0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong atak na makaiksunan na sa alas 8:11 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kini nga portion tungod kanato makigalaan sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang mahigala pagpalig-on sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa maayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
6: Okay, sa pikas kabahin sa may galatong tiwasog isgot ni mga kagalaan ng ipahigayong impeachment, di apa mga higalay hisgutanan ni inikang bato mahigala nga pagtago-tago karon. Ato ning hatagag pagtagad mahigala. Kini nga portion sa batod galato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pagpalimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan na nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kolon polyps o na imutubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaan labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product kanon. Og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkala kayo ko sa kasasay sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong isay kong mayo, kutaw na mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong dunganan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point!
6: Alas 8:13 na mga higala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point!
6: Na ay water spout na sigpatan mahigala sa may Mactan Channel karong buntag. Nabatay video nilang magbuhawi mga higala sa kadagatan sa Pusok, Lapu-Lapu, nga area ni mga kagalaan. Ato sang tagagpagtagad, no? Atong tawag ng Pag-asa Mactan, labot lang ani, o noon sang hitabuan ni mga sukin tigpaminaw. Nabatay sa video nung, Don Names? Ato kunong, kunong kanyo? Oh, maunin sa mga higala ang video. Kuyawa, no? O sa manin, isuyop og tubig ni sa dagat. Thank you.
7: Buhawi sa Lapu-Lapu.
6: Buhawi sa Lapu-Lapu. May gani kito sa dagat lang area.
8: Ay, lisan ka po.
6: Kuya, ano?
8: Ito, hindi. Dugay ka dito.
9: Ano na yung ito? Balik ka dito.
10: Wala ka man.
11: Pero kada ko.
6: So, ang tagapag-asa may nakakuha niya nga video?
12: Kinsa man ang napuruma. No. Dili magwawaw, kuya. Kay kuya upod ba yan, ha?
6: Okay, oo. Okay. Tingalahan niyo mga video, may gala.
7: Buhawi sa Lapu-Lapu.
6: Okay.
11: Okay.
6: atong butangan o ganang lingin siguro names kapuan names ba kaya uban di kakitaan eh labi na katong mga dunay pangidaro na. Okay, nimo oras sa makikilala na sulit niya ron atong weather specialist gikan sa pag-asa magtaan si Mark Gales atong mahinabi labot ani una mga sukin tigpaminaw. Mark, good morning.
3: May buntag, araw ni Rupil, sa itong mga suginig kami now.
6: Oo, unsa may pasabot ani kinini ang Noy Buhawi, di sa may dakbayin sa Lapu-Lapu. Kumusta man siya, Mark?
3: Yes, attorney, doon natin nakita. Nga, kami po na doon sa mong station, naklaro po doon kayo ang katong, ato nakita ng Buhawi. Currently, po tayo mo abot dira, karon currently, doon natin LPA ginamonitor, diri silangan sa Mindanao, and kiniya ang hinungaw. Or traffic mo ni dalag mga pagpanag-umbog mga pag-uwan sa takong bahin diri sa Central Visayas. So mas frequent karon ang mga thunderstorms and isa sa mga hazard sa thunderstorm no kini makambugna ni siya og kini atong gitawag nga mga tornado or waterspout. So doon na tayo nakita na observe karon no na doon ay mga videos na nakalap ron and kami po diri doon namin na capture na video sa katong tornado Buhawi baron kay pala na verify iyang base do karon do kanto siya nga Buhawi accompanied siya sa usa ka thunderstorm diri sa may Metro Cebu. So wala ra siya di last long mga around 15 minutes na wa ra pud siya
6: 15 attorney. Minutes unsa man siya sir o pwede ba ma-explicar na to alang sa itong mga layman karon unsa man tubig nigikan sa taas nga gibusdak sa dagat or nagsuyop og tubig sa dagat.
3: Karon sir, magsugod gini ang kanang tornado waterspout sa taas, sir. So, natin kita huwag nga funnel cloud. So, magikan sa taas. So, muna siya funnel, no? Muna siya triangle pa ubos. Munaog na siya patulong sa ubos, attorney. And once iyahang base, matunong dia sa yuta o dagat, attorney siya makonsider as tornado or kaning waterspout, attorney.
6: Ang kuyaw, anay ko dito, nina sa tunong sa kabalayan. Makabaha ni.
3: Ang hazard aning maong waterspout or tornado attorney is ang hangin. So mostly ang dalay aning niya is hangin attorney. Makapakaguba gini og balay. Kusog ning maong hangin na do short libra siya. Nagyabo ng hulga sa kusog ka hangin attorney.
6: Murag ibuhos ang tubig dito sa kabalayan o panalitan dito sa balay ng area.
3: Namusta? Ano attorney, hangin na gini ang dala pero sa kay nakaingon ta na idalang ulan kay tungod musabay ang thunderstorm ni attorney.
6: Ah. Okay. Unsa ni common ba ni siya nga mahitabo? Sir Mark?
3: Yes attorney, common ni siya. Oh, wait ha, at balik. Dili siya common good, rare siya no. Talagsaon na ning mao ang tornado kay chamo-chamba niya ang atong iyahang environmental condition. So dili ta nang thunderstorm baka pamugna o kining tornado. Pero ang mga tornado mabugna siya kuyog sa mga thunderstorm cloud attorney.
6: So kining imong giingon nga naunay na sigpatan nga LPA sa may Mindanao area, unsa man ka dako ang porsyento nga mahimo ning bagyo?
3: Sa karon attorney kining mao LPA diri silangan sa General Santos City, wala na to nakita nga mapurma ni ngadto sa kabagyo, pero di jud na kumpiyansa magpawa ni sa tong dapit karong adlaw, posible nga to pa og mga adlaw attorney.
6: Okay. So, kumusta ang itong kahimtang sa panahon ka karong adlaw, Mark? Mo naman, gahapon init, pero karong mo may kisdong-kisdong man itong kalangitan.
3: Yes, attorney. Espekta karong adlaw, ang dakong bahin diri sa Central Visayas, kuyugpod ang Eastern Visayas, o diri sa may Negros Island region. Kini mga area sa Visayas, makasinati, aning matag-umo na kalangitan, kuyug sa mga katag ng mga pag-uwan. And ang mga pagpangundong kilat po, posible gahapon karong adlaw. So, again, usa sa hazard aning thunderstorm, no? Gawas sa kusog nga uwan, kusog nga hangin, kini pong tornado do talagsaon na ni siya. Pero, dili ni siya, kaning part ni siya sa ato ang mga thunderstorm cloud attorney.
6: Kining uwan-uwan na to, unsa man eh, siya transition na ni sa para sa maabot nga rainy season?
3: Sa current attorney, wala pa kita sa bagat, no? Pero mag-expect na sa mga muabot na mga adlaw si Mana, magasugod na ni o kick-in. Kini nga itong itawag nga southwest moon, southwest winds or hangin gikan sa habagatang kasadpan. So muna na ito ang habagat. Do karon wala pa ni siya, attorney. Wala pa ito nakita, wala pa na ito na feel ni mong habagat. ang ni Pribil pa karon gawas sa LPA is kining Easterlies. Pero eventually within the last few days sa Mayo ato na sa first few days sa June magkaanam na ni og kakusog ang southwest winds. So muna ni ato ang timailan sa habagat and at napatay gina check ang mga parameters to confirm nga habagat na gid attorney.
6: Balikan nato ning maong buhawi. Unsa may epekto ani kung dunay tawo nga maigo ani? Madas tas.
3: Sa kusog ni Mohina and sa tun bisa to ang definition sa mga tornado, mas kusog pa ni sa maong mga bagyo, maabot pa ni og around more than 300 kph ang hangin. Pero gamay ra siya area and short lived kumpara nato sa mga bagyo. So bisan mo magamay siya or short lived, di lang taangay kumpiyansa, di ta muduol ani. Binatog dindot sa tanawod pero kuyaw siya no. So beautiful disaster ni siya. So dindot tanawod sa layo pero kuyaw ni og duolon. So kung makita ta ani, kung may mo palayo ta, kung naman ni sa dagat, dito mo paduol ani kuyaw ni makapalunod ni og bangka. And kung nara sa mga napod sa yuta, mas kuyaw po nung yan ay mga panimalay, kung may mo ligaya na ito yung maong buhawi or tornado at all.
6: Kaya nga ilupad ang balay ani, kung maigo ni balay.
3: Yes, kusog din mo ang hangina, kinindala sa maong tornado or buhawi at all.
6: O sa may kalainan sa buhawi o kining alimpos?
3: Ang alimpos at all, at night term anino, dust devil. Muna ata na yung English term aning alimpos. So, ang alimpos, wala na siya namugna sa thunderstorm cloud. Posible siyang caused by different temperature sa different level sa ato ang atmosphere doon sa yuta. So, muna yung makakos ng pagtuyok doon sa yuta. In the absence of clouds, bisag clear sky, namating ata, naay mo kalit o tuyok. So that is alimpuos and possibly mo na ang I think ang dust devil attorney.
6: Asa man kasagaran mahitabo na inani nga na ay inani nga buhawi.
3: Ang buhawi attorney magdepende gini siya sa location sa thunderstorm most like mostly possibly sa yuta and sa dagat. So depende gini sa location sa mga thunderstorm clouds and sa hangin sad. So currently ato nakita nga buhawi ang iyahang thunderstorm cloud na adiri tapit sa may Compostela Luan ganina. Most likely taas mo ni maong extent niya no ang iyang length sa maong buhawi. So possibly wala pa naman na confirm kung nga sa iyahang base na ba sa tubig o sa yuta. So wala pa naman i-verify atol ni.
6: Kana nakita sa video niya kamo po mismo nakakita o atong mabana-bana asa ka exactly yun eh.
3: Asa mo nakita atol ni bisa mong radar. Posible ari siya ang iyahang thunderstorm cloud diri sa may Compostela Liloan tapit. So sa mo nakita ang iyang direction north sa amo ang station. So kung gikan diri sa Lapu-Lapu north niya is Liloan Compostela attorney.
6: Okay, sige Mark, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP o sa IFM.
3: Okay, sige attorney, daghan mo salamat.
6: Maayong buntag.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Rajaboy Nationwide!
6: Okay, mo ito may gala si Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa pag-asa magtan. Atong gihinabi may gala gumikan ining nakita nga water spout, no? Doon na naka-video mahigala mismo ang tagapag-asa nakakita sa mga ini. Atong giuna lang sa itong panahon mahigala kay Bida. Makuyukuyawan, magutaan na mga kahigala ang panahon na kinaiyahan na mahigala mo ay muarte. Okay, standby lang sa kadali mga kahigala. Alitas tunduga mga isgutanan ng mga lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Sa gunso ng OT, ay buhi.
19: Kaya pa na ako.
18: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya.
19: kaya pa na ako.
20: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
21: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
22: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
25: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong takda mahigala alas 8:27 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kini nga portion to galato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manlibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
6: Okay, mga kaigalaan. Ang Department of Justice ron, ni mando na matod pa nga pangitaon gyud si Senator Ronald Bato de la Rosa. On the basis mahigala sa ICC warrant, mo hinungdan nga dakpo na gyud, ha? In fact, mahigala murag nahimo na mahigalang istorya bisag asa mga kaigalaan nga suok. Hasta pa si Kanhi General Nicolas Turi ni ingon nga kung naalang sa jurisdiction mahigala sa MMDA mo appeal sa dakop. Ha? So, duha ka sides kini kanunay. Kadtong mga tao mahigala nga nasuko. Sumpay man ha, kadtong nasuko sa war on drugs. Nasuko ni Bato, nasuko ni Duterte. Dani, kanit-kanit nga issue ha actually. Unya, pagtunga ni Bato dito na change sa inong leadership sa Senado. Apil na ni tanan. Og unya ang impeachment ni Sara, kanit-kanit ning isyu ha. Pana kita, real talk lang ng ato mga sukit ng paminaw. Kay di man nato mahigala ma-underestimate ang understandings katawhan. Labi na ni mga listeners nato sa DYHP o KFM, dili pwede ni ato ni nga i-mislead sila. Oy. Ang ato ganyang sulti na ito, unsay tinuod yun na eh. Kadto mga higalang nasuko sa mga Duterte, nasuko ni Bato, nasuko mga higala sa gustong suko ni Sara, gustong impeach na, gusto gito sila badakpan sa Bato. On the basis sa ICC warrant, gusto gito sila mapadana sa ICC. Dalian na niya, ha? Kadto po mga higalang dapig sa mga Duterte, maningkamot po sila mga kagalaan, pag-question, nining ICC warrant, doha kasayid mga guni, niya pulos doon ay katalungan. Mabita na mga higala nga, iyahay lang mga kagalaag, personala na ganyan ang uban, huwag imong timang-timangon ang mga abogado, kasabot, ana. Kasabot magka, pikas-pikas nga argument. Muna usay, dipindi og asa mga higala ni dapig, o kanang abogado mga kagalaan, dipindi kinsay nag-hire. Ang ato ito sa DYHP nga, ito lang i-explain ay para sa mga tao lang, sad. No? Labot ini mahigalang ICC warrant. Ang pikas ng side, maingon nga kanang ICC warrant, valid na. Kay gi-issue ko na sa ICC under sa Rome Statute. Unya kanang Rome Statute, maingon ko ta, nga kanang international law will form part of the law of the land. So, ni-acknowledge sana, maingon po mahigalang pikas na side, wala ni withdraw na ta sa ICC. Wala tayo labot, ana. Maingon po pikas side, napalagi residual power. Oh. Apil ta, labot kita. Maingon po pikas side, mahigalang, kaya doon magunay ka side. Umingkag doon na yung mga legal basis, pariha man ang mga taulong na minaw mahigala in interview, abogado, pikas ni Sulti. Pikas po na abogado, sad. Malibog ng uban, sabi, tinuol gini, ha? Ako niya ang ikatawa mga kagalan. Kahit pala yung doon ay katalungan, actually. Depende na lang. Mabita rin abot na Supreme Court. And in fact, ang Supreme Court, ang main case mga higala, wa pa na ma-resolve. Katupag ang Duterte, sumpay raman ang Bato. Kinikaroon mga higalan, TRO ni Bato, sumpay na interim relief, nangayo sila provisional relief, kay ni anaman mga higalay ICC warrant. Katong kadu Duterte, wa nung ito ka pa ngayon og TRO kay gi-implement pagkada yung Tory ang warrant. Pag-abot mahigalay ka sa Hong Kong, bahala questionable yung warrant, implement. Dahig na ka, dahig ka na magpaliwanag. Kay ang duha kahabig, balikon ko doon ay katalungan. Ha? Pero ato gintanawan mahigala o kung kanang ang interest ba na to? Labi na kita mga higala kay sovereign country man ta, mga kaigsunan. Kaya ba man ta sa mga arguments, pikas-pikas? May una, under sa Rome Statute, 9851, nana, no? Nga, ang balaod mga higala, international law will form part of the law of the lands. Mga man, mga dagan sa arguments mga higala, gusto na dyan kang ipunaging ipadaas ba to sa ICC? Mga higala ang di gusto, ayaw sa, kay ang ICC mismo, ang Rome Statute mismo, nag-acknowledge magani sa atong korte dili. Ningon magani nga muagi ka dito sa local court. Ikaduha, di naman ta membro sa ICC. O mo-insist nga, ma-implement lagi na, mo-conflict man, doon na may conflict of laws. Kay doon na may conflict, mahigala sa international law o sa ato mismong constitution, asa may mo-prevail niya na. Asa may provil ang atong konstitusyon. Muna nga kanang ICC, ang ubang mga kanasuran, mukhang sila nga kami independent country mi, nami ang among self-determination, unya independent country mi, sovereign country mi, why makadikta na mo? Maupunas Pilipinas, actually. Tungod kay sovereign country man ta, independent country man ta, hukmanta accordingly mahigala according sa atong balaod dinis Pilipinas. Unya ang doctrine of complementarity sa international law kung wa nay nagfunction nga korte dinhi. sa Pilipinas, una pa sila musod, last resort man sila. Ah, muna mingon, ang pikas nga habig, dili pa na, kinalan pa, abuton pa. Suduhan ni mga kagalaan ka side. Ang problema inoron, tinuray lang. Kini, real talk lang yun ha. O katong ipasubay yung balaod, mga sukid tigpaminaw. Aray, kita ka lang mga higalang Netanyahu or Israel. Nakagubot magod sila dito mga kaigsunan nga. Dunay warrant of arrest gi-issue ang ICC batok ni Netanyahu. Nagubot magod sila dahil. Namabay yung kagubtan sa Israel. Wag yun ang istoryahan dito. Nga na ay warrant of arrest batok ni Netanyahu. Nakagubot pa sila, wag yun. Nga naman, ang sama ng ICC. Labaw din na sila nato. Labaw ta. Sovereign country ta. Umu-acknowledge tag international law for as long as it will not run counter to our constitution, okay lang. Simple raman na mga sukid ding paminaw. Mu-run counter gani siya, mubangga gani siya mga higala sa atong balaod, mu-prevail ang atong balaod. Muna nga, katubitang prosecutor o sa mga higalang ipagawasan o warrant o wala si Netanyahu, binhamin Netanyahu sa Israel o sa mga nitabo. Agip, kwane, Trump, suko mahigala si Trump, doon na pa ito mahigala yung mga punishment na gihatag si Trump. Ang Russia, si Vladimir Putin, doon na yung warrant of arrest, gikan mahigala sa ICC. Umuadto kag Russia, nabago issue anak nga dakpunong si Putin, wa ay dili. Wa sila magkagubot, wa sila magunay dito mahigala, just because na ay warrant na gipagawas ang ICC. Ang Russia, wa acknowledge anak. Delikado pa gani ang judges mahigala sa ICC o muadtog Russia, sila pa'y madakpan. Ano man, ang Russia dahi, mingong Russia, ang among korte di mas labaw sa gihan ninyo. So muna nga, gipagawasan mga kagalaan o warrant of arrest ang mga judges sa ICC. Di mo kataak din Russia, ha? Labaw mi. So kita, magpa-under ta mga kagalaan ining ICC nining sitwasyon na karon. Nga pwede man unta mahigala o dunay kaso nga anhi kasuhan sa Pilipinas mga sukid ting paminaw. O nandili ni mo makompare katong hitabo na Laila de Lima lang Trillanes dahil nga ni padakop sila, ni surrender sila because ang nag-issue sa warrant local courts man. Mutahod ka sa local courts. Kani, ang ni-issue sa warrant mahigalang bato, ICC. Manay kalainan, dakong kalainan ba? So karon naagyod sa mga kamot sa gobyerno, mahigala. Prangka-prangka ang pag-istorya ba? Real talk lang ni ato. Wa may kapasite ang ICC, wa man sila ilang kaugalingong pulis nga mudakop. So, bisan pag mag-exist ng warrant nila, kinsa may mudakop? Ibutang ka na sa Putin, kinsa may mudakop ko ng Putin? Why magka-akog dakop ni Putin? Kanas ni Netanyahu, isa may mudakop. Ang imong katingadaan, mahigala ka to si Ayatollah Ali Khamenei. Ang supreme leader, mahigala sa Iran, nga daghan sa tog issues, mga sukid ti paminaw, wagay. Warrant gikan sa ICC.
0: Straight to the point.
6: So sa laktod niya pag-istorya, kinigihimo, gi-weaponized ang ICC na to sa Pilipinas, gumikan sa pamulitika. Kana, klaro-klaro na gina, ha? Isun ba kayo, mahigala, ang ato mga listeners, mga God, kana imong puyok-puyokon kasabot mo sa lagod. Mabuhin na kalisod ng uban, mahigala nga imong pag yung tuyok-tuyokon. Ayun na, tuyok-tuyok ka. Kana mahigalang Marcos administration, uga pa na mag-away sa Duterte, mga sukid ting pamina, why mada sa ICC? Uy. Kisa may mumando, pulis, dili magsilbi. Di man pwede ng taga-ICC mo, anhe, wa man sila pulis. Di man pwede sila manakop lang kalit. So tungod mahigala sa politika, bisag kini kang bato mga sukid ti paminaw, naramang gina sa administration ron. Og mingon mahigala nga dakpon yo sa bato or dili. Ipada sa ICC, kana lang ipliti lang dito mga kagilan nga andam na kag airplane day. Sa Philippine government yung nag-andam tanan. So ipada ka dito, mapriso ka dito. Wa pa na iklaro og guilty kag dili kay kuno man na dito. Kini ni ang debatehonon pa man dito. Nagtan-aw ta sa mga ebidensya mahigala medyo I don't know, sa umaabot ng mga adlaw ha, but so far katong ng ilang mga arguments ng itong gipaminaw, mahigala, medyo hungaw man. Pero while hungaw, umada ka sa ICC, mapriso ka na dito. While magpaabot sa kaso kano sa amahuman. Muna nga, kinis bato, dunay katarungan sabni. Nga in the meantime, while wala mga higalay, warrant of arrest issued by our local courts, dili kong pakita. Kay lahi man ang akong isyo sa kang Layla de Lima, kanadto Ilaka, Trillanes, nga local courts man may nag-issue o warrant.
2: Straight to the point.
6: Na karon musumpay ni sa impeachment mga sukid di Paminaw. Delikado day. Kanaha akong kuan pangutana day kin. Og ikaw sa imong kabahin. Dalawang mga naminaw to karon no. Kani mga naminaw to ron. Kung kamo ibutang ron sa sitwasyon ni Bato. Kani pressure man eh. Sa impeachment appeal man eh. Kay ang new majority doon ay 13 ka mga senators. Ang minority doon ay 11 ka mga senators. Kinahanglan og 16 nga mo convict ni Sara Duterte. Sa 16 mga higala, lisod kuha una, sa minority lisod, i-convict si Sara sa Senate. Kung imong tanawon ang sitwasyon karon, 13 na gudada ang senador mahigala na sa majority, lisod i-convict sa Senate. Pero, kung kana, tagaan ni mo og total freedom ang ato mga senators nga mo decide according sa ilang appreciation of evidence and according sa ilang conscience mga higala, tanaw ko dili makumbikto sa Senate.
2: Straight to the point.
6: Ha? Di makumbikto. Because numbers game mga ni higalang impeachment. Pero kung dunay pressure nga ihatag niya ron, kung dunay pressure nga tinuod yun mga higala nga pressure, delikado sara anak.
2: Straight to the point.
6: Delikado. Ipakita ko ng 12 ka, o 13 ka senador, dong names. O katong 12 ka senador, o katong 13. Be, unahan sa tong 11 ka senador, katong sa minority. Sa minority sa, alman to katong mga pictures nila. Atong analisa ron, ha? Kinalon, o imo ino ni mga senators, okay, you decide according to your appreciation sa mga ebidensya nga ipresentar o base sa inyong konsensya, ay ako mga higalaming ko dili makonbikto sara. Nga naman because ang 2/3 votes, kinahanglan sa 16 senators. Out of 24 may gala, 2/3 is 16. Di makonbikto sara. Kung imong inon nga, kung na ninyo ha, kanang, why pressure ba? Kamoy magbuot ng senador, senator judges man mo, i-evaluate ninyo mayo, tanawan ninyo mayo, nga according sa yung conscience, butal ba mo og for conviction ni Sara or for acquittal? Akong himadlandan, dili mo convicto sala, acquitted. Pero kung dunay pressure, delikado. Delikado. Kaya nga no, sugod naman eh. Asa man to doon, natay picture sa kwanong, kani-kani. Mone ang minority ha. Sa minority palang gudaan, ang sigurado ini nga mo convicto, mahigala nga wa, nagi, atong himadlan ha, kanang convicto yun. Number one, yun, si Risa Hontivirus, ah, si Kwati Gisara ni. Ano ko sa nag-away Sara na eh. Kinis Kiko Pangilinan, si Kwati Sara ni. Bam Aquino, sigurado. Ha? Ping Lacson o kinis si Tito Soto, sigurado na. Unya, kung atong i-appeal ning uban, kinis JBR Sito gani o kinis si kinini ang Subiri, di pa man ito masiguro ni. Pero doon ay pressure gikan sa taas. Eh, kaya gusto lang, abstain man sila mga higala pero karon na malik na po sa minority. So, malagmit, ibutang taon sina sa daan niya. Kaya kinindo ka tulfo mga higala, naan man ang daan niya. Although kinin tulfo mga higala, maniid ba saan eh? Kini si Win Gatchalian mga higala, kini si Lito Lapid, maniid pa man saan eh? Ha? Bisa kini si Win Gatchalian, kita mo ato mga higalang padong Sara mo. Kwan, gusto sa mag-vice president ni Sara na eh. Nangyong, ba, kita bita mo sa billboard sa kay Sara, Win tayo. Ha? So, kini, medyo, di pa madaldali. Pero ibutan ta lang, kini unsay kabok. Pila man na ilang birahon? Aron nga makakonvict sila, lima ra. Ang ilang birahon? Lima ra. Unang-una ka na sa Bato, mahigala, medyo hardcore ng Duterte. Pero karon niyang sitwasyon karon, o ikaw may nabutang sa sitwasyon ni Bato, papilon kay pili ron. Kami man, naamas mo mga kamot, kay atong dibatihan, mahigala ng ICC warrant, tinuray lang, na ay balaod niya mayon, gisaligan mahigala sa pikas nga habi nga pwede nandakpon. Doon na po'y balaob yung dili pa pwede nandakpon. because walay effect ng ICC warrant. Pero tinulay lang prangka ang pag-istorya ba naas makamot ni Bibi Imron? Kani prangka lang, hindi lang ko ingon niya on sa yun. Real talk ba lang? Naas makamot ni Bibi Im kalon? O yun, dakpon niyo sa batoy, pada sa ICC, ngadto na, bahala na dito. Wala yung tabok, ano

0: Uwang ganito di kakagawas. Or, arira ka, mukumit ka nga, imong konbiktuhon sara.
1: Straight to the point.
0: Kana napita may gala nga, timbang-timbangon na ba itong labad kaya sa una. Ha? Muna'y pinakapait, may gala nga iyan timbang-timbangon. Atong tiwaso gisgot ng totoo, duman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Takna, alas 8:45 na.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
0: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang po duguan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit ag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
4: Ako po'y. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: iBerry Gold with lutein.

0: na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ako magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, nang paingon sa Kapitulo doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at Tubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong atak na las 8:52 na mahigala sa ato baban-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
3: Na atong balikan ha. Kanay prangka-prangka mahigala ang pagka-istorya. Real talk lang yun ng ako. Kay... sa ako nang gingon lisod kayo maghisgot ka o ganang kuanay. Klaro-klaro lang. Kung pasagdan ni mo ng mga senador, o imong inon, senator judges magin mo, di may mag-appeal-appeal, independent mo diha. Ah. Tanawan ninyo mayo, ang ebidensya, o tanawan ninyo mayo, o kinini ang basis yung konsensya, ang ngay ba ninyo ang kumbiktuhon sara dili. Tanaw ko mahigala lisod kumbiktuhon sara. Kay balikan ako, kananandaan sa 11 ka senators, asam tong mga pictures dong. Sa 11 kasi ni Torres. Balikan na ko na ito gamay. Kino, ang sigurado mo kumbikto ni lima ra. Kini mga tulfo mahigala maniid pa ni. Kini landaan mahigala si... kini daan, JBR si Tulandaan o kini si Subiri. Kini si Subiri, Mindanao ba yun na? Kay balo, Subiri mahigala nga unsa iyang madangatan dito sa Mindanao o ang ilang political... nga mga... tao dito, mga kakilalang organizations, maapiktaran dito sa Mindanao. Muna di na sa Mukiat, Subiri. Kana as JVRC to, the good one, mga sukit di Paminaw. Sa iyang pagka-good one, at tugos siya ng abstain siya mahigalawa sa gibutaran sa duha. At kato yan, hindi siya asa na pit mga higala maka dili masuko ang pikas, dili masuko ang pikas. Kana JVRC to, daan na nang ni buhi o pamahayag bisag Subiri dahil na ang buhig pamahayag nga medyo lisod ang impeachment. Kada si JBRC to maglisod na kay re-electionist na mga kagalaan, ikaduha sa iyang experience ang papa nga natang-tang pagka-presidente, traumatic experience pala niya. Iyan ang gibuhian na ng mga statements. Na kaya si Gwyn Gatsalian, wa pa may clarics ni. Bisag kaya si Lito Lapid, mahigala di pa maniklaro yun. Kaya katubitaw mahigalang ibutang mahigala katong gilalisan na mga kagilaan og i-archive na ba tong impeachment, tong first impeachment o dili? Si Lito Lapid ni butang man mahigala according sa Sulti Supreme Court. So may bawaan mo ni ining minority palandaan unsira sa kabuo kung saan magpagkakuha nila disisays lisod kung bituhon si Sara kung pasagda ni mo na kada mga senators nga you can decide according sa inyong how you appreciate the evidence o unsa inyong konsensya. Alisod. Now, pero dunay pressure mahigalang ihatag. Pressure as in pressure, kuyaw. Unsa na gusto kabok. So, pila ilang birahon? Lima na lang ang ilang birahon. Balikan na to ang majority. Alita sa majority dong. Nate pictures majority. Akin eh. Mas naghan doon yung majority daan. Trisigun sa daan mga higala. Kining duha ka kaita, duha ka bilyar, timan ininyo ha, pag-ilog sa leadership mga higala sa Senate, grabe ba yung pambuhat na yun? Basigo, kabantay ang uban mga kahigalaan, si Bato Dakpon, si Joel Villanueva, si Jingoy Estrada, o si Chis Escudero, na involved ko nun sila sa flood control project, plunder ang kaso nila, ang duha ka bilyar ni Adto na sa DOJ, kikipatubag na sa ilang kaso, labot sila mga negosyo in Deakin, no? Duha ka bilyars, o niya, karong bag mga higala sa Marcolita, apilan sa pasakag plunder, kay kuno, wa mga higala mo declare sa iyang susi, atol sa eleksyon, hasta pas Rubin Padilla, gihulga sa mga kagilan, kay ngano nga, iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakinan. So kining tanan ng mga senators, hapit-hapit na asas lurin, doon ay problema iyang anak dito mahigala sa lower house. Apil po lurin. Amuragwa nala isyo ani kunuhay si Amy Marcos na lang. O ang duha kakaitano, medyo wa pa ko kadungog kayo, pero kining uban, si Bato, o madakpan si Bato ipada sa ICC, si Bunggo isunod. Ha? Mani mga game plan nun. Mahurot kini mga senadors majority. Ha? Pero bisa pag mahurot na sila, mabarog yun sila mga higala, di gyapon ka kuha 16, kaya importante 16 votes man ang makuha aron mga sukit di paminaw nga makonbikto sana. Pero ilang birahon eh, kaya doon na naman sila mga higala eh, unsi naman sa speakers daan, o bila sa lima. Tanaw na ko kini mga bilyars mga higala, bisan pag unsa ni ka suod sa mga Duterte, pero inig biraan na yung mga kagilaan sila, mga businesses, delikado na mga bilyar, mukuyog ni. Nga naman, tungon sa pressure. Ang sunod kini mga bilyar, sunod kini si Jingoy, I don't know Jingoy, si Cheese o kinis Jewel. Kaya kinis Jingoy, may Jingoy, sige lang, total, nagsuway naman ko preso, magpa-preso na lang ko, mga naday. Pwede, sige. Basta di, ko pwede yung padikta ninyo, sa inyong gusto. Presyohan ko niyo, presyo ha. Mga na Jingoy. Ay mao nga priso gyud kay ngano ug tinud-on sila sa administration na nagudaan si Buying Remulla sa umbon sa Mandaykin. Ang DOJ na natanan nila. Inigingon plunder case bisag wa pa ka makonbikto. Pagingon na anay warrant of arrest. Labot sa plunder case dakop ni, ini dakop ni di ka piansa, why piansa? Kay non bailable ang plunder case.
2: Straight to the point.
3: So mga priso ni mga higala si Jingoy, kini si Cheese, o kini si Joel. Ang pangutana ay kini Jingoy, posible, may yung Jingoy, sige lang, total, kasuwayan mong kumpriso. Kini Cheese, o si Joel. Di ka mo hilak si Heart Evangelista ni Day, o mapriso yung bana dito, mga sukitik paminaw. O niyang mo negosyate. Ah, sige, limang kahapit sa nahurot ha, si Lorraine, doon ay isyo, labot siya ang anak, si Marcolita, good, appeal, mga litis ron, pasakag blunder. Asa Rubin Padilla, gi-appeal pa mahigala. Obstruction of justice. Kaya nga nung gipasakay sa Bato sa sakinan. Mahulot ni sila og pressure, pero doon ay negosasyon. Unsa may inyo, mga priso mo or inyong ikonbikto, Sarah?
2: Straight to the point.
3: Kita mo, ang pattern ba? Ang mga tao nga nagtanaw to kasabot sila, wa na, under pressure sila. Gihilabtan ba mga higala ang mga senador dito sa minority, wa gyud eh. Wa gyud. Kabantay mo, wa gyud. Muna si JB Ercito, kanil si Subiri, tanaw nila murag, balik lang to sa minority. Ang doon na yung ipanghilap, tanaw nila sa majority. Ano man, tanaw nila mahigala, doon naman ko yung mga tao nga, imong dadun ugmalita, nga agmalita aron nga, ikonbikto sala na may mga tao hindi, impadaoy, di, ang among prinsipyo, di, pagkabailan. Mahimo man. Sama ining Bato. Kining ina ning Bato, mahigala Bunggo, di, di pwede yung bailan. Dahil kaya ang ilang abaligyas, Duterte. Mayroon, di, like, gini. Di, may mubuwi, mubuwag yun sa pamilyang Duterte. Kinis Bato sa Bunggo, loyal ni. Pero, delikado ni ma. Bisan sa ilang kaloyal, mahigala, delikado pa ni ha, dilipag-unsa. Kining kang Bato, landaan ron. Pwede mang gipapili sa Bato ron dahil kay manhunt doon. Manduan ang NBI, ang police. Manduan tanan with the intelligence funds mahigalas gobyerno. Nagastuhon alo pangitaon si Batog Asa. Madakpan ni si Batog mahigalap. Olbis ay kinikalo na nandun na yung mga feeling ano yung samaka. Mabutal ka nga. Mukonbikto kang sarang o ipadaka ka sa ICC. Kini ako nang yagi katawa-katawa mahigalabat. Kini akong istorya. Atong forecast ni mga sugit ni Paminaw, di man ni madani mo bayran o malita-malita sa bato. Ang iya mahigalang kaluyal sa mga Duterte, kinis bunggo, di ni pwedeng bayran, uy. Pero imo ning presyuron, ikaw bato, ikaw bunggo, na apil na mo dili sa kwan, waran sa ICC. Daadtog yung mamadugta sa ICC. Kini, ako lang nangyagi katawa-katawa pa, una-una, anin yung mayo? Luwason ninyo daan ninyong kaugalingon o na mo mutabang sa uban o mutabang-tabang gin mo sa mga Duterte mga priso mo at mo sa ICC tugpa. Kada i-confront si Bato anak kis Bunggo anang istorya ha day. Pitan lisura na day. Lison, labi na kanin kang Bato ron. Ya kanis Bunggo mahigala masunod man eh. Kaya doon naman eh. Kada dili mo negosyate mahigala pwedeng ilang isunod. O mapadaan nila ni mahigala sa Bato daan sa ICC kurog man ikumang mga senators. Doon naman eh chilling effect mga sukid di paminaw. Wala. Mo tinuod yun eh. Delikado lagi ng dagana. Pero ang mga tao, kasabot ang katawahan. Naniid lang mga tao nga. Musabot lang mga tao sa kitanan dekin. Naniid lang mga tao, binuang naman ninyong kalaki. Pero may kag binuang magkalaki, o tubagon kag, ay binuang bitaw, kaklaro ang binuang ning amo. Ato lang yung mahigalang iyagi katawa-katawa pero mawag na may tabo nga mga kwan. Kanang presyon? Jingoy. Ah, limang ka ng kasuhan ni mo kanang Jingoy. Si Bato o si Bunggo, ibutanta di ikot, loyal sa mga Duterte o kaya tuwan na mo sa dahig. So pila na yung mahabili nila. Oh. Iba na nadaan may kigilaan. Mubira sila mga higala kwan. So unsin na yung mahabili nila dahi. Unsi si Picas, unsi sila. Bada si Bato o si Bunggo. Sa ICC. Bira nilang sila. Kini mga villas, ilang mabira ni. O kisa pa ni ilang mabira ni lain. Delikado kayo. All those pagkakaroon, ang ilang composition, mag-ligon man ng ilang mga prinsipyo, pero very kwan, very fragile. Mani akong kulom kagahapon sa pamantalaan da Freeman. Fragile kayo. Slim majority o very fragile. Kaya nga ni, si Chis Escudero, giofila na mga nindidaykin niya, balik din sa majority. Kaya himuon ka namong Senate President. Namay nang gawas na lang mga istorya. Within dito sa Senate. So magkabira sa ang Chis Panalitan, ari dili kay himuon kang Senate President asa pa magkana. Og naa ka diha, mapriso pa ka. Ari, himuon kang Senate President, posible, pang doon na pa'y pagkaping malita. Actually, may gala, delikado ng impeachment og tungod sa kon ba? Tungod sa pressure. Kaning pressure na gihimo ni Bato, delikado man ni kayo. At ang tiwasog isigot noong taon-taon, dumalamang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:04 na.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. Bye.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa Diyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Ako si Cherry.
10: Usa ka full-time nga virtual assistant.
9: Halos 24/7 ko sa trabaho.
10: Mao nga walay tulog og stress
9: kada adlaw bisan sa balay.
10: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
9: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
10: Mao nga
9: stress tabs akong gainom.
10: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
9: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an.
10: Busa, sulay usab ang stress tabs.
11: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na sa 9:00 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the Point.
14: Sa atong balikan mahigala. Kining administrasyon karon nagtinguha gini mahigala ang tuyo gin ani nga ila gining paningkamutan taman sa ilang mahimo gamitan sa tanang pressure mga kagilaan aron nga si Sara ma-impeach gyud. Mao gina ang objective, so ang objective mahigala nga tanggalon ta gina Sara. At sa pikas pud mahigala sa mga Duterte ingkamot pud sila unsaon nga di matanggal impeachment. So ilang himuon tanan aron matangtang Sara. Kini real talk ha. Nganong ilang man tangtangon Sara dili because ang impeachment dunay duha ka mga silot nga dako dakong epekto. Una, pagkatangtang sa imong opisina. Ikaduha, ang perpetual disqualification sa paghandol og opisina sa gobyerno. Pero ang mga tawo ron kibaw man ta. Dili man ang interest mahigala nga tanggalon si Sara diha sa iyang pagka-vice president. Di man ni pareha kun Sara mahigala presidente nga nag-function ka din ha karon mo na nga kinahanglan tag sama tong panahon irap impeachment ta ana aron matangtang ka din ha kay makahatag ka kadaot kung ikaw may magpadayon diha. Tanggalon ka. Ikaduha ang perpetual disqualification. Pero kini ka Sara mahigala more on perpetual disqualification ng iyang tuyo nga tangtangon siya day. Aron, kinaplang kang pag-istorya, tanggalon si Sara not because nga aron na di na sa mga vice president, but to eliminate her sa election sa 2028 nga di na sa makadagan.
15: Straight to the point.
14: At least pag siguro mga higala nga, wata na eh. Ligon nga kontra kay di pag unsa kini plangka lang pag-istorya ba ligon gyud Sara ron eh. Otherwise kun di pa na ligon Sara dili na nila na naon sad ligon gyud bisag unsaon pa. surveys after surveys, og mag-eleksyon nun, mudaog, Sarah. Niya ka na, og mag-eleksyons 2028, mudaog, Sarah. Kuyawan po sila nga, iya, mudaog niya, magukod ba sa taaning mabawasan taaning. So, ang tuyo, giyod, mga higala, nga i-impeach yun eh, aron nga di makadagan sa 2028. Kay maingon ka, mahigala, aron matangtang sa iyang pagkabisi, presidente. Wa man kinahanglan na. Kay kanang vice president sa Philippine setting, mga kigalaan, spare tire ka naman. Wa man kay appeals functions, gobyerno, labi na kalonsara, mga sukid di paminaw nga. Di na maganina, deep ed secretary. So, vice president, o saman ang vice president? Di na palaya sa US bang vice president, ito doon nag-role. Ang sa ato, mga kigalaan, tagaan ka cabinet position para maka-servisyo ka. Pero di gani, vice president, tagani ka, mura kang reserva ka ragyan. Mura gani, ah, reserva ragyan ka. Ang kisa may tangtangon ni mo ang reserva, nga man na mag-function. Bisa pagtanggalo ni mo sa Arawa, may effect sa nasod and rekin. Kaya in the first place, wak naman na siya, good as wak naman na sa Arawa, man ay gahom. Kuha ninyo, wak man ay gahom, Sarah. Di nasa deep in secretary. Ang iyang pagka-vice presidente, o unsay mahitabo sa presidente, mapuli siya. Pero why mahitabo sa presidente, wa kay gamit. Nara ka diya. Niya, usap, pamitang-tango ni mo, hindi kayo may mag-function as gobyerno, wa man. O sa jeep pa na ba, jeep? Doon ay upat kaligid. Nidagan ra ang jeep. Ang kanang vice president, sama nag-spare tire ba, na ang ligid niya, reserva o maplatan, ada atong gamiton. So, problema kang tanggalon ni mo na ang wa man na mag-function ng ligila. Dili na mo'y, kwan, ang katuyuan yun na nga, impeach ko siya, konviktuhon yun, anong di kadagan. Kay bisan pag katong uman, mga, maresign lang, Sarah, maresign na lang, para nga, makadagan pa sa 2028. Akong forecast, anak, mahigala, bisan pag maresign, Sarah, gukurong siya, dili na, resign siya, pero atong tiwason eh, kaya na ay, atong tuyo niya, perpetual disqualification, mo ganituyo. So, why choice, Sarah, na matubang isa ng iyang impeachment nga gatubang? So, karon, tungod na naman ang katuyuan, kining mga senador, ilang himuon tanan aron makumbikto gyud sara. Himuon sa administrasyon. So, mamiranig mga senador sa pikas. Asa man to, ibalik ang kandong, katotoang 12 ka senador, may? Kisa may mabira ani nila. Kay, kinahalan, makabira sa lima. Di ganit sa kabira lima, di man gyud sara makumbikto. Unsis na sa pikas. Panalitan, mabira nila ang mga villas, ibutang talang. Kini mga bilyas, may nanibasta-basta mo kung mura manig grupuha sa majority mga hawak kamay na lang gitaron. Mura manig, ano, di na tamo magbiniyay. Hawak kamay ta, di tamo kwan. Pero inighulgaan ni mga kaigalaan sa ilang mga businesses mga bilyar, gukuro ni maayo mga sukit ni paminaw, yayay ang mga bilyar, delikado ni si Camille o si Mark, ano day. Maingon ni mahigala nga, hindi ko na maingon niya, ni Balis Picas tungod kay tungos negosyo, na namingon nga, nakita namin sa ebidensya na mayroon pala. Asa kini sa Cheese, kini sa si Jingoy o kini si Kwan, Joel, panalitan ang mabali ni sila. Pero di ni basta-basta mabali ha? Di ni basta-basta mabali, pero panalitan, hulgaon nga, pagpili mo, mapriso mo ni, nga na ibaywaran. Ang kang bato may grabe-grabe, kaya di na ibaywaran to, ay sisir mo ni. Ipadahig kas dahig. So inanaon nila mga kagilan, delikado mabira nilang lima. O magkabira sa lag lima, kumbikto sara. Kay unsi na mas nakabukdaan dito. Ang laing problema ani mga kagsuan, kung di yun magkabira, mingon ng trisi ka senador, hawak kamay, nagitabala mga preso, total ang mga tao, kasabot man, unsa ning atong sitwasyon nun. Ang pinakasakit ni kabato dahil, kini iwang kang preso, di ba kang preso sa Pilipinas, ang tulubig ikas dahig. Ay, sunod is bunggo. Bidan, daku ang problema na nila yun. Kay kana, karon, tinuray lang, ako lang mag-usultihan sa tinuod ha, pulos doon ay argumento nga, valid ba ng warrant sa ICC? Na ay, katarungan nga, Rome Statute, na residual power, unya kana mga higala, applicable because the international law will form part of the law of the land. Kasabot at tanan. Ang speakers po mga higala, daily valid, laban kang ba to, daily valid, kana na ang Rome Statute ni withdraw na ta kana 9851 nga kuan provision sa atong Section 17, kinahanglan na nga imong basahon in harmony with our constitution. Pulos doon ay katalungan. Pero tinuulay lang, naas mga kamot ni Marcos ron. Ano'y prangka ang pagka-istorya? Umiingong siya i-manhunt yun sa batod. Daghan na bagayog police mahigala, daghan og NBI, plus mo pagawas og intelligence funds, mga kakilan, labing maingong sa Marcos, o, di ako'y 5 million, bay, kisa'y makatulo asal bato. Daghang kwarta ang presidente, lima ka na 4 billion bayan ang iyang intelligence funds. O gasto siya may gala, o patungan ko nag 5 million ang uni bato, ay sus. Ang mga tao na dahil kayo, mingon bisa pag amigong bato itong uman, mingon na, amo lang kang itulo bato, kaya wami bugas amo. Kaya ako na nang giagi katawa-katawa, pero delikado kayo. So kung doon ay prinsipyo, mingon na uman, bahala ang mga priso, mingon na yung 36 ka mga senador, binuang naman lang gibuhat. Di na rin maayaw. Bahala mga priso ta. Balugan ta lang gini. Di na tamo, kwan. Di gid ta. Bahala na. Di makakuha. Nan kung dili gid mo balog gining 36 ka mga senador. Bahala kung sa paibuhato nila. Ipapriso jinggoy. Jinggoy. Okay lang ko. Priso lang ko. Sige lang. Total. Nakasuway naman ko ani. Si Cheese. Ipapriso. Si Jewel. May Jewel. Sige lang. Okay lang. Basta di lang may sugot nga diktahan. Uguay makuha sila aning. Uguay mabira. Kay pulos mo balog na lang gyud. Okay na lang may. Kunta sa inyo may himo og kiko-kiko. So dili makonbikto sala. Ang sunod nga move mga kagilan unsa? Huhungihong dai dito. Mag charter change. Dili madaa sala og di makonbikto si Sara. Ikaduha, Julisod gyud, ibalog ni mga senador. Ang sunod nga move nila mga kaigsoonan mao nga usbon ang constitution why election sa 2028.
15: Straight to the point.
14: Kuya Marcos guni. Unsa bitay gibuhat nato amahan sa una? Paghapit na nahuman yung termino sa may naimo, ay usubuntan yung konstitusyon. Ayaw mo declare tag masyalo. Ano yung sanita mo? Ninaandil tag 20 years? Dili, remote ang possibility nga ang gihimo sa Marcos Senior, himuon po sa Junior. Dili, remote ang possibility. Kuya, ano eh? Mayingon niya, dili, magkonbikto sa lagi, bubarog ni mga senador. Mayingon Marcos, okay. Kay kala sa Marcos, ang gikuyaw-kuyawan sa damahigala, simba ko, oroy, mayingon Marcos, oh, dayon kong eleksyon, mudaog sara. Si Marcos may gukuron, hasta itong mga congressmen mahigalang involved flood control, hadlock sa turon. So, unsay mando may Marcos, atong usbon ng konstitusyon, pinagi o constituent assembly, kunas. Kanaha, money ng gawas nga hohongihong ron, mga sukitig paminaw, unsa may mahitabo ning atong nasod in town, mga kaigalaan. Humanata na under og 20 katuig niya itong Marcos Senior. Karon maandir na punta, mahigala. Kay kini ang plano ron, primero ha, ang ako na kuha nga report nga ang plano mahigala, why election sa 2028, adto na sa 2031, daikin. No, sa may makapugong nila, pag-abot sa 2030, mingon niya, hindi na lang punta mag-election sa 2031, ato lang usbon. Mahimo ba na nila? Sila ilaman tarang gahom. Kita bitamo bisa kada sama ining election barangay baday nga ato lang postpone na. Ah palang pasalatag ko na nga ma-postpone ang election barangay. Kani mahimo man ni ug mo. Tan-aw di kay makonbikto sa lakas ka delikado um daog gani. Why election 2028? Para nga di ni mo daog sara. Ug bisa pag makonbikto si Sara pag tan-aw si Basti kusog ng hipon. Sus dutilti magyapoy mo. Magdaa na atong country. Charter change ta. Why election? Adto na sa 2031. Ang election extend na to. Kisa'y magkapugong ni Marcos, umingon pagkabot sa 2030, umingon na po, ay isibog talang gyapon ni og another 3 years. Nasigig sibog another. Maparihas ang papa nga 20 katuig. Por vida. Di kabayran ang paglingo-lingo sa mga tao may galang nibutan ni Marcos. Di ato panahon may galas 2022 election. Papaita. Ang atong muta to ba nga, kanabang at least balaunta ang atong konstitusyon ng ingon nga 6 years molingkod ang presidente mutuman. Kaya rin, wang may plano mutuman eh. Kaya ang ohongihong ng gawas ron, padong na mahigala, doon na giluto-luto ron. Nga, usbon ang atong konstitusyon. So kung why election sa 2028, medyo delikado gituod. Di kasi masugot kay kusog pa mga Duterte di sa tamang eleksyon. Nikabot sa 2031 ang mga tao mong hugop yung mong kusog yung mga Duterte hindi yung punta mapil dita. Kana mahigala ako lang ang giagi kato katawa pero medyo dili na lalim mga sukit di paminaw mo na yung mahitabo. Kana mga possibilities na ha? Mga possibilities na. Forecast na ko na mga kahigalaan na mahimong mahitabo, mahimong dili. Kaya, ako lagi yung mapaforkaso ninyo, kung pasagda na ito ng mga senador, according to white pressure, wa, mahigalay, kamulay mabuot sa inyong konsensya lang, dili, makumbikto sara. Pero kung presyuron sa Malacanang, delikado pa. Nan kung dili, yun mahigala, makumbikto sara, kaya mabarog yung mga senador nga, di, yun may, bahala na magkinaon sa bala mga preso. Usbon ang konstitusyon. Unsa may mahitabo, mga sukit di paminaw. Monay butang. Nga angay na to mahigalang pamalandungan o ginawat munta nga di ta pasagdan sa kahitasaan ninihitabo sa to nasod galon.
13: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
14: Alasan 9:21 na mahigala sa tuban-uban galon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Atong nga balikan mahigala ng atong duga mga iskutanan galon mga higala. O, mali gina, ambot, hantod ganos amapod ang people power mga kagalang. Mamuti ni Tabong Marcos una, nasasgahom, anay makapalag niya. Moto, nag people power. Patkinis Marcos Calon Jr. o di ni manaog mga kagalaan. Ha? Hantod ganos aman ma kaya pas mga tao ang pag-antos.
13: Straight to the point.
14: Okay, standby sa, uman lamang sa pipila ka mga mahindanong pahinomdom. Alas sa 9:21 na.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
20: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
21: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
23: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sanaay Ambisyon. Drink responsibly.
1: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
3: Papa!
1: Ha! Makabaho nga germs! Pag all-new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Long have we waited.
12: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Kuo-G.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
11: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway, the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
12: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
12: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026.
11: Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
14: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3. Dito ako, believe.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may galala sa 9:30 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
21: Okay, karon tong taon may galala tong balikan ng atong isyo sa national mga kahigalaan, mga panghitabo dito sa kauluhan, mga sukit ni Paminaw. Kini nga portion, hatod ka na to sa SID, Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana mga higala, ang SID Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa SID Liniment Oil ang atong katabayayong sa kapaitan. SID Liniment Oil ginama sa SID Pharma o giapod-apod sa SID Marketing. Basta SID Marketing, tatak magaling.
22: Straight to the point.
21: Okay, mga kagalan, alitas tunduga, mga hisgutanan, mga sukit ni Paminaw. Onya sa dili pa kasamang names alis atas sa atong complaint and action center before nato balikan ang sa kauluhan kay katong mga inahan nga ato na interview mga sukit ng Paminaw, ato nang ihatag nila ang katotoang ato na hipos, no, nga hinabang katong nanawagan mi ninyo sa atong mga listeners nga ni tubag mo sa atong panawagan karon ni ang duha ka mga inahan at mga bata nga nakit-an dito sud sa kinanto nga matay nga duha ka bata taon 7 years old ang pangidaron. So ni aron sa sibianan ato mga higalang ihatag ang mga hinabang nga inyong gi tunol po pinaagi sa DYHP. Niyaagi og transparency, kadi maniamong kwarta, gikan mo sa ito mga listeners, amo sa ipakita nila nga ato mga higalang gitunol yun, ang inyong hinabang naabot yun nga ito sa hingtungdan. Naumon no, ito nga tagay-pagtagad sa karon kaya niaman ang duha ka mga inahan, nga niastong sibianan, aron nga di na nalasato sila papabuton pa mga sukit di Paminaw. So, ato sa puton kadali, itong atong issues national, mawari sa tamang higala sa atong Complaint and Action Center.
0: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
3: Singot og kahago ang akong gipatuo og dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usa lang kapag pabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
9: Namanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko nga tabangan sa ospital bill og mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga magduha ka buwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
23: Way mo daw-daw kung way magpanaw-daw. Kinsay madalipod ka rin mo sa higayon nga ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaw-daw sa mga tao nga malapasong ug malupigon.
24: DYHP in action!
23: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wahatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
24: DYHP in action!
23: Maghatag og kahigayunan sa pataghabig nga mapadangat ang reklamo o tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
24: DYHP in action!
23: Serbisyo publiko na sincere.
24: DYHP in action!
25: Straight to the point!
21: Alas 9.34 na mahigala, arita mga kahigalaan sa atong Complaint and Action Center. Ito sa tagag-pagtagad mahigala ng atong mga bisita rin sa Sibianan, kininduha ka inahan, ng ilang duha ka mga anak na matay. Sud mahigala sa auto, sus Ginoo ko. Atong kauban sa si kasamang RV Veloso, dito sa atong Complaint and Action Center. Kasamang RV, good morning.
26: Yes, kasama Attorney Phil, maayong buntag ni mo dihingon man sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag. Ano yan sa tayo lain nga
21: tabanganan.
26: Tabanganan kasama Attorney Phil. Actually, kanisiya kasama Attorney Phil ang pag-turnover na lang ni nato sa atong mga donasyon nga nadawat, gikan din sa atong stasyonan, gikan sad sa ato ang mga listeners, nga mga avid listeners nato kasama Attorney Phil. Kauban nato, si Ma'am Bernadette Conag, ang mama ni Raymar Conag.
21: Padoosa, kung ato ipadoos nga makita sila. Ral, palihig ko ko Ralbe ang atong Camila Ral aron makita Ral ang sibo gamay. Okay, sige. Kana para makita nindo ka inahan sa mga sukit ni Paminaw nga ni akaron sa atong sibianan. Ang mama ni Raymart.
26: Ang mama ni Raymart Conag kasama Attorney Phil si Ma'am Bernadette. Unya ang usang atong kauban si Ma'am Josa Abelyar, ang mama sad ni Jeff Shan Abelyar katong puros ni sila 7 years old kasama Attorney Phil. Ang ilang mga mama sad puros sad 24 years old. Dili ni sila sa 34.
21: Ikaw
26: sad, 24.
21: Okay. Oh,
26: so taga tuyan ni sila kasama Attorney Phil previously ato lang hatagan og background ang ato ang mga listeners niadto ning Miyerkules kasama Attorney Phil Mayo 20 napalgan ning duha ka mga bata kasama Attorney Phil kay 3 days ni sila nga na missing napalgan ni sila dito sulod na sa sakyanan kasama Attorney Phil. So mo na nga kita sad isip kana bang pagtabang sad ngadto kanila kasama Attorney Rufil. Initially pinaagi sad sa ato ang reporter kasama ang Radyoman Jane Gallardo na ka-turnover na sad ta og initial 4,000 so balitag 2,000 sila kasama Attorney Rufil. Unya karon pinaagi sad sa imong programa Straight to the Point, nagpasalamat sad ta sa ato ang mga kasama nga ni padayag sad sa ilahang pabati sad sa ilahang kahingawa ngadto sa nahitabo ngadto sa anining mga inahan og kadtong mga bata sa Attorney Phil nga taas-taas pag yunta og
21: kaugmaon
26: kasama Attorney Phil.
21: So, 7 years old pagod.
26: 7 years old pagyod kasama Attorney Phil, no? So, kita naluoy ta, may pabati gisad yun ta sa atong kaluoy, og dili lang sad ta pinaagi sa mga pag-ampo, og pinaagi sad sa pagpakita sa atong kaluoy kasama Attorney Phil diri sa DYHPRM and Cebu, naasad tay itunol nga pinansyal kasama Attorney Phil, gumikan kay doon na pamansad sila'y mga gastuhanan. Unya, doon na sad sila'y dugang pang mga plano, aron palawman pasad ang nahitabo sa ilahang mga anak kasama Attorney Phil.
21: Kumusta man ang pangaji? Humana, sige pang pangaji ka na gabi eh.
27: Sige pa. Duhal kadlaw.
21: Duhal kadlaw. So Bernadette, no? Mama ni Rimart, o ikaw po si Josa? Jaysa?
27: Josa mo.
21: Josa, o. Oh. So, unsa may inyong kung anon? Kamu may among pag-anon yun ha? Kung unsa yun ang Kaya dito na, ingon man to nga, pagpa-autopsy ba or dili, ingon nga, ingon polis, pagpa-autopsy, pero doon na ingon ninyo, ay nalag autopsy, dito na na. So mo to na lubong na hinoon.
27: Siya, masila daw gusto riyato, sir.
21: Okay, naanam po to sa state of decomposition, nagiging taon, no? So karon, on sa mga inyong, aside amo iton over ang kwarta ron, pero on sa mga inyong plano?
27: Gusto na mga autopsy, sir.
21: Gusto gini nyo? So atong ugkaton tong patay lawas.
27: Oo, tutukan nun, sir, kay... Hindi may muta ako utok lagi, sir.
21: Hindi may muta.
27: Lagi hindi ka to, sir. Nga mabatay yung muso dito, sir.
21: Mm-hmm.
27: Kaya gila ka man daw itong sakyanan.
21: Mm.
27: Nga nakabli mo sila.
21: Mm. Niya mo itong imong anak nga si...
27: Jeff, sir, na sa front seat.
21: Sa front seat. Ang iyang purma sa front seat, namatay siya dito sa front seat. Nakita ni mo pag-abli?
27: Pagkuhan, paggawa sa sir.
21: Mm. Dito sa front seat, ang imong anak nga si Limat mo dito sa likod.
27: Tuloy, gahigda.
21: Gahigda. Oo. So muna, ikaw, kininjusa, di ka katug? Di ka kakuan?
27: Hindi ko katug, sir. Kay kada gabi, paminaw na ko, sir. Nay magsigma, mama.
21: Hmm. So muna, nga pala ni mo, okay na, nga, ipatiwas pag ng investigasyon.
27: Hmm.
21: Ipa-autopsy ni. Muna yung gusto. Sige lang. Ato na yung pangitaag pamaagi nga, kuan. Posible nga, kuan siguro? O, ato siguro ma- refer na sa NBI na lang siguro. Pwede mong paubanan na mo sa NBI na lang dito kung interesado gyud mo. Or pwede sad nga aton tawagan baka kuan mo ni imong anak no mo ni si kuan mo ni si kuan. Kinsa man ni? Kini sa
27: si Remat mo.
21: Makita diha. Kani si Remat ni? Oh. Asa man si Chan ani?
27: Kana kang gablo sir.
21: Kana gablo, kana gahukas si Remat. Kani?
27: Kana si Remat.
21: Si Remat.
27: Kaya gapuwa sir ako ana.
21: Kana gapuwa maimo. Muna si Shanshan.
27: Mm.
21: O kining si Rimat ni Nakablo. Pero ito yung amiguha ganyan nila, no? Ganyan doha?
27: Kaya nga, gayelo ako, ano, sir?
21: O, si Rimat na usa.
27: Hmm.
21: So, suod ko lang ang mga bata, diya yun. Okay. So, ang NBI siguro in the RV, basin og makatabang na ito, ane? Pag-autopsy, mga ganyan niya ito, around before na ito i-turn over ang kwarta. Mm. At usang isigutan ng mga porsyon na, kaya malamang interesado mga sila.
26: Mm. Yes, kasama Atty. Rufil, kita diri sa DYHPRM and Cebu, bukas sad tanga mo, abag sad nila nga ito sa NBI kasama Atty. Rufil. Ang side man tayo na may doktor, ang NBI 7 sad nga dunay kapasidad si Dr. Cam, aron nga makatabang sad sa ilahang tinguha nga mapaubos sa autopsy ang duha ka mga lawas sa mga bata kasama Atty. Rufil. Mm.
21: Lima ka na, 3 days na gud, pinanginataay ninyo 3 days.
27: May pangit talaga na mo, sir. Ako pag yun sila ging nag-sik, ato si Dudong, si Big, ito maabot ang layo. Naarag ito, diri. Daghan mo kayo mukuan sa among po, sir, nga. Akit ama na mong gabi, mga bata, ah, diri sa ko, ama to. Amo yun na tuon dito, kada kutong sanay mo kami, among git, ato dito silang gikuan, gingan nga lugar.
1: Kuan ko no, dili na ko no may magpa-interview. Kaya napaka-uaw lang ko no may.
21: Napaka-uaw man.
27: Kapila naman si balik-balik sa barangay, dahil lagi matanaw sa CCTV dito sa barangay.
21: Oh.
27: Wow, pagkuan mo sa record dito sa barangay, sa CCTV dito, kaya wa may record sir, guba daw.
21: Hmm. Ang ato lang ani, kung panalitan mo autopsy, may buwan ko no na ba'y foul play? Wa. Maunay sa itong kanon. So sige lang, ato lang pakuyugan siguro ni kasamang pulaw ro. O makontak na ko sa director, pwede. Atong kontakon. Pero kung di ka na makontak na to, ato lang na i-add to ni pakuyugan talang dito sa NBI. Bitaw in the RV, no? Try to put yourself in the shoes of these mothers.
26: Tinood na kasama to refill, even though nga kanabang dunay mga uban ng mga tao, no? Nga butang ta makahukom sila nga kanang ingon ana ang ilang gipang istorya, pero kung kita sad kasama Atty. Rufil, no, sa ilaha as parent kasama Atty. Rufil, dili sad mahimong matulon sa atong konsensya nga makita atong anak. Wow, nga
27: katulong sa katulong gayon nga paggawa sa akong anak, ang nasa akong anak gatubaw nako. Sige, kung kunaon na natong kahintong nila kada gabi na pangita mi wajuk ito gato upat kadlaw. Kaya kung nauna kita ito niya, nagkaon ba na sila? Nangatulog ba ito silang tarong? Nato na din ilang...
21: Nadangatan?
27: Nato na din ilang kaintang day.
26: So mo na kasama Attorney Phil no, angayan sad nga susihon pod gyud kung mo gyud ang ilahang tinguha kasama Attorney Phil no, isip sila man ang duna poy katungod kay sila man ang parents ni ini mga bata kasama Attorney Phil. Aron sad pagtunhay sa ilahang kaugalingon ug silang kasing-kasing nga kung dunay may mga makita dito during sa autopsy kasama Attorney Phil, at least ma-explain pod sa doctor gyud kasama Attorney Phil.
21: O sige hinungdan no. Kay utanta way foul play ka sa mga RB utanta lang kini mga bata mo curious ni kayo nya mag curious mo gani ano ta kabli ani ha mga maning kamot ni abli siguro sa upat ka pultahan di ka sila kabli
26: mana 7 years old sad ni sila kasama Trufil so possibly naagi na silang huna-huna na gyud nga manggawas sa diri kay gabi na ingon na so mo na tan-awon nun sad nato kasama Trufil no so ilahaman pud na ang katungod so hatagan pud nato sila sa ilahang gusto nga kasama ang Trufil nga kung gusto sila magpa-autopsy then right man pud na nila kasama Trufil pero mo na no sa ato kasama Trufil nga ang katong nahitabo diha sa sud sa sakyanan possibly gyud no although naam na siya'y child lock pero naam na sa pikas nga kanang side sa kanang portahan kasama Trufil nga maabli ra gyud na siya basta abli lang gyud ang sakyanan
21: or nataay na ang sakyanan na kay duga na nang giabandon diha
26: sa gyud kasama Trufil no
21: wa gyud sa makatuktok ug ano nga way naka dungog gyud nila paita sige kanang tawo na ato sa padangat na pipila ka pinumdum dai ato sa padangat dali standby sa mga sukid tig paminaw alas 9:43 na.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit gigot ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Higit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinakayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaming gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyon ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school.

0: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pa gyud sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
12: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
13: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
14: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
19: Atong takna, mga kaigsunan, alas sa 9:50 na sa atong uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
19: Okay, atong balikan mahigala tong mga inahan nga ni Akron Son Sibianan. Unya kayo pa man ato mag-contact sa director. Sige na lang, kaya ito lang siya pong kontakon bisag of air baka. Dali naman na mag-contact na ito sa director Monsanto Puryabuyag. Accessible sa media na but basi na busy lang yun siguro. Ato lang i-turn over in the RB. No? Ang atong kwarta nga nahipos gikan sa itong mga listeners, amo lang sa nang ipakita ang pag-turnover tungod kay gikan man sa itong mga kaigsunan nga nisalig sa DYHP sa atong panawagan in the RV.
21: Yes, kasama Attorney Rufil, ang nakuha na ito nga donations, total kasama Attorney Rufil, 98,000. Atong i-explain nga ang 4,000 na hatag ni nilakad itong pag-adto ni Rajuman Jane.
19: Kaya ito mag-ijikasan.
21: Oh, so,
19: may gasto-gasto.
21: So, nakuha na nila ang 4,000. So, ang the rest nga, remaining 94,000 kasama Attorney Rufil, mo'y atong i-turn over karon.
19: Okay.
21: So, ato i-divide og duha, kay duha man ni sila, so mahog og 47,000 nila kada usa.
19: Sige.
21: Sige, kasama turn your field.
19: So, ihap kay 47,000 para kang Bernadette, og 47,000 para kang Josa, in the RB. Sige.

0: Okay.
1: Okay, sige. Ma'am Dawata, ma'am. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, o 47,000.
0: Okay, so 47,000 pala kang Bernadette. Alita sa pika sa kasamang RB.
1: Atel, balhin lang ta kasama Attorney Rufil.
0: Oh, sige. Ya, magi ka makonya. Ato lang ka makita la.
1: Oh, atel lang. Sige, ma'am. Ari, ma'am. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, o 47,000 pesos.
0: 47,000, okay. So at least among gibahin ninyo ha, ninyong duha. Tag 47,000 kada usan ninyo, may nalang na mo magamit-gamit po sa pangadji o katong uban pang manggastuhanan dito. Ha? O niya, dayon, amo lang mong si Director Monsanto sa NBI di pa man makontak, amo lang kontakon ni ka after itong program. Ha? O kung sagi ko, kamugin may mo decide anas actual na yun, no? Pero wala among advice ninyo, kung gusto na mangita sa hostisya, mao gina magsugod, no? Aron niya, makuansad. Pero sige lang, mangita mi pamagi, bisag human sa mong programa nga makontak to si Director Monsanto. So, ato pasalamatan, Bernadette, o Jusa, ang ato mga listeners.
2: Salamat din sa ito ang mga listeners din sa kung ano. Labi na ninyo, sir. Labi na ninyo, attorney. Sa tanang tap sa inyong programa. Sa inyong mga tabang na mo, day.
0: Oh. O sa ito mga tanan nga na minaw, nga ni tabang na to.
2: Sa minaw.
0: Oo. Bernadette.
3: Salamat tayo kayo sa ni tabang. O ni mo,
0: Sige. So, sige na, RB, no?
1: Yes, kasama Attorney Rufil. So, ato naman nabahin, ato lang pahibaw undaan, ato ang mga listeners nga nakadawat ni sila og 98,000 total.
0: Mm-mm.
1: Kasama Attorney Rufil. So, pasiuna, doon na sila nadawat nga tag 2,000 pesos.
0: Mm-mm.
1: O niya, karon 94,000 pesos. Kung ato i-divide by 2, mo na siya 47,000 pesos mga kasama. So, ato yun nang ipakita as transparency sad sa ato ang mga kasama nga ni-donate, ni-hatag yun kasama Attorney Rufil alang sa ato ang duha kainahan nga nailot taon sa ilahang duhasad ka mga anak kasama Attorney Rufil. So daghan kaayong salamat sa atong mga kasama.
0: Sumabutang sa 49,000 na tanan kanausan lang na dawat.
1: Yes, no? Kasama Attorney Rufil.
0: Kay katong dito si kasama Jane atong lagi paunhan daan. Gikasan na to dayon nga naay gibilin namo ninyo daan nga tag 2,000 mo bilin dito. Para nga maka kuan mo, di ba? Tagaan mo ni kasama Jane, no?
2: Oh, sir.
0: Oo. So muna, ang subla mo ni karon tong gihatag tag 47,000.
2: Salamat, sir.
0: Sige, way sa payan. Okay, day.
1: Okay, daghan kaayong salamat kasama Attorney Rufil, si Ma'am Bernadette ug Ma'am Josa. Nagpasalamat sad sila sa dako kaayong atabang sa tumaka kasama. So tagsaila na ninyong subre, ma'am, ninyong sud na diha aron nga mahimong safe food ang inyuhang kwarta. So kita sad sa DOHP kasama Attorney Rufil, moabag sad ta sa ilahang tinguha sad nga autopsy, piagi sa nato sa NBI director si Attorney Ermi Monsanto.
0: Okay. Paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Sa imo ni Mahigala, ang atong mga bisita, mga inahan, dito sa atong Sibianan, karong buntaga. Ato na sa mga palingkulon tos gawas, no? Niya dayon para kuan karong atong taod. Atong istoryahon o tiwas.

Mabisita ron sa itong sibianan, mga kagalaan. Nga gamay lang sa pikas gabay, hindi tayo tuwason sa nga atong isibya sa gamay. Kaya di amay nakakita og checking 100,000 laban eh. Iuli dito sa itong sibianan. So, ato ning hatagag pagtagad sa gihapon sa itong Complaint and Action Center, mahigala. Kini nga portion, mga sukid di paminaw, hatod sa kanato, mahigala sa DTX 500. Taas pang presyon sa mudugo, ikabadunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wala ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka lang sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputent sa mga lalaki. Busa ay naghulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar,

0: Busa may gilayan ang hulot tapay mga kaglabi imong nga kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, maunay mahigala sa kong gingundo na chalantin kini mga kagilaan nga.
1: Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon, radyo mo andar, sugo ready.
0: Nagahatag mga kagilaan,
1: kabalita o panghita mo sa adlaw, kung unsay tinuod.
0: Gikan sa palia kini nga.
1: Walay lipod-lipod, kumuhatagog.
0: Maghatag o ga.
1: Kaayo mo rag.
0: Sa atong insulin function mga higala. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po na imong BP. Ang pag-inom ng DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa atong tulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point. Walay liku-liku.
0: Atong pagtagad mahigala, kaya naman tayo tiwasunon kadali, no? Diyan mo kayong checking na nakitaan nga 100,000 kapin. Unya, giuli dila sa itong sibianan, muna nga ato sa ning announce mga sukit di paminaw, buhan ka itong tag-iya inamong cheque, maka-claim dila sa itong sibianan, pero doon ay ID nga gikinalan niya, kining ngaan po niya, nga maugin na, ah. Yes, kasamang RB?
2: Yes, kasama Attorney Rufil, at doon natay, nag-turnover diri. 75 years old kasama Attorney Rufil si Sir Leo Degario Aguanta taga Upper Turalba Barangay Apas Disnak Bayan sa Sugbo kasama Attorney Rufil. Nakit-an niya ang cheque kasama Attorney Rufil, gisud ni siya og puwa nga plastic.
0: Okay.
2: Mo ni siya kasama Attorney Rufil unya ang sud ani kana bang naay cheque, naay family picture, naay bank book unya naay kanang ID kasama Attorney Rufil. So, kini siya kasama Attorney Rufil, ipanag-iya ni Samuel Daza.
0: Samuel Daza.
2: Yes, kasama Attorney Rufil nga. Sakop sa Philippine Armed Forces of the Philippines kasama Attorney Rufil. Unya, kanang giturn over ni diri kasama Attorney Rufil, unya, naa may cheque. So, ang kwantidad sa cheque kasama Attorney Rufil, o kana mo na siya kasama Attorney Rufil, kagahapon, ang pag-turn over niya din he, nagpa-picture pa ganito siya kasama Attorney Rufil.
0: Kaya ato yung listener?
2: Oo, kaya ang listener, good kaayo. Di ko masugot, di ko ka pa-picture Attorney Rufil. So, wata siya kasama Attorney Rufil. Iyag yun dirigi. Paabot yun niya nga mahuman ang programa aron nga maka-turn over sa good siya. So, naa-diha kasama Attorney Rufil. Ato, pwede niya ito ablihon.
0: Uncheck. Oh.
2: O, ang puwa nga plastic na kuha ni niya kasama Attorney Rufil. Punita ni niya diha sa Maidan, sa Gothong kasama Attorney Rufil. O,
0: so, ato yung ipanawagan Samuel Daza, may tag-iyan eh. Sa kailanggo niya sa Armed Forces day, no? Wag ibutang diha.
2: Muna kasama Turfil. Wala. So far, sa iyahang ID, ang nakabutang rakan ni Maning sa PAF-CPIC. Ang ID nag-registered under sa Fort Bonifacio sa Taguig City kasama Turfil. Samuel Daza. O niya, Moni, naaingan kasama Turfil. So, o niya, naay bank book. Naadiri kasama Attorney Rufil. Tulay pakita pod. Muni ang iyahang bank book, ang iyahang ID, o niya na-assign ni family picture kasama
0: okay.
2: Attorney Rufil.
0: Family picture, okay.
2: So, muni iyahang family
0: ang cheque, atay pakita ko ng cheque.
2: Okay, so muni ang cheque kasama Attorney Rufil.
0: Ang mga pirma, ato lang kunan.
2: Atay lang ipa-redact ang pirma kasama Attorney Rufil. So
0: muna yung cheque, pila man
2: ang katidad? Muna yung cheque kasama Attorney Rufil, 119,400 pesos only.
0: Oh.
2: Muna siya kasama Attorney Rufil. O niya, na-release day ni siya at tong May 21, 2026.
0: Bago pa kayo?
2: Oo.
0: Wala, na itong huwibis lang.
2: Thursday, rigid kasama Attorney Rufil.
0: So, nagdaan yan eh, na-releasean siya ng Thursday, nawagtang dayo.
2: Nawagtang dayo.
0: Jesus, Ginoo ko.
2: Natagak tingali gini ka sa Attorney Rufil or asa ka ni niya na butang o kay gisud man gud og plastic o so manawagan ta ni Sir Samuel Daza sa Attorney Rufil kung naamay mga nakaila or silingan ba ka kasama Attorney Rufil kay sagad ani nila naaman dihas lahog
0: namas lahog
2: so
0: basig silingan adult tweet ni
2: o mo ni siya ang ilahang family picture unya ato to ipakita ang naong ni Sir Samuel Daza kasamang names. Basig ma-identify sa mga silingan kasama Attorney Rufil. So basig nagkinahanglan sad si Sir Samuel Daza ani kasama Attorney Rufil no sa maong kwarta.
0: Nakita ano ni Kuan kini Leo Degario. Anang adlaw po na inday.
2: Oh ni Sir Leo. At alam siya hangga ang Leo. Taas-taas riyangan. Nakita niya kasama Attorney Rufil anang adlaw pod.
0: Usa kay gibati taw ni Samuel Daza. Dawat kasi mong chicken na wagtang dayon.
2: O, niya anang tungura na wagtang rapo dayon. Tingalig asa ka to siya naabot og pangita kasama Attorney Rufil.
0: Sus, Ginoo ko.
2: Ato niya to siyang kontakon si Sir Leo kasama Attorney Rufil.
0: Be, kasama si Leo, be.
2: Pagdungog sad na to. O, onsagi, onsa po niya pagkakita.
0: Kita, no?
2: Oo.
0: Niya si Samuel Daza, no? O, asa ka karon pwede nga imong kuhaon dres ng CBN ng DYHP, kining maong kuhaan. Di man po ni pwede ma pataka lang kung kaya naman iyangan yun.
2: Naaman na ni, di man ni makuha sa laing tao. Kaya naaman ni magpirma man kaanis loyo ka sa mga attorney refill. Mm. Unya naman ka ani kuan kanang details nga gikinahanglan sa bangko so kinahanglan nga
0: deposito ni sa iyang kuan gyud
2: sa iyang yung
0: bank account, oh so muna nga kuan ato siguro ang hinabion kay si Leo para nga maka sulti nato aning kalakiya man narrate niya na kay na contact dai na story niya. Hello sir Leo, may buntag katawagon unsa man ana na contact na sige di lalim no kanang mawad-an ka ba.
2: Akan naman ganyan, mawadaan ka o pitaka nga sincere so di sa water your bill.
0: Mara maglain kayo.
2: Mara maglain.
0: Kung saan ka lo ni Samuel, huna-huna siguro, okay, nga lo ka ito nawagtang ka nang, di rin naman ginto, ano ba? Pero kung saan mara magkuyawan ka, hindi Arby ka na mawada, magtangan ka, mara kag, nawagyod. O ka nang, kung saan makita na siguro ito, di ba?
2: Napakay ko nga makita na magid tingali to. Ay, asa ra ka to na ko nabutang. Kana bitaw usahay ka sa matter film, mawag tangan ta. Asa ka to na ko gibutang ako ang ID o baka pitakan, habilin day station. So mo to siya ka sa matter film nga kung kani kay 119 man pulgod ka sa matter
0: film. So kaniya no, pauta sa asawa mi ko, sa sigo gikuutan ko.
2: Oh, gikuta ya ni asawa di pud mutuo na. Kada kong lalis.
0: Mura ka na kitong palayas manok na pula na.
2: Di aragin taon, Sir Samuel Dazan. Ni aragin sa among stasyonan. Pwede aragin kayo ni mo i-claim ang imuhang kanabang cheque. O kaning uban pa kasama at refill, ang ID, o niya kaning bank book kasama at refill. O naaman ni diri, naakabutang man ni diri, sa PAF man na inisya kasama at refill. O sa kay Ranggo, ani niya. O ato ni siyang makuan.
0: Philippine Armed Forces,
2: oo,
0: no?
2: Oo, Philippine Armed Forces. O daghan ba kini picture pag pamatuod siguro ni kasama Terfil nga naa gyud yung pamilya una kakuan man di siya naka uniform kasama Terfil
0: uniform ana di ay oh okay
2: kaning usap pod naka uniform gihapon siya
0: so sige so
2: siya duha ka anak
0: oo so atong tan-aw ni unya ni claim niya nga mo bang naw nga pod
2: tan-aw na tan-aw na to kasama Terfil kay naman po gi-issue day diri o nga Philippine Army Finance Center. Oh, muna siya kasama at Terfield. Sus, niya, 119,000 kasama at Terfield. Di ba kakuyawan? Anak, kuyawan, ganita mawa. Ato 1,000 mga kasama niya. Samot na siguro.
0: Kana na ba kanyang anak, no?
2: Oo. Oh, so, muna siya kasama at Terfield.
0: Kung sa kanyang kalakiha, dahil mura kag... Sus. Niya, damgo-damguhon na ba ka ni?
2: Damgo-damguhon ka. Asa ka to?
0: Damgo-damguhon ka niya. Makalit na kagkasaputon.
2: Bawa takay baog na hibaog itong asawa ani nga na release na ning chikiha sa water refill na adto sa kasgawas tog pangitaas sa tinig ayon pa uli dire ayon dog
0: basi mo na release ng kwarto ingo kay ngadto kay kon release na nya mga sabi pa sumang sabi nawa dai sa di buto nawa ba ini outside ko lambo ka
2: sa kasagawan di sa kamakatog dire sa di ani mo makitan. So ni ana nakitaan na gyud unya kuan lang ang pag-anhi lang diri sa DYHP kasama Martin Erfield.
0: Oh, nya ato lang siguro.
2: Okay na. Na si Sir Leo Leo De Garrio. So ato lang ni anggaan og Leo kay bagets pa magyud ni siya kasama Martin Erfield ato man nakita kagahapon. Oh. 75 anyos niya taga Barangay Apas kasama.
0: Kon bay isa gyud, liksi pa bay kayo.
2: Oh, liksi gyud kasama Martin Erfield.
0: Oh. Sir Leo mayong buntag.
3: Ang buntag ato ni.
0: Oy, may buntag. Unsa may imong angga gyud diha kay taas man kani imong nga Leo De Garrio.
3: Leo ra.
0: Ada, daan pala gyud mi.
3: Diri sa sitio Leo.
0: Leo, asa dai inyo gani Leo?
3: Apil Turalba.
0: Apil Turalba, nasa Apas, sa Barangay Apas.
3: Oh, Barangay Apas.
0: Oh, giunsa man nimo pagkakita ning maong chiki, diin man nimo nakit-in eh.
3: Naglakaw man gyud ko, gikan ko nagpalit og kanang gamit ka kanang kay nag leaking man tong akong gripo.
0: Okay.
3: Kaya nagpalit ko kuanya, padong na kong uli, nakakita kong plastic. So, kuryoso man ko nga kanang kuan, muna akong deponit. Nga, dayon, pag akong deyesusi, nga namay sod. Kitanaw na ko kung sa mga papilis, nga nakita man akong passbook o chiki. So, kung mauna nga, akong sa balay. Ako pangya sa tita sa akong asawa o sa inyo akong mga anak na nakakita kong chiki na naglakaw ko gikan sa kanangkuan Gagod na ko kiti sa gutong at bang anang MCWD kanang bumba niya. Una agamay.
0: Oh. Diri dapit sa may City Hall?
3: No, ato ni. Nang
0: asaman?
3: Nang diya sa may nang gutong palas ba?
0: Ah, gutong palas.
3: Oh, gutong palas at bang anak na ay bumbas tubig sa MC.
0: Hmm.
3: Oh, unahan yung gamay.
0: Okay.
3: Na siguro mga mga upat siguro kadupag ikan sa bumba.
0: Hmm. So, mga na, pagkakita ni mo na nakadesidir ka nga imong iuli dire sa DYHP.
3: Oh. Muna, akong pa, nakadesidir ko iuli ni Tagiya. Mm. Kaya ang Tagiya, bao na yung pangita ini.
0: Mag yun.
3: Kaya importante mo kayo ni para niya.
0: Oo. Okay. So, mayo kayo nakanohuna ka nga imong iali sa itong sibianan?
3: Ako. Kaya, kung kuangod, basi nga, dagang mga angkon, murag di kayo tayo magkakuan anak kay ang kibo karong kuan na panahon na.
0: Mm-hmm.
3: So, muna, nidagan ko diya sa inyo.
0: Mm. Sige, salamat kayo Leo ha sa imong tabang nga dakong tabang alang ining kuan amo ni panawagan una karon og ma unsay kuan ani hopefully na ay makakontak namo dayon karon total na maingan Samuel Dasa man ni nabutang sa iyang chiki na diya man po ID ni Samuel Dasa sumo gini.
3: Oh, mao gini tagya.
0: Oh, amo lang paaboton.
3: Nga ini ka abot ang senator ni pangayo lang po siya invitation card.
0: Oh,
3: motok ma sayang kuan.
0: Oh, mo na, mo na. Ato na ito yung moon. So,
3: ginatiya, ginatiya.
0: Malagmit, kay naaman sa apas na itabo, malagmit, kuan. Usang, ato ba ni huibis na kitaan mo, no?
3: Oh.
0: Mga usang ulas, ha?
3: Mga around 10 o'clock.
0: Around 10 o'clock, sus, ginoo ko. So, ug na, kay pizza ni day, May 21, god. So, giis, tingali pag ablis opisina.
2: Oh, gi. No matter you feel.
0: Oh. Sige, Leo. Salamat kay Leo, ha? Amo lang kang kontakon o balik po hon, ha?
3: Oh, salamat po, Tony.
0: Mayong buntag ni mo?
3: Ah, mayong buntag po, Tony.
0: Okay. Tanawag na, nakita na last G's?
2: Mm.
0: Unya, nagduda ko, nabakat ni Masayin sa Cebu, o nagkabakulod ba ka na, na inaibutang sa address?
2: Mm. Yes, kasi matter.
0: Basing mula nag-iari po Cebu, so ni sayo na, in the RV. Pag open gud tingali las 8 buntag.
2: Pag open gud kasama Attorney Rufil.
0: Ni withdraw niya dayon.
2: Withdraw gud dayon kasama Attorney Rufil.
0: Gilisan siya.
2: Release gud kasama Attorney Rufil.
0: Igo pag las 8 gilisan pag las 10 na. Wag tanga. Dako a problema ha.
2: Dako gud kay problema ha kasama Attorney Rufil murag nakatog gud tingali ni us ka adlaw dito gawas ilang balay or unsa ba kaha
0: at sa di kulambo ginainagana.
2: Sir Samuel Dasa, ato pasalamatan si Sir Leo dalaygon kaayo ang iyang gibuhat kasama Attorney Rufil no nga kuli na lang kaayo sa karong panahon kasama Attorney Rufil tungod sa crisis kasama Attorney Rufil dahil uban nga di na iuli pero ang atong mga kasama ato ang mga listeners kasama Attorney Rufil makasalig yun taana nila nga bisag unsa kagamay sa butang kasama Attorney Rufil ilag yun na ihatod na to
0: mauna na kaimportante
2: maugin na kasama Attorney Rufil kay kita sa gisaligan sa da kasama Attorney Rufil so hinaot lang ta si Sir Lee si Sir Samuel Daza abli kaayo amo ang stasyonan ugma lang Attorney Rufil kay Domingo
0: man ato na Lunes
2: na Lunes na lang puhon no kumuanhi si Sir Leo Lunes puhon aron nga formally ma turnover sa gyud nato sa iyaha kasama Attorney Rufil
0: so yeah, daghan natong ID lang pod nga ma kuha nato nga siya gyud na
2: pod gyud nato
0: sige
2: daghan kayong salamat kasama Attorney Rufil ingon man sa atong suking tigpaminaw ingon man sa kang Sir Leo Degario atong si Sir Leo Aguanta nga taga Barangay Apas sa turnover diri sa maong cheque kasama Attorney Rufil padayon ta nga muhimo ining mga butangat kasama Attorney Rufil nga ato iuli ang dili nato ato ang mga butang kasama Attorney Rufil o baka ang kwarta hinaot ang ato sang nasud nung kagamhanan kasama uli sa
0: mali-mali ta ina.
2: Balita lang sa nato kagamay-gamay kasama Attorney Rufil.
0: Ah, dinagko itong ilan, dinagko.
2: Ito lang sa niibalik kasama Attorney Rufil sa iyahang sudlanan yun, aron ma-identify sa yun ni Sir Samuel Daza nga. Maog yun ni gisudlan kasama
0: Attorney Rufil. Isod na sa mulakir na eh, kaya masin mo ang abuto yung kakuan.
2: Kalunis.
0: Oh, kay idlas ba yun ng chikihal ba?
2: Okay, daghan kayong salamat kasama Attorney Rufil sa atong Complaints and Action Center. Kasama mo, Rajuman RV Veloso Tatak, RMN.
0: Salamat kasamang RV Veloso, no? Atong complaint and action center mga sugid ng Paminaw. Atong duha kabuk atong giatiman mahigala karon sa atong sibianan. Kini nga portion atong kanato mahigala sa Sugar Troll, daghan na karon ang dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood ug man diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Then gikan jud sa ilang mga dahon ang gihimo nga herbal medicine mo nang epektibo alang sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation ug ingon man mga kagilaan, makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Manang sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
4: Straight to the point.
0: So kisamay na kaila ni Sir Samuel Dasa nga membro ni sa Armed Forces of the Philippines, tingali mga taga, kay taga apas man to dahil, basig taga diha na to sa kuan. Og naara ka diri sa atong Cebu, da kuan lang karon. Kung makaari ka karon dayon, okay pod. Pero di ka kaari karon dayon, ya ugma kay Domingo man, naantun lang sa Lunes pohon, no? So mula na, kay makuha ni mo na yung imong checking, hindi adere. Di ko ka-imagine anang May 21, maoy pagkubra ni mo inang chikiha, di ba kaday, nakubala ng chiki rin, pag alas 8 buntag, abling opisina, duda ko, mga alas 8:30 na, kuha na niya, release na. Igo-igo pag alas 10, mga kagilaan, ura pa alas 10, nawagtang. Kaya pag alas 10 man na nakita ni Manoy, Leo, astilan pa ita. Pero pasalamat ang adin na nakikita o giuli, dili mahigala, pinagi sa atong sibianan. Aron ato sang ma-announce o mauli nga ito sa mahigala sa tag-iya.
4: Straight to the point.
0: Pasalamat kayo man ang ato mga kaigsulan ang himuan yung instrumento atong sibianan kutob sa mga mahimo nga makatabang tas ng isang tao sa mainane doon ay mga mawagtangan o butang di man alalim mga higala sa ilang kabahin nga mawagtangan kita po kasuway be punta ng mawagtangan ta pero ting paita sa giyod mga higala muna ang di giyod malalim mga sukintig paminaw. Okay, kini nga portion sa mahigala tulad nato sa Koy, the original Koy Herbal Dietary Supplement. Ang original Koy Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o inguman ang luya. Ang the original Koy Herbal Dietary Supplement, ginama sa mga mas advanced nga pharmaceutical company, gidistribute sa Belgian Marketing o unya FDA approved mga higala. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Kana ang original Koy Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
0: Wala tayong ulas mga sukit di paminaw. At ang inalang sunod dito lumanon kung ako masultiro na kasamang Alan na Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi isa batangi ang sincerely Ate Arlene. Alas 9 nga to sa alas 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa alas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition. At makauban si kasamang Buen Alguno. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHP. RMNC Bokos kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo peligas pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Yeah!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
2: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So noto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
11: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang umah. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa Star

0: exercise na kagdud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sulok kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama. Kinigal po ninyong Kuya Joel Benzi, kaubansang kompartner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magkiksunan mga kasama, awagong kakamong ang magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama, ako magtutampo karon pinadaan sa usa ka lalaking nagpatago lang sa ngan nga turo. Kinigibartag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kailangan nga itong matutampo si Turo.

0: Sakto na, sakto na ro, sakto na ro. Ay, nasakit akong hubags, bitiis na. Ray.
1: Turo,
0: pagdaling, turo! Turo! Nung isang, saan panawag naman sa inyo? Sa akong balaanon nga?
1: Turo!
0: Nana day, coming! Ako sa ring ariyon, mas usay tuyo, ani. Masukamon. Kawating nga, magpakawating nga, siya buko-buko eh.
1: Patya na! Patya! Patya!
0: Ha? Ha?
1: Patya na! Kana ni Kamang! Naay ni Kamang!
0: Hain!
1: Dara! Kana!
0: Ay, para uk-uk!
1: Ha? Patya lang lagi na!
0: Di mo naman mga aktaon!
1: Basta ka patya lagi na ba?
0: Di na ni mo... Ha? Mag-criminal mo sa kung modeli oras, eh?
2: Ha? Singan?
0: Oh, manaman, patay na!
1: Ilabay ito sa gawas na lig!
0: Ikaw na lang ilabay, anak.
1: Ilabay ba?
0: Aw, ilabay ko, pida. Pagkakidot.

0: Naong sa motoro. Ha? Nga na nasaba mamo dito sa gawas.
1: Na, anak ni mo na yay. Nag-inu-e na sad.
2: Ha?
0: Sa nag-inu-e?
1: Kita lag-ok-ok pura na girip. Pwerteng siyagit.
2: Ha?
0: Ay, kaniato pa man gano'n si anak ba?
1: Oh,
0: wala. Talawan kay ok-ok.
1: Oo, ba?
0: Mao nga, panglimpyo gud mo. Panglimpyo mo per may aron way mga ok-ok.
1: Oh, grabe sad. Uy, para ok-ok lang?
0: Oo. Oh, mao nga ikaw, ayaw mo kumpiyansa.
1: Oh, kung ano mo din ay?
0: Oh. Basig mabiyaan ka sa imong asawa.
1: Ganun ko taon?
0: O na ibaw ka na kung unsay dili gusto ang imong asawa. Di na ganag ok-ok. Unya ka ng imo. Wa pa na mo ok-ok.
1: Ha? Bira ko gunsa.
0: O, bantay-bantay lang yun. Bantay-bantay ko ng imo turo. Kaya basig dili lang hibawaan, masyak na lang ng imong asawa.
1: Ganun mong ganun ay?
0: Kami ok-ok naman ang imo.
1: Oh, come on. Ok-ok ko taon. Kadaadlaw nga rin ako ang ipa. Inat-inat ton.
2: Ha? Huh?

0: 어이, 민혁! 어이!
1: 어이, 프레! 나는 그리야!
0: 하필 전대리, 하필 전대리 그리요!
1: 아, 예스! 하필 드리고! 응, 아, 네. 어, 우리 조태를?
0: 와, 이놈아. 나 곧 섬가가네야?
1: 아, 과연, 갓돌 과연이 막히네. 숲보이나니, 굿장 봐. 아, 아싸, 이놈 봐이.
0: 어, 어,
1: 굿장, 굿장.
0: 어, 꼬라서, 와, 프레!
1: 어? 이, 인물이랑 싸워?
0: 어, 왜 나 이거 보여드니, 하? 야. kanangan nga kujang ako ah, mga sawa
1: ah, mo mo mo ba pre ka kini kaya kung mauna pre kanang niya isupoy na para niya
0: uy ano man sa mga reklamo na niya
1: ay gamay na siya ng kasuha eh ang harmas barangay ni kaso wala na ko kay bawa kung sana hatag mo na niya pre niya ito ba nga lang ninyo dahil na istorya eh kapoy kini kaya kiha eh probila hasol
0: temsa kiso may nagkiha sa kong sawa
1: ay seka ko dyan
0: Claudio. Kini sang Claudio ba?
1: Claudio, gud kitong bayot gud.
0: Huh? Claudio ba?
1: Oh, anak bang Pitong Pitra. Ona.
0: Oh, si Claudio. Oh, kitong bayot?
1: Oo. Mo kitong bayot lagi. Si Claudio. Unsa? Mao nga bitaw nga tawgor si Claudio kay tuyab na siya.
0: Ngano man. Usa mi sa kwasawa, ha? Unsa sa pribilegyo?

0: This Time Check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
8: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
7: Ipa-

0: Aku kelibutan na bro. Igor tau ang lugar to dari sepuy na tau.
1: Sige lang ha. Ako lang pangutan na ako sa sawa. Bida. Problema gini ba bayan na yun? Usam sige himong binuang niya. Bida yun.
0: Bida. Story ay lang ninyo bro. Ay lang sabli. Kay kung musukol, ako na talang.
2: Ha?
0: Sabi tau bro. Joke na bro. Madara na nag-istorya niyo eh. Ikaw pa. Binatahol kay kunimo. Anong may standby diha. Tahol sa kunimo. Hindi sa ito, ba? Respeto, maginataw na sila ni mo. Sukad at itong kikulata ni mo ang ringgangis din sa ito, ha? Sukad na ito. Wanagi, ringgangis din sa ito, di ba? Ikaw na.
1: Ayaw, sana na, pre. Di tamal dito, pre. Napuno lang ko. Kay, yung ginapata na ang kuasawa, mauna ang kusang kikulata.
0: Sukad na ito, pre. No? Abin mo, layas taos Brunong, Bruno ba? Brunong, Brunong Baruk dini sa ato ang napit sukan nga imo gikulata na wow tingal ito Brunong Baruk.
1: Sige lang muta na ako sa asawa unsa sa kanig milagro sa binuang aning asawa.

0: unsay binuang baoy.
1: Kani, kani, kani. Unsa man ni, ha? Ha? Padadaan kang sabuhin, ha? Kung wapak kayo yung mga binuang ang himo.
0: Ay, sos. Naibawan ako kasi nagkihan ako anas barangay. Pakihaan na sila, uy.
1: Nga, no, lagi. Unsa man di hitabua, ha?
0: Ay, katumanggon nang nagsultihan ay minito sa tindahan ni Nang Saloid. Nga ang topic, kana siya. Nasuko kay nga no kuno nga nanabi ko. Ya, pag... Ano di ay? Tinuulbusin akong gisulti. Huwag mo ko magtumutumog story ya.
1: Ay, kay unsa lagi?
0: Nga nasakpan ako si Claudio nga namayot.
2: Ha?
1: Huh?
0: Ya, masuko dahi siya. Nga tinuod man nga namayot siya. Naday bayot yung mababay. Siyempre, manglaki yun na.
1: Bida sa di mo eh. Paano mahilabot ang taong kahawa naman kay labot, ano?
0: Ay da. Huwag mong gunduin ko nga nanabi ko, good. Nalabikan lang itong sulti. Kaya hibaw nakakani mag-istorya-istorya.
1: Ah, hilom! Ah. Pero may lodyo kakitag-away na.
0: Sige, kakitag-away. Nga no, nangaway ko nila. Huwag mong kumangaway nila. Sila po'y nangaway na ako.
1: Ah, hilom! Huwag mong lang mo ko dyan. Atubang nga, rap?
0: O, atubang ko nyo eh. Nagtuo silang nahadlo ko. Uy, bisag tuwaran ko pa sila.
2: Ha?
1: Hilom niya? Bantay ba itong magpalaban ka na ko, ha?
0: Di na ko. Di na sa di mo labanan, di ay. Hmm? Ikunin mo ubanan sa dito.
1: Ubanan? Asa man?
0: Sa barangay hall. Maghiring man mi. Ginahanglan na aka. Kay inkaso, magkagubot, ikaw na'y bahala na ako.
1: Awa, kagyunin mo, eh.
0: Masakuyog to. Di ganit ka mo kuyog. Ay, naging pagdahong nga mo pa uli pa ko.
2: Ha?

0: kaya sa barangay ako asawa, kanahan mo rin babayan na, eh. Mahila po sa dili niya problema, unya to.
1: Dili mo, sa dili ba kita magsugod, gusto kong laruhon eh. Kinsa may sinumbungan eh.
2: Ako, Kap.
1: So, ikaw, Claudio, mo'y reklamante.
3: Ako, Kap.
1: Unya, unsa man. Agresibo yun mong mukiha. Di yun mong madag husay, ha? Kaya gani sa atong barangay, husay ni o settlement. Para di na mo mahasol pa ba? Kay sultihan ta mo. Kung magkinihaay mo, pwerte yung hasulay ni. Inyong time, imbis na mo'y mga lakaw, mag-cancel tungod lang ani. Unya, gasto pagyod kaayo, yasaman ganahan mo. Mao kung napata din eh, nara ninyo. Situla ni ninyo. Munga ni Amos Barangay, sa pamasin nga masito lang inyong ang inyong giawayan.
3: Adili, kapdili! Mukihadyong ko! Kadili na ko matik ang iya mga tabibahin na ako, kama!
1: Kay unsa man yang gitabibahin
3: mo, ha? Nanabisya, Kap, ha? Nanabisya, nakita ko siya kung ang laki ko, ng ikal ko.
1: Namayot ka? Uy, tinuod ba na ako dyan?
2: Kap, bisag pangutanon pa ninimus ng salud, kay siya mismo saksi usab na namayot ni siya, Kap.
1: Salud. Tinuod ba ni, ha? Nagkaila ka ba aning Claudio?
4: Ay, sus, kanas Claudio. Ambot lang, nakaila kay kuan ng bayuta. Anak ni Picto, ngang banang Petra. Kaila kang Petra, Kap.
1: Ay, what?
4: Ay, mudang bayhan na nga kong gingon ka ni Adto, nga ang babae nga walang pakialam sa mundo.
1: Mau ba?
4: Katubang kita pangaglima kalaki ba?
1: Gilugos!
4: Gilugos!
1: Ginuog ko!
4: Gilugos siya sa pagpakaon sa lima kalalaki kay di man siya mukaon tungod sa ahos. Tungod sa kalagot niya, aw, gipatay, oy.
1: Ha? Iyang gipatay?
4: Gipatay, oy!
1: Ang lima kalalaki?
4: Dele. Ang radyo kay Saba kayo.
3: Kap-kam, kanyang babayhan akap ba? Anad lang din siya pamasangil, bisang way ebidensya.
2: Si way ebidensya, pataka man lang ka,
3: oy. Huwag ko magpataka, ha? Tinurang isultin ako.
2: Tinurang masal akong isultisan. Huwag masal ko mamakak. Ayaw patakag pasangil.
3: Kapani, ay!
1: Order!
5: Ay, salamat, mga una ta.
1: Siya, mga una.
2: Nag-order naman ka. Basta may gi-order din ni Mukap. Jollibee, Macduli.
1: Bunggo! Daka ka lang.
2: Diyo, didi ay.
0: Diyan, hilong diyo, eh. Kawa mo lang ka. Hilong mo lang.
1: Murag init ni Kaida. Session suspended.
2: Unsa, Kap?
1: Session suspended.
2: Patay, kita na'y sunod suspensuhon, ani.
0: Hilong diyo, eh.

0: Usamang kita ko diyan, ha? Di yung gamuang ko nga imo ng sayop. O di yung gamangay pasaylo ni Claudio, ha?
1: Diyang, diyang. Mangayon na pasaylo ni Abi. Para matapos ata.
2: Ano man ngayon man ko pasaylo? Abi pa lang guilty ko. Di ko, uy!
3: Awa ka ba, awa! Magkagig na! Padayo na ko ang kaso ka pa, ha?
0: Ano sabihan mo, uy?
3: Kinanglang madisiplina na ibabayhan ka. Kailisuro kayo na iyang batasana niya, uy. Daghan pang maggubaan ni iyang mga kabuang.
2: Kahilas, pwede mo manulti. Nakailan na taong kunin mong bayuta ka. Kurap ka sa nang kurap.
3: Uy, ano? Nakita ka ng dawat, tumalita? Ha? Nakita ka ba?
2: Wa! Pero may ebidensya ko. May saksi.
0: O, kisama ng imong saksi, ha?
2: Ilang salod? Di ba nang no?
4: Ay, oo.
0: Huh? Ay, tani. Saksi nga, way klaro. Ay, pagkakidod ninyo, ay!

0: pabrito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati tanan. Daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka. Sisig yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po karon naghay na tingang anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul kaloy sa Ginoo. Kinta na gyud akong gibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila,

0: Sulti nang salud, ikaw may saksi. Sulti, si unsay mong nakita nang?
1: Sige, salud, sulti. Nakailagay ni Claudio.
2: Ah, okay, laoy. Ay, anak man nini.
1: Ayaw na lang. Ayaw na lang, salud. Sulti lang kung sa'yo mong nakita. Ha?
2: Nakita na kong nagitagaan niya o kwarta ang pulis sa tiyang iyang gitool.
1: Oh.
3: Ah, ino na. Katukwarta nga ang ulyateng niya para snacks man to. Ha? Dautan na inang watag tagpang snacks sa taong gigutom. Ikaw ka, o gigutom ka, maghuwat pa dahil ko nga mangayo ka. Siyempre, mawadyog ka mangayo.
1: Oo, oh, tinuon na. Sa ato pa, tinarong tumong paghatag niya kwartas pulis.
3: Oo, kap, uy, tinarong taon to.
1: Naka-evidensya o saksi sa maong imong
3: buhat? Oo, lang ko'y saksi, kap.
1: Kinsamain mo saksi?
3: Kala siya, kap, ka na.
1: Kinisiya?
2: Oo, kap, ako.
1: Huh? Ikaw mo'y saksi ni Claudio?
2: Oo, kap, kay kita man ko paghatag yun niya sa kwarta.
1: Ganiha, ikaw mo'y saksi ni Kudyang.
2: Gani naman to, kap.
1: Karon, ikaw na si saksi ni Claudio?
2: Yes, kap.
1: Pwede na yun eh.
2: Ay, lagari maning ako, kap.
1: Huh? Hilig mo kang lagari, ha?
2: Yes, kap.
4: Kap, bro din yung mga yoda. Atong saksi, way klaro. Murag dual citizen man eh.
1: Bida, dadamog saksi, pero yung saksi, duhay naong.
2: Huh? Unsay naong, ha? Unsay duha ka naong, kap?
1: Ang naong sa usabate.
2: Ang ikaduha, kap, guapa.
1: Samot ka, bate.
4: Huh?
2: Bito ang maning emo, kap. Bully maning emo. Bullying ning emo. Pwede na ba si kang ikihaan ni kapitana?
1: Ako mo na ikihaan ng kalakiha. Bida pa mauli mo, eh.
2: Ay, kabala ka, kap. Ay, pero dili, kap, dili. Di ko mo pa uli. Ikihata ka. Saksi mo ako dyan, Claudio. Saksi mo nga gibuli ko sa kapitan. Nang, ayaw na lang, nang. Aw, kung gusto ka, sige. Ayaw ka bala ka, musaksi ko.
4: Hello, mutang! Hal, gada! Pulis ato, pulis!
2: Ay, dung.
4: Pulis ato!
1: Mga hanggaw mo dahil mo. Sa itong tanod, tip!
2: Tanod, nanuman.
1: Sa'yong nanuman.
2: Anong tanod?
1: Prisuhan ng duha. Aw, tulo! Prisuhan ng tulo!
2: Prisuhan ni!
4: Noong sabang ikutrahan, mahinoon, Miss Kapitan, tungkol sa pagsaksi sa kasawa ni ng salud, pagkaway klaro. Kiniyago asawa, ambot usawang ko na yung babayana, eh. Mahilabot yun sa problema sa uban. O sa may boto na kuhanik, o sa mga kong kamang pasultihon, turo.

0: Ali Kaskiho, labi na ni Celine Kaskiho.
1: Okay, oh, good morning, Trek.
0: Bibing Pakit o ni Jorge Pakit.
1: Ato sa niya pagkabustahan ng ato mga suod ng mga pare, Father Josue Ganuda, Father Dondon Parok, Father Tommy Ogbo, o niya Father Ray Umamalin, si Father Darwin Gitgano, Father Lucas Inok, nga kanunay, nominor din ato diya sa Alliance of Two Hearts. Good morning mo niya, Father. Ano na, Jennifer Dato, kay Ningon Rabaka nga, napas Jennifer sa DYHP. Kuna pa man, Father, siya, wala na magyukugigri.
2: Hi, Father Lucas. Good morning.
1: Morning, ya. Morning, ya, Father. O niya, sa tanan nga na ato mga pare nga mga suod, ha?
2: Good morning. Ay, ato si Father Dondon Sidilio, kuya, sa Talamban.
1: Okay, Father Dondon Sidilio sa Talamban. Father June Parajang. O gingon, Father Kit. Kit Abuja. Kumusta ka niya, Father Kit? Ni Padre Randy Figuracion. O ni Padre Andy Satura. Ang mga pare na itong mga suod kayo.
0: O, si Padre Rasil. Apresent Padre Rasil Sungkad.
1: Sungkad. O, Padre Rasil Sungkad. Asa mo si Padre Rasil?
0: Puro Santa Fe.
1: O, di ay ba? Padre Rasil, kumusta ka niya? O niya, Padre Josue Canuda. Thank you kayo. Salamat kayo. Niya, sa tanan na ito mga kaigsunan. Nga namati na ito. Karoon, Ate Jinjin!
2: Kuya, alam ko, salamat na sa mga mama, sa mga papa, sa mga tito, sa mga tita, sa mga lolo, sa mga lola, sa ilang pagpalay sa Don Pepe Tablia. Kay taas ng energy, happy, happy, happy ang mga bata. Kuya, para sa mga dagko, palit mo, inom mo sa Don Pepe Dark Chocolate. Kuya, gwailingaw ang baba, ugom-ugom sa Raya Moniema, OBMA Espesyal.
1: Kuya,
2: crunchy, crunchy, Kuya Alan, ang tasty yes. Fish cracker, ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kay Ate Jinjin. Tinood ako eh, ugum-ugum, ubiyem ay special. Indot ka na ugum-ugum. Magsuroy-suroy mo, niya. Kaning deo bunyem ay special. Ah, suroy-suroy, ugum-ugum. O niya, mga bata, ay dun mo kalimot. Ah, kung sabagay, wa na may klase. Pero inom yung kakadadlaw, ugdun pipi tablia. Kay happy yung kay ka. Lingaw kay ka sa imo nga pagsuroy-suroy, pagduwa sa ubanin mong mga kabataan niya. Ayaw mo sigig atubang ng cellphone. Pagduwa mo, pagpatingot mo. Kidalan panington yun mo. O niya, inom yun mo doon, Pepe Tablia. O kita mga dako, inom galita, Paulitos Macaroni Crunch, o Tasty Fish Cracker ang atong isom-som-som-som. O niya, sa tanan pong mga tao ni Kapitan June Ramos, nga nabuhat siya, Miguel Fulyar, Fertilizer, good morning ni Buria Kap. Ang imo mga tao ka, paim na silang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang side panyawan ko, Pimex, maog yun ay the best kay paborito ng Ate Marisa Bajes, mga ginay, number one ng mino na itong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Saint Panyawan Coffee Mix. Kita mo, driver, kung gunahan mo, mag-drive mo, ana, sus, di ka magduka, kung makainom kag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan, ang Saint Panyawan Coffee Mix. Unya sa tanan mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito, Ciudad Sugbo, Kuya Nick Pipito, Basta Tolido, Kuya Nick Pipito, o ni Indeshin, sa iyang inasin pipito sa Brumits PH din ang iyang mga tao ang ipag-inom po ang Saint Panyawan Coffee Mix kay trabaho mo nang ila sa inyong panimay limpyuhan ang iyong pinway sa atuang kaning atuang Brumits PH bawa na yung limpyo sa inyong panimay sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asdar Sir Ryan Kanki Ma'am Casmer Araraw Sir Ricky Asdar good morning mo diyan Sir Ricky. Sige naman kang suri-suri po. Inom po na lang ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Saint Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa opisina ni Kunjal Francis Pares. Good morning mo diyan, Dong. Og sa tanang mga katao ni Dong Lister. Lister daan, Kunjal Lister daan sa Talisay. Ang ato ang painom sa ato ang mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kaya na Talister kaya para kondisyon kaya na yung mga tao sa field ng mga trabaho sa tanang ito trabahon. Okay? Salamat kayo, Ate Press!
3: Okay, huwag ako saan pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon ron. Saint Panyawan Herbal Capsule. Saint Panyawan Herbal Capsule with garlic. Saint Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas ng sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas. At unang imlan ng Saint Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, ura ka makaon sa imang pamahaw, inom daan ug sa kakapsula sa Saint Panyawan Herbal Capsule. Irig pa rin ni mo, mag-yapon. Sa gyapon ka kapsula, sa 7-yawa normal kapsula mong imnon, una ka mong kaon sa mong pariuto. Mausap gyapon sa imong pagpanihapon, inom na sa daan, ug usay ka kapsula sa 7-yawan herbal kapsula. Ug alang na ito na problema ng kidney ug UTI, ayaw na mong kahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kana mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Pres. Sunya pa salamatan sa dato ang tagiya sa Bangisinaw. Dishwashing liquids, Kuya Ricky. Bangis ka rin ang iyong mga tao. Iasang gipaplas sa to ang sendlin with oil. Tinuon nga mutabang na to. Nga, wag tang sa to panood. Pamahol para kinsa kalawasan. Varicus means katul-katul. Kuto sa kabataan ilikay. Pagyuntang sa dinggi, kun mang haplas sa to ang sendlin with oil. Nga narama palit sa butika. Di ba rin?
4: Tinuon na. Sa butika rin makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalang itype ang Panyawan Herbal, unya makita na tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran, puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
1: Shopee na lang kay hatod pa sinyo, habang!
5: Kumusta ka sa Medellis Hospital? Ang ato ang mga listener yan sa X-ray department. Kumusta sa salit? PGI Cyril Amor Moico, PGI Pau Agosto, Dr. Mi Lemera, matod pa, amigo sila ni Arnold Bustamante tungod kay anak kuno ni sa ilang pastor, no? Good morning, Doktora Mi Lemera. Og El Omali, Anthony Chua, Maida Ortizano, dinidapit sa may Hidners, o Mampeda Movie. Nindot yung wala palido, no? Kay Movie? Oo, diya sa Cashers Department. Ay, ingumano sa, uy, belated happy birthday di, ay, ni Reverend Father Red Rosales, nakaroon sa Kolonya Tuburan, kung pa siya matransfer, April 26, kung ako masayop, and then April 29, si Reverend Father Junald Kunsang ato anas sa Amerika. Ayaw ko makalimutan, nga ato, di ay mga staff diha sa ato mga buhatan. Since celebrity kudik may yun iso, ang sabon nga itong gigamit para magpabili ni kitang batanon, younger looking, kutis artista o kutis porcelana. Since celebrity kudik may yun iso, ano yung katol-katol, pugis-pugis, up-up, blackheads or whiteheads, doon na sa kininatural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Since celebrity kudik may yun iso, punta na lang sa butika para sure good nga original ang imong mapalit, ha? Mas maayos sa nudo niya nakabutan niya nga Tatak Sed Marketing, ha? Thank you.
1: Bama, ato sa din pasalamatan si Dr. Junjun Pastor. Ato ang suon nga anaa sa CBD Optical. Mauni sa howdy, sa gada diha sa ato ang CBD diha sa may Gaysano, Gaysano Tisa. O niya, pasalamatan po nato si Julito Yagon. O niya, si Lisa Abilia. O si Cons Boyan. Nga ito ang amigo po kayo dito sa itong gidramahan. Dito sa Katibian, Bohol. Salamat kayo ninyong tanan diha. Thank you kayo. O niya, mga igsunan, ang tuksin, grabe kinimu daot na to. Grabe kinimu patay na to. Mauni grabe nga kontra sa atong lawas. Kinigyong tuksin. Kaya sa kaasa ta, ang ato ang makaon mainom o unsa pa na diha. Basta doon na yung tuksin na musun na sa atong kalawasan. Mupundo na diha. Mauni mo daot sa atong blood cells. Mustiki mula po ang atong dugo tungod sa tuksin nga ni Sudi na unya. Ah, sakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, guban pa na itong balatian, constipated ka o yun. yun man ang katuwang kidney problem. Unya, sigig buto di mutian. Dugay yung ka makapagawa sa imong hugaw kung daghang toksin sa itong kalawasan. Bawa na nga, i-flash out na ito pinagi sa pag-inom na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule o saka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tang sa baltian. Puno sa nutrients ka may makapaligoon sa itong vital organs. Ang atong pag-inom, usar yung kapsula. Usa ka oras sa dipakamkaon. Murarag maintenance. Pero doon na na kay balatian kinahanglan nga katulo kay nung buntag ito hapon. Usa ka oras sa dipakamkaon niya. Imnan yun na itong walong nga ito sa dusi ka basong tubig matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Nung mainungdan sa imong balatian, nung karoon ligon kanun na yung atong vital organs. Inom kita. Vital organs ato inom kita. Matag adlaw G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kining mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender ato kare adlaw.
1: Si Dudong Turo, Ate Press.
3: Si Turo?
1: Kaya simple. Adili, simple. Ate Press, kaya yung asawa, daghan ki kontra? Daghan ki kontra niya. Kanabang hilabot sa kinabuhis uban ba? Inaan, Ate Press ba? Mabisag wa sa kay bayo wa sa labot iya panabi ang utsay may tabo sa uban.
3: Oo.
1: Lain kayo.
0: Angay. Isok kayo niyang handok na kuko.
1: Isok kayo pero talawag kuko. Angay sa nisya patagmon sa dati pres.
3: Bitaw.
1: Kinahan lang yun nisya.
3: Oo, good.
1: Patagmon. Patagom. Gipatabang. Gipatagam siya. Luwag taon kay Sturo. Kay saon nga. Saon niya ako asawa hilabtanon mo kay skinabuhi sa uban. Saon man na niya.
0: Kayo ko nabigay Sturo. Kasi usay.
1: Dong Turo, kwan, sining. Ang ako'y katambag, di ba, Dong?
3: Kana aragos, Turo, makakuwan niya ang asawa. Oh,
1: hinay-nay, nagkaroon pitul, Dong.
0: Lisod kayo mo pitul sa palungan.
1: Masal palungan na sa uban, Dong. Luoy kay ka. Di ka kakuwan kay... Di ka karal, mga kay... Ang saon nga. Sa binuhatan man sa imong asawa. Saon na na, una niya na ikaikwintro nga. Mas grabe pa yung tao na nang iyang kaikwintrong bayot.
0: Sukol sa bayot
1: mo. Oh, sukol sa bayot. Unya og lalaki nga dakog kuan niya mong hilabot. Ah, sus, piti gyud ang misis nimo. Lisod na kaya. Ah, di ba Ate Press?
3: Mao gyud.
1: Ang maka pito Ate Press.
3: Iya ra gyud ba na?
1: Iya ra gyud ba na? Mao na di abam. Beot sa bay konsultin mo di abam.
5: Kumuli ka diri sa Old Testament, Levitico 19, versikulo 16. Ayaw kamo panglibak sa inyong isig kataw. Ayaw kamo paghimo og bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Kayo gimo kung ilingi pagud sa the creation kana sa pagsugod jud sa kabuhatan gulyat. Ya na manggod ang Ginoo nga magbuhat kita og tao sama sa atong dagway. Munag manghilabot kuno ta imong gilabtan og apil ang Ginoo.
0: Nga magpareho ta dagway. Pareho sa dagway.
5: Dili, kan ang istorya sa ani Goliat, Pedro, atong sa unang katong diabitay, igayon nga, nagtukod ang mga tao, taas kayong turik, gusto sa magtupong sa Ginoo. Lain-lain sa Ginoo ang mga sinultian, gililain ang mga kulos.
1: Isabosab.
0: Aro din na magkasinabtan.
5: Aro din na magkasinabtan na eh. O niya, kanang na ang, wa ba ka ma-appel sa, wa ba ka parugaba, wa ba ka ma-appel sa Ginoo, nung na ay mabayot, na ay malaki, mga kalakin.
1: Siguro, ano yung ma-appel ba? Natural lang gina.
5: Maumba.
0: Pinaiyahan mo
5: ko na. Balik ta, kanang na ang badlungan sa palungan ng mga asawa, kay diligid mayon ang iyong gibuhat. Kanang gigisulti lang diri nga, ayaw ka mo paghimog mga butang na makadaot sa inyong sikataw, ako mao ang Ginoo. Pero tingklaruhan na diha kay, ang imong, usengan ini ang kanang kung imo sinultian bago ug ibalik ato tong tuwa sa kanang laing chapter diri sa Old Testament o New Testament buto nga kana maghisgot og dila ang dila kuno puno sa hilo nga makamatay
1: mawa
5: ang dila puno sa hilo nga makamatay kung daotan ang imo isulti pero kung ari pokas kanang ingon nga dila tamis. Amay yun nga, tamis kay dila ng mga laki, kay may kumumatik-atik na nanabitaw. So, ang mugawas yun sa imong baba, labi na ng pagpanglibak, ang pagpangdaot, ana na din tumutok mga sa katong giingon ni Ginoong Hesus, nga ang mga pagkaon nga musul sa baba, dili makahugaw. Ang makahugaw, kanang mugawas sa baba, kanang makapasakit kasi mong isikataw, kay gikan man na sa imong kasing-kasing. Badlong na dong tungod kay ingon na permi mo asawa mabut yung panahon nga magkuntahan ka mo wa mo silingan.
1: Tinaoda.
3: Mauna.
0: Silingan masakit ang tagtiyan wa mo tabang.
5: Wa mo silingan mo wa mo tagasin wa mo tagpusporo di mo.
1: Wa mo hatag.
5: Oo. Katagaan oi. Kay kanang na ang presa tunaho ko sa among hagdanan.
1: Manuan.
5: Gingnan ko sa kuan gingnan ko sa among silingan tong nagtabang nako si an. Lamat ikayo ha Anali. Anali og James, salamat kay kay sila may nagtabang nako lain nagbugkos lain nag kuas goose the bandits anana. Doon na istorya ang kuan, na istorya ang kuan Goliath kanang party bag may ngon ana nga ang pare ingon siya nagdihog kuno siya kanang nag pinal na nga himat yun.
1: Oo.
5: Ni anak ko nung kung nagiguwa nga himat yun nga, Padre, gusto na kung makakita sa Ginoo. Anak, tingin ng pare, dugay naman ka nakita sa Ginoo. Kanang imo mga silingan nga, muhatag ni mong pagkaon, muhatag ni mong kanang masudan, muhatag ni mong asin, muagak ni mo.
1: Mga ng Ginoo?
5: Naadya ang Ginoo.
1: Di ba?
5: Ila binakon mga lawat ka na di ang Ginoo. Dugay na kakita sa Ginoo.
0: Dugay na di
5: ka. Mo kuanta mo hatag tag maayong panig-ingnan, mo buhat ka maayong butang, kuyog di ang Ginoo na to ana. Muna nga badlunga lang na eh. Kula, sa to, turo.
0: Sa karo. Turo.
5: Badlunga na, turo.
1: Oo, makatong pagkakita ni mo sa kuan dong kita di ka Ginoo to. Katong tulo ka mo ba
0: yung
1: ini ada kasus Ginoo kanindot ti mga bayang
0: hindi ana mo kuspray isu Ginoo tulo ko ba dito Ginoo
1: ya pa
0: ya to kalawas
5: ya nga punyo pangayuan kang enrollment rayo ka lingay wa sama to mga dito lumanon
3: kona ko ang parcel tihan.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga nagka-decide ko nga mupahuay una ko. Ug ako nasang self ang akong ati manon.
8: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
6: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong salamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Tonight, we're younger and we'll never be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
14: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
13: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
15: Ah, gadating hali. Abli man kami ang pultahan. Naatingali sa suit si Angel ng limpyo. Ako na lang siyang tabangan.
16: Angel? Oh! Hala! Hala, uy! Natuok man ito ang babayhan na sa kama, uy! Nagdupa pa! Pagkaayo gabu ang ining... Tempa, naid akong painting sa bumbong. Murag babae man na. Oh, dili ko mahimong masayop. Si Angel man na. Oh my God. Ingon ana niya kamahal si Angel nga doon nagit sa painting ini. Murag patanon pa mangkayo si Angel tini. Ah, murag naglibo ko ini da. So, kay bawo na si Angel, unsa siya ka-importante para ni attorney. Pero anong niingon man si Angel nga, dili mahitabo nga manguyap niya sa attorney? O, kinuo ko. Managsuon ka sila. Managsuon sa gawas. Pero, murag dili kaya pun mao. Kuya ko, eh, murag nilapad man akong oo. Tempa, be. Tempa. Karoon pa ko, feminine pa rin kayo nagdating ng kwarto, ha? Ang vanity dresser pang babae man na.
17: E butang ka nga tinuod ng imong gisulti. Pero ako ipaniguro ni mga dili may tabo nga manguyab si attorney nako.
15: So, dili sila managsuon.
16: Kaya may dawat man siya sa posibilidad na may feeling si attorney niya. Pero ano, dili man ni mahitabo nga manguyab niya. O, inuo ko. Bading si attorney. Mao ka? Hello, samot naman inuog kalabad ang akong uani. Ay, ma'am.
10: Nangyayara ka?
16: Kukuan, dili pa kayo, Dugay. Nakatog man ka. Walang di ka pukawa.
10: Oh.
16: Ikaw nang naa sa painting, no?
10: Oh.
16: Angel, wag yung ko makasabot. Nilaban na gina nga kung oo. Ikun sa mga ginay mong attorney.
10: Murag.
16: Murag unsa? May gitago ba ka na ako, Angel?
10: Oh.
16: Magtiayon mong attorney?
10: Di, uy.
16: Pero...
10: Okay. Purag niabot na mag-inan tayo nga kinahalang kumutog ani mo sa tinuod.
16: So, doon na gidligi kay gitago na ako.
10: Paminaw, Irene.

0: Unsa?
1: Mao na'y tinuod. Wa na ko'y gitago ni mo. Pero hinaot nga ikiprasad ni mo ang imong ngayon pao, Ana. Uy, uy! Uy! Uy, nga nung isagpasag pa man ngayon ako kalingon. Ano sa man ka?
0: Ako lang siguro nga tinuod ng tanan. Nga wala ko magdamgo. Huwag tinuod yun ay kisakit man.
1: Ay, sorry ha. Sorry nga wate kasulti sa tinuod. Ako manggong gipaning kamutan nga wadag kang tao nga mahibaw. Si attorney ra.
0: Maudi ay nga bisag unsay imong buhato niya, okay ra gid niya. Kay dili di ay siya ang amo, kundili ikaw.
1: Mauna.
0: Hala, uy. Kauwaw ini.
1: Unsay kauwaw ini?
0: Wara man di ko si mong kumingking.
1: Samang ka, uy. Ayaw usabang imong pagtagad na ko, ha? Way mausab sa atong relasyon.
0: Pero, Angel, dili lang gid kalikayan ba?
1: Hoy, may pagwa na lang gid ikasultihi, da.
0: Oh.
1: Kalimti nga may gisulti ko nimo. Ako paghihapon si Angel nga imong amiga. O si attorney paghihapon ang atong amo.
0: Pero...
1: Why, pero?
0: Sorry, Angel, ha?
1: Nga nung nag-sorry man ka?
0: In behalf sa akong bana. Sorry.
1: Ay, mo pa gida yung gihapon tong bana? Di pa gida ito ni mo ex?
0: Oh.
1: Irene, kung mo decide ka nga magsugod yun o bagong kinabuhi nga watong tawhana, makatabang kaayo ko ni mo.
0: Angel, ang tanan ni mong natabang na ako, dako na gid kaayo. Kining akong pagkasugod og trabaho sa usa sa imong mga kumpanya, mauna ni sugod sa bagong akong kinabuhi.
1: Pero pwede pa ka nga mo asenso. Di ba may negosyo mo sa una nga ikaw gid ang nagtukod? Pero imo lang gitugyan atong Ryan, hangtod nga na bankrupt?
0: Oh.
1: Pwede kit kaayo ka masugod og laing negosyo, Irene. Tagaan ti ka kapital.
0: Ha?
1: Seryoso ko. Hunat diha. Kaya sorry, ahon dayon ako sa attorney.
0: Oh. Kun mauna, kita na lang duha. Kita mo padagan sa negosyo.
1: Di ko, uy. Oh.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kain nung ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Balik-balik na lang ang sudan.
9: Pongshi!
8: Angelique!
9: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutrimeats ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Breast cancer, ang delikado ug mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nganong allergic lagi ko anang mga ingon ana, di ko ganahan. Maugani nga gitugyan ron ako ni Mervin ang tanan. Di ko ganahan anang mga ingon ana. Lapat kay nas uoy. Ug ako'y talent anang mga char-char sa business world. Pero gusto ko makakita nimo nga makabangon og balik kay Rin. Mo asenso.
8: Pero ikaw?
7: Di naman good ko niya nga mo asenso. Kay nanubra naman ang akong kwarta. Char.
8: Ako pa na huna-hunaon pag-ayo ha, Angel. Dili lang una ko mo-decide ayon. Puno pa kayo ang akong utok ron, good. Maglisod pa og sink-in ang tanan akong nahibawaan bahin ni mo.
7: Okay. Pero promise ha. Ayaw good in town ipanabi sa lain ang imong nahibawaan. Kadilikado kinapon ko.
8: Makalaom ka, Angel.
7: Okay, manaog ni ta. Medyo kikutom ko da. Magbuhat ng para snacks.

0: Para sa di mo ma-update si Irene?
1: Ay, wag yapon.
0: Ano man? Masayo makandigig kang ganina.
1: Na-flapta na akong kisakyan. Nga, dugay ko na kasakay balik.
0: Hey! Wiset ba ya, uy? Kasi man ni mo matultulan ang gitrabahoan ni Irene?
1: Ah, paghuwat lang, good. Gusto mo na kalangay kung magsigig ka kapura.
0: Siyempre, mag-apura jug ko. Apurado jug ko. Kaya hapit na sa timbayan sa renta sa bay.
1: Tay para, good. Nakabantay lagi kong wa nagkamulakaw para mangitag trabaho.
0: Makatrabaho naman ta kong call center. Wa ko ni dayon, uy.
1: Oh, anong huwag ka mo dayon? Takot mo nagsweldo ang call center.
0: Graveyard ang duty, uy. Di ko magsilbi, ana.
1: Ha? Ano di mo ka magsilbi nga? Nagmata pa magkana ang mga orasa. Tigadlao na mo sa gamatog.
0: Ay, nalagukupog, sagwit. Dali, ano lang ko na pakikistorya ni mo, Irene?
1: Sa ato ba? Di na kami narabaho? Magsalig kang, Irene?
0: Mabita na ito sabot.
1: Runa, ang ato sabot nga manghuwam rag kwarta pinaagi ni Irene para madalig tukod ang bahay. Pero wala mong pasabot nga magpabuhit ng Irene.
0: Oh, time pa. Time para good.
1: Hmm.
0: Wala kong makauyon anang imong sinultihan. Marag mag... May simpatiya na lagi karon sa imong ex-wife.
1: Ah, ilo mo.
2: Sabot.

0: na di siya magtrabaho ng building. Lahian ni Erin eh. Kagalang-galang laking tanaw. Ikatuloy ni Kaadlaw nga, ako siyang gilantaw nga musuot sa building. Pero nganong murag, huwag mo'y gana nga musamok niya. Nakonsensya na ka ako. Nauwaw na ka ako.
1: Maluoy lagi to si Irene mo.
2: For sure.
1: Manguwam to siya ni attorney. O baka mulong sa ilang opisina.
0: Murag di man ako kaya. Di na ako kaya nga hasulon pa siya sa iyang kahimtang karon. Di na ako kaya.
3: Sure ka?
1: Gawas na ito nagkita mi sa gawas sa gate. Wa na gid siya magpakita na ako.
3: Hinuon, wa naman ako siya makita sa mga CCTV footage. Ako mangin ang gisigi o check kada taod-taod. Pero milagro.
1: Naguna-una na sa bitaw ko, ana.
3: Kung iya ka sang nasundan sa trabahoan, imposible yung kadili ko niya at tuon.
1: Maugani.
3: Wa ka siya masakit?

0: Dili, mas maayo na yung pwesto para makita siya. Mas duuli o mas maklaro na ko siya.
1: Daan palagi ko, ikaw yun.
0: Torne.
1: Kinsay mong gi panupan diya? Siya rin?
0: Torne.
1: Kung may dautan kang plano, ayaw na lang ipadayon.
0: Uwa, Torne. Uwa ko'y dautang plano, Torne. Igor, agin ko nga mautan na sa akong asawa.
1: Dali, dali.
0: Atorni, tuhoy ko. Huwag ko'y dautang tuyo. Huwag taon, Atorni.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di mo undang ang pag-

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
7: Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
2: Mga igala, at ang hiang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
5: Lugway mo siyagit! Habaya! Lugway ang tiyan ang gota sa mando! Pagdali! Ang gwardiya! Grip!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw hinapyan ang mga anak! Ayaw! Ayaw! Mami! Kinapyan ang mga anak!
4: Kidnapping. Kahilayan.
7: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
8: Pagkaon ng maskara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Lisod man ka na pangitaon ang bodyguard kay Basin og unayon na puntag tulis na mong bodyguard nako.
2: Some requalifications sa kuhaon ni mong bodyguard, ha?
1: Kanang maanti kong manalipod ako. Ha? Sincero nga mutabang. Dili pala hubok. Ugway da utang record.
2: Kun si Federico na lang. Okay ka? Yes, si Federico.
1: Ayaw lang. Mangita lang ko uglain.
2: How about magkuha kag members ka pulisan?
1: Polis? Oy, murag dili ka na mahimo, Marga. Tungod kay dili man kita opisyal sa gobyerno.
2: Mao ba?
3: Yoy, sir. Miss Marga, andam na ang lamisa.
2: Darling, tana? Ayaw palabi ka ko ang state mo. Dili makaayo ni mo.
1: Dili ko ko nakalikayan, Marga. Ay, hinaguan ang kwarta. Ug, mahanaw lang tumang kadali.
2: Uniyon sa untaman. Ha? Kung magpada ka, anak, unsa may mahita po si mong lawas, haba? Darling, dili ko gustong handunay daot ang mahita po ni mo. No, mamatay ang cute ko.
1: Marga.
2: Yes, darling. Mamatay ko. Kung doon siya mahitabo ni mo.
4: Charles. Oh, eh.

0: Ay, Federico!
1: Ikaw ba? Hmm? Yano-yano nagkagtawag sa akong pangalan. Kabantay ka na?
0: Ay! Ang Kapitolyo? Sabi ko sa tanimo, ha?
1: Baya. Kadukulong ko na. Tanaw, Kapitolyo may nagiging pangita. Ay, klaro kayo ta. Tawga kog senyorito.
0: Oh, okay, senyorito.
1: On sa isudan?
0: Naipot zero.
1: On sa pa?
0: Sinugmang... naisinugmang baboy.
1: Mm-hmm. On sa pa?
0: Kinilaw nga tangig eh.
1: Mm. Anya, asa naman sila, study?
0: Ah, nagsunod na sila.
1: Mm. Mawa. Okay. Ah, magkakaan ako. Gutom na ako.
0: Uy, wak pa blessing, uy.
1: Ah, blessing ba, Oroy?
0: Ah, nana sila si Sir Rafaelo.
2: Oh, Federico. Mayo kaya niya ka na.
1: Ay, yes, daddy.
2: Tagsarag yung kita magkadungan sa pagpangaon.
1: Yes, daddy. Marga, ati mo na, daddy.
3: Of course, Federico. Darling, sige na, lingkod na.
1: Ati mo na, daddy. Pakita ko nga.
3: Okay.
1: Pakita gigo nga. Kanabang paggaon mo. Ang ako ama.
3: Of course, Federico. Darling.
2: Okay.
3: Sige na. Yung imong plato, kutsara, tinidor. Og, kining tisyo ko ipaduol nimo, ha? Ingon man ang imong tubig, okay?
2: Salamat, darling.
1: Oh, kano? Kano ha? Kamantay ka na? Pwede kong gusto makita ni mo. Nga imo yung silbihan ng akong daddy. Kung na imo, hungiti, hungiti. Ha? Kay, oh, pinangga, sabkay na ako ng akong daddy, eh.
3: Federico.
2: Gusto na ka mo, mga onag kita.
0: Sige na, mga onag kita.

0: Undang na ko, Daddy. Undang na ko.
1: Busog na ko, Federico.
0: Pasinog. Nagol ka sa kwarta nga di pang tulis, Daddy.
1: Tinood ka na, iho.
0: Ay, Daddy. Kamantay ka. May nanawag ni mo.
1: Si Mr. D. Hello, Mr. D. Nauli ka na. Yes, magkita kita. Okay, nadoon ko na ang DWSL. Ingo man ang...

0: Ito, ganun sa... Ah, ugma sa buntag. What time? 11 in the morning. Sige. Okay. Sige, magkita kita. Okay. Sa man ang gusto ni mo, New Moon Hotel and Casino. Yes, Mr. D. Okay, bye.
1: Dari. Kasi nanawag niyo, Dari.
0: Si Mr. D, magkita kami. Kaya nang bayran ang yuta sa isla nako.
1: Pinay, baligyan niyo, Dari.
0: 100 million.
1: Oh, W-O-W. Wow! 100 million? Pili ako na, Dari.
0: Unsa?
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagan kong gipamati sa lawas, hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yun kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, moto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
9: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music travel.

0: Of Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
6: Malagang paalala, ang iBerry, hindi mo kahit dapat gamitin pag gamot sa
7: mga kuya. Federico, dili pa kanaangay, dili ka paangay ng mangayo, ako pang i-deposito sa bangko ang maong kwarta.
8: Ah, mau ba? Mau ba, Daddy?
7: Paabuta lang.
8: O saan ba, Daddy? Huwag ka makinanglan ang witness, Daddy?
7: Ayaw na lang witness. Na aman si Marga.
8: Okay, no problem. Nagpasabot lang, Daddy. Nga mga sige palabi, ni mo si Marga kay naku.
7: No, dili ka na mao, Federico.
8: Ayaw na lang, Daddy. Ayaw na lang. No need to explain. Okay rin ko. Wala ka magkinanglan ako, Daddy. Isip witness ba? Mawanta. Wala ka magkinanglan. O bodyguard.
7: Federico.
8: Bodyguard.
9: Darling Rafael, naamag kita sa Federico. Mas maayo nang makuyog sa Federico, ano na, makatabang sa bantay.
8: Bodyguard. Okay.
7: Sige, mukuyog ka, Federico.
8: Ay, Dari, salamat, Dari.
7: Excuse me, unang. Mato ko sa restroom.
9: Kuyugan ka na ako, darling.
7: Ayaw na lang. Ako na lang, Marga.
8: Tones, Daddy. Paingon sa restroom.
9: Sapa! Ayoko ganiti!
8: Ari, sige niya.
9: May mo ba, Federico?
8: Oh, sama ka. Uy, abi ko bang musumbong ka ni Daddy?
9: Hapit na!
8: Oh, really?
9: Ikaw pa ni malaki ni mo eh. Dito sa sakyanan pa lang ha, nagsige na kagamang ni mong kamot sa humpa ah.
8: Tungod kay ikabantay ka. Di na ko kapugan ng akong kaugalingan.
9: Tiyak na. Ang paso ko si Rafael.
8: Kaliot lang.
9: Ano?
8: Kaliot lang. Kanus ata mag-abot pag-usap.
9: Ano, buong na ka?
8: Kibantay ka na.
9: Tiyak na.
8: Maya. Di ka makalikain ako, Marga. Di yung ka. Once nga magkinanglan ko rin mo, dapat kang mutuman. Ka makabalibad. Tungod kay may gikuptan akong alas. Mutuman ka sa akong mga panginahanglan. Whether you like it or not.
10: Siretso!
8: Ups! Hula! Paya! Bangag ka sa ilong! Tungta ka! Ano ka rin bang kang itong area?
10: Wakabantay! Wakakabantay! Ha? What yun, no? Kaya nagsige magkagtanaw ni Marga kanyang lakaw. Nagkibot-kibot ang mong ba-ba.
8: Yung mga
10: tugon niya, may pehiyom o may katawa ka.
8: Osa?
10: Pero okay lang. Laughter is the best medicine. Tambalgin ang katawa niya rito, pero kung mukatawa lang kang ikaw rang usa, uy, tambal!

0: Gikuyawan man ko ni mo, darling Rafael.
1: Gikuyawan na unsa?
0: Kanagong inyong pagbinayran na ugma. Sa'yo tang imong ibalikya. Unsa man na cash kit na? Diligin na cheque?
1: Madiguro ko, darling. Cash giyot ka na.
0: Cash?
1: Duha ka na kamalita.
0: Duha kamalita? Pero darling, uso na biro ng tulis. Pagsaon na lang.
1: Marka.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karang pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong dasag ko na yung ma?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Mas masoy pa ang imong pagpanagan ang sakinan. Kahina iba ni mo nakapanagan.
1: Amog magagay, sir. Pugno kayo palibot kay taligsik man.
0: Agko ka pa bang nag-drive na ako, Maximo?
1: Sir. Gali, sir.
0: Then drive fast. As a matter of fact, nasayod kayo at gadilig ko gustong malanyan. Ilabi pa ron. Kanagdali ko. Nagapas ko sa oras. Gusto kong ikasaw ang akong asawa sa pariapon.
1: Yes, sir.
0: Nagkasiguro kong mali pa yun si Ella. Naning mga buwag nga kong ginahaalan niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Masayot kong sayon, rakay ko ni mong pasayloon. Ayloon ka lang ni Amy. Ubupahiyon ka na. Usa paabuta ang akong pag-abot, akong asawa.
1: Oh, sir, magbantay!
0: Ano'y? Animal!
1: Sir!
0: Ganong galit kang mi-break, Maximo?
1: Pasalo ako, sir. May galit nga milabang itong ngayro.
0: Gilingsan mo lang unta! Kaysa ako pa ang napakong animal!
1: Sir!
0: Gusto ka bang mamatay og sayo?
1: Sorry, sir. Di na mo sab...
0: Angay lang, animal! As a matter of fact, igubat mo lang yun ang akong mood. Ladaib! Og paspas eh!
1: Yes, sir.

0: Que tu que pani mana sedes. Tingla ay darapag ako tihanda. Kipanahon tingali ko. Bugnaw kayang hangin. Ilabi pa nga ni ako sa luyo nga bahay ni Mansyon. Ug nag-atubang sa pagang kakahuyan sa gawas ni Kate. Dili ba ka tungod sab sa gibuhat ni Orlando na ko kagabi eh. Mga anak, sa dapit nga atong aduan, dili na makahimo sa pagpasakit ang inyong amahan nato. May nagpaingon din sa ako na putan. Magpahipo yun ako. Basi mong si Kinsa na ka na.
1: Day! Day, lahain ka! Day!
0: Manang, dara ko luyo sa punuan sa akasya. Nalukay ka. Nakabantay ba sila sa imong pag-anay sa luyo?
2: Wa. Ay, mauman bitaw na langay ko kayo saon nga nagpahukad pa magpanihapon to skuruyo. Tanahan yung kayong tawhana. Nagdali-dali lang sa kusukad. O gang akong gihatod nila sa may garahe aron dili na musuod sa kusina.
0: Tana, mamaya na kita gikan din eh.
2: Dali.
0: Ako ni Dani, anong usa ka baag na?
2: Ako na. Musamot ka, maglisod ka kung magbit-bit pa kain eh.
0: Nakasiguro ka?
2: Oo. Dali ra kayo ni. Okay ra kayo ni nako kay dili raman kayo ni bugat. Wa basag ko magdagdagang sinina. Igo lang nga maikailis ko.
0: Salamat manang. Isipon ko gyud kining dakong utang kabuboton nimo. Dili ko kinikalimtan hangtod na sa kong kamatayon manang.
2: Baya ni mo Ella, oy ayaw ra gud paghisgot og kamatayon gud. Kini gyud siya no. Sir, bato sa sakyan na
0: si Orlando. Nauli og sayon si Orlando.
2: Kinuo ko.
0: Tana, mamaya na kita manang. Dili mahimo ba sayon si Orlando nga wa na kita sud sa mansyon. Magtali kita.

0: Oh, teruon ko na yung akong kagalingon. Sa dili pa ko magigatubang ni Ella. Musurde ko. Ella! Uy! Wa siya sa among kama. Ella! Ara, kabaliha sa suod sa banyo? Ella! May gasa akong mga priskong buwak para ni mo. Ingon man, bagong set na usab sa alas. Ella! Uy! Wa, usab siya din ni sa banyo. Hain siya!
1: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa siya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Annie, let it go. Ella! Oh. What's si sa comedor? Wa sa tinhi sa kusina? Hain man siya. Oh, ganun wa din hi si Cedric sa kusina? Garya!
1: Ay, naipos na ako mga botelya. Ay, musuod ako sa tong barak, eh.
0: Garya!
2: Gitawag ka.
1: Tempa, usita. Imong pangalig siyang pet. Nga angin man ka. Lakaw na. Ato rito. Kibasik usito yung nga kasagit, traba?

0: Hunsam kau. Kalit merangkak gabi ng putaran.
1: Bangun, bangun dia. Bangun dia, berdali.
0: Mereka naman, ha? Ada patawag ko ni Sir Ogapel.
1: Wah! Gina, gina.
0: Wah, mandi ay. Mereka nang pabangunan man kunin mo, ha? Labad akong ko. Ubay-ubay, biyat mong atong nainom. Matog sa kong matog.
1: Matog sa mong mata. Di may mong matog, ha? Bangun dia, berdali. Berdali.
0: Ay, sumukil dunin mo, eh. Nga naman, ha?
1: Wah, hindi siya gordo.
0: Punagwa. Ito agot ni nga sa kusina.
1: Wasa sa kusina.
0: Hain man di ay.
1: Mula pangutana kung hain. Kailakip si Ma'am Ila. Wasa.
0: Unsa. Ay pagtaro.
1: Bangbangon na diya. Ito pangikong pangitan nila dilis palibot. Dilis na! No!

0: Day, nga nung may hunong ka, ha?
1: Sakit. Mas masakit pagsamot ang akuntian man, ha?
0: Unsa? Kinoko ko!
1: Sa gunso na nga yung pagsakit. Tingaling mga anak na ko.
0: Unsa? Ay, Diyos ko! Unsa may atong buhaton? Ni ata taliwa sa kakahoyan, Day. Ugla yung pagkayo tas kalsada. Dili na ba gini mo maantos, ha? Dili ba himong muhunong taog dogay din, he? Kilabing siguro na sayon na karoon ang imong banda nga watang duha sa mansyon.
1: Manang.
0: Dali na. Kung madapan niyo sa paglakaw, dali na. Mamiya na tagikan din, he.
1: Nawa naman, sab.
0: Kung mauna, dali. Kupot na ako. Mupadayon tas paglakaw.
1: Oh, manang.
0: Mayon tag, may mulabay lang unta dahil kun muabot at tas kalsada. Inaot pa unta.
1: Manang.
0: Ela? Ela ano?
1: May miagas ang kumpaa.
0: Kadir, akong iwagan sa flashlight, ha? Kadir sa... Dugo! Dugo!
1: Nang! Manang! Rinihan niya na sa... May sakit na sa...
0: Ay, kinuoko! Ayaw pagyak ka, ha? Ayaw na dahil maluhoy in taon ka! Dili in taon mahibo din, he! Ayaw na dahil!
1: Dili na nakukapog nga nang... Magawas nang...
0: Ay, Diyos ko! Tay pa! Lagi! Magkuha kong hapin, ha? Ay, Diyos ko! Panabangi! Ay, kini! Kining akong jacket na lang, kini! Yao! Dire! Yaka! Sige, yaka!
1: Mga anak na kung...

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw upan pang masumpay natin sa ilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenner Jewel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Ulohan sa mga balita, gatusan ka mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan ang dili na magamit o gisugyot nga ipatimbang na lang. Samtang kapint sa 300,000 ka mga aplikante alang sa barangay ug SK elections natala sa COMELEC sa Sugbo ug Bohol. Mga pump boat operators sa isla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat ug tabang pinansyal. Buakad to ang headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniubos nga lagad Rajuman RV Veloso. Mayo 23, tuig 2026 na mga kasama. Sabado na sad. Kumusta man ninyo ang pagpanikaysikay karong mahigayuna mga kasama? Ato ang mga tindera diha, mga driver. Kadaiya mga drivers habal-habal sa PUV, PUB. O sa mga pribadong sakyanan nga padayong naminaw ka nato karong higayuna. Sabi na sa ato ang mga tindera diha sa karinderya. Mga tindera nato sa utanon. Sa mga prutas, isda. Maayong pagpaminaw ninyo mga kasama. Labi na karong mga tinglabada man ro. Pero kanis gawas kasamang Nestor, maayo kaayo kay niuwan na gyud taron, no? Nakauwan na gyud taon kasamang Nestor. So, thank you Lord. Nakauwan na gyud taon. Nabubuan na gyud taon amo ang kadalanan. Nga pirti gyud taon, inita sa miaging mga adlaw. Murag yung tag, mahilusan taon sa kainit. Makaluto na yung tadihag itlog, makaprito na yung tag itlog sa kainit.

0: Ako na tudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
3: Ngadto na ta sa unang detalye sa atong balita, mga kasama. Anyay gatusan ka mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan ang dili na magamit o gisugyot nga ipatimbang. Ngano ka ni kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
4: DYHB RMN Report.
5: Sini maong balita, hatoy na ito sa Life Extension Vitamin D3. Maabot sa 400 karagatang matang sa mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa bayan ang di na magamit. Kinitungod sa kakaraanan niini ini. Di lang uban sa maong mga sakyanan na palit sa city government nga dupang tuig 1989. Lakip na nini ang mga housing buses, fire truck, patrol vehicle, ambulansya, compactor truck o guban pa. Ang Department of General Services kung DGS na sugyot sa pagpaubos niini sa disposal. Gibanabana nga kagamhanan sa dakbayan, mukita ang dulaan sa 12 milyones pesos gikan sa scrap nini. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, doon sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nahimutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
4: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Nagang salamat, Radyo Man, Eli Balones. Mubali kita sa pipila ka painom duma kasama. Standby.
6: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
8: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo pretty?

0: kan niya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MXtraordinary with MX3.
2: Oras alas 12:43. Nga tuta sa laing balita, mga kasama ani ay duha ka e-bike driver, usa ka construction worker, sikop sa anti-illegal drug operation sa PDEA, sa usa ka drug den sa barangay Dulho ning Dakbayan sa Cebu. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nasa mga RV, tunog ka mga tao ang nagraksan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, naman sa Mambaling Police Station 11, Human Bungkaga, ang Osaka Drug Den, kanimutang sa sitio Plastikan, Barangay Dulo, Patima, sa Sures, sa Sugbo, alas 11:55 kagahapon sa buntag. Si Pedaya 7 Director Joel Plaza nila sa suspisyado ng mga target sa operation nga mausap ang nagparagan sa Drug Den nga si alias Juger 21 anos e-bike driver nga nagpuyurasap sa mga napita. Nagkip sa nagpanag na e-bike driver nga si alias Franklin 34 anos taga Mambaring o alias Carl 37 anos nga taga Barangay Santo Niño Rekwen Sugbo nga naabtan sa sulod sa drug den nga rehingo sa Cebu. Nasakpit sa mga operatiba ang liba ka pakete sa kituang Cebu nga matimbang sa 6 gramos kada rin estimated average market value na 48,800 pesos by pass money o ang nagkariyang nga drug paraternalia. Among mga ebidensya ginuso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong chemical analysis sa samtang mga suspit gitanggong na sa PDEA matod pa ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build up ang mga drug den. Din narawat nilang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant makaparigya ang gabaw nga drug den og binding antara sa 30 gramos ka shabu matag simana. Kasama mo sa PDEA 7 yung Rajuman Orgo sa Matri YHP Tatak Armen
3: RMN Rajumo Nationwide.
2: Dagang salamat Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kapahinom doon mga kasama. Standby.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Oras, alas 12:47. Nagdata sa laing balita mga kasama, mga pump boat operators sa isla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na kadawat og tabang pinansyat. Kasama mo sa balita, Rajman Ken Galinea.
3: CYHP Tabang RMN Report.
4: Ang mosunod na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok

0: sabot ni ana nga ang liquor ban ipatuman kini sa Nobyembre 1 o nga ang adlaw sa eleksyon sa Nobyembre 2. Human niini ang katapusang adlaw sa pag-file na unya sa SOCE nga rin na sa Disyembre 2. Samtang sa laing balita mga kasama, nagmugna og usa ka technical working group ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron nga buhion pag-usab ang nahunong nga negosasyon uban sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa dekada ng panagbangi sa 93-1 land swap. Si Cebu Provincial Administrator Joseph Felix Dorano miingon nga ang TWG magpadayon kini sa mga diskusyon uban sa gobyerno sa syudad aron nga mapadayon ang dugay nang nalangan nga pagbayloay og propriedad. Iyang gipasiugdahan nga ang bisan unsang pagbinayloay kinahanglan nga anaa sa patas alang sa duha ka lokal nga kagamhanan. Ang maong grupo gimugna subay sa Executive Order Number 4 ni Cebu Governor Pamela Barrequatro nga moy usa sa iyang unang 12 nga giisyu sa unang adlaw sa kadungdanan niadtong Hunyo sa miaging tuig. Hapit na nimo tuig mga kasama. Ang mando nagtukod kini og task force aron nga tun-an ang usa ka long-term nga solution sa maong hisgutanan. Matod ni Dorano nga ang pagbalor sa kabtangan niini magpabilin nga pangunang issue nga kinahanglan nga husayon una sa dili pa ipadayon ang bisan unsang pagbinayloay og kasabutan tali sa Dakbayan sa Sugbo. Ang TWG maoy modumala niini sa tactical ug legal nga evaluation sa mga properties nga nalambigit. Langkuban usab kini sa mga opisyal gikan sa Assessor's Office, ang Legal Office, General Services Office, ang Office of the Governor ug ang mga miyembro sa Provincial Board. Subay sa ohing impormasyon niini mga kasama, gitugyan nga kini sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ngadto na sa maopisyal sa Dakbayan sa Sugbo. O kung unsa ang ilahang mahimo nga desisyon, maoy unang kapasikaran sa hisgutanan alang sa 93-1 land swap deal.
1: RMN Radio Nationwide DYHP Abroad Ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
3: giisa sa World Health Organization o WHO ang risgo sa gitawag nga Bondibogyo strain sa Ebola, nahimo ng national outbreak sa Democratic Republic of Congo ngadto na sa very high status. Ang maong strain nga giingong wa pa approved vaccine o treatment, gireklara na nga Emergency of International Concern sa WHO karong semana ha, o girevise kini sa organisasyon nga to sa very high alang sa national level, high sa regional level, o low sa global level. Gibutyag ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga niabot na sa 82 ka mga kaso ang kumpirmadong natala sa Congo. Gumikan sa maong virus diin pito ni ini ang kumpirmadong nakalas. Adunay natala usab nga 177 nga suspected deaths ug dulaan sa 750 ang suspected cases. Kasama mo sa abroad ngayon, gani Radio Man Marisa Abadies, DYHB, Tataka RMN. Katong maong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigabauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka ang inyong kabataan ng mga chikiting ang SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Radyo Nationwide.
0: Darang salamat Radyo Man Marisa Abadie. 2 minuto sa dili pa mag-alauna mga kasama. Sa dili pa kita mga doon sa unahan mga kasama atong i-check ang ato ang weather update. Samtang atong ipaabot ang pag-asa magtan mga kasama, maayong pagpaminaw nga ito ni Joselito Bentoy. Madag-umon nga hapon kasama Idol RV Please Co, Arda Family, Abelia Family, Novella Family o Archival Family. Yeah, sa Lower Busay, Cebu City from Michael Bentoy. Diri sa, LHEAF. Residences Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo. Salamat kaayo sa pagbasa. O mga kasama, ato ipahibaw nga kaganiha, di ba ato man tong giturn over, ang adunay giturn over dinhi nga kana bang cheque nga mubalor o 119,400 pesos. Ato ning tiwason mga kasama, ato na yung pasupot ang weather update.
1: Una sa lahat, weather update.
0: Atong kauban si Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong unto, sir.
4: Maayong ma'am Ati, sa itong mga sugintig paminaw, matong latest update, bahin sa kaintang sa itong panahon. Karong hapon ang tanog mga adlaw. At unang tayo ginamon ito karon o sa low pressure area, ginamutang ini around 630 kilometers silangan sa may General Santos City diya sa may Mindanao. And kining mao LPA, ang iyahang sentro layo ra diri sa tuwang dapit sa may Central Visayas, pero kining iyahang hinungaw o itong ginatawag nga trough nag-aapekto aron ng dalag mga pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Visayas, ingon man po sa Mindanao. At doon na po tayo, nasigpatan o sa ka-LPA, gawas sa tuwang Philippine Area of Responsibility, nimutang around 2,150 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Kini mao LPA, doon na siya ay low likelihood na yung bagyo. And if ever may yung bagyo, wala na ito nakita na makalandfall kini sa bisan asang bahin sa nasod. Balik ta sa LPA, sulod sa PAR. Again, katong mao LPA, wala po na ito nakita na may mo siyang bagyo sa musunod ng mga adlaw. But again, madala na siya mga pagwanuan karong adlaw diri sa takong bahin sa Kabisayaan na kitna ang Central Visayas. Para sa kaimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, doon na kayabong tayo mas sinating nga hinay nga na sa kasarangan na buhuro sa hangin diin na tuwang kadagatan. Magpabiling magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang kadagatan, doon ay hunas rin ang last 7 na 5 sa buntag, taob unyang alas 3-7 sa hapon. Temperatura na magasukod gikan 27 kato na sa 33 sentigrado. Haring adlaw musalop unyang alas 6 untok sa gabi. Philippine Standard Time ala uno na sa kahaponon og mga ang latest weather update. Kendiri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales maayong hapon og dagang salamat.
0: Dagang salamat Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan.
1: Una sa lahat, weather update.
0: Mao kato ang kahimtang sa ato ang panahon mga kasama. Expected gyud ang pag-uwan-uwan karong adlaw mga kasama gumikan sa na monitor nga LPA. Dawa ni siya nakit-an no sa sud sa Philippine Area of Responsibility. I-monitor lang siya. Apan mag-expect gyud ta nga dunay mga pag-uwan-uwan, hangdan nga kinahanglan nga mangandam ta. Atong dadon ato ang mga payong kapote mga kasama. Naot nga dili na tabahaon no bisan gamay lang kaayog uwan. Kinahanglan mangandam gihapon ta mga kasama. Mao katoy naglangkob sa atong mga balita mga kasama apan sa dili pa atong balikan kay nauli na sa hingtungdan ang cheque nga nagkantidad og 119,400 pesos. Ngadto ni sa sakop sa Philippine Armed Forces of the Philippines kuna PAFPI nga si Samuel Daza. Formal na ito nga gi-turnover kaganiha mga kasama ang napunitan nga red ni nga plastic mga kasama unya ang suday ani kay kamot kutong cheque. Yan na rin ito yung bankbook, ang tanan nga mga importante kaayong nga mga ID o uban pa niya nga mga pictures. May nalang gyud nga nasud gyud niya pud ang iyahang ID. Ya naapad pud tuingan ang iyahang cheque. Una nga pagka announce nato diri, pagpanawagan nato diri on air, pinaagi usab sa programa ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ganiha usab sa Straight to the Point, pinaagi sa programa ang Complaints and Action Center. Nano ni nawag dayon kuno ang head sa Viscom.
5: ₱400.
0: Ato paminawon.
5: So bisya og red nga plastic mga kasama. Buntag mga kasama og mga idol ani ata si Rajman RV Veloso nya kauban nato karong adlaw si Sir Samuel Daza. Kung mahinumdum mo kaganihang buntag atol sa ato ang Complaints and Action Center sa Straight to the Point nga programa ni Attorney Rufil, adunay gi turnover sa atoa nga cheque nga nibalor og 119,400 pesos. Unya gisud ni siya og red nga plastic mga kasama. Unya napunitan ni siya ni Sir Leo Aguanta nga taga Barangay Apa. So giturn over ni nato dinhi kagahapon. Unya karon kay naminaw man di ay ang mga kaubanan ni Sir sa Philippine Armed Forces of the Philippines. Muna nga nadungga niya unya ni anhigid siya diri sa DYHP. So Sir, ato iturn over sa imuha. Atong tanawon kung kumpleto basad. Sige, tanawa Sir. So anang tungura mga kasama iyang gisusi kung kumpleto. Unsa man na ay picture, family picture unya na asad ang iyahang cheque mga kasama.
6: Ay, salamat.
5: Sige, unsa ato isulti ngadto kang Sir Leo og sa mga kasama?
6: Sa tanan sana nakita sa ang akong ni cheque, maraming salamat at damo salamat sa tanan nga nakita sa akong folder. Sa akong cheque, maraming salamat.
5: Okay, daghan kaayong salamat mga kasama. Dalay gud kaayo.
6: Lalo na kay Kwan, kay kaibigan ko Leo Aguanta. Okay, kuhanan ko sa cellphone mo kay may bigyan lang ko ang konting tulong.
5: Okay, daghan kaayong salamat mga kasama. Padayon ta nga mutabang ayong labi na sa atong mga kasama sa nga nagkinahanglan. Uy, labi na sa kong mga butang nga dunay mga nangawala o baka nang punitan ninyo. Andam ka diri sa DYHP aron sa pag-turnover sad sa tag-iyan ni inyo. So, daghan kaayong salamat mga kasama o maayong adlaw.
6: Salamat.
0: Mao kadto si Sir Samuel Daza. Anhi dayon siya diri sa DYHP Armen Cebu atong stasyonan kay mga kasama diri sa Capitol site aron sa pagdawat sad sa i-turn over kanato diri nga cheque ug uban pa mga importante kaayong dokumento mga kasama. Dalay gun sab kaayo ang gibuhat ni Sir Leo Aguanta nga taga Upper Turalba Barangay Apas dakbayan sa Sugbo nga iya gyud igiuli ang maong butang. Importante gyud kaayo kay ang mao di ay nga cheque, ang maong kantidad igbabayad sa daeto ni Sir Samuel ngadto sa tuition sa iyahang anak nga nagtungha sa kolehiyo. So daghan kaayong salamat. May nana nga mga butang mga kasama no, utakay baobang ang kana din ato napunitan para daeto para sa kana bang naay masakiton nga naginhanglan unta diha sa hospital. O pares aning ni Sir Samuel nga para di ay gyudto sa tuition sa iyang anak. So daghan kaayong salamat sa ato ang kasama si Leodegario Aguanta nga taga Upper Turalba Barangay Apas Cebu City. Daghan kaayong salamat mga kasama. O kaganiha sa mga kasama, ato na sana turnover ang 94,000 pesos. No, 98,000 pesos to, apan na pasiunahan na og 4,000 ni Rajman Jane Gallardo atol sa payang pagbisita sa Tuya Naga. O niya, pagbisita sa duha ka mga inahan, si Josa og si Bernadette dinhi sa ato ang stasyonan, na turnover sa nato ang 94,000 pesos. So, main to nga para sa ilahang uban pa nga panginahanglan nun mga kasama isip abag usab sa duha in town ka mga anak nilang nakalas ya sud sa sakyanan. No, so ang boat yun adtong duha ka mga inahan ipaubos sa autopsy. So sa mosunod nga mga adlaw, kung makadesisyon gyud sila nga mao gyud ilahang gustong buhaton, anda man sa tanga moabag diri sa DYHP RM and Cebu. Silaing bahin magkasama maayong pagpaminaw ni Vivian De Los Santos. Maayong hapon ma'am, pakigreet namo diri sa Alcoy. Baby Mary, Ate Cherry ug Mama Andrea, daghan kaayong salamat and God bless. Si Wilson Manatad, good PM ma'am, watching and listening here sa Atabay, Hilongos, Leyte. May pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Leyte. Tony Toledo, maayong udto, watching from Barangay Higusuan. Tomas Opus sa Southern Leyte. Walay laing stasyonan ang ipaminaw gyud namo diri, DYHP RMN Cebu ra gyud ang numero 1 nga stasyonan sa Sugbo. Congratulations DYHP, daghan kaayong salamat mga kasama. Jemery Kasipong, maayong udto ma'am, watching from Vallehermoso, Negros Oriental. Please ko shout out sa kumama nga si Wilma Kasipong nga kanunay gyud nga maminaw sa DYHP RMN Cebu. Salamat kaayo sa pagbasa. Si Kevin, maayong hapon pa, shout out Alin Dahaw family sa Malolos Barili. Kian Mantalaba, Kayla Nanay Villa Hesola. Alin Dahaw Amehoy, Jomel ug ni Konsel Coding Alin Dahaw. Konsehal sa Malolos Barili, may pagpaminaw Dayan Pitogo. Shout out me Papa Benny sa Barangay Hinatilan, Balamban, Cebu. Daghang salamat. Sa Boylas o Cheya, please ko greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon ug Amari Van Nicolet Boylas ug Ola Boylas. Minik Boylas from Ubay Bohol, sa daghan kaayong salamat. Carling Pautan, ayong hapon ma'am, ni ulan na Jude Town. Nabasa Jude ang dugay ng nauga. Char kuno ang kaang dugay na kuno nga nauga kay Kapugas na gyud in town sila. Kapugas na gyud town ko og mais o tanon og kabog grains millet presidia. From Carling Pautan, Mount Kapaya City, Lumanoy, Barangay Kambangkaya, Katmon, Cebu. Hoy, may pagpaminaw sa tumaka kasama diha sa lungsod sa Katmon. Salamat kay sa pagbasa, always be good nga nagsuporta og naminaw sa DYHP RMN Cebu every day good nagtan-aw sad mi sa live. Salamat kaayo. Si Jason M. Blaan, nag-greet ko ni Geoffrey Tibulon nga nagapamati og radyo sa balay. Daghan kaayong salamat. Bruno Labok kami sa Facebook Live me kasama from Barangay Kantungtong, Jabong Samar. Si Sir Nichelle Dacalos, maayong pagpaminaw. Gikan gid taon Sir Nichelle dire. Pero naminaw gid gyapon siya pag-abot dito sa ilaha. Daghang salamat Sir Nichelle. Ranilo Kuyag Bernato, gikan sa Lubugon, Duero, Bohol, may pagpaminaw. Rose, sa man iyang ingon. Pagkuan man ni nag-translate man ni. Diri sa Bohol, Taligsik Raman. Oh, daghan kaayong salamat no gihapon bisan og Taligsik. Kaya dili pertig yung bunuka mga kasama kaganiha. Uy, hibo na tainit naman tao niya. Karon kay ni Bugno naman ang palibot. Dali-dali dig paong si kasamang Jimmy Abelia sa aircon. Kaya pwede namang tugnawa. Rinaldo Kaniada, watching and listening here sa Leyte, maniudto tamam. Uy, may pagpaniudto. Unsa may atong kipaniudto diha mga kasama. Jefferson Andigamos, may pagpaminaw. Ang salamat kaayo old school fans, good me always good nga naminaw diri sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Daghan kaayong salamat Nazareth Borja Beling Cajes. Paliog sad ko greet akong mga barbero ma'am, si Del, si Rolen og si Arturo gikan ni Sir Nichelle Dacalos. Kung gusto mo nga mugwapo mo ato mong Sir Nichelle. Artistic kay na siya og tinupihan. Kauban ang iyang mga barbero si Del, Roland og Arturo. Daghan kaayong salamat Sir Nichelle. May pagpaminaw Dayan at Pitogog, Jereza Doidora Valiente Lanoy sa Ubay Bohol, Alan Lidesma dire sa Aluginsan, Carmen Blanco Alibo sa Gihulngan Negros, Janjan Alsola, Gila Kakal. Gikan ni Princess Anne Cortez Hanubas, gikan kang Ali Hanubas, Mac Dolls Descartin Dolando, good day kasama watching from Macau. May pagpaminaw sa itong mga OFW, kumusta man mo diha? Carmen Blanco Alibo, maayong pagpaminaw sa Banilad, Cebu, Angel Auza, Chacha Boylas Ochea, Benji Besanias, i-shoutout ako ang anak, Myla Rian Baby Jane. Salamat kayo sa pagbasa. Nag-shoutout Benji Besanias. JR Ancero Yugo, maayong pagpaminaw. Oga kaning Jason M. Blaan. Daghan kayong salamat mga kasama. Di na tamo matagsa-tagsa. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagmahal sa DYHP RMN Cebu sa matag-adlaw mga kasama. Sa tibuok semana o tibuok tuig mga kasama. Hinaot nga kita magkuyog-kuyog gihapon sa sunod semana mga kasama. Sa sunod nga higayon o sa sunod nga tulumanon. Gikan na lang diri sa DYHP RMN Cebu sa ngan sa kinibuang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Okay, si Joselito Bintoy, kasamang Joselito Bintoy. Ang imong gipagreet diri kaganihan rin ako gibasa toy. Salamat kayo sa daghan nato nga naminaw, daghan kaayo nato nga mga listeners. Maray nga nagsunod ka nato sa radyo, sa online, sa diha sa atong YouTube. Padayon nga ma-follow sa atong Facebook pages. Capital DYHP RMN Cebu, ingon man sa Facebook page si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kauban ako diri si kasamang Nestor Hobisilio, kasama Gerald Albios, ingon man sa transmitter site kasamang Robel Boyset. Atong station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Kini si Rajuman RV Veloso. Stay safe and God bless you. Happy weekend mga kasama! Oras ala 1:14.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Hanggang sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad. O, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa
16: Oo! Saan yung mobility? Ay, galinti!
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
18: Pirmi ka pangihi,
19: hanap ka pananaw,
18: ug pagpamilod sa mga tiin.
19: Basin aduna kay diabetes.
18: Mag DTX 500.
19: Epektibo sa pagpamubo
18: sa blood sugar levels.
19: Di kaya ang diabetes.
18: Mag DTX 500.
19: Karun na yun.
18: Mabalik sa pinabulong ng butikin sa yung lugar.
19: DTX 500.
18: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
20: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
21: tulo pod ka kapsul sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mabali sa mga butika.
22: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
17: Zed Health Report.
18: Health Report.
23: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Palagkalag ayongon ni Gross Oriental.
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
24: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
17: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
27: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
28: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
27: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
28: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
27: Oh, hindi na sumasakit.
28: 100% to.
27: First name po ninyo?
28: Bernardo Bailoses.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
30: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
29: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
30: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
31: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Dagan, Misael! Dagan!
33: Ayo!
32: Dagan! Gah! Bisan paggubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo! Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
33: Michael! Ayaw kong pati, ha?
34: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
17: Eskwadro!
0: Ima ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
1: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: said celebrity beauty show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga milas mga sa face.
2: Mm-hmm.
1: Murag dark spot siya, ana.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pa ginang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
13: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
12: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
14: Oh, sige pa, di ako magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ano mo, pretty?

Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na ka ninyo, Doktor ni Oprah o Gator ni Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marvy, 31 anyos, minyo og may upat ka mga anak, taga Batulete. Punto medikal kining akong suliran. Ikaduhan ninyo na akong pagpada ninyo. Ang una na akong pagpada, mga 3 years ako. Ningi kayo na, bahin kinisa akong ipamati. Ambot kong na stroke, bako o walang kumahipaw. Aron inyo hisaptan, ingon ining mga panghitapo.

0: Napuno na lang ang baldes tubig. Kapag ikaw, pasilin ni sa ni Bilyo. Asan man ni siya, uy? Nalay alsan ni Balti, uy. Nagamitunan ako ng tubig at panghugas sa plato. Ups! Agoy! Akasakit atugod! Nga naman to? Marag napikil ang tuon akong kamot sa pag-alsan ako sa balde nga puno sa tubig. Marag milagot tugod. Akasakit ako eh!
1: Grabe sa good kang huwag kakahuwat na ako eh nga. Ako may mukuha sa tubig sa puso.
0: Tugay magsukay ka. Gamituno na akong tubig kay daghang hugasan.
1: Kung ikaw naman ang untay ni Da, wala na unta ni mo pun ang balde.
0: Natimbaan na gani na ako. Kasayang po dog akong iyabo.
1: Asi kasayang nga ng imong bukton ni mong nabilwaro no.
0: Nabilwa ni?
1: Oh, naunsam niya nga sakit mo na, di ba?
0: Kuha ilan kong mga dahon-dahon nga iyang pulinip eh.
1: Na, mura. Saman di ka pahilot?
0: Sakit gani, ipahilot pag yun di mo.
1: Nahala. Hampula na maghanan ni mo. Bahala ka.

0: Ay. Oh, Marvin mata na. Uy, buntag na. Marvin. Oh. Uy, wala. Kainit gudi mo.
1: Rang kaya ko lawas, Bilyo.
0: Kay gilantan ka, Wan. Sa imo na siguro ng kamot nga nabilwa.
1: Ha?
0: Palitan mo natin kagtambal, ha, para sila nat. Ha?

0: iyo. Aray, may sakit na mag-api lang akong likod.
1: Ano na pinagod po din noon ang likod ni mo?
0: Ambot lang. O, lisod man iginhawa.
1: Unsa? Uy, basin ugsa yung kasing-kasing na bayan na marbay, ha?
0: Unsa?
1: Di ba, sukat sa daga ka pa, hangtod nga na minyo na ta. Maghuot man yan imong dugan, di ba? May gitumar ka man gani nga itong tambal nga imong gimintinans?
0: O, paano kong giundangan mga lima na katuig? Kay, wa na masap ko magpa-check up kay wasap lagi kita'y kwarta.
1: Barbie, pa-check up na ko sabi. Ibasin, nito ka lang sa nang sakit ni mo sa imong kasing-kasing.
2: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo plenty? Ay, galimti.
6: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
8: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
12: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
14: Zed Health Report.
15: Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
17: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
18: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
19: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
18: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
22: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
23: Hung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
0: sa imong mata. Matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Dagan, Misael! Dagan!
15: Ayo!
11: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo!
24: Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
11: Misael! Ayaw kong pati, ha?
15: Kining tao karon na imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
25: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
26: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: eksperto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabihan nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko, anak ay.
2: Pwede lang makakas pila yung buwitan.
1: So anak ka, 90 na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako bilib.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
10: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaminto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
12: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ano mo, pretty?

0: Ang tinuod sa daga pa lang ko, sa nag-eskwela pa ko, nakasinatin ako paghuot sa kundukhan, nagtuo kong okay ra to. Sa kakapoy lang, apanihang naminyo na ko, magsigisigi ng pag-atake. Ultimo pag-istorya lang ako, maghuot na nga kundukhan, ug mawad-an ko og umoy. Gani, usahay malimot ko sa akong mga gipang-istorya. Naunta ko'y maintenance adto, pero naundangan tungod kay napiki mi sa kwarta. Unya. Kay, Milyo. Milyo! Tabangi ko pagparompe.
1: Naunsa naman ka, Marbio eh. Magmisul ka na magbarog yung taon.
0: Ingon anigit ko sa maning manlaba ko. Ugdugay nga maglingkod. Inigbarog na ako, maglison na akong tuyan. Ah, di na mabarog og straight ang akong lawas.
1: Naunsa naman taong ka, eh. Ayaw na lang paglaba-laba, di ha?
0: Mga baho, takon di ko manlaba.
1: Ibaho gina siya nga. Magmuna dahil yung kasi mong lawas, kumahago kas trabaho. Ilan ta nasab ka?
0: Oh, maugyot na yung mahita po. Ipailo na ako, be. Huwag daw sa ko, basi na nagmawa ng kasakit.

0: dunay ugat na pit si mong tangkugo nga napiit na konektado si mong kusog.
1: Ha? Unsa man na, Dok? Mamaayo pag ako ini?
0: May resita kong tambal, gold for 15 days. Tumaran eh. Ubalik na ko kung wag hapay a-review.
1: Okay, Dok.

0: Bilyo, niya na sabang ako ni Pati.
1: Unsa? Di ba nga, na-okay na ka diyang nagtumar na katambal?
0: Pero karon nga, wala na ko'y kitumar. Balik na sa siyang sakit.
1: Noon sa mintang kamarbiyo eh. Balik as doktor.
0: Nako, so yan lang una na ako, binisaya.
1: Unsa?

0: Uy, doon naman nasuya ni mo. O gibarang ka.
1: Huh? May nagbarang na ako?

0: ang akong suliran, Marvy.
1: Mayong adlaw mga suking ting paminaw din sa tong programa, kini nga kong suliran. Aniyan na sab ako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug-related, kay drug specialist, drug addiction specialist. Nag-training ko sa Manila o dito sa Amerika. No? Kami ni Dr. Dave Baron. O medical doctor man ako, o saka psychiatrist. No? So, kasi-kasing pamaagay sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo, pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor CR Martinez Building Osminya Boulevard ning dakayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw gikan ni Father Aloy. Gana ning mga pasidya si Father Aloy ay never lose your sense of wonder. Life still has many surprises. Basta muginawa pa, napay chance. Ayaw pagayong nga, uy, senior citizen naman ko. Murag hapit ako matay. Ginoo rin ni Barlog, ganun sa itang matay. So, samtang buhay pa ta, mangingita nagpamagay nga magkakontribute sa improvement sa humanity. Kaya mga social gathering, mga meeting-meeting, that is fellowship. Happy-happy lang, God. Dili kahimoon sa uban nga, a ground for bullying, name-calling, and intimidating other younger members of the group. Dili na siya acceptable. Sigun sa pairanggo niyo, dili ka pwede maghimuan. Nangasaba ba ko? Nangasaba gamay. Pero, makarealize rin mga tawahan na nga, dili ni Mayo nilang gibuhat. Alright, so, ang atong magtatampo ka ng lawa, si Marvy, 31 years old, taga Batolete, Minyo, may upat ka mga anak. Nagpadaanan ni siya sa una, mga 3 years ago, ingon siya. Regards tayo mga taga Bato, mumusta naman si Kapitan Dini, 5, Ilarcusa, ha? Si Dr. Cabal. Sa pa, may mga doktor nga na dyan sa Bato, ha? Naghangkay ko kailas Bato, mga Quezon family, mga Tan family, atong mayor diha, no? Musta naman? Mga Roble. Si Ipin. Musta na mga itong mga barko sa Roble, no? Naot nga okay ng negosyo, no? Dari sa Hilongos, atong mga bud-bud vendors, dugay na kayo ko, asan nang itong mga listahan sa itong mga vendors, aning mga malagkit, na mga kuanda sa pantalan sa Hilongos. Musta naman, dahi ang mga parinti ni mother-in-law ni Kim. Talimot na mga siyong pilido. Sa'yo mga tagsarang mo ito magkita, no? So, regas na lang mo dyan sa Bato Hilongos, Maasin area. Musta naman dyan ako yung gagawa nga si Nestor Obra, no? Naot nga okay nang kinabuhi, no? So, taga Ormoc City, mga Racho family, musta? Lamat kayo sa inyong gipadala nga kasaba cake. Dagha kayo mga taga Inabanga Bohol, mga taga San Nicolas Parish, no? Mga kauban ni Father Edbintik. Nya na lang daghan kayo mo, no? So unang pangutana ni Marvy, ako lang ning paning kamutan Marvy ha. Matubag na ko na imong pangutana. Nabikay lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug nilaguto kini og gihilantan ko. Posible ba maotoy nakaingon ning tanang nakong gibati karon? Posible, pero tempo wanawa na ko ganina sa drama ug how long was that na nahitabo, no? Pero makayong kag posible, pero kung nabikay lang, duha mo ko klase ning minunta problema sa atong mga joints. Nahigingon na tog fracture kanang nabali o nagcrack ang atong bukog. Naputay giingon og kanang sprain ka ang atong mga tendon ug ligaments na twist or na-dislocate mga joints, no? So, in order to check kung unang sa extent sa damage, kung every time maka-experience tayo na ni, is to have an x-ray, no? Pero may lang kumusulti kung abago pag ginakon na pa-x-ray. Kausa, nag-drive ko, dito ko sa bukid, nag-drive ko, naamay, di ko ka, wag, basta kayo na object sa taliwa sa daan, kusog akong dragan, kalit na kong likay ang monobila sa katong na ay, di ko ka wag iro ba o tao, basta kay akong ilikayan. And in the process, nauntog ko, naigo ang ligid sa medyo libaong nga parte sa dalan, lupad gamay yung sa kanan, nalisa ganyan akong tuong akuan. Nakuwas mo nobila ba? Madama kakaroon sakit-sakit man. May lang kumingon nga pa-x-ray, pero ako mismo, ako pa-x-ray pa. Pero,

akong gikakin madaraman pod. So going back to the question, magpa x-ray kung unsay extent of damage. Labi na gihilantan ka, buot pa sa buot na ay infection going on, kuyaw na na, no? Pero kunya labi na na ay kanang inflammation, ma-observe ba ni mo, ma-inflame na gani ang usaka area, meaning na ay damage sa soon. Ang panit, mapula, labi na na ay pus formation, alarming na siya kayo, no? Kaduang pangutana, inig maghigda ko, maglisod kayo ko sa murag muluto ang kaugatan sa tuo na kong lawas. Samot pa inigbakod na ko. Unsa may hinungdan ani, mamaayo pa ka ako, mamaayo ka, eh. Mamaayo ka, Marbi. Na may mga x-ray das bato na silungos. Pwede kang mulahos ito sugod, no? Na aday mga kamasin. Ay mga x-ray machine na pagpa-x-ray. Kaya kung sa resulta sa pagkuhan, pag x-ray, mao nay basihan kung naabay na dislocate o na fracture ng dapita. Kaya kung nabali gina, para sa kong igagaw na, nga nagida ng mga to sa East Visayan Medical Center, kaya nabali yun. Makita yun sa x-ray nga, ngayang ulnar bone, utol yun, ning crack yun. So, akong isuggest, dalon na to sa East Visayan Medical Center sa Tacloban City para makast, siminto. Na kaning atong bukog, mupilit naman niya balik, mutumbuan rin eh, kung properly aligned na niya siya. Sa akong pagsuroy-suroy, usa ka museum, ang ato ko nung bukog is 4 times as hard as a cement. So kung matubo na liha, bagtok na kayo, ligo na kayo, di na nadali maunsa pa man. Kana kung granting nga ning crack na siya. Pero kung na-dislocate lang, i-listen lang, i-reduce lang mobility, maayor gini siya. Plus you may take painkiller, no? Kung may mga analgesic available sa itong market, na yung mga non-opioid, paracetamol, mepinamic, ibuprofen, acetaminophen, o ginagin mo daw, say ako, maresinta ko mga opioid analgesic, Tramadol, Oxycodone, Morphine, muna akong ipangresinta sa mga pasyente. Kung madalag paracetamol o mepinamic, okay ra. So, go to the nearest hospital, Marvin, diya sa Batoliti, no? Niya magpa-x-ray. Ispa-x-ray yun para makita, masuta, unsay extent sa damage. Sunod na pangutana, wala na, saan eh? Ang wala na kong tiil, wala na yung mapil. Di na mo bati bisan pasakitan ko pa. O kung maglakaw ko, murag mahibilin ang tuo na kong tiil o walay umuwi ang akong kamot o mga tudlo. Kaya naingon nga basic ng mild stroke ko. Hinungdan ko nga, saan eh? Kay giundangan ko man pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Possibly ba? It could be possible. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120 over 80. More than that, labi nagmaabot ang 140 over 90 or pataas, could be possible nga magkuan ka, mag-stroke ka, hypertension, no? Ang kining blood pressure, dili ni siya pariha o hemoglobin count, ha? Inimiko, kay busan kong blood pressure, no? Lahi na rin siya. Yung blood pressure, ang kakusgon sa pagdaloy sa lugo sa atong mga blood vessels. No? Ang basihan, kung mingong kag-anemika o dili ba, is the hemoglobin count. As we all know, normal hemoglobin count, as taas gamay sa lalaki kaysa babae, between 12 to 14 to 16, mga anak. No? Pero, kung okay lang yung hemoglobin, kuan kanang dili kayo alarming sa kumbalikon unsa may mga bantayan para dili ta mild stroke, dili ta mutaas ang atong blood pressure, limit alcohol, katong nangigrilyo, unong na kinala maayo ang atong pagkatulog, avoid stress, lower salty food, exercise. Yeah, you may eat more banana. Ano banana? You have to maintain our ideal body weight. Ha? Ang stroke level, umabot na ganun 80 over 120 or mga stroke na tana. No? Grabe na kayo, mubuto ang atong mga blood vessels, possibly nga mag-internal bleeding. No? So, sunod na pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati. Angay basab ka kung mutuo sa tulo katambalan nga akong giduol, nga niingon may nagbarang kuno nako o may naghiran kong dwindi. Nasaghiran ko na niyang dwindi. Adi lang po kung musupak nyo anang na yung mga dwindi o na yung mga ingon anang mga kana. Kaya mamamang po na yung mga pagtutuol lagi labi na dyan sa bukiran sa bato. Ha? Dyan sa anahawan o sa panang mga lugar niya.
Wag gabi ako dyan. Usay, mauli kong sugod. Usay, mag-drive ko na. Gabi na. Ayun na ko'y kuyog. But lahi man ko na nga kong training. Medical doctor man ko. So, depende na na sa inyo kung ikaw mo mutuo mag mga yunana. Pero nga akong approach, medical approach, is that muingon ng tambalan nga muna yung mauna. Nagay ko mo po. Kaya, bisog mo kayo katong supakon po na sila. No? Pero, again, ang akong training is medical training. So, ang akong approach so any problem like this is medical approach, no? Kuan lang, careful with the diet, exercise, avoid stress. And then, have your blood pressure check. Normal is 120 over 80. Og mayon kag mag mild stroke, transient ischemic attack. Mag lose kag sensation sa imong mga extremities. Muna gitaw itong hemiplegia, no? Kita ka ng mga stroke ng mga pasyente nga. Mula ka bitay ng ang usa ka kamot ug usa ka tiil mo labyog na. So ayaw wata nga mamaingon ana, do exercise o niya consult the doctor as soon as possible na ay mga tambalan ni. Ha, antay hypertensive na putay mga supplementary vitamins. All right, tinaw ta kasabot ka Marvin sa akong Marvi rather sa akong gi-speaker nimo sa Batulite. Permi ko ng batulitin. Doro man sa sugod. Usahay gini. Why subdaan may sa sugod? Mayroon ko, ato tama na yun to sa bato. Drive lang dito, ha? In 30 minutes to. Ano sa bato? So, regards nyo ang tanan niya. Ang ato sa libuan, millions na naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko sa perminyong pagpaminaw sa itong mga programa sa Remen, number one station tadi sa Sugbo, probably sa Dahulo Bisaya sa Mindanao, ang bugiron sa Kaikoro. Maybe that is possible, no? Pero sa Cebu, number one may permi, no? So until the next time, hasta la vista, bye-bye!

0: AMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gikumpirmahan sa Department of Migrant Workers kung DMW nga Y Pinoy nga crew member sa MV Honduras cruise ship nga kasamtangang gi-quarantine ang nagpositibo sa hantavirus. Gipagawa sa maong kompirmasyon humanatala sa Dutch Health Authorities nga usa ka tripulante sa maong barko kansang nationality wala gibutyag ang gidala sa hospital human nagpositibo sa virus samtang nag-quarantine. Nasairan gikan sa DMW nga tanang 38 ka mga Pinoy nga tripulante sa maong cruise ship nga pabiling gi-quarantine sa the Netherlands. Pulos anaa sa good condition ang panlawas. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Spang Ibu Blood Sugar.
1: Ato na ka may diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na ka ni anti-diabetic property.
1: Sama sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo sa Gloco,
0: Visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide,
1: nga parehong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: DTX 500
2: Kulesi Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
3: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500
1: Pumali sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
4: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
10: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Ma, si Julie, ang uyab. Love, si Mama.
1: Hi, ma'am.
2: Uyab?
0: Oh, ma.
2: Oh, dong, dali. Mag-istoryenta ka dali, nagkita randuha. O sabay dahi tapo ni mo, ha?
0: Ngan rin, ma.
2: Say nga no, ma. Pila na maedad ato?
0: 32.
2: Ti amo na. Tain ta idos nga ikaw 19 pa lang.
0: Ma, ang importante nga magkasinabot mi. Kung di ka mauyo niya, oh, di na mo problema.
2: O kung mauna, undag og eskwela ha, kay di na kumugasto ni mo. Uglayas na din he.
0: Ma!

0: Ako na rin pa yung eskwela ni mo. O gani nga lang sa tuyo sa akong apartment.
1: Ha? Sure ka?
0: Oo. Oh. Dili sa ko gusto nga maundang ka sa eskwela. Dili, di ka pwede pa sa gan.
1: Salamat, love.

0: Love, nakauna-una lang ko ba? Since na na makitrabaho, unsa ka ha kung mag-baby na ta?
1: Oh, unsa? Ah, Julie, huwag mo lang ka mag-una-una. Nahibawag yung kanga, taos kay kong pangandoy. Huwag ko manigkamot ang eskwela para mahimu lang amahan.
0: Pero...
1: Please lang. Saglabdang akong OB, Julie.
0: Jacob...

0: Asa ka bili ba kwartahan magay karun, bro?
1: Resultas pa ning kamot, bro.
0: Suerte sa kay ka ni Jolie, bro, eh. Pinangga kay ka. O suportado kay kasta ng butang. Kung dili pa tungod niya, dili ka makaabot ko nun sa may naabot ni mo ron.
1: Hindi, sad. Kaya kung wap pa ko maning kamot, bro, hindi isa kong may ngulaan eh.
0: Ay, no, sad. So, kumusta naman yung relasyon, bro? Papagay plano nga, wan, pamablo sa Julie?
1: Wapa, bro. Wap pa ko matakbaw sa kong kinabuhinan. Di ba ko gusto responsibilidad?

0: Love, may pinianak ka.
1: Ano man? Ang sa problema?
0: Nataktak ko sa trabaho.
1: Unsa? Unya ko sa kanuna.
0: Mangita lang unya ko laing trabaho.
1: Ang may lang. May ko katagig problema, Julie. Di para pa tarasado. Di ko obligado nga mubuhi ni mo.
0: Jacob.

0: health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Mira, no es un maneco que hizo un trabajo.
1: Chico, ¿me quita el limón?
0: ¿Ah? ¿Qué hizo, man? Oh.
2: Anak.
0: Ma, ni alagi ka?
2: Gusto lang kong mangayo o pasaylo sa kong gibuhat ni mo. Dili saktong akong gibuhat nga naghilabot ko sa inyong relasyon.
0: Okay na ito, Mai. Ako na itong ikalimtan.
2: O niya, kumusta naman mo? May apo na ba ko?
0: Wala pa, Mai. Busy pa minuha.
2: Nakatagay na yung taong kong apo. Kahit ikuwang nabaya ako.

0: Onsa? Gusto na ka nga magka-babita?
1: Oo. Oh, pero siguro, makapangita kag trabaho.
0: Oh, love. Ayaw ka bala ka. Mangita akong trabaho.

0: Non c'è il risultato.
1: Negative gap.
0: Eh? Non so che tau na. Quella che buona non mi danno 6 gigs away. Ma perché buca mo mabdos?
1: Dili naman sa siguro dali para na ko tungod sa akong edad.
0: Wisset, be. Kung sabi ka puslanan na niya itong pagpuyo, kung di mo ka makahatag na kong anak, inutil mo di ka.
1: Jacob, di sobra na ka, ha? Ayaw ko gig na, ana. Kaya kung buto na ako naon, imuning sa kung nganong naingon ini.
0: Kung sa?
1: Kung sa bata-bata pa ko, may sagot unta ka nga magbaby na ta, dili unta ingon ani kalisod.
0: Ha, ako ba imong gibasol sa imong kainutil?
1: Habi mo, Jacob? Wala ko makailani mo.
0: Oo niya. O sa may gusto ni mong mahitabo?
1: Magbuwag ta!
0: Ah, sige! Huwag kong magkinahanglan ni mo!

0: Maayo ra pud nakoy. Wa man ti kapuslan nang babayhana.
1: Mao gid ba? Karon nga gawas na ako. Wa na ko yung lingaw sa kong kwarta.
0: Mao gyud. Pag-enjoy samtang single ka pa. Huwag yun di ay may masayop o padako sa imong amahan ni mo. Proud ka ay uminimunak.
1: Salamat, ma.

0: Nasaan siya mga bro? Sige yung magaginom.
1: Tagbo lang sa mong kinabuhi, bro.
0: Tagbo ka? Oo. Oh, muna ipaginin mo para magkalimot ka ni Julie.
1: Bro.

Mingo rock and bye. Bisa kung saan ako pa music, pero... Layan kami nga ang kipati. Si Jolly. Kamusta na ka si Aaron? Imingaw na ko niya. Pero ako na siyang gitake for granted. Pero wala ko'y mahimaw. Wala na siya.

0: kanin doon sa panahon ron
1: eh.
0: Si John.
1: Ay, hindi bakit cute ako pa yung kaoy.
0: Iyan ka ng anak ang yung kikukos. Oh, nilingisir ako. Mulakaw ko. May anak na din siya. Huwag iya ba katong banang yung kauban?
1: Jacob!
0: Oh. Julie.
1: Huwag ka tanong mo, hayman lang na ako.
0: Mauwa ko.
1: Ha?
0: Human sa tanan akong gibukat mo.
1: Gipasaylo na tika. Dugay na.
0: Julie.
1: Gani, gusto ko magpasalamat nimo. Eh kung wapa ko nimo buhi eh, dili na ko matagamtaman ang ingon aning kalipay. Maong salamat kit kayo, Jacob. O gunta, makakita ka o babae nga mahalon ka sobra pa sa kong pagbahal nimo sa una. Unta, magmalipayon sad ka.

Wago ka sa ubot sa kong gibati atong higayon ha. Nagmahay ko. Naglagot ko sa kong kaugalingon. O kung kaya lang na akong mabalik ang tanan, mamawi ko ni Julie. Pero ako'y mahimo, kundi dawato ng kamatuoran nga nasayop ko. O mauna ni ang konsekwense sa kong gibuhat. Dili na lang kutob. O dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
12: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya ka ng sakit akong dugan. Nya karon inom na ko ani maglahupay na akong dugan ba di na magsakit sa makainom ko ani mo duhan ro ka tuig mo jud na akong imnon panagay ko na kog vitamins kanina akong inom kaduha sa usa ka adlaw bunta og gabi eh. Dira salamat sa The Original Koi Herbal Capsule mo jud ni nakatabang na ko nga wa na ako masakit akong dugan.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Mao kato mga higalaan kaagi ni Jacob nga taga Talisay City Cebu uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nakaluhan bakit pa ba

Ang mong kaagi, gibuhatanudo sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscila Recanas. Kamuusap mga higala, mga sulkinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakab. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangdod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pag

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ooh.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN Eskwadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Sed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Og karon dia ang unang anib ding atong sugilanon, Esquadro!

Bisag-asa ka pa payon. Di tagi kalungan. Patyo tagi ka! Yeah! Sampdan siya. Naiko na ko siya.

Dia kilang kutu barang imo na imutan. Dia lang yun. Ayaw yun pagsuway o pusil na ko. Kay unuhan tayo ka. Nagtiyo na kong daan tumong ni mo. Ang bining armas ni mo. Nagkadugo ka nagmayo. Galiot, kaya kong kuhaon ang imong full face helmet. Kay mag-ila-ila tado. Gusto kong makakita sa imong hitsura. Ayaw paglugno to. Kahi ka kong ay kusuga pa tilim. Sagunto ka lagi do. Tangtangon ko na imong helmet. Buang ka si Listino. Bangal ka si Long. Buang ka ba. Piksan pa ko sa utok na bito asiks karahan ka si Listino. Huwag ko magtuo na ikaw ba na ikinis si Listino. Huwag ko magtuo na ikaw ba di ikinis.

0: Ako salamat sa imo, Stilmadol Daspal. Ako pa salamat sa imo. Kay ikaw bawi man ako, Quintas. Kinibak, kinigold. O niya dakong mal ka sa dalagon nga isnat sa isnatsel.
1: Madam.
0: Ako, Madam Ching, ha. Ako, Madam Ching ba? Ikaw tawag sa ako, Madam Ching.
1: Madam.
0: Madam.
1: Gimo lang na ako ng akong katungdanan. Isip tinugyanan sa balaod. Apan, subo lang yun kayo nga napatay na ako ang maong snatcher.
0: Ay, nga no, ikaw patay man sa iya. Ako, looy, ako snatcher ba?
1: Huwag ako ituyo nga pati yun siya. Pero bangag sa ilong. Saan ta mga ni-action man kinis pagsukol? Igo ko lang ipanalipda ng akong kagalingon, Madam Singh.
0: Okay. Ako, sakto ka sa imuagi mo, Madul Gaspar. Ikaw nalipod lang imo kagalingon ba?
1: Madam, mahimura nga mahibalik nimo ang imong gold necklace.
0: Ako salamat kay... Importante kaayo sa ako ang gold necklace ba? Nga nada ko tindant mal kadalagon.

0: aliyah iha. Namanam nang namalik ang mga panghitabo kanhi nga mugna sa buay.
1: Luya, is not sure, Daddy Uy. Overkill man sa akong tanaw, Dad. Klaro kayong kipatay nga way kasukul.
0: Kadto bang nabalita nga napusilan ni Major Gaspar kay ni Sukul?
1: Yes, Dad. Napusilan kay ni Sukul ko, no? Maong perteng buaka sa o.
0: Ang kagaw nga lieutenant. Og karon usa na kay Major apan kagaw lang gihapon.
1: Daddy Mark.
0: Kulwa pa unta ko magkaila sa matuod ng pagkataon ni ng Major Gaspar. Well, tingali. Magkaingol ko nga tinuod. Apad kay lagi nagkailaman kaayo kung niyagikan siyang alimpong ato na siyang lapalapa. Magkaingon, yun ko nga dako pag yun unta kining imbestigahon nun.
1: Dad, mubahi kayo nag-imbestigasyon ng taga-CHR.
0: Angay lang. Tungod kay usak kagatos nga istorya ni anang maong opisyal. May lagna ay usang insakto. Apan lalinsunon pa. Si Major Gaspar. Kagaw siya sa police organization.
1: Daddy.
0: Og. Nagtuo ko nga nakaila siya sa maong snatcher. Maong iyakining gibanatan. Katingali, huay bendisyon, gikan kaniya ang maong solo ni ining operasyon.
1: Oh, kasalbahis ba din niya, Daddy Mark?
0: Usa siya sa mga sagbot na angay nagiduntang silhigon aron mawa sa dagway ng kalibutan. Kagaw siya, Aliyah. Kagaw siya!

0: Niining kinabuhiya, matira ang matibay. Budaog katong puno sa diskarte ang utok. Og labaw sa tanan, katong dili makamaong mubating kaluoy. Og dili bahadlok na mupatay. Ako mo serbisyo alang sa kong ranggo. Aron lang mamahimong bayani sa mga tao nga para na ko mga ipokrito, mga maot. Numero kining niadtong Chinese Macau. Nagingan lang ug Madam Ching. Hello, Madam.
1: Hello, Manchol Gaspar. Ako tawag sa imo kay ako'y paukuwang pasalamat sa imo gimo. Bawi sa Malkadalagon necklace ba? Sa Madam Ching ba? Gikan ato napatay ni mo isnatil.
0: Madam, ako kanang trabaho. Maong wagyo kay angay nga hunahunahon.
1: Oh, ako babilib sa imo. Ikaw isog ba? Wala ka duwa-duwa pusilis na sil.
0: Madam Jing, naghan yung kayong salamat.
2: Hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Mas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Unsa do? Proteksyon sa imong mga negosyo dinhi sa Pilipinas.
5: Oh, okay, okay, okay. Ako gusto makikita sa imo, ha? Gusto sa Madam King kita sabot pa. Sabot. Tala sa ekonomiya.
4: Ah, okay. Sige, Madam. Pagkita ta. Asa man?
5: Ako tawag pali sa
4: kano sa?
5: Suli, ha?
4: Okay, okay, madam.
5: Ako tawag pali sa imo, ha?
4: Okay, okay, madam.
5: Okay. Bye, Mitchell. Bye-bye.
4: Bye, Madam Ching. Ayay. Bangag sa ilong. Gusto ka ang intel report? Nga usa ka secret underworld character kining insika? Aw, kun maumanggari ka na, suwerte si Major Gaspar kay nakasugat og dakong grasya nga wa lang yudam ha.

0: Bulong Asarj.
1: Uy! Nang! Nang gibi, uy! Ambil ka niya sa sira sa kunsam ka din, eh!
0: Ay, nangita ko ni mo doon kay magpakisusi untap ko o kung sanay kalambuan sa kong kipamalihog ninyong duhani, Dong Jumil.
1: Eh, ang bahin ba sa kaso ni Bay Misael nang?
0: O, lagi unta.
1: Pastilan. Ang mga naikoneksyon kanini Bay Misael lang, nitalik ko naman niya karun nang dibi.
0: Unsa?
1: Mau na itinood nang. Mong pait kayong palandungon nga magpabiling gitso sa bilangguan ng amumigo nga si Bay Misael lang bisan pa og nasayuta nga inusinti sa pagpatay nga gisang at batok niya.
0: Kaluuhin taon sa akong anak.
1: Mismo gani si Sir Gaspar nga usa na karon ka major nang. Nibalibad sa munghang yun niya nga tabangan si Bay Misael.
0: Wala kyo ko bahibaw kung unsay angay na kong buhatod.
1: Nang dibi.
0: Nagplano lagi unta ko nga makikita kang Major Gaspar.
1: Sige lang. Sultihan niya na mo si Sir Major. Nga gusto ko kang makikisulti niya bahin sa kaso karon ni Bay Misael. Nga nabilanggo sa City Jail.

0: Layo na yun ang dapita. Ugmigaw na, Madam Ching.
1: Ay, kakayo lang up na imutipi esa. Og sa kanika niya to video call ba?
0: Oh, Madam Ching.
1: Okay, okay. Nasa unahan na junction. Minaw, ikaw?
0: Oo, oh, Madam.
1: Ikaw nung sa gasoline station? Okay? O niya, ikaw bilin sa imo ang motosiklo. Naa itong limusin ka na ikaw sakay. Okay? Ha? Medyo gaspal ka sa buti ko?
0: Okay, Madam. Copy.

0: na ang tinuro ng limusin ni Tom. Nasa unahan, Jutay. Huwag na ay duha ka tao nga presentable ang gisulop. Oh. Ah, hello, Madam Sim.
1: Mayor Gaspar, ikaw pilin nagdasay mo ang motosiklo. O ikaw sa kalimusin pala ikaw anina sa Madam King ba?
0: Ah, okay, madam.

Salamat, mga brother. Kadago ini mga tawana. Una ay marka nga dragon, agi sa tato, ang ilang tuong nga bahin sa pulso.

0: Oh, Madam Cheng. Paingon mi diha, uban aning imong mga tao.
1: Kana mao kana sila. Ako mga dalagon.
0: Ha?
1: Ikaw ayaw lang hipong. Kay dili matukay sila butang sa tambon imo nga matapala. Sigulidad sa ako ba? Sa Madam Cheng pa.
0: Mao ba, Madam?
2: Amo na ta papalagi mo mga matapos ah.
0: Sigurista man kining insida.

0: sol Gaspar.
1: Salamat bigayon sa imbitasyon. Unsay ko ikalayat, Bram?
0: Ako patawag sa imuha, Metol. Kay ikaw maayo kalaki ba?
1: Unsay buot ni mong ipasabot?
0: Ikaw wala na pil sa listahan. Mao ako, Amadam Ching. Gusto apil ka sa hatagan sa Galacia Ebleman.
1: Wow!
0: Ako ba? Ako, Madam Ching, ako, seryoso ako. Wala ako kumidya sa imuha, Mijot.
1: Dago kayo na kong garbo nga dibilib di ay ka sa akong abilidad, Madam.
0: Ang ako gulupo nagdala sa malkadalagon. O kinanglan na mo paliha sa imo nga isog kayo na sa gobyerno.
1: Well, shoot! Dili ko ikaw pakiason, Madam Ching.
0: Kana! Mao ka na ako gusto ba? Kana daw sayo ni kasinabot.
1: Gawas nga sayon ra kong ikasinabot, Madam. Dili sab ko magkamaong madlok nga mo patay.
0: Biligod. Sobla na ako bilib sa imo, Mitchell Gaspar pa.
1: Mahimo ba na kong masayran? Kung unsay mga nag-unang negosyo nga giduma, ilawong sa marka sa Dragon ninyong grupo, Madam.
0: Kanan nag-una ang illegal nga dulugas. Pogo hams. Kidnapping. And human trafficking. O human organ trafficking.
1: Ako ang klase sa tao, Madam, nga andam mulaban. O akong pagkamatian ang akong labanan.
0: Ganda! Makasinabot kita dadapita, Mijun. Ikaw atag protection sa mga dalagon. Kahit kami hatag sa imuha, dagan swerte!
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabbiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balitahan tuwing karato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa Social Security System kon SSS ang mga plano na inipag-roll out sa gitawag nga Energy Sustainability Loan Program nga magtugot sa mga qualified members ni ini nga makapahimos pag-finance alang sa pag-installar og residential solar panel systems nga mahimong bayaran hangtod sa 7 ka tuig. Sigon sa SSS, target nila mo suporta og 100,000 ka mga panimay sa tuig 2028 pinaagi sa mga programa taliwas sa nagkataas nga bayronon sa kuryente ug pagduso sa gobyerno alang sa long-term energy sustainability. Ang ahensya wala pa ni pagawas og mga detalye labot sa mga programa apan ipasalig kini nga ang mga programa mahimong available sa mga membro nga dunay mandatory provident fund account. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Ako ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Kiman ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
11: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Uy! Wala! Mga tao man ang nataingon din, he? Ang payag yun ang ilang tuyo! Agoy! Di naman ko makalihok ini. Inisod ko. Magtuda na sila nako. Pita ni... Uy!
2: Alas! Itaway! Parang puso payag!
1: Mga abay! Saan ba inyong problema, bay?
2: Mga tanong, bay. Nag-rubing mi na sementeryo. Kaya, kalit na kanunay nakita sa lula.
3: Nakita ko ang ungo nga si Pilong na nagdupa sa ibabaw sa pantiyon.
1: Unsa? Uy, Lala, kuwang rakas ka to, glaoy. Galimungawan ra ka ato. Mau nga, bisag unsa na limong makita, la.
3: Kaniad to. Di ko makatuo nga si Pilong ungo ng dapita. Pero karon, pistar nyo na akong nakakita akong nakakita ni kong ungo nga nagdupa na ibabaw sa panty yun.
1: Unya la?
3: Ano hibaw masabi? Nga ang apong Pilong nga magpuyo sa payag niya kirismenteryo ang iyan nga binlas siyang gahong pagkaungo.
1: Ay, kadiyat lang laha. Murag nasayop mangitinghali mo la. Naaraman sa taas si Johnny Good.
3: Bao ba? Ala. Kabo, kabo. Dahil awa ninyo kung nabas Johnny. Una, pakanauga.
1: Aw ka na rin. O sige, pakanaugo na ako. Kadiyot. John. Bay Johnny. Ba... Uwa na mas chanti sa siyang kwarto. Sa kwarto ka ni Lolo, no?
2: Kalaw ka lang!
1: Hain man di si Johnny. May lakaw siya.
4: Kalaw ka ni Johnny.
1: Sa kwarto na ko? Kok man di si Johnny din, he? Huwa ka siya musod sa kaban siyang Lolo, no? Ipita ni, eh.
3: Uy, siya naman! Kadugay, good ana, diatang boy!
1: Yay, maldita ni Lola, ha? Ay, buutan pa man na siya sa may aging adlaw. Pidan yun, sa kong man ako sa mas chan ni, uy!
2: Salaman!
5: Mik-mik! Ay,
2: nabusang
1: silong, ha? Nangita sila ni chan ni, ambot nga, no?
6: Lo, Mik-mik! Pagkawasan na siya ni?
1: Huwagay, diri si chan ni!
5: Ay, hain man si chan ni, ha?
6: Mingaw naman sa gawas ng bakanting pansyon. Ay, naman ka mga tanong nga. Ngita na ko. Maayo na bakang igawas na? Nga ako lang kung inigawas na ko din his pansyon. Nakatang sila. Ngit-ngit na ba din ng labita? Tanga, pahala na. Unya na lang di ko magawas. Impyo mo sa ning pansyon. Pwede ra nga. Ani ko matuwa.
3: Hoy! Paggawa sana ninyong apo sa ungo!
2: Patubangan ha! Patubangan ang mong kaliwas sa ungo! Ya! Kaya na
1: ay, kadiyot lang ha ka nang buwang kalimot mga tuwa man dahil sa syudad si Johnny mga sir. O sa ito ah, ay nalagpamakaktumboy. Sulti na lang si tinood. Nang sulti lagi ko si tinood la. Wa na rin si Johnny kay tuwa sa syudad. Kalimot lang ko. Nga nung wa man ka mo sulti ganiha nga tuwa rin siya sa syudad. Saon nga gabi naman kong nauli la. Mingaw na. Bawang nga milahos na lang ko ukatog. Wa na ko mulili sa kwarto ni Johnny.
2: Ay, tumoy. O baba, patuas barangay ho lang apo sa ungo ha. Kinang lang... Matubang siya mo dito.
1: Oo, sige, ako siyang partuon. Niyan sa mga kong isulti niya.
2: Hindi na lang, ipatawag siya sa kapitan.
1: Si kapitan dahi napatawag niya. Umarlagi o ba ninyong kapitan, be?
2: Basta-basta sultihin siya. Para mahusay ng talan.
1: Oh, sige, ang sultihan.
3: Hoy, tumboy. Ina ng apong pilo, ha? Nga nakita na ako siya sa ibaba sa pantiyon. Naghangad sa buwan.
1: Oh. Unsa?
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: B vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Atun kanun na gipilo sa buhi pa siya. Matagtak doon sa buwan. Unya karun nga patay na siya. Maugyapon na yung buhat doon. Matagtak doon sa buwan. Lula, dili tingali si Johnny ang imong nakita. Uy! Kundi man siya si Johnny, siya mausipilo nga mibalik gikan sa lubganan. Ha? Pagtsuro diha laoy.
1: Sir, pasama na. Ipatumbang lang og ba ng Johnny ang nakita, Lula? Kino, gina mo?
0: Tadya ka mo. Lula, suntoy lang ipanuti. Tinuod ka nga nakita ni Lula si Lulo Pilo?
2: Ay, tuwa na sila.
0: Oo, tuwa na. Paitani Saun man nila ako? Asam des abay?
3: Si Johnny yun ang ilang ipangita?
0: O gani.
2: Allah. Hain magit ka si Johnny. Di haramat siya sa kwarto ni Papa matugabi.

0: Ya no di mo ko makaliok. Uy, wala. Niyam di ko sud sa pantyon. Pusto. Dinhim di ko makatuo kabi eh. Ang mga tao. Wala nang itingali sila mga ita. Naku, kay adlaw na biya. Magkawas ako din sa pantyon eh. Sa kita sa kong likod eh nga. Nagloko sa makatuo.
1: Good morning.
0: Delay
1: ko minatay oy, delay. An nakatobra ko dinis ilawom sa pantyon. Ako ang bagong si Pultorero din hey. Ako nang giandam daan kanang bang pantyon. Do na may lubong ana karon di ba?
2: Ah,
1: tawag na, tawag na. Oo. Ingon bitaw ko. Ah, sige. At timbala na ninyo ang pantyon.
2: Okay.
1: Ah, sikang kawai. Ganun huwa man kong makamataw sa'yo eh. Bakit anong kus akong... Bakit anong kus akong bandrabahan di sementeryo nga. Nakatugos ilang sa pantyon. Nakurata ba sila? Nahibong umayo.
3: Ay, magit si Johnny. Buntag na.
4: Na, di siya kumakatubagan na inyong pangtana.
5: Tia, di ka nga namalbal si Gaw Johnny sa iyong lugar?
3: Unsa?
4: Eh, so patakag-uka ba na iyong bababay pulduoy? Wapa man ko makakita nga naungos, Johnny, good?
5: Basigyan lang kitago ni mo.
4: Badya, uy.
3: Uy! Hi!
4: Bye, Johnny.
1: Ay, sorry. Kura to muna. Kwan, madali lang ko kay. Gisundan ko sa ubang masaldo sa cemeteryo.
4: Ha? Ngano'y gisundan mo ka ba eh?
1: Nakurat sila kay dito ko makatawag sa ilawang sa pantyon nga doon ay ilubong nung adlawa.
3: Unsa? Unsa?
1: Makapihaw na ko ninyo, be.
4: Sige, ako rin andam sa imong kapibay dyan eh.

0: Oh! Sa'yo mo nagyagang bangon, Lord Meche.
1: Mahad ako ka rin sa menteryo.
0: Oh, unsa? Unsa naman taong ka, eh? Di naman ka mahimutang nga ng imong blag-blag ni mo?
1: Ganahan makaka nga. Malingaw ko din, eh. Pasagay na lang kung mag-doon na sa menteryo. Tiwaso na mo karang interview ni Johnny.
0: Pag-amping lang, ha? Nga di mo sangkos dili maayo ng pagpaduol mo lang, Johnny, ha?
1: Ay, kabala ka din, do. Trabaho lang ning ako. One personal intention.
0: Hmm? Pag-amping taon, ayaw kitang patakod pagkaungo lang, Johnny, ha?
1: Dili lagi. Sige na, ato na ko. Bye.
0: Pagkaway ayo ni pagkaanhi, ah. Gidamgin ako din ni Smith siya ron. Ako siya masolo, pero sa naman eh. Magsigil mahinaon ng lakaw.
2: Unsa? Padtuon ko sa barangay?
3: Oh, manay gisultis mga tanod nga may abot din his paya gabi ibay. Nagduda man sila nga na malbal kagabi.
2: Unsa bay?

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa buntan.
8: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan mo kasi natin ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
13: Katahin na ang tawa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ito. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay.
12: Abukid sa kulian?
13: O kato ganing ama nga mo rin na.
12: Abukid sa...
13: Ganing.
12: Sundan?
13: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyot
12: ko. Taka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
13: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iha.
12: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
13: Makakat-kat ba?
12: Tanong mo yung
13: sa mga mga. Magrapag yung doot ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
12: Sige pa ka na nimulay?
13: Sion.
12: Lido.
13: Alberto.
12: Pilay mo idan.
13: Ay, kung anak ko, nobinta na ko.
11: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
15: Paragis Bila-Bila.
14: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni akagihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikon.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usakanin nung nga dili mo biya karako. Mauniya.

Dol ni Kusiman siya. Ning mga orasa. At doontay ko karon, uban ni Jenny. Sa gipinag-iya kong hotel. Wapag-yapon may luna hangtod ron. Wapag-yapon ko may luna. Nga naguna-una, nguwak mi ba dayon. Kada ganon tanang ko planong buhaton uban niya. Oh, shit. Kitsa ka ng tao nga, nagluko sa tubangan sa gate ng mansyon. Shit! Huwag ba makabanta yung gwardya? Kamay tao na diyan nga, nagbabag diha sa gawas ng gate. Pulpul nga gwardya. Nag-usik lang yun sa mong disweldo yung tawana. Pahawa na diyan.

0: O, sa may mong gibuhat? Ha? Iwa ka man magpapahawa. Ining makililimos at tuwangan.
1: Sorry, sir. Ganina pa na nako siyang giabog niya, sir. Pero di giyod siya mo pahawa. Mitiko ko ino niya at tuwangan sa gate. Di ko siya mo pahawa kung di ka mabot.
0: Shit! Nakaila siya nako?
1: Oh, sir. Si ma'am na.
0: Ma'am? Ma'am who?
1: Si Ma'am Amy ba?
0: What? Damn this woman. Dilip yung ini niya. Hunuman. Hoy! Hoy! Amy! Dili ka ba magkasabot? Makapilarta ba niya ikap kina Highland Sultihan na hunungin ako? Hoy! Amy! Kapahok ni mo, Amy!
1: Sir, mura magnakuyapan matingali na siya, sir.
0: What? Usa? Shit! Alsaha kinang bayhana, ug ilabay!

0: them. Now you're awake.
1: Josh.
0: Usapin mo na kaon, ha? Og dinhi ka man yun sa akong mansyon. Nagpawa sa imong kusok. And you smell so terrible, Emmy. But you don't. Wala ba yung uawang na hibili ni mo? Ay na yung mong sakinan.
1: Gito ang akong sakinan sa imong opisina. Huwag ko na himo. Igo na lang ko sa paglantaw sa ilang pagkuha ni ini.
0: What?
1: Nasayot ko kagawa ko igong kantidad aron nga malukat ko ang maong sakinan ka ganina. O sa kalibo lang imong gihatag na ako.
0: Tell me it. Pagkaroon ako pang imong problemahon? Di ba nga sobra ang labad sa o nga imong gihatag na ko? Aron huna-hunaon ko pa, lakip ang paglukat sa imong sakinan.
1: Dili ba makahimong makahangyo? For old time's sake, Josh.
0: No! I already got ties with you, Emmy. Busa karon nga nakamatngon ka na. Please, leave my place. Kalit nga nahugaw ang hangin sa palibot sa imong presensya.
1: Josh, wala ko lang kapaingnan. Please, bisang karong gabi ko na lang. Let me stay.
0: No.
1: Josh, dali ko mahimo ni mong ilapay nga basta na lang sama sa usa ka basura.
0: I could.

0: ko'y pasad ang gwardya. Imbis nga ilabay ka, sama sa kong sugo ka niya, iya kang gidadi ni sa servant's quarter. Yatagan pa ni mo'g trabahoon ang mga katabang. No, kinanglan pa nilang labhan ka ng hapin sa kama nga imong gihidaan. Gosh! Dali ka mag-stand sa imong kabaho. Usa ka adlaw pa lang sa kalsada. Ugwa ka na'y kalainan sa usa ka makililimos. Gandug kayo na nagpuyo sa daplin. Muna ko sa pagawas. And as I live, gusto kong musunod ka usab sa pagbiya. And please, please, don't ever come back. Don't ever beg. Kay wa na ko'y bisan gamay ya kaluoy og limos nga ikahatag pa nimo.
1: Usa ka gabi ilang yangyo ka nimo, Josh. Ito, pagyan nimo. Oh. I wish wala lang din ka magkaila. I wish wala lang ko magpadas imong mga saad sa una. I wish wala lang ko ta kong magbiya pa ni Dave sa among anak. I wish mapasay lupa ko ni Dave. Oh. Saon ko pagbalik kun ingon ni ini ko kang guba? May naong pa ba kong ikatubang pagbalik sa akong pamilya? Kinahan lang pandayon ko pag-usap ang akong kinabuhi. Ugma, sugdan ko pagbalik sa pagpanday ang akong ugma.

Dabala kagil kisin ni Ellen. Dali siya may kanaog o pitaka na paingo sa amo. Ay, huwag man ko siya at iskugma, eh. Pero, pinanggaragyapan ko sa Ginoo. Kay swerte kay ko sa kong higala.

0: Nay. Nay, ang bata, Nay.
1: Salamat sa gino, okay ni Ana mo. Naabot na yun mo.
0: Pasaylo ang nadugay, gid mi, Nay. Kumusta si Inday?
1: Ay, nakatog naman ni noon. Mi obos-obos na yung hilanat. Pero paghihapon nawa, minsan gipainom na na akong tambal. Igo lang mi minus-minus, mi os-os.
0: Gisipon siya, Nay, o giubo?
1: Wa ko kabantay da.
0: Kinahalang ipa-check up ni nato, ugma. Kung dili paghihapon mo, ubos ang hilanat. Inday, ni Anas nanay, abot na ko.
1: Kampante na koronga ni Ana mo, Jenny.
0: Ay, sige nanay, pahuway na. Ako na'y bahala sa kong anak.
1: Ay, salamat. Kagihuli pa ni mong tanang pagkuwang sa ginahan. Kay daghan ka rin tao, salamat, Inday.
0: Way sa pa yan, Nay. Sige na, pahuway na. Ako na'y mag-sponge bath sa bata. Basta kinahanglan kag pahuway kay nako. Anad na ko inimpuwaw.
1: Salamat.
2: Nay.
1: Oh, Dave. Anak.
2: Nay. Mm. Salamat sa pagbantay ni Inday.
1: Anala, sige. Niya naman mo. Ato na ko speakers kwarto.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati din nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan na mong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
10: same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.

may igong kandidat ako, ha? Magkapalit akong akong mga gamit. Magkapuyok na ko og usa ka pension house. Mapalit lang una akong mga baratuhon nga sinina. Aron nga makailis o makaligo na ko. Palit na kayong ako pamati sa akong lawas. Og gusto si Josh. Nanimahot na ko. Kashit. Mag-gawas akong ikanili sa pawn shop. Asa mo kumangitag baratuhon lang ng pension house? At narating ang lilinis sa downtown. Kaya ba? Kanang lalaki sa pikas ng kalsada? Oh, mama na tawanan ha? Gisumbungan atong bata kagahapon nga misnatch akong bag? Ano na man siya? Nagkit ako niya. Bitan o siya na ko. Ubi pa yung... Ano yung mali? Lainig plano tawanan na da. Dili ni may mo. Musood ko umula. Kinala makalikay ko anong tawanan.

0: Kamindot ini ni si Nina. Ganahan ko ini.
1: Excuse me, ma'am.
0: Yes?
1: Mahal ba ya no?
0: Naibaw ko.
1: Ay, basin ba hugaw ni mo na, ma'am ba? Ay, sigihan mo na ni mo hikap. Mahalon ba ya no?
0: So, nagtuo ka, hindi ko maka-afford?
1: Kun, mupalit ka, ma'am. Palitan na. Ay, lang sigihaw hikap. Kimurag. Wara ba kay panghunaw ko?
0: Hoy, payot! Nahibaw ka ba? Nga mahimot kang ireklamo sa inyong manager din, he? Ni ining maungtindahan? Discrimination man ng imo. Abi kay wa bang ko ilis? Ingon anaon lang ko nimo sa pagtratar? No, dili na mahimo. Never underestimate Judyads. Kay mas kwartahan pa ko nimo, bisan kung wa ako makaligo. Nahitabo lang ang ginimalas ko lately. Pero makita nimo, balikon ta ka din he kung makaligo na ko. Bisit ka. Kuhaon ko ni. Abi pala nimo wa ko'y kwarta. Kuhaon ko ni. Kani, hasa sa ni o kinisab. In ka!

ni Malpayaw eh. Ato na lang hinong kukaon inis baratuhon nga kananan. Kada kagasto ko og dako kagadi na. Animal to bayuta? Animal jud. Nahinayak na hinong kugasto og sobra sa 5,000 sa sinina lang. Makalagkot. Ikaw rin matakong tanawa ito kaya naibog ko. Pero wa sa akong plano mo palit ko. Pero, sige na lang. Magamit mo sa binin ako. Mangita na ko ang pension house or nga makailis na ko ang makaligo ko. Bantay ka lang yung bayota ka. Dumtantag ko ka. Balik ko taka kung maksod na kong balik ang trabaho. Ha, nakasiguro ko. Dawaton ko ni Mr. Benson. Kay nakagusto usab siya na ako kani ato. Magamit ko yung gihapon ang akong kagwapa. Dili ka na ako, Josh? Pwes, may dekan pang mupunit na ako. Dili ka ikaw rin dato. Ha, makabangon paghihapon ko. Magpartahan raon niya ako pag-usab.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang drama kadaguluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4. Anhan usab ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og family.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Manghigala da pitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Benze. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alwin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo para yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.

0: que mahi mu mu pula yok nak ayi sa.
1: Israel.
2: Hatta gini sing kegawasa si Isa. Wi Hans. Kundri ka gusto nga kalintan kung atong pagkamanag suon.
0: Ayaw ko ka duka ket. Tungod kay bisan un saon. Dili ko ikaw madawat ngay suon.
2: Ay Isa.
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
5: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
7: Babalik sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
10: tulo pod ka capsules sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Hispanis. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ganahan ka ni Kara, di ba?
3: May mumagdilin na lang tayo isgutan ang nangagi ko, Hans. Ha?
2: Tubag ako! Tinuod ba ang ganahan sa ka ni Kara? Na nakagusto ka niya? Oh!
3: Tinuod na nagkagusto ko ni Kara, Kuya Hans.
2: Tinuod kiti ay.
3: Una kong gimahal si Kara kanimo, Kuya. Wa ang magkaila si Kara. Mahal ko na siya kay suod ni Higala.
2: Traitor ka, Kent.
3: Traitor ba niya ang tawag ni mo, anak? Sa taong nga igo na nagmahal? Ha? Pero gipatay ko ang mong pagbati sa diyan. Ikaw ang gipilit ni Kara.
4: Basaylo ako, Kent. Pero ang imong magwang ang akong gusto.
3: Nangyudis ko yung Hans, di mo?
4: Oh, Kent. Oh, nagplano na kung ako na siyang sugton. Ay lang kayo ubos na ako, Kent, ha?
3: Oh, garang ka raw, eh. Ang importante nga, dito rin sa kasakong magwang mapunta.
4: Salamat ka, nagkasabot ka.
3: Kara, pangalans ko yung Hans, ha? Gidawat ko sa dakong kasayon ang akong kapakyasan kang Kara. Tungod kay ikaw ang iyang gipili, Kuya. Sinang nahibaw ko, nadili ako ang iyang gimahal. Ako nang gluna ang asama sa igsuon si Kara. Oh. Kuya, kung ako'y daot ang huna-huna ni mo bisan gamay, naarani mo kung dili ka mutuon ako. Basta ako, tinuod ang akong pagtahod ni mo. O gusto ko mutabang nimo aron mahupay ang imong gibating kagool karon.
2: Panay asa isa.
3: Dili, Kuya.
2: Gusto mong kagamutabang ako, di ba? Ano di man nimo panayos ay isa?
3: Tungkol kinahibaw ko nga pasakitan na nimo siya.
2: O giunsa man nimo pagsiguro ng pasakitan ko sa isa?
3: Tungkol kinasuko ka niya. O nibaw ko naglagaw ka karon kay kasal na untat ninyo ni Kara karong Sabado.
2: Huso ka! Naglagot ko nagunahuna. Tungkol kay kasal na namo ni Kara karong Sabado. Kanang ahisaw na kayon. Pero huwag kayo rahon na napasakitan siya.
3: Kuya, pakita una ko na mukalma ka. Huwag akong padaulong pagbalik ni mo sa Isa.
2: Hayin ka rin sa Isa.
3: Tuwas Rostov. Pero ayaw pag nung nagsaka rito.
2: Gawas! Bungol ka! Gawas na!
3: Palihog lang, Kuya. Ayun na panghagis.
5: Daw, doon na sila tarnan sa ibabaw. Magsugod na ta.
6: Ipauna lang ang akong mga kauban. Ingna si Direk. Magpauwahi lang ko. Ingna ha.
5: Uy, Ken! Uy! Ay, pangilabot na lang din mo ha! Ayaw taon na eh! Taon sus! Kaya biyag uwan yung bayan na. Uy!
7: Unsa naman ka sila sa upos? Nahilong man. Uwa na sa mga hagis, Sir Hans. Uwa ba ka sila magbuno si Kent, no?
8: Unsa rin nahitabo ni Hans, Mika?
7: Oh, oy! Mika Claire, ikaw mang guday na.
8: Ganun ni anong kas rooftop?
7: Gipatago ako ni Kent, ini. Gisapot si Sir Hans, karun good.
8: Ganun gisapot man sa siya? Aw, doon na kitingali nakapasapot niya.
7: Posible nga, nag-uol niya nga. Kasal na lang ni Kara karang umaabot na Sabado.
8: Alo, tuwid no. Nagkapalit na ba kong regalo para silang kasal?
7: Maoba? Ano ko na, no?
8: Aw, ako na lang itong ihatag ni mo. Ayasa.
7: Ha?
9: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
12: Ako po'd. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: ayaw kabalaka na anay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Sa gunso ng OT, agbuhi.
14: Kaya pa nako.
13: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
15: Kaya pa nako.
13: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
16: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
17: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
18: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
19: Me too, Mama!
17: Ay, kauisag ano nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
20: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
19: Papa!
17: Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
21: Ang drama kadaguluhan sa tanambakak, ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taday. Ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday. Ipasunday karong umabot Hunyo 4. Anhan o sabi, ipasunday diya sa may Bulacaw, Cebu City. Ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
22: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
23: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
22: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
24: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
26: Wow.
25: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuan niya.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: nganong imo maning ihatag nako? Nga imo maning gipalit para ni Kara.
1: Patay naman si Kara. Unya ikaw may gipuling ni Hans ni Kara. Mao nga ikaw ang angayan akong hatagan sa kong regalo para unta ni Kara.
0: Ayaw lang, uy.
1: Ganun mo balibad man ka. Amiga naman ka hata.
0: Oh, amiga.
1: So, kay amiga naman ta, ayaw balibari nga akong regalo. May ubos ko ni mo, ano?
0: Pero...
1: Please, Ayasa, please. Dawata ni.
0: Sige, good.
1: Ay, salamat. Ako pa ni mo, no? Maningkamot ka nga mabalhin diha nimo ang pagmahal ni Hans kang Kara.
0: Unsa?
1: Swerte ka ayo ka kung ikaw ang madayo ni Hans. Kay dato na sila.
0: Dili mahitabong mahalon ko ni Sir Hans. Una, pobre ko. Ikaduha, mo'y labing bugat nga rason. Mao nga akong iyang gibasal sa kamatayo ni Anhing Kara.
1: Maugani nga maningkamot ka nga magustuhan ka niya, aron mawa ang iyang kasuko, o di na siya mangisog ni mo. Ay, tuod ay pa, mangutan ako. Unsa magay ipangsugo ni Hans ni mo?
0: Gusto man siya nga maparihas ko ni Kara. Parihas ko ni Kara nga mula ba? Muluto. Muatiman. Muliho.
1: Mao ba? Ay, sayo na kayo na. Tabangan ta ka.
0: Ha?
1: Tabangan ta ka nga mahimo kang sama kang Kara. Pero, ato na din sikrito ha. Ayaw sultihin si Ken sa tong sabot.
0: Sige.
1: Niya na akong number ha. I-text lang niya imong cellphone number. Ini nga number. Ha?
0: Sige.
1: Okay. Mubalik sa ko sa akong trabaho, Ayasa. Good luck. Ayaw gud pag-surrender kang Hans ha. Kay luoy ka ayon siya. Mura siya og bata nga na wag tangan og duwaan. Busa kinahang lang mahibalik niya ang duwaan. Okay? Sige, bye!
0: Buotan mo sa tennis, Mika Clear. Pero... Ang nahilom ka si Kent o si Hans.

0: Selamat kami kalian manas, Kuy Hans. Mayun tak kon mendawat rani Kuy Hans ngawat lagi cikara. Udil na niya pasakitan si Ayesa.
1: Naon siya naman si Sir Hans?
0: Mikalman na siya.
1: Ay, salamat. Habi na akong nag-wild pagihapon.
0: Ganun na naog mo ka?
1: Nagsusi lang ko ni Sir Hans. Lain mo ko na nasood sa kong oo. Nahadlo ko nga, base na niya bako na ako na siya daotan ba?
0: Nahadlo ka nga maghikog siya?
1: Oh, dili sa tingali siya maghikog, no?
0: Mabaw na doon siya utok. Maghikog pa siya.
1: Ikaw sad ba? Harsh rasad kay ka. Ayos at ing naanas ko'y Hans ni Mui.
0: Ipahiyom ka.
1: Ha?
0: Baliwa na gud ni mo ang mga panghitabo karon.
1: Kuan? Kanang... dili man sa ingon nga baliwa. Dili lang kayo magpadasa kung kahadlok ni Sir Hans. Kay nahibaw mo sa gyud ko nga buutan na siya.
0: Way buutan sa taong abubuan o gigihan.
1: Ha? Basi nang hagi siya kay gigutom na. Unsa na sabi arong orasa? Uy, hala! Wa man din naman ihapon o mamaho imong Kuya Hans.
0: Pasagbi siya mangayo.
1: Dili mahimo, uy. Kinahal na makakaon sa Sir Hans aron dili siya maburyong.
0: Saong na ako pagpugong sa Iyesa, eh. Di ko gusto ang magpaduol sa kanunay kang Kuya Hans na sama kang Kara.
2: Kent? Seryoso lagi kayo ng Kuya Hans ni mo?
0: Seryoso yun na, Kara. Busa ikaw, ayaw yung paduolan niya kung doon na siya buhaton din sa bahay.
2: Architect mo na siya, no?
0: Oh, mao nga busy na siya kanunay.
3: Kara? Ma?
0: Mahal?
2: Mahal ang gusto niya nga among tawag ganay. Mahal.
0: Gisagot na gano'y ni mo si Kuya Hans.
2: Oo.
3: Mahal?
2: Na mahal!
0: Si Kara lang ang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dilit akong musugot na hangtod si Ayesa. Ang kunong pa niya.

0: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
1: same nutrition, half the price,
0: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
2: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half the price,
0: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
6: Kaya pa na ako.
7: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon.
8: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
9: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang drama kadaguluhan sa tanambaka ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasundayo karong umabot Hunyo 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4. Anhan usab ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
11: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: JMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong nga po na ko si Radyo Man, Josephus, J.Q. Gihanos, Doga Diyos, Brickero nga po, Datogato sa Data Exa 500. Pwede mo magtanon ang naanaidad, mag-Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ay ba superior, antioxidants, kabaoy grapitin sa masilyula, apelmas kinsols, batok sa darabis ng free radicals, gipagrabis sa evolusyon, yuveris mabisyo sa mas paginom sa alkohol, o ang pagpanabato. Sa itong balita, di ay usag ka 48 anyos nga gingong IT nga nakmagini sa gibog Antinog Operation sa bagasakop sa RPDO 7 na di asmay porok Santo Niño 3 sa Barangay Lamak, lungsod sa Konsolasyon kagabi. Ang dinakpan na ilahang sa pangalang alias Carlo, 45 anyos sa Panigon, o nagpuyo sa 48 anyos ng Panigon, nagpuyo sa Japan sa Hanisgutan, yung lugar, nanakpas sa Gibo, Antinog Operation, o Bible Operation, sa pagsakop sa RPDO 7, naman kinipinansod sa Pilaka Simbana, na kawigan sa mga dinakpan ang 535 gramos ng nadahang sibuga mo balor kapin sa 3.6 milyon pesos na kapilakuha ang usa ka 45 kalibre nga pistola. Kalung Diyos, balik karagabura, hatod ka na to sa Data Exa 500. Ang Data Exa 500 kampiyon ng produksyon, anay 1.3 million ORAC units sa antioxidants, epektibo ng pangontras, mga free radical sog oxidation. Sa Data Exa 500, atong panit pamataon, internal organ ayohon. Ang Data Exa 500, dinit batas diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastrointestinal formation or PCDT, insomnia, acropathic GERD. Ang Data Exa 500, ang sekreto sa bagagwapo.
0: RMN Newsbreak.

0: 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 소독해 둘러보라 대형 둘러보라 나쿵 둘러보라 싹싹 스나골 이렇게 분수 오버롤 넘버원 예수비하는 서비스의 녹매는 아우 DYSB RRNC Ademo como stato che pagate Bobby Lance che mi sono bene now lo sono visas bene now province wide is wide bro old wide come sta morning tanan happy weekend andang sabado today's mayo by the trees no smell by the soy
1: morag mo morning tig pi out nako nga pizza by the trees ah nakagamay na gamay Kasi gamay, gamay nga doon ay gamay. Ah, gamay nga paldo ba?
0: Kumusta mong dala, no? Weekend na sab garaway gala, Sabado. Sapo, Saturday fever, Saturday night, Saturday all, sana all. Hala, hala, hala, hala! Sit back, relax, enjoy! Pero baga orasa, mag-hudyaka ta, maglipay-lipay ta! Di na magpadasa, baga problema, kikinig problema, tibik o gabahin, kinid lamas, kiskina boy! Dining atong pagpagaboy, dining kalibutan na boy gala! Manang di tayo ma-discourage, laho tayo ta, hangtod sa hangtod, hangtod sa atong kamatayon! Ito magpadas, magka-problema, problema ng wina. At ito bangon ng mga problema, mga kasdan, mga pagsuway, o gusto sa pala niyang atong isagubang ng mga wanid to wanid eh. Tauta, kabauta, muda, kabauta, musulban, pangita atong solusyon, kasulbaran, ang atong problema! Manang, ha? Relax na mo diya. Sa kabukiran, kumusta ito mga bagoma? Atong mga kaigsunan, mga kasama mga mananagat, kumusta mong tanan? Atong mga driver, mga bus driver, habal-haba driver, tricycle driver, sabang driver, bike driver, screw driver. Pero may screw driver, wala mo yung screw driver kaya dyan. Ano sa mga tanong kaya dyan? Basta na yung driver, isko driver, apin na yung driver ko na. Ito pa kumusta ang tanang mga sakop sa Philippine National Police, PNP, ha, kumusta mong tanan? Okay ba mo sa right? Alright ba mo sa okay, ha? Okay bang inyong peace and order situations, yung taksa-taksa ka mga lugar, taksa-taksa ka mga lungsun, ha? Kumusta mo niya? Kombate ba mo niya? Wala ba yung problema? Kung ano na problema na, ha? Kaya, problema, pagkita itong solusyon kang sulbaran, di ba? Wala nga dito magbada sa mga problema niya. Maunang, kung doon ay mga krimen niya o na doon ay disturbo yung peace and order ninyo diha sa tag-satag sa inyo kabaga AOR, ito na sabaran. Nakalang yung balita diha, pili niyo isin ako sa kumpulisyon ang mga balita diha ngayon mo, yung kumpulis media ang sabi mga larma diha.
2: Wala
0: nga ba? Masa pa na diha, ha? Hala, kumbate!

Alang inyong mga misses sa comment section, atong i-shoutout, atong tagakaroon pagdagatan inyong mga shoutout-shoutout, ya, ha? Atong i-mention karon, atong i-mention ninyo mga balaanong mga pangalan, di, ha? Anong mga tao, di, nga nagpagin mga kwa, di, ha, nga naapang ginahon na sa text nag-shot kang ginahon na, di, ha, nga mga ginahon na ninyo, at unaw na, ha? Nga ngayon ninyong ginahon na, kung naapang ginahon na, at unaw na, kung saan ninyong ginahon na, ha? Kung problema na, ato na problema. Kay kung ano yung masurba problema, ato na sa akin ay ang akong siliran na. Hindi pa kayo kung di ba, kung gugma na nga siliran na, usan ang gugmahan nyo, nagkikon ang gugmagwa, ato siyang Kuya Paul, o gang siliran sa gugma. Basta di masurban, sulbaro na ito na, pangita na itong solusyon o kasulbaran, di na magpada ng, doon na tayo problema. Ito niyo, ikaw, isalibay na, che, che, che, che, che, che, che. Ayong pagpaminaw ni Boss Benzel Estroga. Boss Benz, kumusta? Diyan sa may sityo sa Panta para kita hero si Bosete. O niya doon na labas sa ikaw lang iyang sounds karon ang V&M Light and Sounds. Pag doon na rin ko ang sa ngayang tuli, ama, Mandawi man tayo ito, kumusayo pa. Doon ay service ko ng iyang sounds. Lagubog ka na sa may Gisu, Mandawi City na kulo. Matod pang Boss Benz, ha? Yaman tumantali ni si Boss Benz ito. Mag-deji siya ito. Mag-barker-barker siya ito nga. Yeah! Hey! Hey! Disco jam! Disco jam! Ala, andaman niyo mga misis niya. Kaya ito ata nagpagdagad ka ron, ha? Ala, hala, hala. Labi na diyan sa Bagasawi, Tuboran, Cebu. Kay Fiesta na ba? Ugma niya. Yung ang Fiesta. Nag-chat ako mga igagaw dito. Si Agaw Florencio Upao Quijano Junior na pre, gaw, di ka mo rin gaw. Ama, di tala ko mo rin gaw. Kaya basta may bala, di kita mo na. Kung may bala na, puro wawa. Diyas, para kay Bagasawi, Tuboran, Cebu, mga igagaw. Di ako so ng Wapamusod o Gradio. Ako'y mag-MC sila mga kalingawan. Di ako ilang basketball tournament. Diyas, para kay Bagasawi, Tuboran, Cebu, ang lugar ni sa akong amahan. Isishare, mentionin ko dito nga request nga ako may ilang pa kung sa mga basketball tournament nila dito, ilang mga kalingawan dito, mag-MC mga matsur, o basketball tournament nila sa Bagasawi, Tuboran, Cebu, ha? Wala murag makadumdum ka ni Son Ingon, ano, ano, magsakin namin dito at high school pa ko, na, mapangmusod o gradyo, magigala, ako may tigkuan nila, no? Ako yung mga sports commentator, sila mga basketball league diha sa Bagasawi, Tuboran, Cebu. Oh, kisa ito na kailan na, lagi na kailan ako niya eh. Kaya ako yung mga iyan, mga iyan, mga igagaw niya, ubay-ubay sa niya, nga maminaw ng DYHP. O gatong sa una nga akong ilagar nga si Bian, mga igala, kuso ka niya sa Tuboran, Cebu, manang, ala, ha, advance na lang, eh, fista man ugma. May akong igagaw, ni chat na akong gaw, di ka mo rin gaw, kay, at andri gaw. Alam na sa akong kwagod, ang fista may gaw, nasa akong bukabular eh. On top ng Galasinko sa Kapolo, dinis na ito kapatao, basta na baron sa Sinagol. Nag-adagadagan, ubay-ubay na nag-misses by guest ng comment section. At ulit katanga pag nagkaroon ng kayong kagatumiaging sumado, mga ikala, wata mag-drama. Wata mag-drama, no? Oh, wata mag-drama, tumiaging sumado, wasa na mag-drama. Karoon mag-drama, tagamay. Aron na kitas-tas itong oras, pag-sugod, pag-Galasinko, pag-Galasinko, pag-Galasinko, mag-Galasinko, itong programa, pero usa ka oras ka pinat itong programa, taas-taas kay yaw-yaw, dali, hindi ito mag-yaw-yaw, ha? Manang, nga ito rin pag-shoutout, ito rin taga pag-gabaygal, ang shoutout niya, ha? Nyala, shoutout mo na, aran nato ni, ikuan ka rin, mga igala, katulman na may kuto ako buhok, kasi yung pangatong ito na, kaya na problema. Problema na. May kaya nakapaldo ko gamay sa akong earning sa kuan, sa Facebook, mga igala. Thank you so much, Boss Mitch, ha? May na, naiga may intawang nga may kasugakaw sa mga bayranan di, ha? Ara, nakatabang-tabang gamay ng atong mga post-post, mga video di atong live-live sa atong Facebook, ha? Nakapaldo ko gamay intawang, every 23, sa buwan sa 23, may galang pitch sa muna akong tig-pay-out na ako sa akong earnings, eh, na, ha? Wala gamay, basta ganun na, ikubati na na ay. Nakatabang-tabang in town sa ato mga bayranan din sa matubig, sa mga electrical, sa mga bayranan din, tanan bayranan, at least na ay kasigako, di kitabang-tabang.
Okay ra kaya, okay ra kaya sa right man ang palihog support sa ako mga videos, sa ako mga posts, ha, kay may nanay gamay. Thank you niya sa pagsunod. Ay, no, salamat sa mga FB friends, mga follower, nga nagkakuha sa ako mga like o share sa akong live, sa akong post, sa akong mga video, akong sayang o ulit ulit rin. Natis, naka-piapay ako na gamay, ha? Naabot na ako po. Gamay pa akong follower, naabot pa 16K kapin pamantali ng akong follower. Pero 10K, makakabot na kag 10K nga follower, makakuha na kag-earnings, ha? Na, no, mana do na kay fill upan ana apan imong TI in bank account bang imong PO PayPal ba kana ako PayPal man ko nya ako gi transfer sa GCash ha na tiba-tiba oi ako pa transfer sa akong bata kay di ko sito ani mga ingon-ingon ana gud ako gi PayPal to GCash sa ana ako ani kanina bayad sa utang ana linghoy na sad wa gabay. Ang buhato na sa dani, o sa atong i-content ani, sa atong Facebook, kay every kuha na kay earnings, mo post ka, mukhang ka mga post nga kuha, picture na kay earnings, kanang mukhang ka sa story ni mo, na kay earnings sana, niya mo text ka, kung makanang imong caption nga, kung ba nga, kuragod, post nga, mukwar kag caption or sa panay mo mga gipambati di ha pwede ra na kay earnings sana no video post na kay earnings live na kay earnings nya na star ka na star ra ni ma'am Lia Mika kung amiga sa Italy ay kitaga ko nag 20 stars tong last Saturday di karon nakobra na ko salamat kay mama wa gabay main na lang na puno-puno sa bayranan na puno-puno ba. She's thing pretty lang. At least, katulong na kay gayon. Yeah. Lingkod lang. Yeah. Una-una ko sa imong i-post. Kung sa imong i-post sa imong Facebook, awa na, paldo. paldo gamay ba? Dilikin hindi ako ako. Pero at least, na ah. Yep. Awa na, kumbati na. Awa na, gayon na kumpita ka ron. Sama man ako na. Namate kas kabiling kas mo kung kuan pa ta kay okay ra kayo nga pala igna kay earnings dia tagay dito tagay ri ako ba pampamilya pang sports mining ato ah eh ba ita na mga et igna kay earnings na kay or na ba kay talent fee dia na ba kay buhay dia nya imo nang iinom imo iko na wa na yayo na kay ingon ana ato na kay sideline dia nga makakuan ka ato sa mga bayranan sa balay bayranan sa kurente tubig unsa pa imong mga utang di ha hala bayrena wa gabay di ba boss Benz man is boss Benz kay nani kagamay nga na kuan siyang kuan na but nawag ko na ko galina kay na kuan ko niyang kuan na dinga to mention kila boss Benz kay ato na ko sa kong bulang kristal ha ako lilion na kong sa taong kung kinsa nagkuha itong imong kuha niya ha okay na boss Benz wow ay problema lamay kayo boss Benz Benzel is droga no di mo makita atong kinsa nagtanaw eh. Di mo nung hini atong connection lagi eh una hini ka atong connection no pero ting hinayag yun dugab taga may kagikan kong kaon to sunog mais o inununan nga lapu-lapu ah kumbahati na Oh, no. Oh, si John Ligo pong Rias Maridio Cebu ha. Sa Nagustin Maridio Cebu ni sin ani forward sa akong messenger yang amino ko sa pagtanaw sa page sa Dewey Espero no unya dia sa Bantayan Island ni eh. John Ligo pong thank you so much. Bueno, alas 5:06 na sa Kabuno di sa Kapargoba sa ito katulabanon. Saksis na gol ni Mr. Giatos. Paminawang kini atong drama portion may gala kay Wataka Drama dua kasabado may gala. No? Atong paminawang ang atong drama portion dahil sa buong pangamang shout out bagay gala.

0: nalimot naman ko si intro at... Kaya ito sa usbong. Nalimot naman ko sa ito intro at... Nalimot mo si intro ato. Sa intro ato, nalimot mo ko. Una kong drama do kasuwan, nalimot ako si intro ato. Akong drama itong kabuton ako ang langit. Nalimot mo sa itong kuhan. Eh? Ah, babae na itong kuhan na. O, dili eh. O, laki na eh. Nalimot mo ko na akong sa naman. Ha, ha, yung kalimot, wake home! Ganiyot, nalimot mo ko sa intro akong kung drama eh. Balaw ilo limot, bisag unsa lang may intro, basta okay na. No? Bay, balik ta! Sa atong drama por survey gala, 7 minutos, pasado las 5 sa Kapulon!
1: Matagto sa pagdawa, kikan si mong mga mata. Dibalwa ka na sa kasakit. Kalipay o kalampusan. Layas! Wakay luna din sa kong ari anong panibay! Maluibol kang asawa!
2: Pasahiro ako, please. Kipasulan ako ang tanang.
1: Ayoko biya iharbin. Ikaw ang bugto babae sa kukina mo. Ikaw nakapapitig sa kukasigkasi. Ikaw ang babaeng dalhin ako sa altar sa kabinyon. Please, leave, don't leave.
2: Sakit ka na kung alam mo. Leave me alone. Titangin sa satasa. Langit ka, yuta ko. Patungan sa kong kung

0: mga pangintay, mga pagandoy sa kinabuhi, gugma, kasilag, apan sa kadugayan, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahunang himinasyon ni Jerome Yap. Kabutun ko ang langit. Og din ni Salaing Anib sa tong sugilanon nga nagluwan, kabutun ko ang langit.
1: Ako'y plano ka mabalik ko ito sa sinda. Pero hindi ko magkaibaw kang herminda. Og manihid ko dito kung naanaba si Don Andres. Wa baka may balik paglarga kang iya matong apon ato sa mong balay. Tugid nga lang Ardolfo. Iya baka katong anak? O, unsa ba ito niya? Kaya nag-iskot man itong iyong katabang stikyo nga. Anak to ni Don Andres? Huwag hindi akong sutaan. Mabalik ko sa sindas at simana, huwag akong susihon kung naan na magyud ang akong pagkakaway. Ang sud akong amigo pero... Dako ka akong kasilag ka niya. Dako ang akong kasilag. Pagpati ang
2: tanang kawang labang. Hakoy! Wala! Mulakaw na sad si Senyorito Arnulfo pagitaon sa siyang ama ni Don Andres. Ako na sad ang outside de Colombo ane kay ako na ipangitaon. Hala! Ayun na pa! Ako tipo kao ng tiguang, okay, ako yung nga mulakaw si Arnulfo, gakong kuyugan. Kanan tali, arawari dagang samok, wadang istorya. Amos to, at ko kusin kwarto, at doon ko ako!
3: Natuog si Daddy Andres? Ayun na pa. Malangit ko ng tatay tikyo tali, mulakaw ko balik. Kaya mudyo, na ako'y atuon. Ah, di lang ko tali kung may bawa kang Daddy Andres o ang Tatay Tikyo. Ah, magawas ko dali sa mansion. Magdali ko. Asa man kayo't
2: kahal. Mingaw man ang kwarto ni Don Andres? Don Andres! Senyor! Wagyan, natulog man tingali. Pero tuktok ko ang kiniiyang puntahan siyang kwarto. Mamata eh. Kusko na ako pero basi. Masibang suko noon. Ako na yung makasabat. Ano eh? Ayun na pa. Magsaba-saba tal ko na sa kawas. Aron mo bangon na siya. Kaya kuha man ang asaba kay sa kawas. Mag-unsa ka kuha ni no? Ah, mag-video ko video ko ko rin sa gawas siyang kwarto. Aron mo matang tiguang. Kana akong waton!
1: Nakatawag ka ako ka po sa Winda. Apo ko, Wintas buhay pa ko, huwag na pa ko kinahawa. Di ka na kubiyaan ka, hangtod sa akong kamatayon na po. Pero nung kang may bawo kastanan, nung ka may bawo si Don Andres, nangan na siya'y anak, nila ni Susan sa akong anak ka na makana. Pinahanglan o ay masayad ang tahan. Huwag hangtod sa akong kamatayan. Ay, iyon na ba? Miliho ka ako mapo. Ako kamulan, madali ko.
2: Langitong yuta! Nagkantakantan ako, huwag akong bangon si Don Andres. Hay! Ah! Hay! Ah! Ako si Kakuri. Wagin gapon, tuktoko na ako, tuktoko na ako. Ay, saba na kay Kudri, walang gapong matan yung tiguangan. Ay, nako, maugin yung mga kwartahan, yung mga dunahan. Ay, magsama ka tog, maghagok. Ay, Don Andres, tuktoko na akong bebe. Ay, wamay, saba, naimingaw man kayo, di man matigong ni mikropona. Don Andres! Ay, naana. Agoy, shh, shh. Nagdahan lagi.
1: Tigyo!
2: Senyor! Ikaw na!
1: Lichukas! Unsa ato? Anong sabi ba kay Katre?
2: Senyor! Si senyorito ba?
1: O sino tabog kang arot mo?
2: Mula kaunasan.
1: Unsa?
2: Ayaw lang pala kung tingog din mo, senyor ay, Don Andres. Ang imong anak si Arnolfo mula kaunasan. Pero ang akong pangagpas mo nakagawa sa simasyon.
1: Lechugas! Asa sa simato?
2: Ambot! Naglibog ko lang niya kung asa mo nga, pinabumukabuhan na rin sa asinda. Nanam si amigo, okay na?
1: Maunang ako gisugan din mo, tikyo. Kinanginan imo bantay ng akong anak. Kay wa tama sa'yo din sa sinda ng dagang nagdumot na ako. Kasabot!
2: Sige, maubitong ipugaw ko na ako kay manangin kung akong sundon o akong kuyugan. O kira nimo!
1: Nechukas, dili ka aking sugol. At imana o sunda to o panid ang ako. Asa pa no? Kasabot!
2: Sige! Ay, plan naman yung tikuang ngayon. Magdali ko. Hahay, buhay, tunog, sudanggit, magkalaway. Ato na ko!
0: May bang magandanan ni Carpo? Manana si Don Riz sa asyenda. Unsa ka ang may tabo sa maabot. May gala, magkasama, ayusay pa ang laingandib sa itong sigilanon ng nagluhan. Kabuton ko ang langit. Kabuton ko ang langit.

0: This is Ice Minotos, Megala, Omegla, Megala, Singus, Camoro, this is the Camoro, this is the Camoro, this is the Camoro, this is the Success Nakol. Ini ka pun sa overall number one kasi biyanas kami sa ng Mindanao, DYSPRMN, Cebu. Cebu, Cebu. Cebu, Cebu. Atong i-mention atong i-shoutout, mayroon nagtanaw sa kong kagwapo. Okay, Ramoni, ha? Mga ikong dispensa sa kamayhin ni atong nita, kaya nagkamang ning akong signal na rin. Okay rin ninyo, ha? Okay? Oh! Yeah, come on! Oh! Nagpanakla, mga. No. Ciao, ciao, boy, let's go, Chia, please, concreta, nanay, ele, nanay, aboy, nanay, ano siya, kaya ito, nanay, nagamay, kaya di maklaro, nanay, nag, wala nang apon na yun, eh. Nanay Minik Boyles, og Vanessa Peralta Buslon, og Emery Van Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Ubay Bohol. Sir, salamat, may hapon, Sir GQ. May hapon, Ma'am Chacha. Celine Giangan, maugyod gusto sa akong anak, Sir Idol, drama og acting, hahaha, mao ba? O, si Ma'am Celine Giangan, taga-danaw ni mga galang mga follower kay Diehard kaya sa DYHB. Yung anak, bago lang ni-graduate og AB Tourism, diyas danaw, ha? O, taga-danaw na sila, so may Bonifacio, Danaw City, si Ma'am Celine Giangan. Sige, ma'am, pa-apply na din, ay pa ka na mo drama. Ha? Pa-apply na DYHB na, graduate mo kay college mo dahi. Ganahan siya magdrama? Or siya ang kurso yung akuan ng tourism? Pinitourism? Pwede magkama kuan sa mga kuan na? Government offices? Sa mga offices? Pwede katali mo kuan sa mga kuan na? Tourism? Hotel? Mga 5-star hotel? No? Pwede ka sa kuan? Yeah, ganahan ko na yung mag-report rin yung anak ka babae. Ato di patado ang mister kayo. Pwede siya lang. Ma'am Celine Giangan, kasi nga si mong anak, Ma'am Celine, ha? Si Ma'am Celine Giangan, ganaan ko nung magdramaturgang yung anak ng babae o ganaan ko nung magreporter niya, diwis, pero magiging pangandayan niya, kaya kusukay kong diwis, pito si Ilahas, danaw. Sige lang, ma'am, basta, kuala, audition lang rin sa mga manager daw, sa mga kuala, sa mong Tres Marias 3, kaya kumain na mo drama. Eh, pasundo na to, niya, kung gwapa na, ala, gwapa mo ganoon tinawag, kaya gwapa mo si Ma'am Celine, ha, niya, usapan natin, ha, ano pa, audition natin, ma'am, ha? Audition lang, pero what the hell? Depende na kung maayaw mo acting, maayaw mo kuan sa doon ay drama talent siya, dahil talented ka isang babae, wala na, sorry na, ha? Sige, sorry, ma'am, Ma'am Celine Giangan, ha? Maying hapo, Sir Idol Guapo, pasat ni Sir Watching from Danao City, Kusuga, Uwan, Diri, ganina, Sir Idol, ay, maulagi, eh, bisa ito sa Amos, lapulapo, ganina, buntag, ha? Lamig ka tulog, pero dili kumubangon, di lang, ano, na, di kumujote, lamig ka tulog. Nga po ang magayo sa Ujote Mata, bangon dyan. Okay? Loy, Loy Torevel, kadogong! Diya sa Wang Calero, Boss Loy Torevel. Si Boss Bin sa, wala mo kay Jaming-Jaming Boss Loy Day, ha? Kadogong Loy Torevel. No, si Boss Bins, Bins Celestiloga. Ito ako ito chatan ron kay, Boss Bins! Kumusta na magka-Boss Benz? No. Ito na ba ito yung problema gamay yung taong Boss Louie doy? Kadugong Louie to Rafael, no? At itong tabangan na kung tukunan niya, kung saya mong akumahima ito niya. Catherine Giangan, ang anak ko, Sir Idol. Malagiging mo lang anak, Ma'am Celine, ha? Kasi nga si mong anak, Ma'am... Oh, Catherine, di ay! Oh, Catherine, ha? Oh, imo Celine Giangan, ay mong anak, Catherine, ha? Ay, Catherine. Catherine, ha? Biko na ba? Pare, ako na imong anak, Trebe, kaya kami nandoon mag-drama ko. Soya na to ba? Soya na to. Kaming duha mag-bailo-bailo tingnan. Siya babae niya. Ako si Bing leading man ko niya. Siya leading lady niya. Mag-drama ming duha. Bisag sa messenger lang, pwede naman doon na may... I-recall yung tingog ba? I-recall yung tingog. Mag-drama ming duha. Example nga. Ikaw po si Catherine. Siya rin tubag. Ano ba? Tubag siya ba nga?
1: Yes, ako.
0: Ako siya yun. Salamat. Nakitaan ko na ikaw ang iyong persepsyong pagkakawapan ako. Ngayon ko sa akong ginikanan. Ngayon ikaw rin ang buktong babae ng talon ako sa atas kami yun.
2: Ha? Huh? Ayaw! No.
0: Anagan na. Di ba, Ma'am Selen? Maana. Si Blantilani, may ngapon ko po. Shout out, Lorde. Mama Lorde, sa Papa Jimmy. Dina sa Tulo-Tulo Consolacion. Salamat ko po. A.K.A. Coco Martin, watching Qatar. Nagay ko Martin Lani. Ay, anong kumahingon na ng mga artista, Mama Lani. Ay, Lani, kay... Rayers, tinuon na yung tag... Artista hangata, kita personal daga na.
3: No.
0: Okay. Lloyd Rafael, thank you. Kiningyod akong at ngan, sir Idol Gopo, ang drama, sir, ha? Makalingaw, good. Okay. Oh, drama, David Speak. Ayaw niya mo mga drama talent, mga production, mga artista, drama production, sa David Speak. No? Number uno, good me. Na overall, pagiging kami ron. Okay? Edwow GMA. Good morning. Good morning. Gawas na nila. Alas, gawas na nila. Kaya good morning po masya. Di man, good afternoon kay Kunguan. May nga po, di ha, boss. Yes, boss, magkano. Yes, boss, Benz. Benz, ala, Siloga. My VFF, my partner in crime, unya, boss Benz. Kamusta naman ka rin, ha?
3: No.
0: Ang iyang karon, iyang kan, kadugong Lloyd Rappel, ang iyang sounds karon, no? Ang V&M, light and sounds, na aro'y service, no? Laguburo na sa Gisumandawi, ito, boss Benz. No? Diyan sa Gisumandawi. Nagdunay tayo fiesta dito, no? Yang iyang sound system ay gamito dito sa Gisumandawi ni Boss Benz, ha? Benzel Istrugan niya. Magpaminan nila ni Sina ni Lo. Mami, Lor, Noreen. Sila si Los Piminda, Los. Sila si Mayang, si Jane, si... isa ito, Brenda, Sina, si... Boss Yogi! Boss Yogi! Boss Yogi! Si Barbara, ha? Ano si... Kana si Boss Yogi, morning to one. Lugay namin kaya na ng... Boss Yogi! Bisa nagkalisod, dala, kanta na po niya. Ay, buhay! Tunog sa langit, magkalaway! Mano yung tingog ni Boss Yogi, pero kanang yung tingog yung una na, pero nindot ka po mo kanta. Labi na mga Bisaya, bagi translate niya ang kanta ng mga kuha niya, i-translate sa laing version, bagi gala. Manang si Boss Yogi! Nila si May, Lord, Noreen. Nila si Eric, si Donske, Mira Fentes, Sir Villahermoso. Sila si, kasi ito yung tagatihiro itong sa Boss Benz, nalimok ko na yung mong kuhan. Si Chucky, Chucky mata to. Chucky, mayroong Jogi. Si Matulaan niya. Donske si Matmat, oh, Matmat. Matmat! Mayo nga po rin mo mat, ya, ha? Ya, wala. Okay, lamang kay Boss Benz, ha? Itanaw. Di na ako maklaro kasi itanaw. Okay, hining nit na ako dali. No, nagkamang. Mura nagkuhan talig train ni Ugon ba? Kanang kamang kang mag-train ni Ugon. Nagdakag armas.
3: No.
0: Okay. Fame, Joy Mimiho, sa kasama, Jikyo, guwapo, kumusta? Okay, ramang Fame. Ay, uy, problema, Fame. Always, gyapon, nag-antos gyapon ko sa kagwapo. Sally, may nga po, Sir Jikyo, watching Azucena Barili. Lamang kayo, Ma'am Sally. Tanilagana. Jan Ligo po ang programa Snuggle USB Arimin Show for entertainment purposes only. Okay, lamay kayo Jan Ligo. No? Analin Amodya. Ito yung nagigong sa mga ili ako. Ay na ito. Huwag tangman. Okay, Analin Amodya. May hapon Kuya GQ. Always listening your program sa Snuggle. Thank you. Okay. Ito sige ko sa permeology. Isilaman. May nga po, nga po, shout out. Okay, mana ni. Jan Ligo pong, lamad Jan Ligo, no? Okay. Atang i-scroll gamay. Uy, hang up. Ngayon akong, kining akong cellphone ko dili pa ni Mahalon, dili ni taxi ko tamay, labay gigil na. Okay. Okay, ano lang ngayon. Ano? Ato yan, i-scroll na ito. Sa ikat lang kuhan. Richelle Tabares. Hi, Sir Jekyll. Lama kay Ma'am Richelle Tabares. So, dapat nyo, mauna ko'y nabana sa kong second degree cousin Tabaris, may pido engineer Toto Tabaris, no? Okay, itong ganaan. Ting-ting. Oy, kumare! Marisa Carcia Tresiano Gabisay, Abad GQ, good afternoon. Shout out ni Jigger Minamidri sa Guadalupe. Lamay kayo mare, huwag pa rin Jigger diha sa Guadalupe, no? Mga Abad family niya, mga Gabisay family niya. O si Mads Marisa, salamat kayo. Ito yung nagana. Okay. Mm-hmm. Da. Ito yung mura mag nagkatang. Agaw! Ryan! Paul Ryan! Alan Quijano Diaz, mag-asawi, tumuran si mo. Okay. Ito yung ding-ding-ding. Ding-ding-ding-ding. Di ginima ko, no? I-scroll ako, ano po, boss? Musaka. Ito yung si... Diyan ako to. Okay. Ang gigiat pa ng okay gun. Okay. Mayang hapon, Sir Idol Gapo. Pa-shoutout sa all, sir, watching from Danau City. Kusugas, o Andre. Ganina, Sir Idol. Ay, okay, kan? Lani si Blanty, man ito na ko nga. Malo kong silingyang, ito na ko ganina. Okay. Mayang hapon, Diabos. Okay. Ika ni Boss Binsil. Boss Idol, katawa. Alam kay Boss Bins. Binsil Sloga, mga Sloga family, no? Diya sa Sitio sa Panta, Barguit Hero, Cebu City, Baigala. Kano lang, tali. Biyato ka na. Okay. Da.
4: No.
0: Mayroon, mabalik ko, Baigala, ha? Mabalik ko, mabiyan niyo. Ayaw ko biyayin ninyo, ha? Maloy mo na ako. Mabalik ko, malamang sa mga bulawanong pahinomdong. Please, stand by.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrop Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrop Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Igala, nakakape na ka?
17: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ako si Cherry, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Maunga walay tulog o stress kada adlaw bisan sa balay. Kaibaw-an ako nga tungod sa stress. stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Maungan, stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Vitamins with iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
22: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
23: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
24: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural, at orihinal.
27: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
28: Food's here, guys!
27: And feel the vibe! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
21: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
29: Sa pinabulong yung butikis sa yung lugar.
6: DTX 500.
30: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250. Akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500!
29: Pumali sa mga butika.
31: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras na tag 24 minutos, di pa mag-alasay sa Sayoga kagabion.
1: Go!
2: Eh?
1: Go!
2: Eh?

0: Ya que soy una vez, venga, te ves, bebé.
1: Que no hagan la o que con el damunar con armas que cortes que equilibre que pisola. Nada con caballo. ¡Gringo! ¡Ni se queda cosa con caballo! ¿Aquí?
0: Ah, no tiene nada, no hay más, claro, ya. Venga, a ver.
2: Papá, mamá, que coco, cocinero, papá, mamá, papá, papá, papá.
0: De distinguir de que ser un actor ni bien de bebé.
3: ¡Go!
0: ¡Cuaca! ¡Ang Midao Cross! ¡Sa tong tangala ng campeón! ¡Sa Battle of Champion!
4: ¡Alright!
0: Nagoy na diskubrihan rin na, eh?
1: Kuy Kogi lang hari din iskrasukan. Ikaw ang ilang hari din iskalasagan o din sa... Mama, hindi ka makabuntukan ako. Hindi ka ba nung limo? Bisag liyon ka ba?
4: Alright!
0: Ay, buhay talagang sa sakit o kalawan. Nalingin na tayo na. Okay na! Chosme, chosme. Ato na nag-shoutout na taang uban rin kay... Ato ni puto na itong live kay mubaling ko sa page sa DWSP, ha? Eusebio Rabor, Catherine Giangan, ang anak ko, Sir Idol. Uy! Iba rin anak si Eusebio Rabor Jr. Catherine Giangan, ang anak ko. Oh, dili mo, eh. Sabi na itong taro ko, dili. Sanang sumunin ako mga misis dili, nasayo pang tali ni. Dili dahi. Mahalagi.
5: Nestor Dinampo Caros, naminaw ko og nagtanaw ni mo boss Josie Pus diri sa Mandawi Barangay Kanduman Housing. Salamat boss, mayong hapon Nestor Di Caros.
0: Kauban ako ni sa taxi, o na bati taxi sa Bandradyo pa mi. Yusibi Junior Rabor, mayong Sergio Kyo diri sa Tibadelia Lomar. Thank you. Okay, John Ligopong. Okay, wala. Ay, lain. Wala tulas lagi. Okay, naman natin, no? Okay, ako nang ikon akong live, ha, kay mo-proceed ko sa page sa DWSP, kaya ako sa ito i-shoutout, ang nagtanaw dito, huwag na minus itong programa, ha? Thank you, babayad ninyo, please, react, share, huwag, kanis akong live, kagarong hapon, ha? Thank you, ang babayad ninyo, thank you! Ito, hindi ko na kay, nalaging oras, kay, okay, thank you. Okay na. Ako maklaro din ko, okay, sa mga hinaya sa akong kwadri, ay. Ayan na, wala. Ayan, ito nang silent, silent na to kay dung tingin ko din yung jik ko din ko sa mga ko, Andre. Ano ya? Ano na, di wait siya rin siya po. Kani, ting-ting, ato ka na, di ba? Ayan ito. Ako na, ano na. Ang kani.
6: Nagtanaw nito, huwag na minus ng
0: problema. Ito, gihinin na ito yung tingin ko din yung jik ko. Okay. Kuya Jeky, otake ko ga banahon bi, taga DHP Armin Sibulang. Ah! Ngayon mo sa kisam ni, bi, itong ina yun. Aha, Mam Chacha di. Ah, sinister, Mam Chacha, man ni. Kari, Jiran Abios, Mam Chacha, Jiran Abios! Oh, Matsuman, guapito! Pero murag bango ni sa ni Mam Chacha. Kaya yung gida ni Gerald, murag 22 pa karal? 24? 23? Oh, 32 di ay. Ano siya? 32 sa taro na? Ah, 32 lang. Kasi mo na natin takasabutan na yung kuna eh. Ah, Mam Chacha, di man siya ita klaro na yung pamanunan na eh. Kani akong hihatang niyo, Mam Chacha, kay ulitaw pa man ni Gerald Albios. Oh, kaya ngayon ito, Mam Chacha, buhay so, Kuya GQ, hatagi ko, banahon ba, taga di WSP, arimisibo lang, ya. Ano yan, si Remart, yung mga Remart nga, way unay. Ako na yung unay. Okay. Jan Ligobong, thank you so much for watching. Generen Nunez, sa tawag ko, sa tanang taga Agsuaw. Nga namino sa DSP from Jilin Nunez, Agsuaw, Katmon eh. Oh, thank you. Prima Balongoy, sa tawag ko sa Nabunturan Barili, sir. Okay. Sofronio Pautan, Pautan. Ang ah, Pautan, kasi ganyan mo utan. Okay. Hi sir, Sir Gikyo, good afternoon. Sir, shout out ko sa barangay taga barangay Tudos, Tuburan, Cebu, Sir Gikyo. Gikan Sofronio, Pautan. Cha-cha, kuya, tagihapos ko na paunod. Excuse me. Dugap-dugap-dugap. Johnny Gopong, thank you. Lisa Dindin, mayang hapon sa GQ. Nagtanaw ko sa imong live while listening sa radio. DYHP RM number 1, watching from Dap Dap Compostela, Cebu. Cebu, Cebu. Lalalalalala, Cebu, Cebu. Alamat kayo. Ano, dinit ako ito. Hang up na sad. Ano, mara. Pila ratong nabasa. Pito, walo. Unom. Ya. Yeah. Inay na sa nangyayang lito. Amo niya ako makakunanin nga ko ang kandere. Makadiskaris ni.
3: Che! Hey, Loy! Mo, Loy! Kuhari mo, Loy! Iigta na yung mga ugat na yun. Huh? Che! Che! Sila!
0: Wala. Ibe, ari mo ay. Kaningi mo ay. Iro-iro ka, ari mo.
3: Yeah, we would have been. Okay. Any look, any look, any look. Ano, palagang kabahyo. Yabang na. Eh, balik tayo. Balik tayo sa taot.
0: Lalo tayo di City Binotos. Layo pa kayo eh. Ano yun eh. Anas Pakera. May nga po, sir. GQ watching and listening your program. Anas Pakera from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa. Salamat kay Mama Ana. Oh, hinihinay lang siya. Ito pabuton lang kung sa ilaing pang mga messages diri. Oh, Bandex Bandoy Ras Bumagala. Jikyo ako lola. Nangita guwapo kay virgin pa siya Jikyo. Anaay siya ay yuta og balay.
3: What?
0: Ah, Loy. Oh, Loy. Loy ko na. Okay rin. Loy ko na. Bandex Bandoy Ras Bumagala. Oh, okay rin. Loy. Kaya na yuta og balay. Ah, mani ako Loy. Mamchang sa mamchang. Okay lang mong Gerald mo. Gerald Albios. Litawa pa mong Gerald Albios. O pamanig kakabiling ganas ka na buhay. Okay. Oh, approve without thinking sa saldo. Jose Belando. Maingha po sir. Shout out Mary Dire sa Dawes sa Riawan. Always namino ni mo. Gika ni Jose Belando. Okay. Jinjin Alizola. Hi Gopo. Wow. Ano sa kayo ng Bowser? Hi Gopo. Lama lagi, Mam Jin. Ngayon si Hi Gofu. Well, Hi Gofa. Mas-mas lang ta, mas-mas lang ta. Lala Granada! Uy, mubuto na yung mubuto. Mam Cha! Ang inyong kunagasan ni Geraldo, inyong yahawon ka ni Ay. Kani sa'yo sa Ay. Kani, andam na yahawon. Kapel mo kabayo. Ah, nawi kanding. Okay. Jinjin Arsola. Pwedeng tawag mo Jinjin eh. Si Ma'am Katherine, ano si Ma'am Celine Giangan, imong anak Katherine mo to. Saman bago mo ni graduate yun yung anak nga tourism may gala niya. Kini mo tourism oh, kung na siya ay guts ug duna siya talent may gala niya, mo audition sa DHP. Binti sa to mga country, mga production manager diri ug mga kadagkuan sa drama production may gala. Depende na Ma'am Celine Giangan. Kung hiling imong, ba, imong anak, guwapa o niya may mo arte, acting, kuha na eh. Niya may mo kong tingog, mga babae, mababae mo ginong tinood. O, kanang kuha, ba, kanang, ngay mo kuha, pang-liding-liding na tingog, ano ba, mausap-usap tingog kamay. Ito na. Ato, ano, si Louis Nibes, matatupan ko na itong pag-alis ko. John Lee Gopong, naminaw programa do SP Garon. Armin, si po programa sa Xenagol, Mr. GQ. Thank you, John Lee Gopong. Lisa din din. May nga po, sir. Nagtanaw ko si Mulay. Balik ni. Anas Pakera. Okay. Bandix Mandoy Rasmo. Wala mo rin. Balik na din eh. Wala mo rin. Okay. Hi in Merling Guapa. Ang gikan din ala sola. Merling ng Guapa. Chacha Bulis, so Tia, bisan kin sa kuya, Banjikyo, basta willing makigminyo na ako halaminyo na yun. Wow! Ganoon ka na ito, Lord. Ganoon ka na, Lord. Kasi mo, Chacha, Lord. Siksi nga guwapa ni Lord. Niya, nasa iko, ano gamay, murang mga 40 na ba si mo, Chacha. Mo, Chacha, 30 kapin. O, 40 ba ni? Guwapa ni, mo, Chacha! Oh, di ba, mo, Chacha? Wow, wow. Okay. Marian Gelian Himarangan. Good afternoon, sir. Pa-shout out from San Carlos City, Negros Occidental. Mura lagi diskuhan na studio ni mo. Kaya... Gana mo nag-disco to is Gerald Albiestri.
4: Alright!
0: Alright, gano? Ay, buhay. Okay. Mura ko diskuhan na studio ni mo si Jose Kiyong. Kanin-jin-jin alasula. Ang nagkong ko na ni ma'am, naanga kong OBS diri, guwapo ni, batanon, hilig og disco. Muna, murag disco na, murag na ako sa kono.
7: Yeah, come on, yeah, come on, a disco chair.
0: Diba? Mac Dolls Descartan Tolando. Hi, hello, Boss Jikyo, Pugi. Best out sa lahat na taga Pariso, but, usan ni, US Katraba, Negros, watching always, from Macau. Nanas Macau din eh. Wow. Hindi kayo matug Macau eh. Kaya na ganito mga kuhan. No? Okay. Macau. Macau ay alay. Wala na. Hinay na. Hinay na itong nitgod. Nagpaabot na sa ubang mga kuhan. Wala nang talin na itong kuhan. Hindi kaya pa mga kuhan. Okay. Bisan kinsa. Kaya sa muna eh. Yung Macdolas Gatin Dolindo. Good ma'am. Good ma'am. Gusto yung good ma'am. On replay siya ka, ma'am, chat sa siko, no? MacDoles Descartin Dolindo. Unitan na sa si Lani, si Blanty, sa kong kagwapo. Kita mo na sa Bula Crystal. Oh, Lani, si Blanty Lani. Oh, nagtanaw sa kagwapo, ano yung stupulis sa kong naong si Lani, si Blanty Lani. Oh. Jinjin Alzola, ulitaw, panaingon si Merle. Kisang ulitaw, ma'am, Jinjin. Ah, Gerald, ulitaw. Perti ulitaw, kayo. Tahan na si Ma'am Jinjin Alisola. Ulitaw pa na ingon si Merik. O, kinsa man. O, manimugi ko ang kisip nga na ni Ma'am Jinjin. Okay, Bandex, Pando Erasmo, magale. Gusto na ko, idol, pakasal kay... pakasal kay nasuya siya ni Benji Olpus Tangian sa ila kasal. Kau kunong muluhod sa kasal ugma dayon para mutumba na ang baka dre. Nakabuhay mo na ganang bakal, Bandex! Sa Blanty Lani, way lolo na ay balay o yuta, guwapo, hatag sa anako. Ay, sige na mo ko siya matigo. Ay, muna, kanang kwanggon, mayaman, matandang mayaman, madaling mamatay. Lani ha, mamalani, mauna ha, Lani ha, si Blanty Lani, way lolo, kung liha, way lolo na ay balay o yuta, guwapo, hatag sa ako, bay, ngayon sa kunya. M-M-M-M-M-M-M-M, matandang, mayaman, madaling mamatay. Mabiyuda ka! Mabiyuda ka, Lani, oy! Ayun, Lani. Kanang ko lang nga. Kanang, kuha ba nga? Tall, dark, and handsome. Nya, doon ay ubang gamay ng ulo. Nya, ito mo, guwapo. Kanang. Siaw, ano ba? Siaw, nya. Kuan nay puti buhok ang nay puti gamay uban bang ulo kay sayon og gwapo man ang puti buhok nay uban gamay ba nya taas gilong murino tall dark and handsome kana wa pagita lan eh ayan ang mat mm nga matandang yaman sa mamatay diba ayo na para sa ko ba tall dark and handsome nay gamay uban ng buhok. Mama na, sign of, kung ano handsome ko no, sign of kagwapo mo ko ng, kanadis ko kong Martin, may uban ng gamay, si Piolo Pascual. Naman yung mga uban na, pero di na kayo daghan. Basta na ako lang, basta ubanan ko ng mga laki, sign ako na sa kagwapo. Aray! Para sa iyo taong ako na kay, nakoy uban gamay, basta mauna niyo pangita. Si Aw, si Pat, niya, Tall Dark and Handsome, niya, doon ay uban gamay ang buhok, unya, kuan, si, kanala, si Aw, o, kana, mga ni kuan, niya, ilong murag na sa kuan, murag promo sa Tambar Sipan. Diba? Kana, mga kuan, ayan ang mga, MMMM nga, matandang mayaman, matandang mamatay, naayota na, matay na yung, mabiyuda na yung ka, ano, may problema mabiyuda ka, kay, general tao niya, mabiyuda ka, na may dagang biyudo. Oh, di, char-char na ng life natin. Kaya siya, general sulam siya, si hay guwapo eh. Kasi sabi mo kay Connie, ma'am, yung general si sulam, hay guwapo, si kalang hay guwapo. Kinsa man, si Bandix ba, si, kinsa man na diya, si John Lee Gopong ba, ah, si Bandix Erasmo, magali bang imag kong hay guwapo, or ako ba? Katagan mo na yung mga lakit eh. Naro si Sir Ronaldo, kanada. Oh, good afternoon, Sir Jackie watching and listening here in Leyte, regards ko ni Rajuman RV. Yeah, si RV mas nagigalan nyo din. Regards ang RV tayo. Musta sa RV, mas kailan ng RV. Si Blantilani, guwapo, nana, iiluan para dali radyo da. Ay, criminal tayo nalan eh. Ayan na, criminal tayo mong hiluan. Ipabutan kayo nga ng matandang, mawita ng matandang mayaman, madaling mamatay. Kaya ano mas, karni-karni high blood. Ay lang hiluan kayo.

guwapo gid agwapang mga tao. Watay ingo nga bating naong, no? Basta lang kumpleto ka, kay kita gibuhat, gikreita sa tong labaw nga makagahom. Sama sa iyang larawan. Hinimot na sama sa iyang larawan. So, meaning, guwapo-guwapa ta. Dito mga nga, bating naong, ano na, no? Okay. Lorna Margareta, tall, dark, and never mind. Ako, Sir GQ, hey, ikaw, pwede? Ha! Kung binoggar rin ang Lorna Margareta. Ay. Mauna sinaduusin na ng Lorna eh. At all dark and never mind. Ako, Sir Jikyo. Hey, ikaw, pwede? Ay, yun na yung Ma'am Lorna eh. Okay. Kadungkot akong commander, kada akong binoskita sa binogga, Ma'am. Sa kaki binogga. Kamoderata na, puros gapo. Okay, Ma'am Jinjan, okay. Jesus Simo Morales, sabay ka po, Sir GQ, guwapo wasing from Kabulihan, Danao City. Kabulihan? Nagantalig buli niya, kay kaloko Kabulihan. O, kada lugar ka niya, daga makita yung mga tanong, pwede sa mga himong barangay, barangay Bayabasan, barangay Sagingan, di ba? Barangay Kalubihan. Mama na, kanin, Kabulihan, daga ni buli. Barangay Kabulihan, Danao, daga ko nagbuli bitaw, tinuod niya, no? Nagang buli niya. Kanin buli ko nung bigala, dako ni gamit. Ay, tanang mga tanom, no? Alang sa kasayuran sa tanan. Kining tanang mga tanom nga itong nakita dali sa kalibutan, no? Kasi naging muna, atong creator, atong Diyos, nga labong tanan, buhing Diyos. Kanang tanom na itong makita, puros na in town mga tambal, ay, mga herbal. No? Herbal. Kuan ako, ing na kong akuan. No? Manang dilita na ito ni kung mga tanom makita na itong ato ng kukuan. Bisa ka ning sagbot na. Para itong tambal sa kuan, kining niang, para sa kuan ba, paubos sa dugo, na adya, sa mga kasagbutan, kanang sa dinggi, o. Oh. Kini mga tanong nga ito nakita nga niturok sa yuta, tambal na tanan. Do? Ingna ko, tambal na tanan. Ay, lako, ingna kini, wala mo. Straight to the point. Sorry. Mau na, tanan. Okay. Ma'am Chacha, buwede sa Chia, bahala, diligaw po kuya, bahala, bahala, way kwarta, basta butan, no? Kanag, dili, Ma'am Chia, no? Ako lang ni Ma'am Chia. Bahala, diligaw po, buutan, kugihan, og tinuod nga, nagpitik ang iyang kasing-kasing nga, doon ay true love. Tinuod nga na higugma, Ma'am Chacha. Maonay labing importante nga, ang inyong duha kasing-kasing, nagtakdo ba nga sa usag-usa, doon ay gipitik o doon ay tinuod nga, gugma. Kapatay pa kung drama nga game mo na akong drama tong gugma o kasilag. O, oh, ano no, ito matapos, kaya ako ito ilisan nagkakabuton kong lahat. O, kana, itong drama na game mo nga gugma o kasilag. Ano? Gugma o kasilag. Gugma, na gugma siya, panpunos kasilag, yung kasing-kasing. Kaya nga naman, kuhaan man siya, itong istorya ito, ako rin itong game mo, itong drama rin. Ito, di ba, kabundungo ka na sa kong, kininga akong programa, dugudugan na mo gani. Pero meron akong game mo nga drama, itong gugma o kasilag. Oh. Nalimot ako si Kuan ato pero ang istorya ana na kuan sa ano natapos kito ako kuto gihuman gid na dayon pagkaugma sa Sabado o Domingo pa tong programa kini programa Domingo pa man sa una natapos gito pero akong gitapos na lang ba mura ko lang gi-summarize na lang no gugma og kasilag kuan to nalimot ko na to ending gid ako to gihuman gid nga drama ha o dili nga kuan ba no? Last to nga Domingo tali nga programa na kunyan ibalhin man ni Sabado na lain akong game mga drama mo ning kabutol kong langit. Pero katong gugma o kasilag, ah, katong nakasal sila, di ay, no, nga, nakasal silang duha, niya, ang ilang ginikanan, ang inahan sa, inahan ba ito sa babae, tiyali, maoy ex sa amahan sa laki. Niya, nasilag man ang babae siyang amahan, noon niya, ang mga anak na higugma sa sagusa. Matong gugma o kasilag, kasilag sa iyang inahan

0: babae, huwag yun mawagtang. Pero natugkad nila o gilang nasuta nga, gi-frame lang sila, nag-frame up sila ba nga, ang tinuog yun ay huwag sila magka-gloib-gloib sa usag-usa. Doon alay ni suod niya third party ba nga nasuko nila nga nagkagugmaay sila. Mama na itong gumaga sila. Kana mam tiyansa, no? Ang istorya ko dito, God, nakasal sila, no? Ako mo ito gitapos, ginalimot, ako lugadugan naman ito, God. No, tuga-domingo mo ito akong programa, kaling programahan sa Kasnagol, tunggog mo ka sila nga. Ikasal sila, din ay nipugong, yung nakitang, inkuan, puro kana silang iyang amahan o ginahan, kuan na sila sa una, no? Uyab na sila, no? O niya, nagkabuwag, kaya ang ilang ginikaran, huwag gusto sa kusura. Nagkabuwag niya, na sila'y anak duha, ang giblayan ng usa, o katong laki, ano, ang babae mo ay adopted daughter. Doon niya ang anak nila ng laki tinuod dito sa ban, asa yung sa laki. Iyan nagkakita aning duha, gani, may kong matong aning amahan o ginahan, nga, dili pa din ang tagkasal, kay pag-ibaw nila ngayong anak niya, iyang anak, nagtuo sila igsoon. O, di ba? Nakabantay mata, nakadumdum mo, nakadumdum ko gamay. Gipugong lang kasal kay nagtuo sila igsoon niyang anak nga babae o anak nga laki. Pero naada ito yung isa nga may show dayon nga ina, nga maoy kontrabida nga ina, dili niya tinod anak katong babae, yung laki mo ilang anak. Nga, ito'y prim up nga nagkakuluhay nga babae nagluib, nga diwa dito, dili nito tinood ang pasangil. Di nito kontra mo, ako maghihimo! Actually, kaya ka ba ako gamay drama? Mapasaya ba siya lang ang drama ba nang kakualang, no? Di ba, Boss Ben, kasi business to local eh. Oo. Oh. Maayos mo yung mga director mo sa drama ng mga tunay. Kita, Boss Ben? Hilig, kaya si Boss Ben, bitaw, tinood. Kaya ako, pero may shout out. Ako ning amigo. No? Ako ning, so, na amigo niya, duga ni siya tigpaminan o DYHP. Mag-drive na siya sa kanan. 6-1-2 ginapirmi yung stereo. No, unya sa page, sige si paminaw mga drama, magbiyahe sa Dumaguete, wag din ay paong-paong iyang stereos, iyang kuha niya mga tanker. No, sinaligan man niya niya, kuhaan. No, ang iyang stereos iyang service, 6-1-2 ginaog ka ng sayang mga kaubanan nga mag-drive o mga tanker padong Dumaguete, padong airport. 6-1-2 gina! No, diehard kayo niya, loyal kayo sa DSP. Manang sito ka na kinsa yung taga-DSP. No, mato, nakita aming duha. Dito nagsasayam eh. Namino siya sa kuwa ang programa niya. Malingaw ko sa kuwa niya. Mga drama. Nagsunod siya sa mga drama. Atty. Rafael Buntag, Ganlaon. Sito's damdamin! Di ba, Boss Benz? Istuloga family na. Kaya ko naman magpapatigpa mo na kung nag-DSP sa Tihiro. No, this Tihiro may gala. Manang, gamay pa kuno siya sa una. Ang iyang papa, mama, DOHP ko nung pinaminawal. Kung mga una pa ko nung mga kadari sa ora, bawa pa si attorney. At ito ko na gayon, nagamay pa siya. Naksunod siya noon nga DOHP, man, ipaminaw siyang mga ginikanan. Anto karon, yan na sunod ang pagminaw pero may DOHP. No? Mahal ka karon, aminaw rin. No? Chat ka ito rin sa itong live ganina, mingong ganito. Boss, katawa. Wala karon, nagsasakiran ron. Sino itong ngisi ron dito? Sino nagkatawa? No? Sino itong kuhan kay, klaro kay DOHP ang ipaminaw ron? Wala naman tayo oras na dali, alas oras dito. Ay, ating yung oras, no? Sunod sa baro, magdungog ta, magkita ta, no? Kung dita mga bungol, kung dita mga buta. Akong partner, Teres, sa Pikas Nawak, sa OBS, si Dimatsuman, with 160 fans from the Red Corner, Rajuman, Gerald, Albius. Niyasa, nung umabot nga, Mayor, sa... Talibon ka ito, di malibon ko si Marta. Talibon to, Marta? Ando, Marta? Talibon to? Umabot Mayor sa Talibon Bohol, Remart Pugoy. Ang dira sa kutubangan, the three-pointer, the tallest man, huwag makapalakan eh, huwag makapalakan eh, Rajuman Distor Homicilio. Niya sa dira ang umabot nga barikapitan sa Kalamba, si Luis Neves. Kapit na rin, parang gawin iski election ko, no? Parang muda, kadagan na rin si Luis sa kusina kay mong kaon. Malas nga sa mga station manager kasamang Radyoman Tony Rafael Fernandez Banyog sa mga program director kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyoman Joseph Rose JQ Gano nagkasalamos yung pagpaminaw dalaga ng Diyos Tatak RMA.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
1: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Made flesh
2: and dwelt amongst us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
1: the Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: tawa kay masundan og lango ang inyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna istorya ni Antong Karang Panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Ako'y hatag ni mo.
2: Isa mo niyong hatag na kumigo?
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw. Sorry mata, o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod.
1: Mumbo.
0: Ah, agba!

六三。

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Zed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sang adlaw sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan bukid sa katurato, ya? O niya, ah, di lang kita resulti mga bata. Basta, sapit-sapit ino'y bianata silang Kapitan Earl Arturita Payan, ha? Sa ato ang drama nga naguluhan sa tanang baka ikaw ang tinuod. Bayo ba'y tinuod, bina? O, salamat kayo, o niya. Sa tanan po dato mga kaisuna, na? Thank you kayo. Mananaw ta sa itong drama diha sa tulo-tulo konsulasyon. Nangalap, mga bata, niya kita sa katapusong sumpay sa akong aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan. Bukid sa Kanto Ratoy.
1: Pinuod ka na, Andre.
2: Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay.
3: Uy, may gipagot ang atong mga iro.
4: Ayo! Nay, tao! Maayo!
3: Tatang!
4: Mau ba nilang panimahin sa mga bautas mos?
1: Oh! Mauni!
3: Binok!
2: Tatang!
1: Pakitaan ta sila sa atong kayo. Aron sa yun, pasilan mahusala.
4: Isa-isa lang sa miyembros inyong pamilyang Bautasmos? Pwede?
1: Ato ba nga sila, Andre?
2: Huh? Ako yun?
3: Sige na. Kaedad mo ra sila. Busa ikaw ang makigsulti kanila, Andre. Lakaw na. Kay ugmang adlaw, imuunta silang lamian na pagkaon.

0: Tse! Kinsa mo? O ganang naabot mo ining dapita, ha?
1: Nangita kami sa pamilyang Bautasmos aron maapil sa makadawat sa ayuda isip poorest of the poor gikan sa DSWD.
0: Kami ang pamilyang Bautasmos nga imong gipangita. Apan manduan ko kamo sa pagbiya ni ining dapita.
1: Palihog lang. Ayaw mi og abuga kay amo man ning trabaho.
2: Bitaw. Kamo ang tuyo sa among among paghago og tungas dinhi.
0: Wa mi magsalig sa gobyerno way ayo. Kay kaming pamilya ha, mga sidalikoy dito sa patag.
1: Ayaw ninyo paminawa ang paghukom sa mga tao ninyo nga kamo mga ungo.
0: Balik na mo sa inyong agi. Aron dili mo mahiagom sa among kasuko.
1: Ayaw kalkontraha ang gobyerno nga mo ay nipadana mo dinhi. Aron pagtunol sa batakang panginahanglan ninyo, isip kabus sa tanang kabus nga pamilya.
0: Naanad na mong pamilyang Bautasmos nga pinasagdan og angay mong masayod nga dinhi sa bukid sa Kanturatoy, wa mi magkalisod-lisod. Busa, wa mi magkinahanglan anang gipanghambog ninyong ayuda.
3: Sana ang bawo, Amis?
0: Sige na.
1: Kabaho aron eh.
0: Panglakaw na mo. Og ayaw naging mapamalik din niya.
3: Tara, Miss. Sige na kumanto sa kabaho.
1: Sa akong pangagpas, duha ka klase ang baho nga itong nasingo at itong dapita, si Tang.
2: Sibot mo, pasabot, Miss Evie.
1: Hapit ako makumbinser nga tinuod ginang ungo.
2: Miss Evie!
1: Og hapit na sa kumutuo nga ang pamilyang Bautasmos din sa bukid sa Kanturatoy. Mga ungo sila.
4: Tapag!
2: Hala! Tingog sa bata ang nangayagpakitabang, Miss!
1: Asa ba ka itong dipita, gikan ang mong tingog si Tang?
2: Ah! Husto!
1: Ang bata nga nawa og ipangita. Siya tingali ang ato na bati, Miss. Kinuo ko. Hapit na pa masahop ang adlaw. Unsa man kay nagpaabot unya nato din ni inigtikyot na sa kangitngit si Tang.
5: Sa dili mo kong padayon mga bata, pinumdum sa ta.
6: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra og Marian Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og Family.
6: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
14: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magsed panyawan. Sed panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: pagpusang alim sa kung aso ninyo ni Simon na nagunuan bukid sa Kantor Ratoy.
1: Miss Ivy, to adi to napita nagikan ang tingog sa bata.
2: Dali, dito mag-uusi ko pura si Tang. Dali, ato ka doon.
3: Ako si Chinin, Avinito. Gidagit ko sa mga ungo aron himuon nga pagkaon.
1: Ano pa ginakog? Ano na si Kadlo?
2: Og natantangan na sa ganamos imong gapus, iuban ganamos sa mong pagbiya ining Dapita.
1: Suginlimi sa tanan na hitabo ni mo.
3: Si Ate Andring, gida ko niya dini nga wakog kaibaw, nga nung nikuyog ko niya. Kunya iya kong gipriso dini, gigapos ko. Nagana ko na sila mga bata nga gimong pagkaon.
2: Ha? Ang atong emergency flashlights nga niya sa itong mga backpack. Magamit kini nato pag-iwag sa itong agianan si Tang. Kinahalang makabiya tayong tadi niya.
1: Oh, Miss Ivy. Mas dila na. Mga ungo gide ang pamilyang baw

0: Siguro ka, ngatua si kamaling sa may sapa ang duha ka mga tagapatag, Andring.
1: O tatang binok.
0: Ug mga adlawa, lamian na sab ang atong pagkaon.
2: Magpista ang baneng bautasmus ug mang adlawa.
3: Init! Tatang binok!
1: Sunog! Sunog na nang! Nanang!
0: Gano'n kini?
4: Pagkira yung mga ulo! Pagkira pagkira! Pagkubad ang mga bautas mo!
1: Kinsa ka sa nga!
0: Ayaw! Ayaw ka na rin yung buhat, ha? Ayaw!
5: Agay kininyo! Matapos na inyong pangpalmiktima o matao, ilabi na sa mga kabataan!

0: Ako si Fred, anak ni Papa Lito. Ang tagya nining paabangan.
1: Ako si Ivy. O ginagong kauban mo, si Sitang.
2: Hello, Fred. Nalipay mi nga. Maayo na gid ka.
0: Gikaluyan pagi sa Ginoo.
1: Wa na ang tibuok pamilyang bautas mos. Naugdaw og apil ang ilang pinoyanan.
2: Dagha mga bukog sa tao na diskubrihan dito eh, sa usa ka dakong lungag luyo sa ilang pinoyanan.
3: Ivy, Sitang, bayanihon paghihapon ang inyong gibuhat. Pinaagi ninyo, natuldukan na gyud ang mga kamatay sa among mga kaigsuunan dinhi sa lungsod sa San Gabriel.
1: Sir Tony,
2: wanay ungo ang bukid sa kanturatoy. Sir, oh. Napapas ang ilang kasaysayan dungan sa ilang kamatayon.

0: Mama ulit ito. Balik na ito sa syudad.
1: Oo, si Tanga. Kung piyansahan, ragit na ito eh. Huwag ito mutuo na yun ugungo. Unya, dito na di ito sa ilang balwarte.
0: Mau lagi? Di gini na ko makalimtang hitabo, amis?
1: Ako, sad. Hangtod sa hangtod ko dili makalimot sa bukid sa kanto nato eh. Nga mao'y mga Pinoy-anan sa mangtas na ungo.

0: Papatoni, pa!
1: Eh, salamat ka. Luwas ka nga nagkapaulit din sa ato, Ivy.
0: Naluoy pagin ang Ginoo pa. Huwag gid ko niya pasagdi.
1: O niya, mutuo na gid ka nga tinuod ang ungo?
0: O pa, nituo na gid ko nga tinuod nga na ay ungo.
1: Mao na.
2: Ati Ivy!
1: Tuo na.
2: Ati! May gani kay, huwag kagikawan sa ungo.
0: Mao nga ikaw, dili ka magpaghahigahi sa imong uha, aron dili ka tanon sa ungo.
2: Oo, Ate Ivy.
0: Ako mismo, magkapamatuod gud ka na ay ungo. Ug di na gud na ko kalimtan ang bukid sa kanto natoy.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Panginoon at tadayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa na ako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
9: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

dini mga bata makasama natapos kong aso ninyo ni Simonao ng Anaguluhan. Pukin sa kanto ratoy. Dini lang sa mga aso ni Kuya Yuli at kilita ng sinuwati. Kuya Marvin Caballero ang umabot atong kunsyal sa Ilian Norte, Cebu. Unya nga to ang directress si Ma'am Martes Parmal Boris. Ang ato ang pinakasiksi nga directress. Ang atong spinner wireline atong manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Bense. Unya si Pare Bene Umadak mao itag iya sa Bien Aqua kunsihal sa Babag. Unya nga to ang audio editor Kuya Ariel Mangkaw. Nga to ang tagiya sa King Binding and Rock Installation. Kung unsay mga problema niyo diha sa inyong panimay ay napaday sound man sir. Soundman, wailahin na tagiya sa Bangisinaw Dishwashing Liquid si Kuya si Ricky Bangis Garing. Mauyar itong tagiya sa ato ang Bangisinaw Dishwashing Liquid. Ang ato ang audio editor Kuya Arim Langkao ang tagiya sa King Binding and Rope Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong paniway, duulan niyo, tawagan niyo si Kuya Arim Langkao. Daghan kayong mga gipagtabangan ni Kuya Ariel Bangkaw kay Barator po ginilang servisyo sa King Binding and Rock Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama! Man!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na sa said marketing. Ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gidiscovery sa kagamhanan ng multilateral lender sa China. Ang amaw ang Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB. Ang posibleng kolaborasyon sa digitalization o enerhiya. Na mahayag ang Department of Finance kundi UF, ang posibleng partnership uban sa AIIB, nagtinguha sa pag-improve sa pagpasayon, paghimog negosyo din sa nasod, o pagpalambo pa sa pag-develop sa critical energy infrastructure din sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tiri kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa RMN Drama.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaming gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Bo, ani mo pretty? Ay, kalimti!
12: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila katuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
13: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

nun sa ako ka-excited na mula at kasay na kasod. Magpaanon sa kay ko na mauli ka ron. Lord, nakinabahala ako. Wanamgit ko'y mahimo, Lord. Ako na lang ning isalig ni mo ang tanan. Habit na may mabot sa Pinas. Mauna yun ni Lord.

0: तो गला प्ले हो गया। लेती ओ
1: kanina kasi sa feeling ay basta mauli sa Pinas. Oh, ito na mo sa mga silingan. Ano naman nilang pinunawan ako? Ay, ano rin ni sila kakitag umo? Ay, naku.
2: Ibay!
0: Ah! Noy! Pangadlaw!
2: Ay, ikaw na!
0: Ha, o taon, Noy.
2: Ginoo ko.
1: Ano naman daw siya? Kauwis at same reaction, oy. Doon lang ako sa bahay.
3: Javon?
0: Ma!
1: Ma, sorry, ma. Nga, wala akong makontak ninyo. Sorry nga. Wala akong makapada.
3: Naka.
1: Kay Juan... Pa!
4: Oh. Kinsa ka?
1: Pa, sorry.
4: Ayaw pagpapan ako. Kaya huwa na ko'y anak.
1: Pa?
3: Dali, dali. Sud, ato ta mag-istorya sa sala. Tubig na ko.
1: Salamat, ma.
4: Ganong niya man ka?
1: Pa, nakasabot ko nga nahiubos ka na ako kahit wala ko mukontak ninyo. Pero paminawas ako kung unsay nahitabon ako dito.
4: Bisan pag unsay nahitabon mo dito, huwag ko'y labot! Kay patay ka na alang ako!
1: Pa!
5: The original Koi Herbal Capsule!
6: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksag niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinas ayaw ako tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko Zed. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning ditahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dong, gikan pa intawon biyahe ang imong anak, uy. Papahuwaya una siya. Anak, lakaw sa imong kwarto. Pahuway una dito, ha?

0: Oh, yun. Wala sa ko mag-expect na mausapan ni siya, uy. Tani, mas may grabe man siya.
1: Lo, kaloyo, besh, uy. Onyong, sa may paano ni makaroon?
0: Oh, balik ko sa so good, besh. Kung noon sa may kinabuhin ako sa wapa ko malaga.
1: Oh,

0: makamingaw sa ning kinabuhi din sa probinsya, do? Ay, mas maayo pa siguro kung wala lang kung kumular ko.
1: Dong Diban?
0: Ah, nang, tayong bunta, gusta.
1: Hala, o sa'y nahitabo?
0: Ha? Sa unsa man nang?
1: Nabuhi lagi ka!
0: Unsa'y nabuhi na?
1: Mao may gipanabi sa imong amahan diri sa ato. Nga patay na ka!
0: Unsa? Nakahimok si Papa na ko, anak. Gitungo niya iyang kaugalingong anak.
1: Ayaw lagi dong.
0: Dili, di na tinuod nang.

0: Tinood bitaw na. Buo ang gamusukol ka na nako!
1: Karoon lang pa, karoon lang ni. Karoon lang yung gamusukol ni mo kay Sobra naman ka.
0: Oh.
1: Oh! Nahibaw ko nga nakaminos ka na ako kay ingunani lang ko. Bayot! Pinupataw ro sa goy! Anak ko ni mo! Ngano ingunani man ka na ako, ha? Ngano?
0: Jivan.
1: Pag rin na'y gusto di mo mahitabos, ha? Ngamawa na lang ko!

Lord. Naiba akong sa iyo, may akong buhapon. Naiba akong anak mo kining sa... Pero tinanong ko kaya, Lord. Wala yung pulosa nga akong ginabuhi. Ikaw galingon akong amahan ni Dungukong. Gusto niya nga wako. Kung maumanay ni, makalipay niya, ako na lang ni Buhaton. Basta iwala ko sa Buhaton, ha, Lord? Maglas-lasta ko sa kong pulso.

0: Nak, di mana?
1: Buhiku.
0: Oh, buhi ka?
1: Ganun na buhi, pamanggo ko eh.
0: Nak, pasalo ako. Di rin ako kaya nga mawa ka na mo.
1: Pa?
0: Buuan ko nga pagkamahan. Wa na ko makita ang imong kaayo. Pasaglo ako na. Pasagdi ko nga mamuhi ko ni mo.
1: Ang gusto raman ako nga dawaton ko ni mo. Sa akong pagka ako pa. Ang salikan ko ni mo.
0: Oo. Oh, anak. Dawaton ta ka. Ugisalig na ko ni mo.
1: Salamat pa.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying

0: pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with Biogenic.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
6: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon.
7: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
8: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: dili man tuod maayo ang akong gidangatan sa akong paglarga sa lain nasod. Pero dako na kayo ang akong kalipay nga naukirami sa akong amahan sa akong pag-uli. Ug nisali ko ni Papa nga nag-usab rekod siya. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyong magtatampo, Jevan. Mga kasama, mao kato ang katapusan ng sumpay sa suwatampo ni Jevan dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubun sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kiling si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpamina.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa buong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergwensa! Ayan!
4: Og amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan the PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500! Mabali ang mga butika.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: nga diriyot makapatay kang Maki. Maungoon sa pamay akong angay nga taguon.
1: Bisag unsa un traitor kagid sa Fronyo. Traitor ka!
0: Niining kinabuhi atar sila. Angay gidunta nga patas. Maong sama na kong nagpagita o patas nga pagtratar. Maong niya, nipasilong ko sa pundok nga maoy gituuhan akong husto. Ang kulto ni Amahang Varsino.
1: Ha? Kulto ni Amahang Varsino?
0: Ipadayag na ang kahulugan kabahin sa trompeta. Sa panaksan o sa anghel nga gihisgutan diha sa balaang kasulatan. Og anam-anam na nga mapadayag ang usa ka tinagong kamaturan nga wa gayod masayri sukad-masukad bisan sa imuhang bugiro nga supremo Tarsila.
1: Sofronyo.
0: Daghan og kuwang ang ilang mga gipanudlo. Maudi ay nga gipapatay sa mga Buenavides ang supremong si Amahang Bersamin.
1: Bakak na gipanulti mo buktuta ka. Nakaila ka ikaw ni Senior Maynard.
0: Ang gipanulti ko mo'y buhing matuod sa tanang kamatuuran. Busa mapapas o niya sa hingpit ang kapatiran sa espiritual na gipanguluhan sa adik nga leader.
1: Usa! Dili adik ang supremo, Maynard. Dili! Gani nagtrabaho siya halos 24 oras aron mahimong gindot ang dagan sa kapatiran sa espiritual nga iyang ginawa.
0: Bangag ang imong supremo, drag adik. Og nakaila gayon ako kanina.
1: Sofronyo, mamatay ka na lang unta. Traitor ka na ko. Mamatay ka na lang unta.
0: Kana, diha kang napita maayo Tarsila. Ang panalipdan si Supremo Maynard Buenavides sa iyang mga binuhatan. Apan sasama ka na ko nga nakaila og nasayod unsa siya. Kinilang ang ikasulti ko. Kiluod ang bangag sa kong ilong sa inyong mga baho.
1: Magmahay karaon niya iniyong gibuhat sa Fronyo. Inciting to sedition ang lakang gagihimon mong buktota ka. Batok sa kapatiran sa espiritual.

0: So klaro na, nga buhi siya og tuwa na karon sa mga antagonista.
1: Oh, ug naghisgot siya. Naghisgot og kulto kuno si amahang Barsino.
0: Buhi din si Barsino. Nga anak sa traidor nga Bersamin.
1: Basta ka mo nag-isulti at natuhana, Supremo Winard. Si Sofronio ang nagsulti.
0: Nga santo pa, inahinay nang nanggawas ang kabatuuran nga ang mga antagonista. Pundok di ka na sa kanhi kong suod kayong higala nga si Barsino.
1: Bawo tingali.
0: Simbergwinsa. Abi ko ba og patay na? Buhi pa di ay.
1: Oh.
0: Ugtua na o ba nila ang way ikabaus og traidor nga Sofronio? Simbergwinsa!

0: Ikihoh, ikaw ba kaila? Kisa dagit sa imo, ha? Ikaw, sulte!
1: Diyan na lang unat na magsulte sa bahay, dad.
0: Ha? Ikaw sabot masabot, ha?
1: Buhi anak ko nila, dad. Papauli-una ko nila.
0: Pila! Pila, Carmelo, ilang kinahanglan. Ano ako paandam, ha? Pila.
1: Wala ka nagkinanglan, ha, daddy?
0: Oos, ha? Wala siya ngayon ang samali. O sa nila toyo, ha? O sa...

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na gid ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na biska.
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
0: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: na lang masulti na ko dad. Wala magilangan pa uran sa mani. Kung makapauli na unyak ko niya sa ato.
1: Aha, sige. Kaya ko huwat sa imo anak, ha? Ako imo daddy, bigyan na sa imo.
0: Sige dad. Bye.
1: Okay, bye ho, Pidji. Ako lipay, natawag ako anak. Palagan ako, iho, Pidji. Ako lipay. Ongolok, oka. Alilok, oka. Noaob, oyaak. Rakutin, dasan, kapmanik. Oh, talahorong satano, tilosiperos, sulfatos. Oh, salamat. Ikaw paminaw sa ako, paampu. Salamat.

0: si Mam Relayda ni nanawag. Hello, Mam Relayda?
1: May ibalita ko ni mo, Brenna. Og siguro ukit ko nga malipay ka ini.
0: Ha? O sa madiay na, ma'am?
1: Kibuhi ada sa iyang mga abductors ang suod ni mong higala, Brenna.
0: Tinuod ka, Ma'am Relayda?
1: O lagi, di palang yudugay. Gani, di apako karon sa ilang residensya.
0: Salamat kayo sa imong pagpahibahan ako, ha, Ma'am Relayda. Nalipay gid kaayo ko, ma'am.

0: Wow! Authentic ang iyang smile, ha? Legit!
1: Nalipay lang ko sa gibalita ni Mami ni Morolaida, bahay ni Vijay Sandivar.
0: Oo. Gitaw ka na sab ko niya about anak nga update. Siya man ang legal counsel sa mga Sandivar.
1: Miss Quisha, may mutang na di ko karun kay... Nauli naman sa ila ang friend na ko nga si Vijay.
0: Oy! Friend, rapakitay ni mo siya, ha, Brenna?
1: La, Miss Quisha ba? Manungog lagi ka.
0: Kay baw ko, oy. Nga deep inside, special friend ng imong feelings para niya.
1: Miss Brenna, dili palagi ko ready alang ana.
0: Mm, ikaw good, balak ka, oy. Nagsakit-sakit ka lang yun sa imong heart.
1: Hoy, ikaw ron.

0: Yep. Nakita kita ko ang nindot as in nindotit kayo nga pahiyom ni Prana. Human mahipaw, nagibuhian na si Vijay Sandivar sa mga abductors ni Amy.
1: Pero, Krish, murag, kuwang pagid ko pagsalig atong tawhan.
0: Jomarisad, huwag yun na siya kasupport-support para sa happiness ni Prana.
1: Tingali, tungod kay di pa kayo misuod sa mga tao. Og, huwagin ko masuhito niya, Krish.
0: Well, you know, insap.
1: Buotan mo ka na si Brina. Mong anugnan ko niya kung mapunta lang og lalaki nga di kasaligan.

0: Salamat ha kay nanawagi ka na ko, VJ. Nalibay kayo ko nga safe ra ka nga gibuhian sa mga nagkidnap nimo.
1: Salamat sab sa imong concern ha. Makikita unta ko dayo nimo pero wa man di ka sa inyo. Ipauli man di ko no kaniya sa La Tierra, kauban ni Miss Garcia.
0: O VJ, kay semestral break pa man, hapit na sad ni si Miss Garcia mo balik diha sa syudad.
1: Pabunto na lang tikang nga mabalik ka din hi, ha? Di na lang kumuapas ni mo diha.
0: Sige, sige, uy. Amping diha.
1: Ikaw sab diha. Amping pod ka, ha? Bye.

0: Kimihaw ko niya. Gustong tanda ko sa makita. Sukan, o ba ko mabati o sama ano yung pagbati ah. Karoon lang. O, kakagbali na lang.
1: Oh, yung pinje! Masada-sada ha? Karabang tayo na saan?
0: Waman, dad.
1: O sama, ikaw kuntang na saan sa babae, kanabrina, ha?
0: O, dad. Naikunta ko sa akong amiga nga si Brina.
1: Oh, no, ayaw, ayaw, ha? Kaya natagkan babae, iho. Ayaw, anak, Brina. Kung ikaw inla babae, talawang daan ah, background sa ila pamilya, ang family history ba? Ha? Ikaw sabot ba?
0: Daddy.
1: Basta ikaw supang sa ako, imo daddy, may paako na lang ka ng patay sa imo. Pindi!
2: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubo sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes. Ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray. Ipasundayo karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubo sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4. Anhan usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
2: This Time Check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kumpleto o vitamins from A to Zinc. Nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
7: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
8: Pito, Mama!
6: Ay, kauwi sa ani nila, oy.
9: Aw, potropod ko.
6: Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
8: Papa!
6: Germs? Pag all-new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Dilin ako gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.

0: kanindo sa tubig. Uy, nauman na siya patuligo. Ang mga laki baya nga mga gi, mudalikit kinug tanaw na ako nga nang lugod sa kumbugan. Bahalag pubri ako na bana, pero di gid ko mga pit, kay ngilad na. Kung gusto di kong mga pit, ang amo na lang, nga mo ay naibugid kay nako, ang akong amo na lang. Pero no, di sad ko eh, bahala na. Maghubo ko na akong duster o panty, itapis na ko nito aliya. Unya na lang kong mamanti, uy. Mamutang sa kong sunscreen sa kong naong. Balag pobre, basta guwapa lang.
1: Hey, Camille! Dali diha, dahi gilis, dahi! Para matutok kasi mong itrabuhuan. Mamasahiro pa rin pa ko!
0: Kadali, isa! Wapa ko mamanti, uy! Uy, nisuot pa man ka! Paabutan na lang ko kadalis gawas. Humana ko og pamutang og sunscreen sa kong naong. Mamanti naman ko, mag-ilis na ko.
2: Yeah!
0: Kadali ba ni mo na maabot diya? Uy, naunsa. Ay, mamang kong gigalitan diya, Glacos. Uy, mura mga ninja.
2: Usla mga, nagdangig lang ngay ka. Chir-chir sa tabi.
0: Human naman tapo kakaadlaon dong. Uy,
2: nasa
0: pa! Uy, nasa pa! Ayaw ko kalsa, mabuhian ko ni mo. Oy!
2: Namuta ni mo eh. Ipahingga tayo sa katrig eh. Kay kaunan ko lagbalik ang imo.
0: Human na, lagi tapag-adlaon. Dong, dong, oy!

0: anak ko ngut sa molday nga imong gitrabahoan.
1: Sige dong, manaog ko ha para makapamasahero na ka ining taxi nimo ha.
0: Sige kay, kayot pa kurun kay. Tako tagbayaran ng skurintig tubig. Uy, katuloy mong ingunday ho. Nga suwayan mo guha mo kwarta ang imong amo. Pila rabi kita sa pagpanaksi.
1: Dugay sige ka mo kayod, uy. Okay naman unta to nga mag-jeep lang ko. Og ikaw, og kanang ikaw ba, kadlaon ka mamasahirog sugo, dako kagita. Unsa ano mo, jir-jir mo sa kagadlaon.
0: Gilang, mu-over ko ko ng drive. Basta maano to dayo. Bangog kwarta si mong amo.
1: Sige. Sige ka manaog na sad ko, ha?
0: Sige. Kaya na kasira, uy. Ito na akong asawa. Pita ning bayhana. Bisan minyo na. Pero bigot pa kay glawas. Bugdo pa kay katubangan. Ah, mamasahiro na ko eh.

0: Magpana ka ng kakawam ni Postay kay na-emotional mo?
1: O lagi day, uy. Basig pungsan ko niya pagpasukot niya ba kung huwam ko. Bisag daga pa sad ko, uy. Kung manguyam siya na ako, di sab ko kay namo siya asawa. Pero buwag sad sila, no?
0: No. Aray na manguyab na ako sa boss ay sultun ko na, uy. Ako na pangwertahon.
1: Dayani.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Ayoko, good kayo. Regimen ni Sir Norma. Recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung magamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Show. Said
2: Celebrity Beauty Show. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman ko yun mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong iyahari ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.

0: balag ninyo ko. Kabiton ako na si sir kung ako'y matripingan, ana. Kanak pa nga, doon ay muhatag na ko kwarta. Busa ikaw, day, kabita na si sir. Aron di na ka magkalisod kwarta, uy.
1: Ay, di ko, uy. Mahuwam ra ko, no. Ug ako lang natahan kada sildo na ako.

0: Boss Gerto.
1: Mo ka na, Camille. Atagante kag 20 mil pesos. 20 mil? Patilawa lang ko ni mo.
0: Boss.
1: Og, ayaw gyud pagbalipad, ha? Aron di ti kag gamitan og kabantay ka ng kusog na, kusog.
0: Boss.
1: Sirado ning akong bahay. Uguay makadungog ni mo. Kun mo singgit ka.
0: Boss. Boss, uy. Ayaw lang kong kaksa.
1: Sige lang. Pinahimutang man ikaw, gakos.
0: Kadako ni mong baba. Boss, uy.
1: Kining imong tangko. Tanas kwarto.
0: Kayo na isad ni mo. Uy, kayo ba pagkakamukiyod, boss?
1: Ayaw ka bala ka. Nagkiyod. Kiyod. Ibatirining ako. Tanadayon kami.
0: Boss.

0: Kagilok. Kagilok sa imong dila, boss.
1: Style ni mga idaran.
0: Mauna. Mura kong naghigop na sa bawi.
1: Mahog maghani. Kagihi. Gani pa ba? Uy, kabugdo ining imuha, uy. Baya, bugdo kayo.
0: Sika magbalik anang bugdo, boss.
1: Patagon tanim.
0: Sige.
1: Baya.

0: lang na na, kaya na ako'y bana ba ya? May anak sa ding usa.
1: Bala na, cute mo. Cute ka, cute ni mama. Cute kayo. Bulang din, cute.
0: Bulang na, bulang, bulang. Pabuhan na imong brief para madali, tapos. Pagitaon niya ako sa kumbaan na, boys.
1: Kanina. Uy. Ayan, sakto ni vitamins. Ito marang kagyan, nagiging plahan pa yun.
0: Kabihaan na, uy.
1: Ala.
0: Anong kibihaan mo kasi mo?
1: Namagong talami na kayo.
0: Ha? Wala. Anong gibiyan kasi mong asawa ko na yung anak kadako ang imo?
1: Nangita siya gamay. Kaya di siya kagwantas dako.
0: Ano no?
1: Nahingon, anak. Alibi, alibi. Ikaw ako. Ikaw ako. Pahungamon si Gana na ko sa sex. Kinip?
0: Awa pa deh. Naguna ko.
1: Mauro ni. Tungan taro ni sa pabinaon. Kinip? Da,
0: kakusgan pa ni mo, boss. 3,000 ba sa? 3,000, boss.
1: Bayt-mil.
0: Bayt-mil. Bayt-mil. Wala mo yung lami. Boss. Boss.

0: hanggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo plenty? Ay kalimti!
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sinawato ubo sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes, ipasunday karong Mayo 29, anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Pirmi ka pangihi.
2: Hanap ka paranaw.
1: Og pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
1: ka. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Day, andat. Nga nung masulubuan man ganang naong ni mo?
5: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. May taas pagyadang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
12: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
14: Oo. Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
15: Asin? Okay. Uh-huh. Sa karon, o sa nagibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo.
14: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
10: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Manarap, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
18: Dili.
17: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
0: Action Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
16: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
18: Paldigo! No. Banda!
16: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masaktang sa tadino!
18: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka banjigaw!
16: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
18: Dugo! Dugo!
16: Silan ko.
19: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
17: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Gee na lang!
19: Bunso!
17: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
20: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
17: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
20: Jekyll.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-an ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Gala, kumusta mga nga daw sa tikin natutunan? Niya na si Galas Kanginan, Ray Arellano. Makikuban ka ninyo uban sa kong partner, while ang gwapo sa DYHP, kundili ang among pinagagwapo si Lloyd Gabiana, ang among bagong promoter sa atong programa, sa atong produkto nga. Lloyd, take it away!
1: Ang atong Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix Avocado Coffee Mix with Guava. Palit mo adlaw-adlaw para kay kani sa toang lawas. Importante na sa tong lawas.
0: Kadi sa nato kalimtan mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas ka pang pragsik na pampagana pa. Okay, we know shout out time ta. Shout out niya ni Sinchay Cardosa, si Jillian Yun, niya ni Jean Marie Alardi, Charito Diano Castro, Christian Nola, Clemsel Bintolan, si Yuna Ginny Maria, Marichol Libradilla Duhilag, si Janice Rubiato o ni Clita Tumday. Okay? Gikan gini ni sa among Bisay founder pang sa ilang wailan ko nga among writer director Oji Kumpo Krakasa. Unya, shout out to sab nga to niya sa Alpaco Naga, si Pini Sailoon, at tubod si Fernando Barangay Captain si Alil Canoy o sa tanang mga barangay kagawad gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Ni Lita Gripo, si Bilin Alisna, si Lucia Buloy dia sa De La Rosa Calatrava, ni Gross Occidental giga ni Ricky Bangiskari. Okay, pwede mga gala dito maglangan ato ng hinumduman ng nangagi nga nabalaka kayo ang mga puting duwindi sa kalambuan sa panlawas ni Haring BBT nga ilang nakita o gikagool kayo nila kini. Pero nadawat sa dakong kasayon kining tanan ni Raina Tara. Una sa lang bayan usab, gitirahan o balik sa kahong ni Kukak ang albularyo o gibalik na sa iyang bayhon isip duwindis ng albularyo. Mapasmaton kayo kini. O gitampagan siya ni Kukak nga salabing sa lang bayan usab dito sa bukid sa pinamungahan sila si Insik uban sa iyang personal driver nga amang pero magkasabot na sa Insik. Pagkasabot na si Isik sa iyang inamang gipanulti. Mayo kayo mahubad. Pangangsin. Wala sila yung bayan usap. No? Mabalakon kayo si Chigo o nahasol sa iyang huna-huna. Balik sa limutangan nila ni Raila Tara nagplano kininga muanto sa tawhanong kalibutan. Ingon nini ang naitabon. Yan din ang sumpan ni nga tong sugilanon. Bunbon o bibingka.

0: sila si Jigo, mga kaubanan. Mahal nga rin na Tara.
1: Kung sila lang si Jigo, mahimo ko kayo. Dako ko og pagsalig nila. Kay mga matarong silang tao.
0: Mahal nga ba o yun? Pero sila si Bugat o Lalat.
1: Labing siguro. Dili na kato sila mamalik pa.
0: Mahal nga ba?
1: Pugtong bahandi lang ang ilang gikinahanglan.

0: wala urong kuka. Mayo kun mao ka na. Dala sige. Biyaan ko una ka mo. At doon ko pa ang tubo ni Hari Bibitin. Lisodog pangutok si talahurong kukak. Magpakahari, bisan o guay mandato.
1: Eh, tinuda, tinuda. Kali among isailan, bisan pa sa bayo paglawas ang mahal na Hari Bibiti. Ngayon, ulos din ang mandaran sa iyang asawa na si talahurong kukak. Mandar-mandaran nila bipakun panahon nga pangagkini o magtama.
0: Unsa?
1: Ang gagisaya kung magtama o bangagangaring bibiti.
0: Tinood na! Tinood na!

0: Uy, tiyo. Kanin dot sa kinabuhing adunan. Og hari, pagyot ningging ariyan. Uy, tiyo. Naghigda sa bahandi ng mga bulawan o brillantes. Unya, nagkaon ining mansana sa ugubas. Uy, tiyo.
1: Uy, hitoy ko!
0: What?
1: Dugon sa mahangaring bibiti!
0: Kalahurang koka!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw ang balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa kayo plus pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa kaka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: ko. Taka ka sa bukid, di ko ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na ihaw.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko ba?
5: Tanong mo yung sa
6: mga mga mga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, iguwang naman ka ika. Ay, salamat.
5: Sige pa ka na nimulay?
6: Sion.
5: Pilido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idad.
6: Ay, anak ko, 90 na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ko atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
8: So, o ingon ana paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Anad-anad ko lang ngayon kung kaugalingon. Talahorong kukak. Baode kini ang nakanindot sa kinabuhing hari.
1: Dilikay ka na lang, bitoy ko.
0: Ah, pwede. O, di ba niyay?
1: Anaasay mong kamot o kamanduan ang tanang mga duwindes ng ginharian.
0: Wait.
1: Buhato nila bisan unsay mando mo, bitoy ko.
0: Wow. Pero, onsa, kalahorang kukak?
1: Mahitabo ka ng tanan. Ubos akong kamanduan.
0: What? Onsa?
1: Ang tanang wando o tingog ni mo, mag-agad ka na ako.
0: What? Onsa?
1: Nagpasabot nga ang akong mando ang tanan na mo gawas sa imong baba.
0: Wait. Kalahorang kukak.

0: nindot kay kining dapita. Pedro may personal driver. Og nindot sab kayo ang mga tanom, ang mga buhat, mga kahoy. lagi. Mangaligo ta ron. May dag ang mga haang timbak diha.
1: Mutala yun!
0: Uy, Tukoy! Ikaw kini! Oh, Pedro, may personal driver. Kailan mi ini niya? Bantugan kayo niya si Tukoy. Pinaka-bright, Tukoy, pinaka-bright. Bisag asa nil niya makita. Bisag asa lang niya muabot.
1: Mutana din mo.
0: May Tukoy, hapit naman ang pista din niya si pinamungahan. Onsa man ang imong hangyo para sa tanang mga bisita.
1: Mangyo ko sa tanang mga bisita nga magpa-drug test una. Kaya dili lali magsigi o gasto sa inom. Uya, dili mahubong.
0: Bangag, Jailong!
1: Mutana rin!
0: Mangutana, sir ka, Pedro may personal driver. Unsa man? Matod sa kong personal driver. Ana siya, ana si Pedro Tukoy. Nagpa-hospital ko siya sa maging buwan. Ug matod sa doktor, taas ko kayo iyang sugar. Maong dili na siya paimnon og soft drinks. Unsa man kuno iyang buhaton?
1: Ayaw na po chika pang doktor. Aron dili nagkabawalan og makainom ng kasalami o bugnaw kaya soft drinks.
0: Bangang, Jailong! Mangutana ba ko, Tukoy?
1: Mangutana rin.
0: Alang ni mo, Tukoy, unsa man ang asawa?
1: Ang asawa, murag mat.
0: Gano man?
1: Ang asawa, mao ang plus sa problema ni mo.
0: Gano man?
1: Ang imong problema, ang iyong problema, problema naman ni mo.
0: Pitaw, no?
1: Minus higala ni mo.
0: Gano man?
1: Diyan ang magatugtan nga makikinom sa iyong mga higala.
0: Bitaw, no?
1: Times, kaway ni mo.
0: Ano man siyan?
1: Kay palaway man ang umasawa. Away yun, magaling ugangan o silingan.
0: Tumpa!
1: Divide! Sa kwarta ni mo.
0: Ano naman siyan?
1: Kay ang imong kwarta, huwaon man niya. Uya, tagaan lang kag paligarilyo o pamiti.
0: Ang nagjailong! Akwi!
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingke. Oo, maligya ko diha.
5: Ano ang maligya din mo na?
4: Mais.
5: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa inyong isipun niya sa inyong bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
4: Katungwa pa makasulayan eh, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GGX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
12: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
13: Tulog po ka capsules sa gabi.
12: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
13: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
10: GGX 500.
14: Pabali sa mga butika.
15: Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong GTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
15: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
16: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
15: Correct.
16: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
10: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
15: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
16: Dapat, Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
15: Ay,
16: kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
15: Ay.
16: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
15: Mulagi.
10: GGX 500!
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yun gibanatan o inom duha sa buntag, duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
18: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
10: GGX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
16: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
15: Inom, Jod.
16: Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mga healthy foods, inom dyan kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 o Mighty C.
15: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma ag usara kadako kayong bato.
16: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
15: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Nagunaw na sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
16: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
15: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
10: DTX 500!
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Alkaline nga Vitamin C sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
6: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan, kini ang hinungdan sa kahasol. Labi na og mudako na kayo.
5: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
6: Mm.
5: Smooth goiter o nodular goiter.
6: Mm.
5: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
6: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
0: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika.
6: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya ay anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 o Mighty C.
5: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
6: Listen yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
5: Bitaw.
6: Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata. Maupo niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong nga goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong goiter.
5: Mojud, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
6: So ayaw jud og kalibot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
0: DTX 500.
9: Ano sa Janice? Subay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo dyan ka ay.
0: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
13: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kanya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka kag

0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid, salamat. Gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Maayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Doc Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
1: Ang ditribayo, makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag ditribayo, nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsaman.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
1: Daghan.
0: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkao namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa D3 nana?
1: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3Bio.
1: Sunod, ang D3Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3Bio. Naay kauban nga good fats ang D3Bio. So, D3Bio, check.
1: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3Bio!
5: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
0: Ang D3Bio, Sir GP, ginaproktiktahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
6: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Kini magadugang sa Mucus Production pagyud Sir JP.
5: Oy, wow.
4: Sa imong mucus lining.
5: Oh.
4: Unsa may gipasabot ani?
5: Mm.
4: Gikan sa baba naanay mucus lining.
5: Correct.
4: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
3: D3 Bio.
4: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Mm. Dugang padok. Mm. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
4: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
4: Mabangag sir GP o mahimong
5: ulcer.
4: Sa D3 Bio nga anaay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sir GP.
5: Ikis na po. Ikis na po.
4: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
4: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
4: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
5: Mm-hmm.
4: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin sir GP.
5: Oh.
4: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
4: Pero ang D3 Bio naa pa siya'y monocaprin.
5: Oh, monolaurin pa na ha.
4: Mm.
5: Napay caprylic pa o capric acids.
3: D3 Bio.
4: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
4: Mm.
5: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
5: Mm-hmm.
4: Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
5: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa nan toxic.
4: Yes, so sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imong ilok.
5: Mm-hmm.
4: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health sir GP is circulation.
5: Mm.
4: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
5: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Ang extend food supplement sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
5: Mm.
4: Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
4: Mm.
5: Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
4: Mm-hmm.
5: Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganaan jud ko, ana, Dok. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
4: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy.
5: Mm.
4: Lahi ra jud kung makakapi ka.
5: Mm-hmm.
4: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
4: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
4: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Husto.
4: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
5: Unsa man.
4: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3Bio.
5: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
4: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3Bio.
5: Correct.
4: Unsa may ganahan mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod, kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
5: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
3: D3Bio.
7: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalipun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutukar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
4: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
4: Siyempre, D3Bio. D3Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
5: Oh.
4: Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
5: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir GP.
5: Oh.
4: Unsa may pwede na tong i-first aid ani, pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
5: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
5: Ug wala ra siya katumbahan.
4: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
4: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
5: Dili matukan.
4: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
5: Gatakilid.
4: Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinakada-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon-ani nga sakit.
5: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon!
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:24.
0: Straight to the point.

0: Kaya sa buhay Pilipinas, adlaw karon nga Sabado. Kumusta ka mong tanan? Mayo 23. Ako gapon si Radyo Man Buin Alguno kita temporaryo o makikuban kaninyo karon nga adlaw, adlawng Sabado. Ato katagad gapo pagtagad kini nagkadaiya nga mga balita, mga init nga hiskutanan nga may labot alungsod og ang nasod. Dayon makasama hiskutanan sa pagpangita ni Senador Bato de la Rosa, ingon man ang mga arrest warrants nga giluwatan sa International Criminal Court o ICC, batod pa sa National Bureau of Investigation kon NBI. Pagpay karon nga mga arrest warrants ang giisyo sa ICC aron dakpon ang nagkadaiya nga mga personalidad dinhi sa nasod. Ning maunga mga warrant secret paning uban wa panigi bulgar sa NBI kun kinsay subject ni ining maunga mga warrant sa ato pa naa pagi mas musunod o mas daghan pang dakponon. Samtang ganihang buntag arang-arang kay giuwan ta kadiyot rin noon, at least nakuha-kuhaan ang grabing kainit sa adlaw o grabing kaigang kaganihang buntag. At tungatagan sa pagtagad, mga kasama ang nagkadaiyang nga mga report sa gawas, labi na rin nagkadaiyang nga mga kriminalidad. Atong i-check karong taon si kasamang Juicy Post GQ Quijano. Aron mahibaw taon sa mga balita nga gi sundan sa tuang patrol karong adlaw. Oras mga kasama, alas 9.26. Hindi pahimutang na muna na karon kaya tuang hatagan o pagtagan ng mga balita. Unahon na ito mga balita rong adlaw. Adlawng Sabado, kumusta ato ang mga construction worker? Nagkaulit na ba mo sa inyo ha karon? Ating sildo ni sa tuwa mga construction worker. Basta adlaw Sabado. Oh, sagad Sabado, mangiting ting panulido. Ting remit nga itong misis. Pamintinlig yung pamuga si misis. Karoon di ba mahapakan o palo-palo ni misis. Uli, diretso. Remit sweldo. Ha? Kumusta ito mga gwardiya nga nagkamino na ito ron? Mga taxi driver, mga grab driver, uguban pa, no? Kan mo mga nagkaminaw sa ato ang tulmanon? Sa nagkadaiya nga mga medium of communications. Ako ba nagkaminaw pinagi sa ilahang transistor radio? May nagkaminaw na ito ron pinagi sa ilahang car stereo? Kahit samtang nag-drive sa sakyanan, naminaw sa mga issue. Okay. Ang oras mga kasama, alas 9.28. Atong anaman-amon, pagpugnit kini mga balita karong adlaw. Malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit. Sa Mabulo Police Station, ang usa ka 15 anyos nga lalaki atol sa bypass operation. Alas 9 niadtong Miyerkules sa gabi sa sitio San Isidro sa Barangay Mabulo. Ang maong minor de edad, Gila nga alias Lee, 15 anyos taga Sitio Plaza, Barangay Apas. Nakuha gikaniya ang usa ka bulto sa ginudahang shabu nga mutimbang sa 5 ka gramos nga dunay standard drug price nga 34,000 ug ang bypass money. Sumapas ang investigasyon sa Mabulo Police, si alias Lee na ilang nga usa ka notadong kawatan. Ug kun nagakwarta na gani, mukuha kining supply sa illegal nga drugas aron iyang ibaligya sa iyahang mga customer.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Oras alas 9.28. So, check ang patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Josie Post GQ Quijano kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Mga sikop sa pagkasakop sa RPD-07 kinusa ka IP nga gingog na tiga-puto ilegal na drugas na sa may purok Santo Niño 3 sa Barangay Lamak, lungsod sa Konsolasyon da. Ang ganak po sa 48 anos na IT nga nagpulga po sa naskutan ka lugar na nagpulga sa Gibo Gapay Mas Prison sa pagkasakop sa RPDO 7 sa Pero 7 na huwag ipinensyon sa pinakaanlaw ang pagpapulig legal ka drugas nini. Nagpulga sa mga dinakpa nga si Alias sa Carlo ang gingong 3 sa Lesiko Ramos na nahang sa mga mabalo kapin sa 3.6 milyon espesos sa mga kapwa ang saka kung nasing kalibring pistola. Samtato sa ligang wala pang usaga po kay Baybas Presidio sa Ciudad sa Nada, din ang pinya si May Milosa ng usaka Baybas Presidio ang nakuha sa mga suspect ingong may pinilos ang nahang siya po. Sa pagbalik ang dugan na pito kitali dinig. Ikamil si Kawas umul sa patrol, ako niya Radyo Man, Joseph Fosiano, DYHB, Tapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9:30. Okay, padayon na mga kasama sa tuwang tulumanon karong orasa.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Sumaha pa sa National Bureau of Investigation kon NBI, pinagi sila hang direktor nga si Melvin Matibag. Nga duna sila information nga nadawat nga dunay daghan nga mga personalidad nga may arrest warrants gikan sa International Criminal Court kon ICC. Matod pang Matibag, ang NBI mutuman sa susamang protocol sa dihang ilang ipatuman ang pagdakop ngadto kang Senador Bato de la Rosa. Unya kinsa maning uban nga mga personalidad wa gitug-an ni Matibag, apan una naman tong gipahibaw nga kabahi ni ini mao si Christopher Bunggo, ang ato arong senador nga pinaka sikit nga bodyguard kaniadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Oh. Now, sa gikaingon na ang uban aning mga arrest warrants, secret warrants, wa padayo nilagi bulgar o kinsa may subject ni ini. But sa una na itong nahibawaan, daghan nga mga kanhi PNP officials nga naisyuhan usab og arrest warrants kay dakong instrumento sa panahon sa war on drugs ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang issue good mga kasama, wa may problema sa war on drugs. Ang main issue nga gipasaka ngadto sa International Criminal Court ang gitawag og extrajudicial killings, ang pagpang-salvage ngadto sa mga gitudlo nga mga kriminal. Og kabahin niini mao to mga na-involve nga personalidad sa illegal nga drugas. Oh. So ubay-ubay pa dai gini. Now, mao na ni ha. Kana na ang ato rehibawan nga sa dokumento gianggaan ni Document Containing Charges nga gisubmit sa Office of the Prosecution niadtong November, naglangkob ni sa mga panahon November 1, 2011 o March 16, 2019. Oh. Na ay mga co-perpetrators si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, sumapa sa mga kaso nga naabot ngadto sa ICC. Oh, na ako na gitawag og common plan. Unya, nabutang sa maong nga common plan, mga membro sa common plan, si Senador Bato de la Rosa, ang kanhi hepe sa Philippine National Police, og kani hepe sa Davao City Police Office. Si Bunggo ang kanhe personal aide og special assistant ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Si Vicente Danao ang kanhe hepe sa Danao City o Davao City Police Office. Og kanhe Deputy Director for Operations sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Camilo Kaskulan. Kanhe Finance Chief sa Davao Region Police Office og PNP Chief for Directorate for Operations, Oscar Albalaydi or Oscar Albayaldi, ang kanhe Regional Director sa National Capital Region Police Office. Dante Giran, kanhe Davao Regional Director sa National Bureau of Investigation. Isidro Lapinia, kanhe hipe sa Davao City Police Office o kanhe hipe sa Philippine Drug Enforcement Agency. Na apil si kanhe Justice Secretary Vitaliano Aguirre Dasikan og uban pa mga tag-as nga high rank matag-as uban pa mga high ranking PNP government officials. Sumao ni siya ang kabahin makasama sa nabutang sa listahan ng mga miyembro sa Common Plan nga na-submit ngadto sa International Criminal Court. So ang posibilidad ani kinini ang mga nalista na anani warrant gikan sa International Criminal Court. Og kanus-a i-serve ang warrant, maunay wa pa na to mahibaw eh. Basin sa umaabot ng mga adlaw, lain na po ng mga opisyal na to sa gobyerno ani ang mukalit lang og kawanted kay i-serve nga to nila ang warrant. Og dili lang si Bato, apil na si Bunggo. Now, padayon magong gilalisan ron. Og doon na pa ba'y jurisdiction ang International Criminal Court? Pagtaral ni mga tag-as ng mga personalidad, kabahin si kanhe Presidente Rodrigo Duterte, ni Senador Bato de la Rosa og uban pa, humani withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court kay ang pagmugna gud sa ICC. Pinasikad kini sa usa ka treaty ang gitawag og Rome Statute. Now, panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang Pilipinas mi-withdraw sa Rome Statute tungod kay gisaway man pod sa United Nations ang iyahang War on Drugs. Naglagot si Digong og ni-withdraw ta sa ICC. Karon, naa may mga kaso nga gipasaka ngadto sa ICC. Og ang kining mga kasuha dili lang sa panahon nga nahimong presidente si kanhe Presidente Rodrigo Duterte, giatrasan. Giapil hasta tong panahon nga siya mayor pa sa Davao City.
1: Straight to the point.
0: So maon ni Ron, unya ang ato ang Supreme Court wa pa man lagi mo hatag yun og ruling og valid ba ang kining mga arrest warrants nga gipangluwatan sa International Criminal Court. Hangtod gani Ron, hilom kayo ang Supreme Court kalabot makasama sa mga petition nga gipaabot ngadto sa ilahang chamber kun valid ba tong pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Now, kining bag-o ang suway nga pagdakop ni Bato. Ang unang gipasaka nga kaso nga to Supreme Court sa mga abogado ni Bato nga nangayo sila og temporary restraining order gibasura sa Supreme Court. Natural di pag ginimuhunong ang mga abogadong Bato pag-file og mga petition, mga motions ug uban pa para mapadalipdan ang kanhi senador sa iyahang katungod. But samtang karon nga wa pay resolution ang Supreme Court nga paborable alang kang bato, gayangaan ron ning ato ang senador o fugitive senator. Sa ina ito pa, wanted nga senador. Ha? Wanted senator. May lang tatog wanted. Wanted kay mga una. May lang tatog wanted sa kusina. Kapait. Wanted unya. Ighumang pusas dadon kang antos The Hague, Netherlands. Maunay sakitan kayang bato. Ha? Kay andam unta kuno siyang mo at tubang sa mga kaso nga ipasaka basta aril lang sa Pilipinas. Dili niya ilhon ang jurisdiction sa International Criminal Court sama sa wa pag-ila sa jurisdiction sa ICC sa mga kaso nga gipasaka batok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Now sa pagkakaron kay do naman tay tulo ka mga gitawag og sanga sa atoang panggobyerno. Ang una ni ana gitawag og executive department. Ikaduha ang legislative department og ang ikatulo ang judiciary. Ang executive maunang naanin ha ang ato ang presidente na maoy mo enforce sa mga balaod na napasar. Ang legislative, mao ka na ang ato ang kongreso, nga naa ang ato ang mga kongresista o ang mga senador. Ang judiciary, mao ka na ang atong hukmanan o ang pinakataas, ang Supreme Court. Ang Supreme Court, maoy mo interpret kung dunay mga kalibog sa balaod. Sa pagkakaroon, wa pa man i-interpret ang Supreme Court. Kung pwede ba nga bisan og ni-withdraw na kita sa International Criminal Court, mataral gihapon ang mga tag-as nga personalidad ngadto sa ICC. Kung pwede ba nga balibaran diri sa Pilipinas ang arrest warrant nga na-issue sa International Criminal Court. Sa pagkakaroon, medyo nang huna pa sa bang Supreme Court. Wa din sila niritso og pagawas og ruling. Ha? Kay og pagawas na gud og ruling ang Supreme Court, mahimo na kining kabahin sa ato ang mga balaod sa Pilipinas. Now, samtang wa pa'y ruling ang Supreme Court, ang presumption mao nga gitugutan diris ato ang nasod ang International Criminal Court para ma-enforce ang warrant sa mga subject nga na pasakaan o kaso ngadto sa ilahang chamber. Oh, ginaagon ang tanaw sa balaod. Bisan pag maglalis ang mga abogado, ana, the fact nga pa ruling ang ato ang Supreme Court. Although managlahi man ang mga interpretation sa mga abogado, but sa pagkakaroon, nga wa pa'y ruling ang ato ang pinakataas nga hukmanan, as long nga mo cooperate ang atong gobyerno sa pag-serve sa warrant gikas ICC, mauna na. Unya karon, humok man kayong ato ang gobyerno nga mo cooperate sa ICC, labi na ang subject opposition. Kay kon kaalyado pagkaha ang subject sa warrant, wa ta kay baogon sa saistan ni presidente Bongbong Marcos Jr. Although gibalik-balik man ni presidente BBM nga hindi siya nakikialam sa mga warrants na na-issue ng ICC. Wala siyang kinalaman sa pagpahuli kay kanhi presidente Rodrigo Duterte. Wala siyang kinalaman para i-aristo si Bato. O, sige, ingon nga, wa lagi. Anan man ni sa kuano eh, sa nanggawas ron sa social media. Kay daghan kayo mga memes ba? Daghan kay mga gihimo na lang hinoong joke ning pagkawanted ni Bato. Nga ni gawa si Bato kay nagluto-luto. Uy, ni gawas mas Bato narito, papala, narito pala si Bato. Ani, perting tan-aw sa duwa sa NBA. Ang kanto mga karaan god nga video ni Bato gigamit mga kasama sa social media para lang hinuon paglingaw nato. Bat hibaw ta nga karong panahon na si Bato dili pud ni basta-basta nga mo post ngadto sa iyang Facebook account. Kay posible man nga i-trace kana sa taga Cybercrime Prevention Office kung asa napita ang nahimutangan ni Bato. Posible man nga mo request ang atuang NBI or ang PNP ngadto sa management sa usa ka social media platform, panalitan Facebook, pwede mo request ang ato ang NBI or ang PNP ngadto sa Facebook kung asa dapita ang source sa nagpost sa maong information, panalitan ron maglive si Bato, ha? Iyan po itong gamiton ang iyahang paborito kayo nga content nga magluto-luto. Mahilig na ba kayo magluto-luto si Bato o sa kanding unya kalderitahon? Pwede nang matris. Oh. Then, madak panahinoon siya. Gani, sa pagkakaroon, limitado mga ganyan yung mga text messages o mga calls ni Bato. Military bayanis ba to? Oh, can he PNP chief? Hibagin siya. Ugun sa pasikot-sikot tinha sa intelligence nga di ka basta-basta nga maka-text. Di ka basta-basta nga maka-call. Kaya ba trace ka ng imuhang mga communications? Oh, sa pagkakaroon, hasta ang access sa communications ni ba to? Limitado kayo. Oh. Watak kay ba? Oh, ilis-ilis na nagsimpax ba to ron? Nawag ni siya sa iyahang mga mista, posible lahi nga cellphone ang gamiton, no? Posible gipangtagaan ni siya ang mga cellphone sa iyahang mga kamista, nga mista o gamita sa niya kuan cellphone mista. Kay og kana nang imuhang personal nga same ang imong gamiton, matrace ka sa NBI o sa Philippine National Police. Oy mista, ayo sa diha og pag live-live nga magluto-luto ka, kay matris ka sa NBI, ana. Kang paita, no? Unya, kinini ang mahitabo sa sunod simana, di paginimao. Wat na kahibaw sumaabot kay nationwide na nga manhunt ang gihimo ron sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. Hasta ang Metro Manila Development Authority kon MMDA. Pinaagi silang chairman nga si Nicolas Turi. Matod pa niya, samtang magman sila sa traffic, on ilahang ganing makit as bato, ilahang dakpon. Pero ang giat nga sa tanan nga ang makadakop ni Bato, ma-Australianis. Bahita, buo na no. Pareha silang military, magsukmag guys sila. Amutan kung kinsa kay lupig ani nila kung maglayog na. O wrestling, murag tanaw na ko, lupig Australianis kay kanang wrestling kasama ni Stor, panagkuay manas lawas o pabugates timbang. Pero sukmag guys, amut lang kisay mo na o kay slim pa magpanglawa si Trillianis. Ang angay buhaton mag-resting lang ning duha. Oh. Mayak ana ni Bato si Trillianis ambot maka buhi pa baka. Himon lang ni hinuon ning katawanan ron ang pagkawanted ni Bato. Unya sa umabot nga mga adlaw kani aron tas buwan sa Mayo, Ang gipangandaman makasama mao ang pagsugod na sa trial ni Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Di man lagi sa tanan nga panahon nga dunay rally ang isig ka supporter. Kay duha man gud ni ka klase ron nga mga grupo nga nihimo og mga protesta. Ang mga pro Sara ug ang anti Sara. Unya kapuyon maya sab ni sila. Oh, labi nang igang kayong panahon. So anha sila mag rally sa social media. Ang Facebook mao'y pinaka hawan nga venue para nila para ipadayag ang ilahang suporta para sa mga pro Sara nga ipadayag nila ilahang suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte. Kadto sa mga anti Sara ilaha sab nga ipadayag ang ilahang panawagan nga kinahanglan prisuhon yun ni ang ato ang Vice President. So dinha sa social media puwerte langasa. Oh, nagkadaiya lang po dinha. Ang uban dinha gud mga trolls lang uban. Ha? Ambot lang ka na swilduhan na ba? Ato nahibawaan sa nangaging nga mga tuig, daghan tong mga gigamit nga troll army, suwa na swilduhi. Unsa man, nasulduhan na mo mga bro, mga sister. Ag-influence man good ni sa ato ang huna-huna. So ayagin mo pagpahilo anang misinformation sa mga trolls. Kasi sila karon ang bagong kagaw sa ato ang katilingban ning panahon na ron ta sa cyber age. Kini mga trolls nga nagpakailap og mga fake news og mga misinformation, mga kagaw kini sila. So ayaw mo pagpa-influence na nila. Kay kana sila nabuhi sa ilahang pagka-troll, ang ilahang mga anak gipakaon nila sa ilahang pagka-troll. Amot lang kay bawa ka ang ilahang mga anak-anak. Nang ilahang mama o papa nag-troll unya. Mao nagpa-lamoy nga to nila. Oras alas 9:51. Atong paminawon inyo ha mga mensahe karong tutaon ha. Oy, salamat kay ninyo. Nga nagsunod kanunay sa atong program Adlaw Sabado na karon. Sa ning hiskutanas politika pero maahat lang kita. Mamantay laing choice gawa sa paghatag ninyong update ha. Alas 9:52. Pagkanindota, salamat kay Lord. Nakasurvive ta sa buwan sa Abril. Karon ni atas Mayo, ang Mayo hapit na sa matapos. Padong napuntas buwan sa Hunyo. Salamat na itong Ginoo sa tanang panahon kay. Ang Diyos mao'y naghatag na itong kinabuhi. Okay, si Halik ni Judas may gabi. At ako ko na si Muhang Live from Halik ni Judas sa Danau City. Prima Balunggoy, may gabi. Aljon Daraman Kalamba, good evening. Salvation Pilar Siargao, okay. Asal unya kita. George Partusa, ganok ang nadangatan o sa tuwang nasod, no? Usapod si BP ang mabasol kay gapada siya sa Marcos. Dapat ta to siya ang gipadagan sa iyang amahan apan iyahang gibaliwa. O aman sa Daminaw, God. Bitaw, maunay ato na hibawan. Na siya ang ta to mo ay padaganon pagka-president. Oh, Jose Lito Ginocor, attorney, congratulations sa overall number one. Oh, thank you. Radio station, DYXP. Walter Carion Marata, good evening from Budbud, Barili. Great ko, Danilo Dawa, Fajardo Gisa. Okay. Namina ro, nagtuto kami diri sa Ming Lanilia, Jose Lito Ginocor. Si Kinma Fernandez, good evening. Oh, thank you kayo, DYXP overall number one from Saudi Arabia. Juan Dinapo Flores Marino, good PM from Hiloktog, Barili. Okay, thank you, ha. Onya Yen Mendoza Melissa, watching from Amman, Jordan. Shout out ko sa akong banang nga si Philip Alviar, o ako mga anak. Kate Ogfit Alviar sa Minlos, Barili, Cebu. Jus More F. Marino from Hiloktog, Barili. Okay, thank you. Christopher Galenia Igoy. Oy, good evening, Christopher.

sa atong gobyerno sa kay wa na diris say wa na diri wa diri na mao ang Cebu wa na mao ang Cebu ay bitaw nagluon ning mga pipila ka mga miyembro daghan gyud nga mga miyembro sa DDS kay dunay mga kalihukan mga kasama ang Pro Duterte wa naman mo pakita ko no si Governor Pambre 4. Nag-hashtag naman yung mga DDS ron. Nasaan si Gob? Ilang di ay panahon sa Bagyo Pangitaon ang atong opisyal, no? Panahon sab sa ilaha mga kalihukan, labi na nga karon kay init kayo ang politika, kay ipaubos na og trial si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Nasaan kuno si Gob? Rosalinda Abayon Ruiz, may gabi. Shout out ya sa Kanhabagat, Medellin. Sa akong mga igsuon. Oy, si Maraluna Matukan, good evening. From Ginakot, Danao City. Salamat kayo, ha. Simblante Lani, may gabi. Aha, watching live while they tune in sa apps. Watching in Qatar. Vicky Heraldes Laurente, may gabi from Kabulihan Danao. Yeah, si Mafia Aichiko from Japan. Si Ma'am Janine Bonet, may gabi. Mina Diriro, no, sa Purok Tambi. Shout out akong amiga Ruina Cecilio sa Barangay Tubod, Southern Liti. Shout out Adoracion Margaha, Patinio Linjun. Alvarina Cipriano Duterte, simply the best guild, may gabi. Okay, thank you, eh. Ang oras, mga kasama, alas 9.52. Okay. Ayon tas ato ang tulumanon, sumapa sa report nga ato ang gipahibaw ninyo kaganiha, diha to'y 15 anyos, nagsilbi ng drug courier. Ha? 15 anyos nga patanong lalaki nag-pusher na. Makarelate ta ni ini kay suma palagi sa ato ang mga tigpaminaw labi na ninyo nga mga Pro Duterte naamos mga Pro Duterte groups. Daghan man yung mga Pro Duterte groups. Nga panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, hinugtanay ang gubat batok illegal nga drugas. Unya, ang mga patay nga nahitabo panahon sa war on drugs, saga didto gi-attribute ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, suyop niya tanan. Hasta itong mga patay nga ang mga drug pusher ng unay na si Digong gihapon ang gipasanginlan. Noon, doon ay mga gitawag o collateral damages sa war on drugs. Kay doon naman yung mga inusinti adto ang naamong. Kay nagkinulukoy ang uban nga mga pulis. Nagpataka lang o pang-pick up. Nagpataka lang o pang bunlot ang uban na nga matay, ang uban na saipan lang. But panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ato ang na-feel gyud ang hinugtanay nga kampanya batok sa illegal nga drugs. Although, karunggod, o atong kami naon to mga kasama si Trillanes, nga maoron ang unsa man ni mortal enemy sa mga Duterte. Nga panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dunay drug lord ang iyahang financier. Well, akusasyon ka na, kinahalan ka nang ma-prove ngadto sa korte. Akusasyon pa man lang. But the fact nga sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, doon na gyoy
War on Drugs.

0: drugs. Ug maoni ang nakaamong sa tuarong kanhi presidente nga gipriso siya dito sa The Hague, Netherlands. Kaya unsaon nga bisan ning mga away sa mga pushers nga nagunay-unay sila kay ang usa ka pusher ni tumbling kay wa ni bayad gipatay ang pasanginlan si kanhi presidente Rodrigo Duterte mao'y nagpapatay. Ha? Ba ito nga mga dagko sa mga personalidad ang nangamatay panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Pero kung ato ang kahinuman, si Digong ni sugod og lingkod isip pangu sa Pilipinas pag 2016. Sa dihang nang hinapos ang tuig 2019, nasudlan tag COVID. Nag-pandemic ta pag tuig 2020. Hangto na ni sa tuig 2022, wa pa kayo nilurang ang COVID. Og ang focus sa administration ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa nahabilin nga tulo ka tuig, nakafocus sa gira bato COVID. Og ato ang i-analyze, nakalabok-labok yun si kanhi Presidente Digong sa kampanya Batok Illegal Drugs sur sa tulo ka tuig from 2016 ngadto sa 2019. Aron ma-fulfill ang iyang saad ngadto sa mga tao nga ang illegal nga droga sa Pilipinas sulbaron lang sud sa unom kabuan. Wa man to na sulbad yun og unom kabuan. Matod pang Digong, atagay ko ninyo laing chance. Kay masulbad rin eh. Karong grabe naman gin kayo ang illegal drugs. Digong nas Digong, lisod na ni sulbaron. Kay nakagamot na og mayo ang illegal drugs. At least, doon natin panghimuon ani. Aron maminusan ang mga drugista, aron maminusan ang mga adis-adis, aron maminusan ang mga mabiktima sa mga adik. Now, pag 2019, sige kaingunan ako, sa hinapos ang tuig, nasud na matag-COVID, pag 2020, nakafocus na ang atong gobyerno sa kampanya Bato COVID. Oh, mauna po itong daghan ng mga buaya panahos pandemic. Labi na din has PhilHealth. Ambot lang, asa na tugi punitron si kanhi Health Secretary Francisco Duque III. Ang kanhi pinaka right hand ni Digong panahon sa pandemic kung maghisgot ang kampanya bato COVID. Kapwerte itong overpriced ay. Sa nagkadaiya nga mga bakuna, unsa na lang, overpriced. Unya, ang atua sa mga local officials, puwerte sang pangumisyon. Ha? Nailhan ang tinuod nga kulor sa atua ang mga opisyal ni adto panahon sa pandemic. Kay hasta ang mga ayuda kurakuton man. Karon, nabalik na po na. Kay kini mga ayuda gikan sa national government nga giagis barangay, dili siguro tanan, apan daghantang nahibawaan, gipang tulis ang mga benepisaryo. Natin nahibawaan, 5,000 ang ayuda. Labi na sa mga sektor sa mga driver, ang nabos sa mga driver, 3,000 na lang. Kapandaan o 2,000. Ang uban, mas tako paginaan ang ikapon. 3,000 ang ikapon. Ha? 2,000 na lang sa benepisaryo. Mas maayo nga paabot ni kining problemaha ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kay sagad sa mga pagpangkapon nga atong nahibaw-an dinhas barangay. Unya ang uban nga mga benepisaryo mo utong na lang kay ingnon man posting lista nga ang nagreklamo diha kay napabayadaghan nga mga ayuda. gusto man ka kang maapil og lista. Ala bagulbol kay naghago masang barangay og prasis para makadawat kag ayuda. Puting grabiha, no? Tinulisay, no? Di gyud makonsini siya sab. Kini ato ang uban nga mga opisyal. Nga bisan usa ka lugas nga mumho sa kanon, nga ilang gipakaon nga to silang anak, tinulis, kinawat, kinapon, gikas binipisaryo sa ayuda. Di sila makonsensya na. Nahapit na ba mag-eleksyon sa barangay? Muna inyong timanaan og Mayo. Ha? Oy, naarba na sila nagkadaya nga mga political parties sa barangay. Lailahan ninyo, ha? Oy, team! Team Kapun! Atong ibuto ang Partido Kapun! Atong ila-ilahon ang atoang linya, mga kaigsunan, para muasinso ang atoang barangay, para kanunay kamong makadawat og ayuda. Atong i-vote straight ang Partido Kapun! Ang mga tawhana, sus, pagkawagi ayo. Di mahadlo kabaan, ato ang lining na natimang bas ato ang issue ron. May kalamigitan sa illegal drugs, may ato ang focus atong issue. Kay mauni ang nakaamong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga napriso siya ron dito sa The Hague, Netherlands tungod sa war on drugs. Now, so sa tulo ka tuig, from 2016 to 2019, nakalabok-labok og Mayo ang war on drugs. O gani, ato maning makuan, ma-connect sa mga kaso ron nga naabot nga to sa ICC. Hinoon, ni-withdraw malaging Pilipinas sa International Criminal Court ang i-connect sa ICC kadturang mga panahon nga membro pata sa International Criminal Court. Unya, panahon nga na Presidentes Digong og nahimo siyang mayor sa Davao. Ha? Grabe no, kinutkutay yung mayo. Oh? Gikutkot yun og mayo. Hasta tong panahon pang mayor si Digong sa Davao. Appeal man sa isyo sa extrajudicial killings. Oh. Now, ang 2020 ngadto sa 2022 naka-focus ta sa gubat bato COVID. Diin pertin daghan ang mga kagaw niadtong panahon na kay di gyud ka maong makonsensya. Tulisan gyud kayo. Tulisan kayo. Mga punay gyud og ayuda. Karon tungod sa krisis sa gasolina o krudo, naa na po'y ayuda sa national government. Na-issue na po ni. Kadaghan ng mga barangay officials, nangapun sa ayuda. Mao ni mga tawhana, nganyong bantayan. Kay hapit na ang eleksyon sa barangay, karon na bang Nobyembre 2 o 2 kausaban? Ila-ilahan ninyo! Kinsa ang mga membro dihas barangay sa Partido Kapun. Grabihag kawa naging konsensya, no? Tricycle driver, gihatagan og ayuda sa atuang national government, kanang maong ayuda gikan anato nga mga taxpayers. Kay nibati ang atoang national government sa panginahanglan sa atoang mga tricycle driver. Ikaw, tricycle driver ka. Ang imong ayuda nga gidawat unta, gikan sa gobyerno, 5,000. Nasangit man sa atoang mga opisyal, ang imong gidawat, 2,000 na lang. Grabihag pang kinapunay, no? Muna, wani sila mahadlok kini mga kurakot. Og dili naman gani sila yun kamaong mauaw. Og di naman sila kamaong makonsensya. Og pating naman yun kayo sila kasing-kasing, di na sila kamaong maluoy. Ila untang kaluyan ang ilahang anak, og ang ilahang apo, og ang tibuok pamilya nga naamong sa ilahang pagkatulisan og pagkakawatan. Ha? Ighungit na sa ilahang anak sa usa ka kutsarang kanon, di sila maghinuktok, no nga, uy, kinapnan man eh. Kining kanuna, produkto nis akong kinapon sa ayuda. Ilailahan ninyo ng inyong mga opisyal sa barangay, oy, ipang-kick out na ng mga punay o ayuda. Oh. Now, ako malikon, ako na lang nila timangan ko kining pagpangapon o ayuda tungod sa marilit man ginato, gikas war on drugs ngadto na sa pandemic sa COVID-19. Ang well, although dili perfect ang war on drugs, kay dunay mga naamong panahon sa gira batok illegal drugs, diin dunay mga inosente, waylabot, nangamatay. However, di man tanan nga mga nangamatay, di man tanan nga mga extrajudicial killings, ang nagsugo mao ang administrasyon. Ha? Kaya karon o, na magkapo yung mga extrajudicial killings sa mga report ni kasamang Radyo Man Polaro, ni kasamang Josipus G.Q. Quijano, ni kasamang Jane Gallardo. Og nakadungog mo sa ato ang mga balita din hi. Dunay pusher, giunay og patay sa iyang kauban nga pusher kay ni tumbling sa gibaligya nga drugas. Doon ay mga pusher, gipapatay sa drug lord kay wala ni remit sa halin sa illegal nga drugas. Unya, i-attribute niya na sa tuang administrasyon nga ang mga pushers nag-unay o ang mga drug lord nagpinatyanay. Pausap na panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Although doon ay mga pagpangpatay ngantos mga drug lord, mga pushers, o uban pang mga na-involved sa illegal drugs, but dili puntanan ng mga extrajudicial killings, si Duterte ang nagsugo. Oh. Ano ito mo, God? Kaya tanan naman lang ng mga extrajudicial killings, labi na ang issue illegal drugs, ang akusahan maodayon si Duterte. Oh, now, mao ni ang problema ron kung kanusa pagka ma-release si kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Tiguang naman si kanhe Presidente Digong. Ha? Kantugong dres Pilipinas pa, magsigi siya og joke-joke about istorya naman lang gutong iya kutob. Ha? Mao na giingon nga sa huna-huna na lang yun kutob. Tiguang naman yun. Oh. Na ay mga abogado ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte nga mao bag-ong ni-handle sihang mga kaso diha sa International Criminal Court. Amot lang unsa kay mga strategy na pud aning iyang bag-ong abogado kana ay lead counsel, na apoy associate lawyer para matabangan yun si kanhe Presidente Rodrigo Duterte sa pagdipinsa sa iyang kaso. Now, kini mga kalyado ni kanhe Presidente Digong dres Pilipinas, unsa man sila, may chance ka nga makigreunion sila ni kanhe Presidente Digong ngadto sa Diheg. Sa dihang gisuwayan og aristo si Bato, matod pang Bato, loyal siya ni kanhe Presidente Duterte, but di gud siya gusto supak sa iyang kabubuton nga itipon siya ni kanhe Presidente Digong dito sa The Hague, Netherlands. Og prisuhon naman lang kuno siya, anhi siya prisuhon sa Pilipinas, di siya magkapriso dito sa The Hague. di Pangutaras Bato. Di di kaganahan, senator, ay muha ng permanenteng ikauban si former President Rodrigo Duterte. Matod pang bato, ako ginang gihandom nga akong ikauban pirmi ang ato ang former president, but dili didtos the Hague. Kalisod kayo kung ato sila mag-reunion sa prisuhan. Oh, sa'yo nang ka mag-reunion sila. Si Bato, niya sunod. Si Bungo, oy, nandito pala kayo. Oy, Mr. President, oh, welcome. Ah, advance, Merry Christmas. Skagli sura. Initas politika na to sa Pilipinas, oy. Ha? Kini mga membro ba sa International Criminal Court, kini ilaha mga agents. O doon na ba'y political will ang ato ang nasod para balibaran ni sila? Pwede man good. Matod pang bato, nahinomdom pagin siya. Sa dihang, wa pa nabuak ang unit team. Giingnan siya ni Presidente BBM nga di gyud tugtan ang ICC nga mo enforce o warrant diri sa Pilipinas. Nga dili mo sugot ang atong gobyerno nga pangdakpon ang mga subject sa warrant sa ICC. Nga ang ato ang gobyerno sa Pilipinas dunay sovereignty. Nga nakadungog man mo sa mga statements ni Presidente BBM, sa dihang wa pa nabuak ang UNITIM. Nadili papayagan ang ICC na papasok sa Pilipinas dahil meron tayong sovereignty. Maugin ay ang giingon. Nga hindi papayag ang ating pamahalaan na true warrant sa ICC huhulihin si former President Rodrigo Duterte sa panahon to nga wa pa nabuak ang unit team. Pero sa dihang nabuak na ang unit team, ang tubag ni BBM, wala siyang alam. Mausap na aron. Sa dihang gisawayan og dakop si Bato, ang tubag ni BBM, wala po akong alam. Sa dihang wa pa nabuak ang unit team, ang istorya ni BBM na may soberenya po ang ating bansa. Hindi tayo dapat na magbigay ng pahintulot sa ICC na huhulihin ang mga subject nila sa warrant. May soberenty po tayo sa ating bansa. Dapat ang iiral dito ay ang batas ng Pilipinas, hindi ang batas ng ibang bansa. Hindi po papayag ang ating pamahalaan na ang ICC ay ang huhuli kay former President Rodrigo Duterte. Pero sa dihang nabuak ng unit team, aw, lahi na ang tubag sa ato ang Pangulo, wala akong alam. Matod pang bato, gipasaligan gyud siyang BBM nga senator, hindi ako papayag na papasok dito ang ICC. Dapat iiral ang sovereignty ng ating bansa. Oh, huwag kang mag-alala, senator. Hindi kayo mahuhuli dito. Oh. Pati hila kong bato. Ha? Kay Chris Bato, ang angga bato. Pero kapayason man kayo ni, humok ang muhilak. Oh, pidam daw eh. Kahinilak, itinood aning bato. Pero ninot magkunoon, hinoon kuno ng muhilak na kay. makaluag bas ato ang dughan. Oh. Di gikapunghan ng bato. Ah. Perting hilak ni bato. O iyang gingnan, nanawagan siya sa presidente nga Mr. President, please protect me as a Filipino. Oh. Kay panahon kuno nga okay pa ang relasyon nila sa politika, gipasaligan siyang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili ipanakop sa ICC. So naningilas ba ito nga, Mr. President, please protect me as a Filipino. Oh. Tinulungan kita sa inyong kampanya. Ngayon, tulungan mo ako.
1: Aha. Ang tubag ni Presidente BBM na, wala akong alam. Ay nako, ang politika sa Pilipinas. Wa pa mo naanad aning ato ang politika.
0: Mauna ni. Okay, okay.
1: Ay, si Ma'am Lose Elevera, good evening. Bro Francis Akaak, shout out ni Hana Malin Digamo Butal, Tagadanao, Bohol. Okay, thank you. Cell to Per, may gabi from Memphis, Tennessee, USA, Chris Cipriano. Aha, kumusta ka mo di, oy?
2: Wala mag-asawa.
1: Ako may report si kasamang GQ diha, kasamang store. Okay, ito ko lang huminaon. Aha, standby sa mga palatong iskutanan.

0: korong.
1: Ora mangharos meni kamunggay kang
0: tuntang magmenyo
1: administrasyon.
0: Apan dili
1: ning lain na pung anak sila ang kaoban sa mga produter ti ang na pasakaagkaso kato si Marcolita. Senador Rodante Marcolita.
0: Wala lay SP.
1: Kato bang rong kasos ombudsman. Apil sa kaso, plunder kay sumapa, wagid. Nidawat og 75 million pesos nga campaign funds. Mao ba? Okay, sige. Ang oras karon ha, alas 10:23. Mawana ni Ron ha, kamo mga trolls. Ayagin mo og saligin ha, kay abi kay nagtakuban mo si inyuhang pagka-troll. Abi kay lahi na ang inyuhang account ha. Kay ang National Bureau of Investigation. Suma pa ni Palawm kini karon sa pag-imbestigar ni ining nagkadaiya nga mga accounts nga gigamit sa mga trolls. O tanawa ra. Ang Kongreso giawhag sa National Bureau of Investigation nga mapasar og balaod aron hatagan og mas lapad nga otoridad ang mga tinugyanan sa balaod pag-monitor sa nagkadaiya nga mga social media troll farms, mga fake accounts o mga AI-generated content aron linglahon ang publiko. Pastilan. Kadaghan na baro ng gawas ng mga video nga AI-generated. Ah, pastilan, oy. Kana na ang gikulata og mayo ni Bato si Trillanes. Niya nagkuan pod sa AI generated gapon kasamang nistor. Kana bang kuan MMA ah pastilan. Kupo-kupo oy si Laila de Lima nga naigos patid ni Sara Duterte. AI generated na, ha? Okay, ato ko nung balikan sa ang patrol karon bay.
2: Ronda Presinto!
1: Yan na, si Radio Man Josephus GQ Kihano, kasama GQ.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report!
3: Ugabad sa may tigilos nga nilaan sa buhang na participate sa mga pandiwa sa Pilihan, yung naghapon ito sa may Purok Gaway-Gaway sa Barangay Uling, Naga City. Ang nagatakpan, mga si alias Romis, kung si alias ang Brigando ni Lieutenant Partner, o sa nagkita na elektrisyan ng Taga Southern Lady, wala na nagpagin yung Saka alias Dante, kung si alias sa Osaka Construction Worker, ang Taga Lumay, ang Taga Laguna dito sa Luzonda, ang mga pagkakaliba sa Pilihan Civil dito sa Osaka Bible Inspiration, at ang mga iduwa ka magagingong tiga payo to legal gan rugas din sa dakoy suga naging yung gilan ni pa kining mao ga shemo og gi transact sa pagasakop sa pinasir nga dito makita sa Naga City o sa tabilyon de peso ilang yung bay gibo ga bypass money sa mao ga transaksyon di ang nasuta na ginong atig kung atig tagap ni sila sa mga gindahang shemo din sa takbayan sa usul sa probinsya sa Sugbo. Ang mao nga mga dinakpan nga sa pagigidit din na dito sa PDA 7 na magiging magkuhay o 20 kilos mo na ang sebo nga mo baloro tapin sa 136 milyones pesos. Pagod sa patrol ako si Radyo Man, Joseph Musgano, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:27. Padayon sa ito ang tulumanon. Atong balikan ang pamahayag sa ito ang National Bureau of Investigation. Ngailahaning gipalauman pa ang investigasyon sa nagkadaiya nga mga trolls o mga troll farms. Butang mga troll farms na manggoy mga financier ani nila. O dili ordinaryo ang ilang financier ang budget pod millions isilduhan ni sila. Mao na unya adto na ni sila musod sa mga nagkadaiya nga mga Facebook pages, mga Facebook accounts nga tag-as na og mga followers sa Madrid DYHP. Oh. Then, di ganun sila kauyon sa opinions sa mga netizen, ilaha dahil ng bastuson og maayo, ibas dahil nila og maayo, mailahan man mo na, trolling for mahaw, na bastos kayo, ay, di ka maong morespito. Supposedly, og edukado gud ka nga pagkatao, o bisan gani, o gamay na kagrado, ang kanang pamatasan, imuha maginang makatunan, suod mismo sa pamilya. Pero kini sila, wa'y batasan. Bisan unsa nila ipang bash, hasta mga plain nga mga netizens, hasta mga plain nga mga reactors na to, ilang ipang bash, okay ra. Ako, wa'y may problema na kung i-bash ko kay sus. Manhi na kitaan ng mga bashers. Okay ra na. Kagato patulan ni sila. Og ato mahinaikan. Looy niya. Oh. Og patulan tani. Eh. Ang problema lang niya kasama ni Estor, kapoy na eh. Sila lang yung atong patulan. Oh, pwede man. Og atong patulan lang yun. Ato lang yun tuyoon. Sa panahon ni Kanhi Gobernur Gwen Garcia, gipatulan mita ito mga bashers. Ay, gipang lutsagwaran to eh. Now, kini mga trolls, binuhi og mga politiko. Ang uban sa bayan nila, nisakay lang og unsay trending, nagmugna og troll nga account. Karon, daghaman ang gawas din haron sa mga social media. Sa nagkadaiya nga mga social media platforms. Pero ang usog yun ron, Facebook man. Ha? Di bang kita kakita og mga trolls di has Instagram? Oh, ang uso di has Facebook. O naapo di has YouTube. But ang Facebook yun, mo'y pinakadako nga venue para sa mga trolls. Anha sila diha magpakatap og mga fake news, mga misinformation, unya og tugang ngayon kas tinuod, baraon na yun ka. Mao na ilang style. Unya bastuson na yun ka. Unya below the belt. Ha? Ano sila kabastos, ha? Di ka maong morespito. Nagsalig man sila, kanagtakuban man. Oo. Bisan unsa nila itakuban, gamiton nga mga fake bang nga mga account. Karon na, tinuduna mo. Sa National Bureau of Investigation, base mayayay mo, ana. Ha? Aya mo, og salig, abi kay fake lang yung account. Pagtuumong di mo matrace, matrace mo. Oo. Matrace mo sa NBI, og tuyoon yun mo. Daghanang mga trolls, nangasakpan, og ipang pasakaan og kaso. So, hinahinay mo ang inyuhang mga comments nga bastos kayo. Kinahanglan ka, mausad mong morespito sa inyuhang isig kanitisin. Oo. Kaya pataka mo, kaila pa ng inyuhang kagaw. Ningon ang NBI, labing maayo ang Kongreso pasar og balaod, arma lapdan pagyod. Ang otoridad sa tuang mga law enforcers pagpanglutos nining mga trolls og mga troll farms. Labi na nining mga troll farms nga ang mga financier, mga politiko. Oh. Now, mao ni ron, ha? Og doon na special law ani. O niya, masakpan mo nga nagpakatap og misinformation, posibly mas bugat nga silot ang ato bangon. Oh. Kay karon naghan na lang mga modern nga teknolohiya. Karon mo gamit mo AI. Ang atong gobyerno mo gamit sa AI. AI nga mo trace kasamang nistor sa mga fake accounts. Ang ato arong Philippine government naanay artificial intelligence unya lahi ni nga klases pagka AI kasama nistor. Kapipila lamang kasikans, mahibaw ano na, kung kanang maong account fake ba na o dili. Pipila lang kasikans, mo detect na yun ang AI nga kininiya fake account ni, ang tag-iyaan ni, mao ni. Oh. May bawaan mo nga. Nagtuo ba ang kining mga trolls nga, ay okay rin eh, ato ni bastuson og mayo kay, wabi tayo magkailan na to, kay fake man yung atong account. Ay, magsaligan na. Ha? Sige mo binastos diha sa social media, pakatap og mga misinformation, fake news, gihiluan ninyo ang utok sa mga tao. Oh. Nagsabwag mo di maayo din ha sa social media. Ang uban ninyo, nagdawatan og sweldo sa inyo ha mga amo. Ang uban sa buha, nagdawatan. Voluntir ako, no? Sa daning uban ng mga trolls, nagvoluntir lang. Why gidawat? Unya, ang ilahang mga leader-leader, nagdawatan di agdag kong income. Ha? Now, ang ato ang gobyerno ron, doon na AI. I-trace kinsa mo ng account, be. Oh. Uy, nga nung gikulata, malaginig maayos, Laila de Lima ni Inday Sara, kinsa mo kay tag-iyas account, ani? Uy, nga nung gikulata manis, trillionis di ba to? Bitaw, okay naman ang ina sad ba? Para na ako, freedom of expression na. Ana din ha mo come in. Whether or not, ang kanaba mga AI-generated nga mga video, makonsider ba kana nga freedom of expression? O niya, nga itong presidente, mag-iwi ang naong, mura nagsumbi, gamit ang AI. Ha? Freedom of expression ka na? Nga naman pong uban, wak man na, di man AI ang naghimo anak kasama, ha? Tinuod maginag ng ngiwi, ngiwi ang naong. Unya, matod pang matibag, akini. Ang NBI ni take down na sa nagkadaiyang nga mga fake accounts. True coordination with Mita. O, karon na ba? Sikat manis Inday Mita ron kasamang Nistor. Kay, og mo qualify ka na, maka-income ang yung kang Inday Mita. O, daghan ron ng mga content creator. Tanan ka ron, content creator na. Ha? Tanawa. Diyan to, imuhang profession kasamang Nistor, gibutang nimo sa imong Facebook account, technician. Karon, tanawa imuhang profession, di ba? Content creator. Oh, patabang dayang NBI ron ni Inday Mita nga itik down kini nagkadaiya nga mga fake accounts. Oh. Unya matod pang matibag subras 2,000 ka mga fake accounts. Sukad nga siya ni assume sa office. Ah, wala. Nag-atubang nag-investigation ug ang uban nga mga tag-iyaan eh, gipang pasakaan nagkaso. Ang gigamit ron sa NBI, ang Cybercrime Prevention Act of 2012. So careful ka mo nga mga trolls. Labi na ang uban ninyo, pipila ka buwan na, wa bagin masulduhi. Kadto bitaw nag-angat ang 2022 nga eleksyon, lipay man ang mga trolls adto kay updated pa sa sila swildo. Humas 2022 nga eleksyon, wa naman masulduhi. Giutang mang swildo, hangturon wa pa man na bayre. Ha ha ha ha! Maton pang matibag ang troll operations. Lahi gini tungod kay dunay mga na-involve ani nga coordinated behavior. So, usara ang source. Unya ang narrative kanana ang mura basab og tinuod ba? Pero kanana pag influence na sa atong una-una. Ha? Aron ingnon nga mao gina ang sentimento sa public. Sinangka ang mga troll farms. Palalitan ilang member. O sa ka-member, doon ay 1,121 ka-mga accounts kasamang Nestor. Ha? Lalae mga SIM card ba? Unya, sodan sila. Ngatos nagkadaiya nga mga pages o mga accounts nga tag-as na og followers. Ato sila magladlad o may silang pagkabastos. Iladlan lang umay dito ilang pagkakulukoy. Bastuson og mayo, basta gani. Doon ay mga opinion ng ilang mabasahan. Gani, contradict, o kung sa'yo gusto silang amo, ilang bastuson og mayo, o niya mo, below the belt. Ha? Ano sila kabanghag? Napakango na ni Ron sa National Bureau of Investigation kay supposedly dili maniingon ani ang ato ang social media. Sa dihang nahinumdum pa ko ni Adto, ang sawa pa ang Facebook kasama ni Store, ang unang, ang niuso ni Adto, maaman to ang, sa tuwing nga tawag ato sa una, Friendster. Di man ka ito, na manganip, mubastos palagsa kayo. Unya, pagsugod sa Facebook, dili ingon ani, kabanghag ang uban nga mga netizens. Karoon na takabante, kabanghag pa ni niya, ha? Pagkoy, batasan ba ni tawhana? Mao dai kay troll man. Ang uban mo react dito, troll. Kana bitang uban nga mga netizens managlahi bag opinion niya banghagon og mayo sa troll. Niya magdelinya ra ba dito, ha? Ha? Yeah, special mention to mga kauban po ng mga trolls. Nga, oy, tanawa na eh. Bitaw. Ako ba, maglagot, mga na lang, oy, tayo reaction ba? Oy, troll ka! Kaya, kinira bang mga pagpang-bash sa mga trolls o magpadakaan nila? Ha? Pertilisurag yun. Kami diri, hashtag kami is media. I-bash, ano yung mga trolls nga mga kulukoy kayo? Huwag i-exempted na mo. Bisang unsaon pa ni mo og ka, og minaayo, i-bash ka, bisang unsa na lang. Kaingon ko, sampulan ka na to, no? Pero ayaw na lang, oy, kay basin, og pamugas po na nila, pero hinahinil lang mo, oy, kay na, tanawa. Nilihok na ron ang ato ang National Bureau of Investigation, kamo mga trolls, panglutuso na mo. Kaluos niyong pamilya, nag-troll gani mo, aron doon ay pamugas, o niya, ato na nung mapuntas, prisuhan. Well, para nako. Okay naman po. Ha? Nga i-monitor kining nagkadaiya nga mga fake accounts kay mao gra sila gigamit Dios binuang. Og ikaw kay binuang, gaano mo gamit makag-troll nga account? Ha? Uwa ka nag binuang, uwa ka kahibaw sad, i-bash ka ang imuhang ang nagamit og troll account. Ayay. Sa sinultihan, makaingon ta, uy, murag ako, aram maning amigo ang ni-bash na ako, Inahagod sa social media, dako ka ni og influence sa pangutok o sa panghuna-huna nato nga mga tao. Labi ng daghan. Ha? Kay mao lang gina atong sentimento ug unsa kon daghang opinion mao ni sakto, which is sagad sa majority opinion sa iyo. Oy, pasailoan lang ko sa ako ang huna-huna. I will respect to the opinion of the majority. But, maingon ko, base makasama sa ato ang panukiduki, sa ato ang kasasayan, bisan panahon pang Jesus Christ, kinsa to'y majority, maoy sa iyo. Oh, panahon ni Jesus Christ, og nahinumdum kamo, kinumdum mo, panahon ni Jesus Christ. Kinsa man tong mga nipalansang ni Kristo, mas daghan. Ha? Sa dihang ipapili ni Pilato ang mga tao kung kinsa'y buhian, si Kristo ba o si Barabas? Ang ilang gipili, mausi Barabas. Ang tingog sa mas daghan sa iyo. Sa tuang politika karon, diris Pilipinas, kinsa may unang giila nga presidente sa kanang gitawag og Philippine Revolution, panahon sa mga katsila. Nag-eleksyon man to. Ang ato ang mga katipunero, kung kinsay ilho nilang leader, kinsa man, si Emilio Aguinaldo. Ang kabahin sa original founder sa katipunan, wala noon, naisahan. Panahong irap, tanawa, unsa ta katunto. Oh, wala to patiwasa ang impeachment kay nag-irap resign. Yanga-yanga, at wala pong gipili og balik si irap. Ni atong 2010 nga eleksyon, ugwa pa rin daog si Pinoy, si irap, masubli nga presidente sa Pilipinas. Ako maingon ko, well, sorry to say, nga maingon ko, this is my most humble personal nga opinion. Sagad sa majority opinion sa yupna. O maon ay gipahimuslan po sa mga trolls. Kaya nagtuong mangunta nga, ah, daghan lang yun mga comments ngayon ani. Mao ka na isakto. Well, tungkaran niyo og mayo ang ato ang history. You will study world history. Labi na ang ato ang history's politika. Sagad sa mga majority opinions sa sayop, dili mo'y sakto. Mas kasaligan ang minority opinions. Karon, iya naman ta sa social media age, ako may ingon yun ko, sagad sa mga majority nga opinions sayop na. Dili credible nga maogin na. Well, siguro, doon ay mga panahon nga masakto po sila. Dili mo sa tanang higayon nga sakto ang opinion sa minority. Susama sa mga dili sa tanang higayon nga sakto ang opinion sa majority. But, kadaghan ang itanadasmag. Doon ka nagtuo ta nga ang majority opinion mo ay sakto. Kadaghan na ta nadasmag, ana. Now, og ako na nang nalakbitan tungod kay ang pag-influence sa opinion sa majority, dako kayang factor. Kini mga fake news o mga misinformation dinha sa social media. Well, pinrangkahay lang istorya sa 2022 ng eleksyon. Daghan mga trolls, mga politiko ato. Oh. Daghang mga binayran ato ng mga trolls. Nagpakatap og mga misinformation. Dako kayo factor eh. Nganong ni daog si Presidente BBM og si Vice President Sara Duterte, sila haron nga posisyon. Dako og influence ang mga trolls ngadto sa mga butante. na mao ni pakgangon sa NBI nga hunungon na ni mga fake news o mga misinformation. Ilan naging gisampulan kinsa tong nadakpan gani nga kanhi broadcaster kasamang Nestor si G. Sunsa. Nagkatos G. Sunsa maotoy gitudlo sa NBI nga nagpakatap og fake news nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. naglisod na og mayos iyahang panglawas. Kadtong pipila ka mga adlaw ba nga wa ni pakita si Presidente BBM. Doon yung mga nanggawas dahil sa social media nga ang ato ako nung Pangulo, naglisod na og mayo. Ha? Di na mayo paminsas utok. Nagbidridi na. Oh. Paggawas yus ato ang Presidente, let-light siyang mayo, oy! Let-light kita nga ato ang Presidente, buhay pa ako! Niya, nigawas din ito mga balita nga, condolence po. Oh, rest in peace, Mr. President. Nagawas to mga fake nga mga medical certificates. Apilis kitudlo nga nagpakatap og tiki nga information mao si Jason Sa. O niya, nakuad ang sildo ni Jason Sa to kasama ni Story. Kuha ng swildo, no? Basta ko pag swildo ko na to. Pila to? Tag 1 million kada buwan? Ah, grabiha. Anak sila kap, anak kap. Kuansap, kana na ang mauna nga ang uban nga mga trolls. Mainggan nyo ba nga? Ang ilaha mga leader, dagko na dag swildo. Sila, diniingon nga dagko kay swildo. But, lipa na sila na, oy. Mag-troll-troll lang sila din ha, sa social media, magka-income na. Oh, ba't bantay mo na ha? Kay lutuson lang mo karon sa National Bureau of Investigation, unya niya nagipakita nga sample ang NBI o usaan na sa ilang ipanakop ang inyong amo nga si Jason Sa. Bantay mo.
2: Why lipod-lipod nga komentaryo? Tintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
1: Oras mga kasama, alas 10:50. Okay, padayon ta karon sab sa ato ang tulumanon. E, kumusta man mo din na, oy, ato ang mga suking ti kaminaw ning adlang Sabado.
4: Ala, sige, sukta na nato.
1: Ang na hatog ka nato mga kasama sa DTX 500. Taas bang prison si mga dugo, masindun na ka diabetic hypertension o kakahibaw. Ana, ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili may ang nasamad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Aya huwata nga mo grabe ang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw, DTX 500, your best choice. Against diabetic-induced hypertension. Okay, sige. Oy, si Jose Lito Bintoy. Aha. Shout out Arda Family, Abelia Family, Archival Family, Ognovila Family, Dias Lower Busay, Cebu City, gika ni Michael Bintoy. Okay, thank you. Roel Flores, shout out ako sa kong amigo nga taga Dumaguete from Roel Flores, dere sa Sikihor. Okay, thank you. Jefferson Digamos. Okay, thank you. Lina Introliso Claro, good evening from City of Naga. Oy, kumusta mo diha, oy? City of Naga. Okay, sige. Ang oras mga kasama, alas 10:51. Okay. Kumusta man mo, oyon ba kamo na kana na ang minusan ang edad sa mo avail og optional retirement. Dunaroy balaod nun nga us-usan ang edad sa optional retirement para sa mga empleyado sa gobyerno. Sama sa mga maestra. Ang House Committee on Government Enterprises ni-approve sa usa ka balaod nun nga ius-us ngadto sa 56 ang edad sa optional retirement sa ato ang mga empleyado sa gobyerno gikan sa 60 himuong 56. Gawas lang ato mga ato ang mga bumbiro, ato ang mga pulis, ato ang mga sundao, ato labi na ato mga pulis o mga sundao ang edad ana. Ilang retirement age kunwa ko masayop ha. Kunwa ko na sayop chief, di ba? 56 man no. Inyuhang retirement age. Now, og optional retirement og atong i-apply god ang ato ang GSIS law optional 60 og mandatory 65. Sa private sector ang optional 60 mandatory 65. Unsa man ang optional, ang empleyado mohangyo ngadto sa employer nga mo retire siya sayo. Oh. Mao na gitawag og optional retirement. 65 ang balaod nga mismo mo nagsugo nga kinahanglan natang mo retire. Tiguang ta nang 65 ka sa ministro oi. But bisan pa man gani kadto mga ni-retire na ni trabaho gani hapong uban kay labi na gagmay kayo ang pensyon. Ahat ang trabaho ay. Labi na SSS. Kamaya ang tawag pensyon sa SSS. Ningon ang tao na ito mga pensioners. Pluwi ang tao na mo ani attorney. Ha? Kuha nga nung stambal among pensyon ay. Gamay kayo. Ang House Bill 207 nga ang co-author maosla si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio. Kabataan Party List Congressman Rene Loisco nagtinguha nga i-amend or amendahan o usbon ang Section 13 Paragraph A or Section 13-A sa Republic Act 8291 ang Government Service Insurance System Act of 1997. O kabahin mga kasama sa magka-avail sa optional retirement kadto mga public school teachers. O sa may purpose sa mga balaod nga nung musayo o retire ang ato ang mga empleyado sa gobyerno. Tungod magkasama kay kanabang sama aning ato mga public school teachers nga hago kayo. So kinahanglan dili na to pantuson og dugay ang ato ang mga public school teachers nga maka kuha dan sila silahang pensyon. Oh, aron ma-enjoy nila og maayo ang ilahang pensyon samtang healthy pa. Kaya kanarabang mutungtong nakas edad nga sa sinta. Na, ano may yung kay imo simulawas ka na ganin mo tungto na kasidad nga 50 kasama nisto.

natin sa basketball, ay sus. Mo diwalwal na nang imuhang kontra o ginukuni mo, di yun kapas. Karon lahi namang yun. Kay, basta mo suho na ganyan kas edad ng 50, aw, halha na ganyan imuhang dila, oy. Bisan pagpraktisado ka. Oh. Now, laging maayo nga ang atua ko ng mga empleados gobyerno ilahaning ma pahimuslan og sayo-sayo pa ang ilahang mga benepisyo sa GSIS, mahatagan po nilang panahon ng ilahang pamilya samtang bata-bata pa. Para nako, no? Para nako lang. Kinahanglan iisa nato ang benepisyo sa atuang mga pensioner. Unya, uyon yun ko ani kasama nistor, nga isayo ang edad sa moavail og optional retirement sa gobyerno og sa private sector. Para nako lang. Kaya nga no, ganahan pa kamo tilaw ang imuhang pensyon, unya, medyo mawagtangan na og lasa imuhang dila. Ganahan pa kamo gamit ang imuhang pensyon. Magunsa man ang imuhang pensyon din ha, imuhang edad. Panalitan, daghamok, dipindi mga sa ito ang panglawas. Kahit doon na may mga tao nga, igidad o 50. Oh, 50 pa ganang edad. Nagkihol-kihol naman. Oh. Ang uban, igidad o sa sinta, maraog. O sinta na. Ha? Lasa yung uban nga, healthy pa yun kayo. Bisan sa 65 na edad, ah, kahilty pa og lawas. Now, para nako, okay rin ko ana, na sayo ang retirement age nato nga mga empleyado, bisan sa private sector. Kadili manggod taon ta, taas og oras atong pamilya kasama ni store, atong timanan good, maglabi good ang atong oras sa trabaho. Kita bang mga pamilyado, maglabi gin ang oras atong trabaho eh. Ikumparar sa ato ang pamilya. Pipila lang ka oras good ang ato ang magahin sa atong pamilya. Mas taas ang oras, diris ato ang trabaho. Unya, og muritar na punta ang ato mga anak, mga minyo na. Or ang ato mga anak nga o kita nangapo na. Oh. Then, na tinood kay pensyon, igo-igo na po nimuhang pensyon, kapuyan na kaglaag. Kapuyan na kaglaag, ay sakit kaya kong tuhod, arthritis. Oh. Para na ako, mas indot yun na, nga muritar tag sayo sa ito ang trabaho. Then, di man na makapugong na ito, nga mangita, pataglaing income, bisa na umuritar na. Ha? Bisag mo retire ka na, pwede man ka mangita og lang income ba? Oh, ngayon mo ha bang kapanginabuhian? So, kanang edad tinuod nga wa pay sa sinta, pwede na ka mo optional og retirement, para na ako, okay kay ko anak. Para na ako lang. Eh, ambot lang ka ninyo, okay ba ninyo? Kay, enjoy po na to atong life kasama ni Storoy. Oh, nabit ako yung mga klinti, mga senior citizen na, mayingon nyo ko nga, uy, madam, enjoy your life. Uy, ayaw na, sige ko na huna ng problema. Kay 60 ka na. Oh, sir, madam, enjoy your life. At the age of 60, labing mayo, i-enjoy na nato ang ato ang kinabuhi. As long na dili lang ka makayatak o katungod sa uban. Oh, enjoy lang. Laag na ka. Oh. Kung sa imong gusto nga wani mo na himo pa sa panahon sa ikaw nga batanon pa, himuan na ron as long nga di lang nadautan. O, may nga mapanikuban nga, yung sao mapunan mo pag-enjoy ani among life attorney nga gamay magkaya mong pensyon. Ang buhaton sa gobyerno, patas ani ang rates ato ang pensyon sa

HSS o GSIS. Oh. Kay, tinuosab, well, practically kasama ni Stor, kita bitong medyo tiguang na. Kapoy na po na eh. Oh. Manang ang musunod mga batano na po. Oh, kami diri oh. Ni sugod naman ni panguban ang mong buhok din eh. Mas may na ang mo sunod na mo, mga batano na po kay mga energetic pa kayo. Oh. Mga kinibang daghan pang mga mahimo sa mga ideya ba sa ilahang profession. Daghan pang mga innovatives sa pagpalambo sa ilahang field sa trabaho. Kaya anak maginang kasama ni Store God, matiguang na ka, natural. Ang imuhang productivity, maapektuhan ba yun? O, ikaw panalitan, pila na kakatuig nga nahimong technician. O, lahat na ganimuhang productivity ikumparar sa bata-bata pa ka. Kaniyan to, luhutay ko kag disayos ka oras. O, karun. Lapas nagwalok oras. Kapoy man. O, dosi ka oras. Kapoy naman. Lahi naman kaniyan to. Nga, grabe ta ka survivor. Bisang gani ako ni Anto, mga kasama. Ang atong programa ni Anto gabi eh. Alas 8, imidya ako ito magsugod kasama ni Store. Oh, kato nawa si Andoy Pordoy. Then, ipuli si Kwan, si Anhing Nash Alinio. O niya, si Nanay Rose Basadri na yun. Then, ako. Oh, kay humang Nanay Rose, ako ni pulis sa itong program. Alas po, so imediato sa gabi eh. Ha? Pero katol, kita ni Atop, energetic yung kita sa tanan, kay bata pa man. Karoon nga matiguang natam. Maapiktuhan yun ang ato ang productivity. So, para na ko, okay na sayo-sayo lang ato ang optional retirement. Pero hatagan kita og taas-taas nga pension kasama ni Store. Kaya mo sayo pagka-retire o niya, ang imuhang pension di na kaigo sa pagsuporta sa iyong pamilya, luoy po imong pamilya na, labi na naapa kay gipa-eskwila. Ha? Muslan bang mo resign, kag resign mo retire kag sayo, kinahanglan arang-arang po nga pension ang imuhang madawat gikan bas SSS kana sa mga pribadong kumpanya na kung ikaw trabaho sa private sector o sa gobyerno, under na sa GSIS, no? Ato ang mga pulis, military, mga bombero, doon na pang punaslek o lingon ng mga pension plan. May na ang ilahang mga benepisyo diha sa gobyerno. Niya. Sayo po na sila mo retire kasama ni Store, no? Kini ato ang mga law enforcers, 56 imong edad. Pwede na kang mo retire. Bata pa, no? Ma-enjoy nila ilahang pension o sayo. Ato ang taon ng mga maestra, mga maestro, ha? Ang uban, 65, ganahan pag yung ganihan pong trabaho, or ang uban, 60, sige pala hutay pag yapon kay. Ang nanguyawat ba nga ang ilang pensyon o aramat taas-taas? Now, pwede na hatagan na ito o mayo nga package sa pensyon ng ato ang mga government employees. O maori ako ang yung pinubri lang nga panawagan sa ito mga kongresista. Kadaghan kita mga higala kasama ni Store nga mga kaswal. Kaswal ha? 20 na katuig, 30 na katuig, kaswal gihapon. Ganun ang manahatagig pamaagi sa itong gobyerno. Kiniing na aning amatang sa empleyado ba? Ngayon lahutay siya og 20 nga 30 years kaswal lang gihapon. Ganun ba siya na himong regular nga empleyado? Ang ayaw tanong pangitaan pamagis gobyerno. No? Apin na niyang ato ang mga job order ng mga empleyado, nga na sila yung mga benepisyo eh. Amot lang yun sa kapag hinuktok sa ato ang Civil Service Commission, nga ang ato ang mga job order ng mga empleyado, wa man nila ilha ng empleyado sa gobyerno. Kining ato mga garbage collector, pila nakatuig na ng trabaho, mga
barangay health workers. Wail ha, nga empleyado sa gobyerno kay job order. Asa na sila nagtrabaho? Nga naman sa gobyerno nagtrabaho? Ha? Mas may doon at tapuhoy kongresista nga mo sponsor o balaod para ninyo nga mga casual o mga job order nga mga empleyado. Oy, oras alas 11:06 mga kasama. Okay. Napabay report diha kasama ni Store. Atong patalihugan uban pa mga balita karong taw-taw da. Kumusta man kamo diha, oy? Darling. Alas 11:06 mga kasama.

0: Paul Neron, dunay duha ka mga enforcer sa team. Gipang suspenso na. Kining duha ka mga traffic enforcers sa dakbayan sa Mandawi, human ni katap sa social media ang mga video nga nagpakita silang paglapas sa mga balaod sa traffic. Hinungdan nga nilihok ang mga otoridad aron ipatuman ang disiplina ug subling ipahinumdom ang responsibilidad sa ilahang ahensya. Gikonfirmar ni Hel Retoya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga nilihok nayon ang ahensya human masusi ang ligong ebidensya sa maong mga kalapasan. Matod ni Retoya, dili musalig ang team sa mga sulti-sulti lang o gisiguro niini nga ang mga kawani moagi sa saktong investigasyon o due process sa di pa ipahamtang ang mga silot. Usa sa mga insidente nga naglambigit sa usa ka traffic enforcer nga giingong niagi sa no right turn ato ara nga dapit binagi sa pag-agis kilid sa kalsada o gutter samtang ang line driver nakit-an nga nagkapyot sa gawas sa usa ka pasaherong jeepney samtang nagsulob sa iyahang uniforme. Sus. Matod ni Retoya, kininduha ka mga kawani ni angkon silang nabuhat atubangan sa legal office sa team. Iyang gipasabot nga ang mga silot nagdepende sa kabugaton sa kalapasan diin ang uban kanila gipahamtangan og suspension nga way swildo. Ang enforcer nga nakit-an nga nagkapyo sa jeepney nakadawat og usa ka adlaw nga suspension nga way swildo. Gipasabot ni Retoya nga nahumana ang duty sa mga opisyal og paingon na unta kining mo pauli gikan siyang pisto sa subang dako sa dihang nahitabo ang insidente. Iyang giduga nga gihatag sa enforcer iyang lingkuranan sa sud sa jeep ngadto sa usa ka babaye nga pasahero. Hinungdan nga napugos nilang kini sa pagkapyot sa gawas sa sakyanan. Bisan pa man niini nga katinaawan gipadayon gihapon sa ahensya ang pagpahamtang og disiplina. Gisaysay ni Retoya nga ang mga traffic enforcer kinahanglang magsilbing ihimplo sa mga driver o sa mga pedestrian tungod kay sila man ang responsable pagpatuman sa mga balaod sa traffic sa dakbayan. Naabi tay mga traffic enforcer ato nakitaan, no? Diri Cebu City, Panalitan. Usa ni kagrupo kasamang nistor. Ha? Checkpoint yas dan unya law ay kay tanaon kay nang sita sila sa mga traffic violators unya utro pon sila nga traffic violator kang ilahang mga motorsiklo didto gipang park sa karsada nga dunay dako kayong sign nga no parking. Ha, nganom day exempted ning ato ang mga government vehicles sa pagtuman sa traffic. Oh, nakop sila dito kaya wa man wa naghelmet. But ang ilahapon nga mga motorsiklo dito gipangtapok sa karsada nga nako kayong no parking. So law ay makayong tanaon ba sa mata sa publiko nga ang ato ang mga traffic enforcers nga mo ay mo patuman sa balaod sa traffic mao ang muyano lang og lapas sa balaod sa trapiko. So sakto ning gihimo di hasdakbayan sa Mandawi. Nailahang disiplina ning duha nila ka mga traffic enforcer kay aron dili lainon og sabot sa mga tao nga uy naunsa guning ato ang team Mandawi. Mayabdal na silang manakop din ha unya ilaha mga traffic enforcer buyano na ina og kuan kinini ang lapas sa traffic ni usa ka traffic enforcer nga pataka lag liko bisag na ay klaro kayong sign dili paliko diha niliko gyud. Kastilan, oy. Ha? Dihay o traffic enforcer ba? No right turn. Ni right turn yun. Tuan na. Mawa na rin na hitaburon. Disiplina na mo sa inyohang amo. Alas 11:12, mga kasama. Sige, kumbati lang. Aha, si Ken Ochati Amador. May gabi. Oy, si Janjo sa Punta Princesa. Ems Katipay, good evening. Aha. Darling, matapitik ni. Kusta naman ka mo diha? Oy, adlaong Sabado karon. Darling, mahinumdum ako sa atong pagkalabing. Darling, kusta atong mga nanay o mga tatay? Tag-jogging-jogging. Atong mga mama o mga papa. Inikagabi. Oy, congratulations sa tanan nga mga mo-graduate karon. Mo-uma na sila hang kurso. Congratulations mama, papa. Sa inyohang mga paningkamot para makapaeskwela sa inyohang mga anak, ha? Sweetheart, pagkalamig, pagkanindot kayong ibanan. Ito ang mga politiko karon. Iyahay na gin mga kasama o hype sa ilahang pangan. Sa social media, daghan na kayo mga promotion sa ato mga politiko. Mailhaman ni muna, mga PR-PR ba? Para sa ato ang mga politisyan. Sa kalami, magsigilang kagpausap. Darling. Mapatintalaan na mga PR-PR sa ato ang mga politiko. Susihag yun ninyo kung sa ilahang mga qualification. Sa ilaha mga nahimo na labi na sa ato ang mga incumbents. Na kanang mga incumbents ug unsa ilaha mga performance ato silang term ato ana nang ila daan. Lausi gari na silang term aw kana. Lausi man silang term inyo ha pa nang i-reelect lausi gihapon na. Kadang inyo ha mga barangay officials kay karong November 2 mag-eleksyon matas barangay o guway kausaban. Mga punay ganit ng inyuhang kapitan, unya inyuhang hapon ng i-re-elect, mga pun gihapon ng ayuda. Oh. Dias barangay ko. Kaya sabi leader din ha. Ah, mga kapitan, unya masakpan na, mingon na yun, uy, gimunas ako ang mga tao, karun lang mo, ha? Kap na naging mo ang ayuda, kap. 5,000 mata ni. Unya, nahimo lang 2,000 kay gikapon ang 3,000. Ha, mo na gihimo sa akong mga tao? Karun lang mo, ha? Sige lang, bantay lang. Ito, maoy, master kapon. Team kapon. So, check ana ang pag-asa.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Asa, may gabi.
2: Mayong gabi, sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalates na weather update para karong mga orasa o sa musunod na adlaw. Kaganihang alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na low pressure area na aulahin na si Piatan sa may kalayong 655 kilometers ikan sa Silangan, sa General Santos City o kini wala gihapoy tsansa o ubos ang tsansa na mahimong usaka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang, aduna po kita isa pa ka low pressure area na ginamonitor gawas sa Philippine Area of Responsibility o kini ulahing nasipatan sa kalayong 2,206 kilometers Silangan sa Southern Mindanao. Ang naingong LPA, ubos o gamay ang tsansa na mahimong usaka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang ang nabiling bahin sa nasod, lakit na ay labihan na kining Central o Southern Luzon, nakasinati sila sa paghuros sa easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa Pasipiko. May tungod na ang atong gina-expect na weather condition sa mga musunod na oras, kita din sa Central Visayas, padayon yung makasinati sa madagumong kalangitan, inubanan sa katag-katag na pag-uwan, panugdog o kilat, tungod gihapon na sa hinungaw sa LPA. Para sa atong hangin ug kadagatan, ang tibuok Bisayas nakasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na pagguro sa hangin na nagagikan sa amihanan Silangan ngadto sa amihanan kasadpan din ng kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ang atong temperatura para sa tibuok Sugbo posibleng naa sa 27 hangtod 33 sentigrado, ug ang gibanabana na pinakataas na heat index moabot og 39 degrees Celsius. Ang atong dagat sa mga nilabay na oras ni Hunas or ni Hunas karong alas 9:09 ay alas 11:09 sa gabi ug mutaog pod og ma sa alas 19:09 sa kabuntagon. Philippine Standard Time nakita sa 11:15 PM ug ang atong haring adlaw makita na tuon yang alas 5:21 sa kabuntagon. O kanang latest ikan dinhi sa DST Pag-asa Visayas kini si Ever Gentenyo nagpahinumdum na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa sakta information. Ang salamat ug maayong gabi.
0: Salamat kayo sir ha. Thank you.
1: TYHP una sa lahat. Weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:18. Okay, parayon ta sa tuang tulumanon hangtod ta alas 12 ron sa tungang gabi. Oh. Now, padayon mga kasama kining hiskutanan sa pagkakaron ang pagpangita ni Senador Bato de la Rosa. Ang NBI ug ang Philippine National Police una naman itong nipahibaw, nga gilusad na nila ang nationwide nga manhunt operation aron dakpon si Senador Bato de la Rosa. Kung sumapa sa NBI, sila nagtuo nga wa pa nakagawas si Bato sa Pilipinas. Nibahan usab ang NBI nga pasakaan og kaso ang mga tao nga mutabang ni Bato aron makaikyas. Now, gi-consider mga kasama sa NBI nga posible nga armed and dangerous kinis Bato. So, muhimo sila og pagdakop kinahanglan way kumpiyansa ang atuang National Bureau of Investigation. Considering nga kinis si Bato military og kanhi hipi sa Philippine National Police. Kinig. Bahad biyaris Bato nga hindi siya pahuhuli ng buhay. Oh, diigid siya makireunion ni Presidente Duterte dito sa Dihig. Okay na ko no, mag-uban silang digong, but arilas Pilipinas, dili nga to sa Dihig. Now, amot kung sa kahay mga kalambuan puhon ani, og duna man ni bindisyon na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpadakop kang Bato, akong tanaw, dili gini malangay. Oh. Og duna'y bindisyon sa ato ang Pangulo. Kay og way bindisyon sa atong Pangulo, hibaw man ta, na man daghan nga mga kamista si Bato. Aw, daghan ni siyang mga kaalyado man dinha sa PNP og sa military nga posibleng mo ay mo adapt niya karong panahuna samtang naa siya sa higwaos kay gihimong wanted. But og dunay order mismo bisan gumiingon ang ato ang presidente nga wa siya labot, wa siya nagsugo aron dakpos Bato para nako amot lang tinuod baka nang istoryaha. Og miingon na ron ay ang ato ang Pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. nga NBI, hulihin niyo ha, dapat hindi madelay ang paghuli ni Bato. PNP, hulihin niyo si Bato, dapat hindi madelay, dapat asap. Oy, Nicolas Turi, kumusta ka? Tutulungan mo kami ha para mahuli si Bato. Gi-consider kini si Bato de la Rosa nga armed and dangerous. Kay gawas niya posibleng duna pa'y mga armadong grupo ang nagpaluyo sa maong nga senador aron dili basta-basta nga madakop. Pida na yun, no? Ka sa habing mga kasama sa NBI, di sila basta-basta po nga musod asa dapita naglok-lok ron si Bato. Ha? Di sila basta-basta mga patakan lagdasmag kay ila man kining i-consider karon nga armed and dangerous si Senador Bato de la Rosa. Ah, og wa pa ni nakagawas sa Pilipinas si Bato maoro ni anggi monitor sa atong NBI og asa ni. Kini mga nanggawas ron sa social media nga mga si Bato ni tan-aw og duwa sa NBA, si Bato portingkaon og us kanding. Mga karaan ko nga video ni Bato. Oh. Naghihimo lang pong joke-joke din ha sa social media. Or gituyo ba kanig paggawas para pag-divert sa atensyon sa ato ang mga otoridad. Ha? Oh, nandito pala si Bato. Oh, senator. Oh. Oh, ito, ulo ng kambing. Gituyo para ma-divert ang atensyon, no? Ni atensyon sa ato ang mga otoridad. Akong tanaw maon eh, usanis pamaagi. But dili siya basta-basta ron nga mo text. Kay posible matres siya sa NBI or sa PNP. Di basta-basta mo call. Kay posible hastang call di ba to? Matres te. O gasa siya. Di basta-basta nga mag-live siyang Facebook account. Kay may chance nga ma monitor siya o gasa siya na pita. So, yun na ni kalisod ron ang kahimtang ni Bato. Ha? Hasta sa pagpanawag siguro siyang pamilya, limitado kayo kay. Ang iyaha mga komunikasyon, posibleng gipang-hack ni sa ato ang NBI o sa PNP. Now, sa umabot ng mga adlaw, mauni ato ang at nga nasab. Ningon ang ato ang Philippine National Police, wa man sila timeline sa pagdakop ni Bato. But, kanaan na may warrant, ilang i-implement ang warrant. Karon no, kay active ba kayo ang ato ang NBI o ang Philippine National Police? Bisan pag muingon si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang ato ang gobyerno wa mang hilabot anang warrant pagpadakop ni Bato. Iya kana sa International Criminal Court. Apan dunay active participation ang Pilipinas. Aron dakpon si Bato. Sama bas nahitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisan pag niingon sa Presidente BBM nga, sa ICC yan, ang ginawa ng ating pamahalaan ay nag-cooperate lang sa ICC. But, kantong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, that was not a plain coordination by the Philippine government with the ICC. The Philippine government had an actual and an active participation sa pagdakop sa atuang kanhi Pangulo. Sorry to say, ha? Ako na mag-iingon, dili man ko didiis. Di sab ko pro-BBM. Di sab ko anti-BBM. Wa man tay politikong kong gisandigan. Wa tay political party nga gisandigan din eh. Now mo, prangka lang ko. Nga kadtong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili to siya madakpan kun wala pay actual og active participation ang Pilipinas pagpadakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Naatlan nga nabuak ang unit team ang Pilipinas wagi supak sa dihang ni anhi ang mga agents sa International Criminal Court og nangayo og tabang sa Pilipinas aron i-serve ang warrant batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Og niingon ang ato ang gobyerno nga, sorry po ICC, meron po kaming sovereignty dito. Please, kung may kasuman si former President Rodrigo Duterte dapat dito sa aming bansa. Ang trial. Rinirespeto po namin ang International Criminal Court, but sa ngayon po, sa tingin namin, kaya pa sa aming batas sa Pilipinas to enforce kung ano mang mga dapat i-enforce para ma-answer ni former President Rodrigo Duterte ang mga alleged violations. Pwede unta ng inaon ba? But katong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, sige kayo na nako, doon nagi actual o active participation ang atong gobyerno. Now, ang Pilipinas sama pa sa Russia? Na, hiba mo si Vladimir Putin, usapon ni Sdak po nun sa ICC, but dili sila kapanakop ni Putin, oy. Na, suwag dakop si Putin. Di ba, sugaton kag misail. Pero kay Pilipinas man, o niya, kanhi presidente, dayon, nahimo ng oposisyon, sayon lang yung kaya nadakop. Now, sa habig ni Bato, karon nga ingon ani ka-active ang ato ang administration pagpadakop ni Bato. So, makaingon ta nga ang ato arong gobyerno has an actual and an active participation aron dakpon si Bato. Dili lang ni plain coordination ang gihimo sa atong gobyerno. Doon nag actual o active participation ng atong gobyerno aron i-aristo si Senador Bato de la Rosa. Kaya wang ipadakop si Kuan pagkaha, si Martin, na yun ani kakaktib ang atong gobyerno. Dili gid katuho ano ang giingon sa ato ang presidente nga hindi nakikialam ang administration sa pagpahuli kay Bato. But kinikilala sa administration ang International Criminal Court kung ano mang mga warrant na i-enforce dito sa Pinas, kinikilala yan, rinirespeto sa ating administration, sa ating pamahalaan. But sa pagkakaroon, dili man lang kay igo nga ni cooperate or ni coordinate ang ato ang gobyerno. Doon naging actual o active participation. So, kining pag dakoprong bato, ang ato ang Philippine government is an active and an actual participant. Ha? So, maon yung nakalisod ron. Kay active ang atong gobyerno. Actual participant, aron dakpon si bato. Akong tanaw, sorry to say, kung tinud-on ginis NBI o sa Philippine National Police, dili ni malangay. Dili malangay. Madakpananis ba ito? Dili malangay. O doon ay bendisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr., di gini malangay yun. Sorry to say, o sayo pong gani akong opinion, but mawala akong opinion. Kaya ako nakita aron, ang gobyerno is an active participant. Aron dakpos ba to? Kaya active participant ang atong gobyerno with the blessing of President Bongbong Marcos Jr. Di na atong gobyerno na ang tanan ng mga resources sa pagkakaroon o nagtago-tago sa bato o nagka-eskapo pa ron siya. Dili siya forever nga maka-eskapo sa balaod. Dili malangay. Makuha gihapon is bato sa kamot, sa tuang kagamhanan, nga active o actual participant. Aron dakpon siya o ang ato ang gobyerno sa ako ang tanaw, dili lang. Tungod kay ni cooperate sa ICC, ni appeal yun o himo, appeal yun nga nangamot aron ipada si bato ngadto sa The Hague, Netherlands. Alas 11:32, mga kasama. Okay, sige, kumbati lang kita na eh. Ay, pastilan ng politikas Pilipina. Unya, doon na po'y huhungihong magkudita dito sa Senado.
3: Day! Imo na!
0: Si Caetano Pulihang Win Gatchalian, amot sa kanika tinodoy. Cristita Marie Balunga, watching live from Talamban, Cebu. Good evening!
3: Day, imo na tanan.
4: Osa oy!
3: Narunin burot man ka na mura o bulkan.
4: Sao ba?
3: Day, kung imo na tanan.
4: Onya!
0: Musta man ka mo oy.
3: Bukan ang tungtungan.
4: Sige ba? Sige ba?
0: Adlang Sabado karon, mga kasama.
3: Mahimo bang ako'y daro o akong tapunan?
0: Salamat kay Lord. Ilahot tayo kitag...
3: Munatan.
0: Karong si Manaha, ha? Yeah.

Ang ato ang Pilipinas, pinagi sa Department of Health, nagmonitor sa mga kasama sa gitawag og Ebola virus. But, atos DOH, wa pa sila na monitor nga kaso sa Ebola diri sa Pilipinas.

0: vacilación.
1: Ok, sigue, sigue, sigue con vacilación. Diwa, mga kasama, mga problema ang ato ang giatubang. Problemas pagpanrabaho, problemas panginabuhi, problemas pagtaas sa presyos mga palaliton. Kumbati lang kita. Nang landita magpawa sa paglaom. Unya doon ay sobras 30 ka mga lugar na taas og head index og bang adlawa matulpas pag-asa.
0: Kanabukit nga naas imong atubangan.
1: Abos og danger level nga moabot god og 46 degrees Celsius ang heat index, grabihan, no?
0: Ay, imo na tanan.
2: Asa, oy?
0: Ganong may purot magkana mura o pulga.
1: Langkom sa Dagupan, sa San Ildefonso, Bulacan, ito sa Cavite City, o San Jose, Occidental, Mindoro. 46 degrees Celsius.
0: Mahimo bang ako
1: din sa Lawag, 45 degrees Celsius.
0: Imo
1: apare kagayan, Tugigaraw. Isabila, Iba Zambales og sa Tarlac 44 degrees Celsius ugma ha. Laia, Pasay City, Metro Manila. Baklutan, La Union, Mayumbong, Nueva Vizcaya, Sabaler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Nueva Ecija, Ulungapo City, Tarlac City sa Palawan, Buha City sa Capiz. 43 degrees Celsius, mga kasama, ug mga adlaw, heat index. Quezon City, Metro Manila, Ilocos Sur, Batac, Ilocos Norte, Calayan, Cagayan, Tan-awan, Batangas, Alabat, Quezon, Coron, Palawan, Aburlan, Palawan. Unya 42 degrees Celsius ang heat index para ni mga musunod sa Clark Airport, Pampanga, Infanta, Quezon, Los Baños, Laguna, Puerto Princesa City, Palawan, Dait, Camarines Norte, Legazpi City, Albay, Verac, Catanduanes, Masbate City, Masbate. Sabon nga mga lugar, Gris Ato, mga 33 degrees Celsius pataas nga.
2: Palagi!
0: Day, imo na tanan.
1: Sige lang ta ha. Doon ay low pressure area ron. Gagi-monitor ang pag-asa.
0: Imo na tanan. Yeah,
1: ka-experience ng mga patak-patak ng mga pag-uwan.
0: O ka ng tungto.
1: Init yung hapon kayong panahon.
0: Day, imo na tanan. Mahimo bang ako'y daruog ako?
1: Mauna nga.
0: Day, imo na tanan.
1: Kana na ang... kuan kini ni ang
0: day
1: di ta basta-basta nga mo gawas-gawas karong panahuna
0: kagyong dili
1: panahon ting init kay makalaban oh
0: day
1: mo samot yo atong sapot
0: kinahanglan
1: init pang panahon init pa atong oh
0: day kon imo hakan
1: si Lucy Datulaita Elevera attorney di yun ko PBBM di pun ko Duterte parihas ta Cristita Marie Balunga from Talamban, Cibu. Oy, kumusta mo rin
0: day kon imo hakan na kalindot yun kay sa tunga-tunga
1: kan nga mga rally mga protesta kay doon na tentative schedule sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Natanan ka ng bukit sa atubangan.
1: So, sugod naman ni og pre-trial.
0: Sa imong
1: kita kayo na aligri ka ng maong pinili ang stage sa pagdungog sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Marina ang aligri ani sa July 6. Isugod na yun sa trial proper.
0: Kalakutlanan kung imo natanan ni mimohon akong uksukan.
1: Ananing ato ang dipinili pinsa og prosecution. Ilang din siya sa habig mga kasama sa prosecution panel
0: na
1: naglangkom sa ito mga kongresista ilanang gi-compile ilang mga ebidensya para anay ba, i-present lang ito sa impeachment court. Sa habig sab sa dipinsa ilanang gi-hanay ilang mga ebidensya nga ilang ika-present nga ito sa impeachment court pagbatuod nga way sa ang ato ang vice president. Alan Palua, attorney. Good evening. Samok bang kayo ang admin ni Marcos Ron? Oh, well, tinuol gina.
0: Imo na tanan.
2: Wasa lagi.
1: Iya, usas ako agyo nakita kay mao namang guna. Ha? Inyo ha man ang gibotaran si BBM aw mo respeto jud ko ana. Ako og mangutana mo nako, nibutar ba kong BBM mo ingon ko wa. Og mangutana mo diin man ko butar, nibutar ba sab kong Sara, Vice President man to si Juan. Si Sara Duterte kay unit team man, wa sa ko nibutar ni Sara. Og mangutana mo nako, kinsa may akong ibutaran si Lini ba? Wa sab ko nibutar ni Lini. Oh. Wasab ko ni butar ni Isko. Oh. Wa ko ni butar aning uban nga mga ni kandidato. Pagka presidente sa Pilipinas ni atong tuig 2022. Ha? Kung kinsa akong gibutaran, mao na giingon secret. Ang imuhang observation, Alan Palua, sir, muingon ko, yes, tinuog na. Samo ko eh. Unya, karon maoy pinakamahal o palaliton. Karon maoy pinakagubot sa politika. Porting gubot sa politika ron. Kay ako mga kasama, produkto manta sa dili ingon nga karon nga kanang panahon ba nga kani mga batan-on nga mga media, but moingon ko nga taon-taon na puntas ato ang pinubri nga trabaho as media man. Moingon yun ko, yes, sakto yun ka Alan, gubutaro na eh. Unya, pinakamahal, pinakataas og inflation rate. Og muingon mo nako nga ang natural attorney kay lahi man tong nangagi kay kinaraan pa man to, karunian naman tas modern. Yes, mawalagi, but o maglalista din he unsay atong basis nganong mahal kayo ang precious palaliton ni Cebu Pabanis atong panginahanglan. Tanaw na to ang inflation rate perting taas. Gamay na lang kayong mapalit sa atong 1,000. Oh. Ang atong 1,000 perting gamay na lang mapalit. Mutuyo kag usa ka eskina, masinsyo ang ganang imong 1,000 hurot na ina. Kay mahal man kayong precious palaliton. Ang ato ang sildo na lansang magmayo. Unya, well, normal naman hinoon eh, nga ang atong gasolina o krudo, nisaka, kaniingon mga atong gobyerno, o musaka gani ang presyo sa gasolina o krudo sa world market, saka, punta kay ang angman o magpalugi ning atong mga kumpanya slana. Oh, mingon mong gubot kayong politika, yes, gubot kayo eh. Tuyo ko anak, pwerteng gubot pa. Oh, ako nakaagiman ko ato sa akong pagkamedyaman, modesty aside, ako tong naagian sa irap. Personal kong naka-interview ni irap. Katong among gigamit niya ato kasama ni store, katong inyuhang sigihan og fix kato pang Roger, Roger. Yes, come in. Tour. Oh. Roger, go ahead. Go ahead. Oh. Katobang handheld radio pa. Oh. As a reporter, personal kong naka-interview ni Irap. As a reporter, personal po kong naka-interview ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Personal po kong naka-interview ni Noynoy Aquino. Ang wa na ko ma-interview si Duterte o si BBM. Sus, taas-taas na punta atong lahutay sa atong kinabuhis media. Mauna, makaingon ko, yes, oy, gubot kayo. perting gubutas ato ang politika ron. Gubot sabto panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo o maotong panahon na nga ang mga Magdalo soldiers o usas nango mao si Antonio Trillanes ni Alsa batok ni kanhi Presidente Gloria Arroyo bat ang tinguha sa Magdalo nga i-overthrow ang atong gobyerno wa to nagmalampuson kay gibusog ug may ni Gloria ang mga general. Oh, mao sad tong panahuna panahong Gloria kun hinumdum mo gibusog sa may ni Gloria. Sorry to say, Father, mga mons, mga bishop, gibusog ug mayo ni Gloria ni adto ang mga bishop ug ang mga monsignor. Ha? Pagtagaan kong pajiro. Grabe sa ito panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, giuyog ugmayo ang iyang administration sa korupsyon. Gubot sa ito. But makaingon ko sa panahon ni Gloria og ikumparar karon. Bumintaha pa man ito ni Adto Hinoon kasama ni Stor kay maka bisag gamay rata o sildo. Iguan pa man ito atong sildo para palit o bugas. Karon puwerteng mahalas bugas. So kuhi sa saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga pabaratuhon ang bugas katugong saad ni Presidente BBM. Nga himuon nga tag 20 pesos matag kilos bugas. Wa man to nako giliteral og interpret kasamang nistor. Ako kananaan, episod na ay. Gawas mong magpaalkan siyang gobyerno. O tinood man, na tinood nga tag 20 bat nagpaalkan siyang gobyerno. O niya dili isang tanan nagkabinipisyo. Ang akong interpretation atong iyang saan nga tag 20 pesos matag kilos bugas. Nga mubarato ang bugas. Mauna na. Ha? Kay wa man to nako giliteral og interpret nga tag 20 gyud kay posible man kay mahimong tag 20 pesos ang matag kilo. Gawas og magpaalkansi ang gobyerno. Ang akong interpretation adtong iyang saad nga mahimong tag 20 pesos matag kilo kon siya na ang presidente nga mabarato lang ang precious bugas karon wa man. Ha? Unya, sus. Mauna ako kanang inyong mga pagpangbash. Sorry to say, di na yung kumadutlan. Manhid na ang puso ko sa inyo ha, mga pagpangbash din ha. Nga no? O nahinumdo mo na ako, mora, di yun mo makaingon nga og nga pro-BBM ko, o nahinumdo mo na ako, usas ako ang nakomentaryuhan ang sobra sa 200 billion pesos nga estate tax sa pamilyang Marcos nga hangtod ron wa pa nabayri. Oh, kinigo mga bashers, mingon na yun, BBM man ka. Oh, og doon na tayo mga isyu nga hataga na itong katinawan. O niya, og medyo pabor sa mga pro-Duterte, mingon na yon ang mga pro-BBM. Nga, uy, pro-Duterte man ka. O, doon na po tayo mga isyo nga dili favorable sa mga pro-Duterte. Mingon sa niya mga pro-Duterte nga, uy, nakapusta man kang BBM. Well, ako, wajog ko, anong doon, BBM og Sara, sos. Bisag og eleksyonon karon dayon, di kumabutar ni BBM, di san kumabutar ni Sara. Adto na lang kung bumutar sa amuang unggoy. Og mao na malanay kapilian. Sorry to say, og di mo ganahan sa ako ang linya ron. Og eleksyonon karon dayon, Sara og BBM, sorry to say, wa koy butaras duha. Now, parte ka gubot, oy. Gubot. Kay katong iyang saad nga tag 20 pesos ang matag kilo, para na ako lang, wag ito na ako gi-interpret nga tag 20. Ang ako lang, basin, dunay program si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga mabarato ang bugas. Kana, maon lang na. Pangkonsuelo. Wa man ni barato ang bugas, ni mahal mahinoon. Oh, nagsigi magsaka. Dahil pa'y maes na to ay, tag 75 pesos matag kilo. Kung magkauna rin pa unatag, maes ka ni kasamang Nestor. Sus. Tag 75 pesos matag kilo ay. Ha? Paita. Ha, napay humay na to nga. Imbis nga magpa bahala lagi tag pobre basta hilas lang. Ngita po tag arang-arang nga humay ba? Perti mahala man sab. Unya og aripuntas mais mahal gihapon. Mas mahal pas humay. Wagi na tuman ang iyahang programa nga pabaratuhon ang bugas. Specific mangutong iyahang saad. Nga himuon nga tag 20 pesos per kilo sa rice. Diyan na ay siya'y BBM program. Binting bigas miro na. But, pinili raman ang makapalit ana. Unya, kanang tag 20 pesos matag kilo, gitaplan ta na. Kaya nagpaalkansi ang atong gobyerno aron lang. Doon ay tag 20 pesos matag kilo nga ika-offer nga tos mga selected individuals. Ningon taog, selected individuals lang. Dili tanan ang makabinipisyo. Now, miingon mo gubot politika. Yes, gubot yun. Gubot kayo. O, corruption, yes. Puwerte. Ha? Ang mga buaya, doon na na'y kompetensya. O, ni Anto, makadungog tag mga kurakot, mo na nito, ay, ang mga buaya, ay. Nanasa mga buaya! Ha? Oy, nanasa mga buaya, pero karon ang mga buaya, nanay kompetensya. Ha? Kinsa may mga kompetensya sa mga buaya? Ang mga nagdag malita. Mga buaya gihapon ni sila. Pero kadtong una mga buaya nga nagnganga. Oh, mga buayang burot, no. Nagnganga pang bakbas mga buaya. Ang ikaduhang mga kurakot, mga buaya gihapon. Oh, nagtakom ang bakba sa mga buaya. Bat nagdag malita. Karon corruption ay grabe. Unya, nahinumdum pa ko kaysa dihang nangomentaryo ko nganong wa bayri sa pamilyang Marcos ang sobras 200 billion pesos nga estate tax. Unya, gipasaligan tas mga trolls nga mabayran ang tibok utang sa Pilipinas og mudaog si Marcos. Nahinumdum pa ko anas ako ang komentaryo. Aperte naghanang bashers ay. Ha? Gibash kog mayo. Oh, pataka lang kuno kog istorya. Oh. Unya. Basta mga below the belt nga pagpangbash. Wa man ko mo main ana. Karon. O sa man hetabo. Kadto mga nang bash nako ni Anton ni ingon na budol sila. Kinumdo mo ana? Ha? Sa nag-angat ang 2022 nga eleksyon, niingon ko sa tuang program. Nga nung waman bayri sa pamilyang Marcos ang sobra sa 200 billion pesos nga estate tax, unya karon pasalig, ngaog mo daog si BBM impas na ng utang? Maunay pasalig sa iyahang mga trolls o sa mga nagsigi o promote niya? Ay, so taghan ng mga bashers noon. Niingon pataka lang kagyaw-yaw. Napay-bash na ko, imuingon pa nga buang ka. Napay mga mubash nga, bugo ka. Oh. Karon, asa naman itong mga bashers? Maunay niingon, nabudol po kami ni BBM. Aghumans eleksyon, kanidaog man si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ako nang tanarata nga. O sa may naakha ni Presidente BBM, nga mao may gibutaran sa 31 million ka mga Pinoy. Ha? Ay, naagiha po yung mga kulukoy nga basher. Kaya nga nung mangutana pa kunuko. Nangutana ko, ursa kay naa ni BBM? Daman untay mga uban pa mga kandidato nga ug maghisgot og qualifications mas competent pa nga mudas ato ang nasod nga Pilipinas. Ningon na yung mga kulukoy nga mga bashers, pataka na kag istorya, buang ka. Ha? Kaya mo nang gibutaran, buti pasabot, competent na. Karon, asa naman to mga bashers na to? Kamu na maoy nagsigiron og attack ni BBM og niingon nga, why ay ning gobyerno ha? Nabudol me. Well, moingon ko, mangutana mo na ako, tinuod bang gubot ang politika? Yes. Nindot ba karon ang administration ni Presidente BBM?

0: Iron ang kahiguaos sa mga Pinoy. Taas kayong presyo sa palaliton, gubot kayong politika, ang peace and order nato, ang pulis ni Ingon nga, ni minus ang crime rate. Uy, minus ang crime rate, sige mang statsing, sige mang tulis, sige mang rape, sige mang patay. Asa na pita nga ni minus ang crime rate? Dapat unta ang kanang giingos pulis nga ni minus ang crime rate, ma-feel na to nga safety ta sa tuang paglakaw. Og tinuod man nga ni minus ang crime rate. So, but, ingon ko, naya naman eh. Og nabudol mo, kamo rin nabudol. Ako wa, kaya wa man ko ni butar ni bongbong. But niya naman eh. Atong panid-an. Ug unsay umaabot nga panahon. Unsay umaabot kang kahimtang sa atong politika. Kaya karon gubot mas lukot ang atoang politika. Tungod kaniya na puning gikatakda nga pagpaubos og impeachment trial sa ikaduha nga pinakataas nga leader sa atoang nasod nga Pilipinas. Kay upat katuig naman nga pagduma ni BBM sa atong nasod, mauna ni hangtod matapos ang iyang term. Og unsay atong na-experience ron, kay mahal ang bugas, mauna ni hangtod mahuman iyang term.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Muingon mo masinso pagka may ani? Mauna ni! Hangtod mahuman ang term sa atong presidente. Patay ko nga panahon, mga kasama, diri sa newsroom, nebaganta ni kasamang Gerald Albios, Master Control, kasamang Nestor Misilio, o kasamang Kisus Minya. Sa transmitter, kasamang Oliver Atis, kasamang Roboy Boiser, Alan Taladoa, o Kabanan. Akong Kabanan sa Bisagawas, si kasamang GQ Kiano. Shout out kang Chuck Chubbs. Chuck Saladaga. Okay, thank you kayo, ha? Onya, salamat kayo. Watay ko nga panahon, himayaon ng Ginoo. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Mayong gabi, Pilipinas.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: TYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Back!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Abot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ang ato oras, alas 6:22 na sa kamutagon.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Dilong! Dilong! Yamano! Yamano! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yay! Pitaho ka ni Dilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ng imong mga manok igtatari, kanunay inilog ulyamano, o mahimong kampiyon. Inilog, tulumanon na magtudlo-usab kaninyo unsaon pagdasa usto ang imong mga biluhing manok, conditioning, pagsanta sa sakit, o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatun kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong anchor man, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa Bungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, maing buntag kasamang kay, maing buntag sa atong mga kaigsuunan karon ka. Sayo kay ni Mata, sayo kay na ni Kisikay sa ilang mga kada Domingo nga routine, nga mga buluhaton mga kapasyon. Good morning sa ato. O sa tanan nga mga sayo sa Gairon, nga naghikay para sa tigbakay, o para sa mga hack fights kay sa Domingo, abri na nga itong iskwilahan. Ang ato ang gitawag nga buhangan. No? So this morning, mga kapasyon, di nato gini malikayan nga ing aning panahon nga ting-uwan, magadudata sa panahon nga episode sa bani. Muraog delikado or di delikado. Basta sa akong tanaw, murag delikado yun. Kay kanang ang panahon, mura og kamao na ka nga ing anay sitwasyon na nagsugo naguan-uan, mura og either malipay ka or maguol. Kay nga no, basta ingon aning uan-uan na adiha na manggawas ang mga problema sa farm, no? So atong nabantayan nga karon matag suroy nimo sa imong mga manukan, doon nagigay mapansin, doon na kayo makita ng mga ginagmay ng mga problema, no? So, usas makita nimo ang mga pagsipon sa mga manok, ang paghubag sa mga naong. Basta ingon-anga lang ang problema, basta di lang ang grabe ng katong mga virus ng mga atake, murag di kahit tama goal. Pero, og panalitan, tanaw nimo ng kanang murag pas-pas kayo ang kada ganing pag-ataki, kuyawan ta na. Kay kininting uwan, nasugol kayong unuwan kasamang kay problema, no? Di lamang kay problema sa mga manok, tanan mga kahayupan nga prone kay sa ulan-ulan, delikado. Maski galing ang baboy galing nga, naaman na yung mga tangkal. So delikado, gihapon mga kapasyon nga may goog mga most common, mga ubo, hilanat, no? Mamanay common kayo. Sa manok, ingon ana gihapon ang resulta. Muna bantay-bantay ta, ingon sab sa nagbantay karon sa mga farm, sa mga tao, bantay sa ta kay di ta katag-an nga kita mismo gabantay sa tumanukan. Ah, maigos tag sakit. Kay ingon ani wa gini pili, no? Ang ubo, sipon, hilanat basta sa panahon sa ting-uwan, ana agini sila. Mao na nga bantay-bantay kita ani mga kapasyon panahon na kay sigurado kita bisitaan kita ani mga problema. Gawas ana ang kainiton sa kautuhon, grabe lang gihapon, no? Last week ago, dito ko sa Mindanao, nag-seminar ta sa Sabuanga, gikan ta sa Ipil, Labason, unya Mulavi. Dito si Juan, hangtod nga ni down ko paingos Cagayan de Oro tubukid nun. Ang Juan, sige. Pero pag-abot na ko din kasamang kay sa Cebu, naglagiting ang kainit. Mauna kayong ko nga, oy, unsa ba dahil, wapalit tinabot na ito, exempti na ito itong Juan-Juan. Mauna nga, akong gingon nga, delikado pa nida. So kinahalan pa taan ni magbantay, kay kung dita magkumpiyansa ta, sa panahon nga sama ni Ana, delikado kita sa mga may go sa kwan, sa mga sakit nga kumon kayo. Pero, karong panahon na mga kapasyon, hindi pa tamagsugod, atong timbayaon ni sayo kayong nagpa-shout out nato karon buntag. Of course, live ta sa Facebook sa ato ang Doc Hansidal sa atong Facebook page. Unya sa atong YouTube official channel, Doc Hansidal channel sa YouTube. Then sa atong mga nag-live karon sa radio, maing buntag. I hope nga natas maing panglawas, no? Kay daghan kay ti paminawan kada Domingo nato. Bisan asa ta matugpa mga kapasyon, maadto tag Bohol, ma Negros, ma Mindanao, maadto ta sa Leyte, maski dili sa Cebu, daghan gyapon kay mo greet nato. Dok, maing buntag. Bisan asang party, no? Mo siguro ni kasamang kay budagan lang ang party list ni kasamang kay budagan ang party list ni kay irado may napilang kay kinahang lang 300 kapin 300,000 kapin budagan ta budagan sa Leo Steve Witsby kay daghan na tagkaila may lagi na kung kay baon nga lingin kay okay lingin ah di siya tag dun no? So this morning mga kapasyon para sa to nag live o nag tanaw sa ato sa radio o sa atong Facebook account. Good morning. Ingon pa ni Dindin Agunos. Dwayne Ginal, good morning. Mapik Din. Bukhans, good morning. Buenas kayo, Chris. Gahapon. Nari. Ay, atis ha. Okay ra. Buenas kay gahapon ha. So, Pronyo Largo Jr., good morning, Bukhans. Alexis Jawa Gilio Binan Banastonero. Good morning. Good morning, Dukans. Pa-shout out sa mga taga Hamilton, New Zealand. Salamat, Dok. Oy, tanani siya si Dindin Agunos. Tanani siya karun sa New Zealand, ha? Good morning, Doki. Shout out, RSR Eagle Game Farm from Northern Samar. Yun pa ni Alexis. Kunyaw na yung nga, no? Alexis Jawa Hilio Banaston Inero. Good morning, ya. Not Oitam. Good morning, Doc Hansi. Dexter Soriano. Good morning, Doki. Balato lang ako, ah. Sige. Sige, Doki. Ato ana inim sa Bungiro party list. Awa, pag inakalusot na nga party list nga. Kaya sa Bungiro man, but-sabot nga sugarol. ila din ang i-block pag-abot dito, no? Di kapasar. So, ato lang nga lanog sa maingan. Si kasamang kere ato mga iyo ano na uka singa sa atong party list. Ako breeder party list. Kana. No? Dili lang kay breeder sa manok, breeder sa baboy, breeder sa kanding, baka, kabaw, o guban pang kayupan nga ato i-breed. Especially mga domesticated animals, no? Including na diha ang mga iro o giring. I-breed yung gyapo na. Pero ang pinaka-sinto sa tanan, ang pagbreed og manok. Kuyawa niya itong ambisyon. Ay, maraming taggadam ko pa man ta. Patuog sa tagbalik. No? So, nakatsamba maguta last week, pero diling nga champion, insurance ra, sa promotion ni Bobby Limutan, superior promotion, 5-cock. Biminako ito ka ng sayon-sayon na itong derby ha. Bangga tatanan kasamang kisa puste. So, gahe kay tanan. Pero mas maayon ang gahe atong kontra, aron may bawaan na ito atong manok kung bati ba o dili. Kay tanaw na ito, maski hakpahit pa lang, di kayo takasarang, asamot, tatag maapil tag tukak, trikak. So, mas maayon na makita na itong katag, atong manok, kung kasarang ba, kung atong kontra, mga bigatin sa Cebu. No? Muna, may bawaan na ito kung angay mo i-reson ang atong bloodline, o di na, pero nakita na ito pa sunod nga derby mga kapasyon nga insurance ta, nakita na itong ilihok gyapon. So, na-maintain gyapon na ito ang winning percentage, no? At least, taas ang batting percentage na ito nga pagdaog sa derby, kaya di man nilalim kung mga derby karon. Kaya mga derby karon panahon na, medyo kuha na, medyo big, mabugat na kayo, ay appeal kasamang kay. Di na, baski backyard pala di ka kumpensa, no? So, ingon pa ni Hinali May Hinali. Good morning, Doc. Charlie Mendez, shout out, Doc. Himata Game Farm. Oh, Himata. So, Himata na ta. Kay, buntag na. No, so unya na ning uban nga mga shout out diri kay medyo kuan na, medyo taas-taas sa niya. Naatay incoming seminar karong semanaha mga kapasyon, no? Ato ning tagsa-tagsa or actually mga kuan ya, mga naatay Dumagiti, naatay awa pa makahatag sa kuwa ang kuwa, I know Dumagiti mga 29 nya 30 ang buti asa ni isa sa Pasay Negros Oriental, doon na tayo duha ka big time seminar diha. Di lang kong kakuyog tungod kay naasa ko yung mga schedule for Jinsan, Scout Cotabato og sa Dabaw, no? So unahon na to ni Gisgot ang naadri pinakauna May 25 ugma na. Kuyog nato si Anton Aguilar sa Ada Game Farm, Arvin Cayman sa Capricorn Video Game Bergo Game Farm, Lino Mariano sa LGM Game Farm o si Val Andre Mariano sa TM Game Farm, din ha sa PCC Home Suite, Suite Home o Osminya Street, Coronadal City, South Cotabato. Ugma na ni, magsugod sa alas 5 sa hapon. Then, kaning mga breeders ka na adiri, doon naghihapon ay iparapol, no? So, data sa Coronadal City, South Cotabato, ugma na dayon, Pizza 25. Mayo 25, 2026, unya sundan dayon ta, dito sa Parkley Suites, Carino Drive, Poblacion, Kinapawan City, North Cotabato, pagka Martes, May 26, 2026, alas 5 gihapon. Then, as usual, kuyog na to sila si Anton Aguilar sa Anton Ada Game Farm, Arvin Cayman sa Capricorn Bergo Game Farm, Lino Mariano sa LGM Game Farm, Val Andre Mariano sa TM Game Farm, and yours truly. Then, pagka 27, labang nasanta dito sa Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur. Pizza 20 City, Miracolis na, no? Dayon, aha, alas 5 gihapon, atong kuyog dito si Phil Divino sa Jandi Game Farm, din Arvin Cayman sa Capricorn Bergo Game Farm, o si Val Andre Mariano sa TM Game Farm. And of course, yours truly, dito ta doon tayo seminar, no? Then pagka 28, natay ni Gross, Oriental, no? Di na ko makamemorize sa plaster sa schedule, mga kapasyon. Pero liyon, tisingan akong li-li direk, kumakita na ko direk sa ilahang schedule sa Negros, no? So, yan pa. Basi makita na ito, mga kapasyon, UT, Team Negros. Aha. Naani sila yung schedule direk. No, so aron ma-announce na to appeal ang sa Negros kay naani sila schedule gihapon, mga kapasyon. Di na ako makita, mga kapasyon, kung asa ning lugar ra, ha. Yan pa, ato sang Bukikion kung asa na ning basta 28-29 naani din ha, no. Ato na lang i-share sa tuang ko ano, sa Thunderbird page karon may bawaan na to kung asa ni siya. Aha. Mhm. Kay ang uban nga schedule uban nga mga schedule nato, mga kapasyon, naata sa Seaton, pero di pa ni karong sojimana. Pero pagkapit sa train pa, naata schedule sa Ormoc City, no? Naata schedule sa Ormoc City. So muna nga ato ning ma-announce tanan aron ma-plaster nato ni ato mga schedule, diwi na ko makitaan, mga kapasyon. But anyway, this coming week na tay duha sa Negros, no? As far as I know, dunay tay Dumagiti isa. Then tadawala ninyo sa mga food supply, duna na gipang announce nato kung asa lapita, no? Kay di na ko ma-locate diri ang schedule. Pero as sigurado, mga kapasyon, kining naasad tayo Pizza 30 diya sa Ormoc City. So, doon na mga schedule. For the next week, nga mga schedule, next week, ato lang i-announce din, no? Kaya doon na tayo mga schedule sa kuan. Mabita na ako na ito, be. Kumakita ba na ito din sa ito? Kasi sayang kayo nga din na ito manahon sa mga kapasyon. Dara. Aha. So, dara, nakita na ako mga kapasyon. Tempa. Kita na ito ni kung asa ni siya. May 28 o 29. It's OTP ni sila. Naani kayog nila sila si Bibot Monsanto ug uban pang mga bidders nato. Naani sa Dumaguete May 28 and 29, no? So kani nga schedule duol na kayo sa taga Negros, no? Na Negros na sa Dumaguete isa ani sa 28 I think. Pero kaning Bayawan ug Shaton adto na ni sa 16 ug 17, no? Kay gimove ni siya mga kapasyon. Pero ang ato ang Dumaguete nani sa May 28 or 29, no? At least schedule na siya daan diya sa Negros. Basta mo ato mo kuyog yapon din na ang ato mga big time breeders including Bibot Monsanto o si Sir Dennis Diasis o guban pa na itong mga endorser diya sa Negros Occidental and Oriental, no? So, kalamuntaga mga kapasyon, ato isgutan ang ato ang bloodline segment. Kay nabuta sa punto nga, saan naman to? Kay nawa ang atong schedule. Nawa na dyan. Nawa atas passing. So, nawa atas passing. So, ato na ning basta, karong kuan ha? Karong wala na itong akong page 3 da. Nawa na akong page. basta na rata din eh. Naltas dool. So, tanhay di ay sa May 29. So, May 28 si bulan. Muna yung naka-schedule. Sorry kayo ha. May thank you kayo, Andy Montaño. Siya ay nag... ingon pa ni Doc John Ang. Maupay na aga, Doki. Oy, good morning, dia, Doc. Ya sa summer, no? Then, sa pa yung nasa schedule dali, ha? So far, kadalasa, no? Shout out daw, good evening, Dukhan. Shout out, Captain Jean Gim Farm 827 for Combo GDM. August 27 ilang pa derby, no? Captain Jean Gim Farm, August 27. For Kak Bulls Tag or Stag Combo, no? Then, Romer Fidel, good morning. Gerald Delphine, good morning, Doc. Yeah, sa China, shout out lang tanan, no? Clarke Manuel, good morning, Doc. Congratulations sa imong entry. Sentry G. Subalino, good morning, Doc. So, this morning, na ako'y kukabil, na kukabildo, kana lagi yung maginag, na ata sa derbies, dagkang kitag mahinabi, dagkang kay mangutan, ha? Kaning mga bloodlines, kaniad to, until now, na sige gapon. So far mga kapasyon na ang word slasher, dagang kayong interest sa Araneta Coliseum. I think, parang karon man siguro ang championship. So wapatay update kung kisagay nag-top karon. So far, pati naganag interest mga kapasyon. Sa dihang dito ko sa mga gilaglaagan na to, no? Ingon pa, Dok, buhi pa ba ning linyada nga radio, no? Kaning radio line mga kapasyon, naapa daghan ani nga nagtinir. Tingali, ang uban, napas 50-50, naapay crosses. Pero, kaning linyaha ang radio line, kung atong tanawon, unsay yung hinungdan ani, ang nagpadaghan ani, nga bloodline na si Johnny Jumper, no? Kani, nahats ni by accident kaning radio line, no? Ang kaning bloodline na gibreed ni sa usa ka feeder ni Johnny Jumper nga ni work nagtrabaho gikan kang Cecil Davis. So kaning nga feeder mo train, mo condition, mo feed, mo manage, or mga pakaon sa mga manok ni Johnny Jumper. So, one time, nakita nila ning manuka, ina niya katong feeder nga, dalar ko ng manuka, diri ka ng saba kayo ng manok. Kita ka kasama kinga, sa kasaba lang sa manok, nga lang niya radio line. No, kaya nga lang radio. So, inoon, katong panahon na, dugay-dugay pa man to, sa pato, 1950s, pasin og, di pa kayo na ITV, pwede pa kayo sikat, ang radio may sikat ka nito. Hasta karon sikat lang yapon. No, di maging mawala. Maski nag-update na, grabe na ang kuan sa social media, ang radio di yapon mawala. No, delikado pa ang mga signal ka ng mga TV, baka ng mga kuan nila delikado pa. So, Johnny, remember nga, yang gingnan ang feeder nga, kuargo ng saba kay ng manok. Kana mura radio diha. So nanganlan dito na stuck ang pangalan nga radio anang manuka. So ilang gitangaw kung unsa ni nga bloodline na matud pa a half morphy white hackle cross to kilsohin mao daw ni ang then gi single meeting niya iyang gipadaghan kaning linya ha. Kay nakita niya nga mayo og padaog. Sa diyang napadaghan niya ning klasya, kaning kita og radio line nga a combination sa white hackle og yang kilsohin, no? Hangtod yaning na 7-8 nga bloodline na nay naghatag niya og percentage ining 80% winning percentage. So, atong panahon ha, kay kanabang mag-breed ta, talaw na to, gwapo kay linya, da imo magina, gwapo kay resulta, imo magyun ang i-breed og balik, nga nung naunsa ni, na talaw ni mo kung unsa linya, nga nung ingani kadaghan ang padaog. So, imo gini i-breed og balik. Dahil sa dihang mayo og padaog, yabot og 80% ang winning, yahaning gibalik ning linya, ha? Hangtod nga ni-produce siya og 7-8 na bloodline na. So, matod pa dere sa akong research nga Morphy White Hackle to Kilsohin. No? Muna iyahang gihimo aning bloodline na. Then, ingon pa niya, this radio line is a medium station, mild-mannered and good mental attitude with excellent gameness and cutting ability. Maoning klasiya sa iyang fighting style ani. Mild-mannered, but anon nga manok, dili kay taas, sakto-saktura, niya good and mental attitude, then with excellent gymnast and cutting ability. So, complete recados ning manok ka kung tanaw na yun mo ni. So, kaning bloodline na, favorito kay ni sa panahon ni Congressman James Chombian, no? Kaning klasiha nga bloodline. So, buting panaog ano yung panahon na. Sa panahon sab ni Governor Plaza sa una, mausap ni ilahang mga bloodline, no? So, maaisap daghan sa kaislang radio na maigpandaog hapon sa ilahang panahon. So, I hope kung kinsa pa na yung mga radio karong panahon na, may bawaan sana ninyo yung linyada kung ay radio kay sabaan man kuno. Di nagay na sabaan yung manok, ari na tawag ng radio ko sa mag-iisa, tawag na ito, anak. Kuha na, TV na. So, di naman siya saba, di na radio, TV na. So, muna imotimailhan, nga musingin nagsaba, putak-putak ng manuka, kani. Labi nagnaakay, nahibawaan nga, imulinyada, doon na yung radio lines. So, doon na itinensi, nga napaka na manuka. Pero di na ganun mo saba, ari na radio, basing cellphone na. So, muna mga kapasyon, ang atong bloodline segment karong buntaga, radio. O saka, sikat nga bloodline nga, accidental. Mauna, ang gingon ako mga kapasyon nga, kanang mag-breed ta, once breeder na ka, muna timanan ninyo diha mga breeders, mga farm managers, once makaproduce ka o usaka linyada nga unique, panaon ni mo unique, unya, grabe og padaog, pwede ni mo nang handlag imo. No? Same sa ako ah. Kanang murag joke paminaon nga kanang gihimo na ko linyada nga tsunami hats pero kanang manok ka accidentally gihapon na nga na-produce na ko nga maayo kayong padaog unya nahitabo sa panahon katong nga 2006 nga December 26 man siguro to nga tsunami dito sa Indonesia. Mao na nahimuglo ni sila kay December born man ni manuka. Nga na nagug tsunami hats kay may makikagi. Muna nga uban mo katawa kay ngingig na tsunami hats na gunot. Labaw plus tornado. Tornado has kay tsunami wipe out yun. Kung imo nang tanawon. So in by accident mga kapasyon, dunay chance nga makahimo kag linyada nga imo. Nga imo nganlan. Mabitaw na kasagaran sa mga breeders, especially mga Amerikano. Kuan sila? Panganlan nila silang kaugalingon para sa anang 5K. $5,000 line. Gihangyo na nga paliton og $5,000. Mao na ginganlan og $5,000 line, no? Sila-sila lang. $20 line. Naisay lawnmower line, gigayo. Sa pa ato nga helicopter line, maghimot ang ato kasama kay kaya na may radio line. So, pili ka maghimog imong linyada sa nakita ni mo nga strain ni mo, nga maig padaog. Munay, ikaw na ay magbuoto sa imongan. Basta sa imo na, nisikat ng mga manuka nga gwapo kayo o resulta. No? So, muna atong bloodline segment karumunta ka. Nan, taron. Nagsugod na sab ang kanagitawag nato og pagpangarol sa mga manok mo nang kung promoter ka karang panahon na kuan kayo kanang mura og hadlok ka timing ang kaling tingali ang John arang-arang pa kay naapay bulls pag pag mupatong kas July o August kung ang imong promotion is bulls tag kaks delikado no kaya nga notig pangarol pero kung imong himuon og stag derby ni early bird ang July o August pwede kayo no kay ang July o August mga kapasyon kuan na so good na sa early bird nga promotion so karon I know nga kasagaran sa mga early bird corded na nagka-cord na gani kami nagsabong-sabong na ni kasamang case sa among mga stags nga early bird so enjoy na kayo lingaw na katong kana kani ato piso pa karon mulabok na kitisinga na maglabok-labok ah okay kayo no so speaking of promotion ang promotion nga gi-mention dire ni Cap Gin Game Farm August ni so duda ko basig kay August man basig na early bird ani maapil no unya karong June 13 promotion daw ni Terso diha sa Gran Tejero Arena unya pagka June 20 promotion sa CGBCA second league nila sa ilang pa derby para sa ilang circuit derby sa tibuok sa tibuok tuig then Big Ba of Color Derby no Big Ba of Color Derby June 13 dito sa Kalahuan Cockpit no so sa Big Ba sana of color na why pula moapil na puti lakton tanan nga trisayon balaw I don't know kung dawaton nila ang bilabay pero of color man na so basin no so lahi sana ilang pa derby mga kapasyon sa Big Ba karong June 13 sana sabay sana sa katerso nga promotion so mana nga daghan no so karong panahon na tungod kay nagsugod naman ta og kanang kondisyon sa ato ang gitawag nga early bird no karon dapat karon sugod-sugod na ka June okay by June pwede ka na no pagkaon nagsugod sa conditioning sa inyohang mga stags nga early bird dapat by karon nga May nagsugod-sugod na kagsabong sa ilaha no then una nimong tanawon kung naa kay mga kandidato, ilang lawas, ang ilang station, dapat nung pilig ka o mga manok nga talaon mo kani kasarang ni, ang iyang physical attributes, tanawang gina nato, ang iyang pamorma, ang iyang station, ha? Ang iyang gitason, of course, nataon mo, number one, diha nga wala siya problema, wala siya mga ginig sakit, no? So far, sa ako ang experience karon sa among early bird tungod kay nindot kay ang panahon buyag no wala gi kay nakita nga mga tanang problema. Munang sayo kay sila cord tanan, no? Sayo kay na cord tanan tungod kay nakita nga healthy kayo. No, tungod sa panahon nga init sab na timingan siya pero so good na kaning atong naa sa national ug local. Noon by June ang atong local bandage so good ng mga dakop na, no? Unya ang atong national di pa na pinidakpo na. Kuwang bagay na ang local banded sugod na gyud nga pwede na nato dakpon sa prahon nga inaaning sige nag-uwan sa actually sa Mindanao grabe nang uwan ha sige nag-uwan mo na nga delikado dili sa ato mo pa rin pagsugod dili sa Cebu pero di nato kumpiyansaan kay nga no uwan init ah manhira pistas langit pasa pistas langit ah resulta sakit sumo na nga bantay-bantay tani, dili lamang sa mga kayupan, ultimo kita mismo, no? So, tsugo na kitang pislang kung ano yung mga kapasyon. Mao na nga, atong yung bantay-bantayan, ang atong kaugalingon, nga safety ta sa panahon, nga sama ni ini, no? So, kasi angay na itong buhaton, seleksyon, no? Sa seleksyon sa atong gamiton for early bird, dapat kanang kung pwede man, wala mo agi sakit. Kung agi magsakit, kato mga simple lang ang sakit, no? Kana mga sipon-sipon lang ginagmay, nadali kay na ayo. Pero kung tanaon ni mo ni agi na o kana bang ang lawas apiktuhan, desisyon ni na, no? Labi nagdaghang kag manok, desisyon ni na kay delikado kay na nga mukatag, sila mismo ang mga gitawag na to og mga career diya sa imong farm, no? So inaaning panahon ng uwan-uwan, makanindot sa ilaha, munindot lang mga balahibo, no? Na ang so ginangutana na ko kasamang kay nga, dok, usao man ning among mga manok nga dia pa lang sa range area o pakay katubo og maayo lang mga ikog, no? Wa kay tubo og maayo lang mga ikog tungod sa na, siguro init kayo sa brooder, unya init kayo sa ranging, tungod sa panahon nga pati initan sa miagi. So, doon ito din si cannibalism, kinananay sa balahibo sa ikog. Unya sa dihang nadakop na, hinihinig tubo, pero tanaw niya, kuangon pag yun, no? So, ang akong advice, ana, nga para paspas ang tubo, no? Kay ang balahibo, ang gadalagit ana nga makapanindot niya gawas sa kanang ligo-ligo kag shampoo din ha, no, atong derby ready kana normal naman ako na naikog pero kung patubo pa lang ang kinahanglan niya is taas nga protina, no? So kung taas nga protina, so kung nag inner tone na ka sa ilaha diha sa rains at sa cord kay daghan karon nga problema kay bumubo pa karon kay ikog basi mapiktuhan ang ilahang kanang mubo pa duol nang tari na hindi pa kay kayo fully develop ang mga ikog. So usa sa akong tirada ana kung naka inner tone na siya dugang ko ano og Thunderbird Platinum, no, maski one port lang sa iyahang feeding butang ta lang ko 40 grams tagailan siya og kuhayog ang inner tone og 10 grams ilisi og platinum plus ako pag ginadugangan mga kapasyon o kanang hinumol nga dog food, no? Namatay dog food nga yam-yam adult, kana lay gamito nimo, isagol nimo sa kanang humula na nimo gamay mo muhumok, aroy pakaon nimo, tagbutangan nimo tagsao, tagsaduha ka buok nga dog food, nga yam-yam, imong hatag sila ha. Kuan all the way na siya, maski buntag hapon, pwede, or kung gusto ka magtipid, basta everyday makahatag ka sa ila, aron tagaan ni mong taas nga protina. Dili lang ta mo hatag o artificial nga uban pa kay basin o di na to mag-guaranteed ang iyang analysis sa crude protein. So basig maguba. Pero kanang inanang ginagmay lang nga lugas sa yam-yam dog food, sa tag-isa ra, kumbati na mga kapasyon. No? Ingana lang ang ato sistema. So, unya, ay binawaan din, liguan na to ang ato manok. Then, dili na sarili mga kapasyon. Every week ka, kumuligo, mahatag ka o kanang derby ready. Kung pwede, sa usa ka buwan, kaduhalang ka mo paligo sila kung tanaw ni mo na ikuto. Pero kung tanaw ni mo nga wala pa ikuto ang manok, pwede na ka maligo o regular shampoo sa tao. No? Ng kanang with conditioner. Nga na lang. Ayaw sige aghatag o shampoo nga chemicals kay mo dry up ang uban. Lahi, magyod. Kung chemicals siya mga kapasyon. So, inanala itong sistema kay para munindot kit ang iyang balahibo. No? Sa kanasang mga applicable ba, na yung naglimutan na, applicable ba na adok, sa kanabang nangaroon na yung manok niya, paingon na sa kanang paichas. Applicable gyapon, no? Nga panugangan ni magportina, hatagan niya po yam-yam jogpod, para magwapo iyang balahibo, no? Then, additional niya, kanang mga cod liver oil, na pwede na ito i-add on sa ilaha, maski kaysa sa usa ka semana, hatag ka. Okay na goods na kayo na sila. Pero ang pagdungang o gamayang protina para sa ila. Anyway, temporarily lang na ang paghatag na to sa kanandog food para manindot ang iyang balahibo. Mubalik tama, kapasyon humaning importante kay nga commercial.

Balik ta sa atong programa inilog na inangutana dali Doc. Sa panahon ngayon na ani, sistema nga magsugo nag-uwan-uwan o sa may recommended na to nga mga medication, no? Prevention. So, normal, ingon ani, na agimang gawas problema. Ako gani dito, na nakita na mo nga pipila. So, ikaw nga kuha aday na. Dayon, hatag ka o tambal, no? So, sa kaso, kung doon na kaso sa sulod, no? Nga nanay na igo sa imong reins, kuha atong mga naay problema. Kung dagko na siya, like for example, mga 4 months na kapin, dagko na, pwede na kakatag ang Avitron, no? Naay technique sa kung tao ron sa farm, sila Dudo, no? Oy, speaking of tao sa farm, happy birthday sa kuang, kuana, kuang isa sa kong pagumangkon, nga naaron sa farm, si GR, no? Si GR Cabaron. Happy birthday, GR. Then, speaking of birthday, belated happy birthday day sa kong mama, no? Ika 90, noon niyang edad. So, lagsik pa, kailan pa ka na mo. Kasama kay mo, tawang mag-iuli ito sa Mindanao. Kay, ako na lang mama na bilin. So, muna nga, amo yung gibisita, no? Lagsik pa kayo. Lahi inang nagdako ka o probinsya kasamang kay nga ang imong pagkaon, mga utan, mga dili kayo pariyado din sa syudad nga halos talo itong ginaon na rin. Kagalong bitsin, dekado kayo. Pero kanang mga naas sa probinsya, tungod sa ginaon, nga mga utan, mga unsa pa makuha nga mga pagkaon, nga naas imong palibot, mura o ang hangin, prisko kayo, so taas kayo o kung sa manok pa, taas kayo kuan, taas kayo og lahutay. No? Muna, kita nata dali sa syudad, sige tagsimuta na yung tambot sa sakinan, madug. Muna, madaot ang atong mga baga. No? So, muna din na nga, kuan, kinahanglan na turong panahon na, kung kanang naa sa rains nga nagsugod-sugod na, kung imo lang nakita sa rains nga, tanang uwan-uwan lang, Dok, trikado lang. Masaya ang ngayon na tumuhato, natay Romox Steel Advance. Imula na ito siya for prevention. No? Pero, nakita na ninyo, maski minta nga, Dok, kanang nasa cord, pwede na ito tagaan? Yes. Pwede na ito tagaan ng Romox Steel Advance. Para lang yung dipinsa. Cord, nasa rin si area, nga nakita ninyo, wakay problema. Usaka sa sisa sa kagalong tubig. Ano lang, 3 days is enough, no? Pero, pag naan ay problema, nakita ni mo diya sa reins, no? Or na tanang sa cord, wala may problema na kay ma kwam na to, ma isa-isa na to gatag o gabitron. Pero kanang naa sa reins area, once na ana din ha, na na igo, kuhaon ni mo nang naigo, ba yun, treatment gihapon ang ihatag ni mo diya sa sulod sa reins. Muna na ipangutana sa kuha, no? Naigo sila sa reins. So, kuhaan ang naigo din ha, tambali. Unya, treatment niya po na imong ihatag sa naa sa sulod. Kay posible niya, nga na naigo din ha, nga wala pala mapagkita ang simptomas. Nga mo'y hinungdan, nga magsila kagukod sa ila ha. So, usually, ing ani nga sitwasyon, duha akong gamiton ani, either Betacin Ultima or Baxidil. Mauna akong gamiton sa ila ha, if in case, doon na kinakita ang symptoms sa mga sipon. No? Dayon, ang mga nangaigo, kuhaan na. Pwede nimo tara tagaan ng 0.2 nga Avitron. Na ako'y nakita dito nga gisolusyonan sa akong tower, paspas kayo, taliyara kayo, idwa kadlaw na. Avitron, gidugangan pag inyag Betacin Gold. No? Iabag yung gihatagan. Kay hadlock siya nga basing muhubag o mayo. No? Kala, miss, mining kaso na nas mga kuraysa, basing naana mga kapasyon. Dali agyod. Ayog langay-langay ah, kay delikado kung imong langay-langayon sila, no? So, inaanala ang sistema, no? Para sa mga naa sa rains, kuha agyod kung naka nakita nga problema, no? Especially, usually mahitabo ni mga kapasyon sa mga manok nga kanabang namatog na og kahoy. Nga inig-uwan, naamay kay barn, no? Ako na ako'y barn. Ako'y barn. Pero, kada mga manok ni mo, once gali nga, dagko na, dili na mo ato sa ibang payag, sig open

imong payag apilis lang mo pasilong umagabi eh. Di na na muhadto. Muhadto na nas mga kahoy nga available nga duol nila dito mo batog. Dayon, inig-ulan sa gabi eh. Ang kuya magbuntag pa. Muna sila'y di mos kumon maigo. Pagkabuntag sa'yo, mukuyog ni nag-ambak dito sa tubig. Muinom. Pag-inom, ang uban din ha, nga wala unta to maigo nga naas payag, muapil sa inom, ah, nagkalat ang sakit. Mauna nga, bantayan ginaan nyo permanente. So, di gina to malikayan, maigo sila, kahit toas buk, toas taas, no, nas kahoy, mawanan, pagkagabi, kay di naman ano mo, to mas taas kayo, imo na lang ana, nga to monitor permanente, so na inaigo gwa, unya, hatag ikastambal sa tubig. Manangingon ako, pwede ang Baxidil is a or ang atong Betacin Ultima, no? Nga, may ito ihatag siya, treatment or kuan sa prevention. Pero tanaw ni mo, wala pa'y problema, kanang cord area, pwede rin mo tagaan o Romoxtil Advance, no? Or kanang range, katanaw ni mo, safety, wakay nakita, tagahay lang yapon o Romoxtil Advance. Inana lang kasimple mga kapasyon. So, sa mga ulahi nga nagpa-shoutout diri, ato na lang basaho, no? China White is watching. Good morning. Layok Kuyad Olmido. Good morning. Dindo Salak si Kenya. Congrats. 5 wins. It's MD. Then, Sopronio Largo Jr. is watching. Aha. Sib Sib Montaño, Gcas number daw ni Modok, ingon ni Salak si Kenya. Dindo, okay, why problema na? Hunter Atik na, good morning Boss Hans. Gonzalo Pilyado Pastias, Sopronio Largo Jr., Clarky San Manuel, Leslie Jorban Baulita, Leo 66 Gamber, tama gyudok na kasagaran sa medium station makita ang cutting ability. Thank you, sir. Gonzalo Pilyado Pastias, good morning, Dokans Idol. Oy, sir, Mayor Bernie Takoy sa Matag-ob Liti is watching. Pare Dok, good morning. O, good morning sa mga taga-Matag-ob, ha? Doon na mo'y buutan, mayo nga, mayor din na ninyo. No, good morning diyan sa Matag-ob. Romel Darantinao, good morning. Glisley Jorban Baulita, correct, mayo o padaog probid ang tested food ang imong tsunami hats ni Dok Hansidal. Oy, no, sanis nakapalit na to mga kapasyo, no? Kunya, doon natin nag-inquire dito sa Eastern Samar sa atong linyada. So, why problema, sir? Natay available anang imong ipangayo na ako, no? Imong gusto na ito. Paliton niya hindi pangayo, no? Marky Lantape, shout out, Doc, from Sagbayan. Na ako'y bagong bloodline, Doc. Payrab line. Payrab line. Ingon na, Mayor Bernie. Payrab line. Loti Lawrence, good morning. Ang morning endorser dito sa Panay, ha? Gonzalo Pilado, GGPG Gimparm, may buntag dok, shout out from GPG Gimparm, Guba, Cebu City. Clayn John Perez, dok, good morning. RR Dimotor, shout out dok, from Calbayog, Samar. Layo are ni, area ni RR na karun, ha? Leslie Jorban Baulita, good morning Doc Hans. Thanks sa imong segment, more power and God bless from Double Dragon 88 Gimbard. Ang ngiga. Melbourne Aloba is watching from Negros Occidental. Sa panay. Anino sa Baliti, Integrated Farm. Rodents Ando Bintulan. Romeo De La Torre. Melchor Baricuatro, good morning Doc, shout out. Daghan pagigkain eh. Road Beans Ando Bintulan, maing buntag Doc Hansidal, shout out from Alegria, Cordoba. Kanila Rico Junior Halina, good morning Doc, pa-shout out. Bahan lagi pamaulan, abanti lang ta Japon. O naanin siya seminar sa 5 and 6 ha. Diha sa, asa niya ha. Ito lang yung announcer, Jimana, no? Good morning Doc, si Dantini sa Sugamak Imparm. Muta na ang takong asa makapalit o Ganador Max o Full Power.
kay wala man diri sa Minglanilla Talisay. Shout out diay sa ako kauban diri nga tulog pa Clinton Bayawak. Salamat tulog pa bukawan oi tinglaog nas manok. Bro Owen Jitrok Togi, good morning dok, minaw ko ni Moron dok. Oh may buntag John Jason dok has the best boost nako sa Yunako. Oi na ni siya Canada karon ha si John Jason. So kanala sa basta ang atong seminar mga kapasyon, ato lang balikon, aron di ta kalimot, na tay ormok karon pisa 30. Dayon na tay May 28 sa Sibulan. Unya May 29 sa Tanhay, Negros Occidental. Unya muna dahin tong atong dito sa ato nito isa-isaon. Dito ta sa Coronadal City. Karong May 25. Unya North Kinapawan City. May 26. Unya Santa Cruz Davao del Sur. Karong May 27. Naghang kayo tag-schedule mga kapasyon ha. Muna nga. Ayaw mo kalimutan na mapit sa Ormoc City. Karong pizza 30. Then murag wala ko na pizza 30 kay murag adik kay murag graduation sa kong anak no si Dindin sa pag-graduate siya yung architecture diya sa CITU no. Congratulations sa kong anak no na nakoy duha ang professional kasamang kay na pay umabot nga tulo kumbati pa. So wala matay oras mga kapasyon yung alagad sa kahinan. Dr. Hazilal para sa Thunderbird, the winning formula.

Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rajboy!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dili ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your

0: Kapot kaya pa para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako naman si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
11: Hisgutan na to karon, Dr. Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
12: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahaso ilabi na og mudako na kayo.
11: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
12: Mm.
11: Smooth goiter o nodular goiter.
12: Mm.
11: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
12: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
10: DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pa,
14: naayo na ako.
10: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.
12: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o MITC, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang MITC, naani siya ay anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug mighty C.
11: So perfect combination diday sa doc ano? Oh, lastly doc kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
12: Listen jud kayo kung naka goiter sir GP. Siyempre, dako imong liog,
11: bitaw.
12: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong goiter.
11: Mojud, ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
12: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
10: DTX 500.
15: Ano sa Janice? Okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500. Bumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw. Naumpungan na dito akong gibati ng anemic.
10: Mighty DC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
20: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
11: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
12: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
11: Amo ba?
12: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
11: Gusto!
12: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
11: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
12: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
11: Oo.
12: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
11: Mm.
12: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
11: Ah, maulagi.
12: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
11: Mm. Kung
12: nga nung mo inom yugag mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
10: DTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jod ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
12: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
11: Palanakit lawas,
12: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
11: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
12: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
11: Correct. Yes,
12: sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
11: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
12: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
11: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
12: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
11: Absolutely, Doc.
10: DTX 500.
21: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
10: DTX 500. Mabali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Loida. Lamay lang na abog og taligsi. Kung nagsipunon nako, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
10: Mighty C, mabali sa mga butika.
23: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto, nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
11: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
11: Kayang-kaya,
12: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
11: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Dok?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
11: Oh, stop.
12: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
12: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
11: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero, Dok, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang ditribayo? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
11: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
12: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
11: Oh.
12: Diabetes type 1, ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
11: Ah, pareho ra jud na, Dok, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
12: Mausa da, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
11: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
12: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
11: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
12: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
10: Bio.
2: Ako si Elena Gay.

0: gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Papalit sa mga butik.
0: D3 Payo.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag diita na good mo.
3: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
2: Mm-hmm.
3: Nay saying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
2: Hmm.
3: Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Hmm. Correct Sir JP, ang ketone nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
2: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula napuno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
2: Oh.
3: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: Gamay Visio.
1: Ang Visio.
0: Gamay D3.
1: Papalit sa mga butik.
5: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
3: Mm.
2: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
2: Mm-hmm.
3: Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat nag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
2: Ay, perfect.
3: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinoon. Frontal effect.
9: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig gagabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nagkidya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: Hello? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gising sige ninyog inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
2: Atong isgotan Dr. Ramil, unsa may rason nganong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa ditribayo?
3: Checklist ata.
2: Oh sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa ditribayo nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
3: Labaw pas 30 fatty acid Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
2: Oh.
3: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 bio.
2: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang Staphylococcus aureus, ang Candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
3: Uy.
2: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
3: Correct.
2: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
3: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Nakuha ni mo ang punto, Sir GP?
2: Yes, Doc. About active immunity.
3: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, mauni active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
2: Kinsa do?
3: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pod nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
2: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
3: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
2: Yes doc, it's brown na fats ano.
3: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
2: so,
3: ditri. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
2: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang ditribayo.
3: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
2: Sumunig itawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
3: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2-3 months para makita ni mong ipik. Jet ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
2: O niya, dinira matagtaman ha.
3: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abuso.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
10: Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
12: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagan ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Noodle Meals ulam na! Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, naugdud ka!
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years.